0: 100. Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporebiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporebiotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance months kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh. Available now.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
2: Charmy. Let's go with the flow.

0: Oros sa K-Pop News FM Philippines, mga ka-K-Pop. Alas 8.14 naman sa aga.
1: Last and final stretch.
0: Last and final stretch. Anong program this time around? I-check na una si Ding Taladico paano nasa paninibangkay. Okay, balikay. Isa kautod na ito, ha? Nga, purmiro, ito ay siya makilala, pero kada mo bulat tatlo sa lawas niya. Standby Red Salgado. May kopon niyang pamilya nga, ang nadula, ining si Sarten Jomar Santillan. Kag dito na nasapan sa kampo sa siyudad sang Victorias.
1: Uy, kalayo.
0: Ano nga, pamang, tadi, boss si Romar, tunang pa, hambal na maho na tadi sa noong, no?
1: Gapag-garit-garit.
0: Gahambal si Aldrin Gonzalez, bakit hindi ka nag-file ng kaso, referring to Vice Mayor Black. Uh-huh. Kung totoo uh-huh. nagnakaw, bakit hangaw sigaw ka lang? Isa ka pa naman yung sumisigaw. Expect ka na nang mag-react sila. Parang asong takot at bihag nagbuntot. No? Uh-huh. Okay. Di ba reaksyon sa mga tagpalamatita? Amon, abi role ni Kagipay Berik, gusto pa namon tutali magpalawig. Pero hindi nga mo, oras di pwede. Nabalda kami ni Karuno.
1: At least na nga pati alam di ko.
0: Tag na blastar man nato ni Asayda. Kagapon, abi nag-raise kami sa isyo. You know, proper lang. Pasalamat kami nga may K-5 News FM Santiago. Nga nabulig sa amon makakontakto sa amon. Now, this time around, mga ka-K-5, i-check na si K-5 Ding Taladico sa Viber. Yung guru namin, number ka mo sa Viber, ya? Ako, okay lang tawagin lang sa cellphone niya. Kung nalang alang, si ready pa ready na nga daan para at least maplastar ta kay nga, kag-K-5, katingalan, ginsalvage guru na eh.
1: Daw, amugin?
0: Kung ginsalvage ka, pamangkot sina ano nga. Ang rason. Yes, wali magsiling ka salvage ka sunod sa utok sa tao. In fairness, we are not referring to the case of Roma, Jomar. Pero kalaban, ang ginsalvage may drug-related cases.
1: Yes.
0: Sino, may si anong background? Sindikato.
1: Yes.
0: Pwedeng balos. Kaakig. No? So, ara na sumong sa linyata, naka-standby si K-5 Ding, and standby man kay Red Salgado, Ding, paano na sa paninig abangkay? Kagabi mo ka K-5 Eric, ang pinaka-kampiyon naman eh. Bangod sa posting sa K-5 News FM,
1: Dira nakita,
0: kag nakilala sa pamilya because the family mismo ang nag-re-share sa ato niya posting. Kag ging confirm nila nga lihimata. Paano na sa paninig abangkay? Nano, di na mga pilas sa ni?
1: Kag diin nga lugar.
0: K-5 Ding Taladico, good morning.
1: Morning.
2: Mayon nga sa K5 Eljan, mayon nga sa K5 Eric.
1: Morning, sir SM.
2: Kapon takda mga more or less 10:30 in the morning, no, yesterday. So may isa ka information nga nagdabot sa Ikalapangod sa nga Victoria sa Component City Police Station nga may isa ka bangkay nga nasapuan niya sa isa ka hasyenda o kung sa hasyenda Angelina Uno, no? Sakop sa nga barangay 12 sa siyudad sa nga Victoria. So dali-dali nagkanto dito ang mga kapulisan kag ginlantaw nila ang veracity sa nga nainabitan ng information at the same time nakita nila dito kaki-5 Eljan, kaki-5 Eric ang nainabitan ng persona nung nagkulob kaga wala na sang kabuhi. So ila ining gintawagan sang suko dira sa bakulod parang i-identify it or i-process ang identity sang nainabitan iyang persona kaki-5 Eljan, kaki-5 Eric. So mayo na lang kay timadasig man ang aton nga pagposting sa nainabitan iyang biktima kag na-identify, no? So a matter of how many hours na-identify isang ilang nga mga himata kag makabiyanan dira iya mismo sa Purok, Bulinaw, Barangay 1 sa siyudad sang Bakulod ang nahinabitan iyang persona kag sang kagabigin kadtuan diri nila apang wala kita gid nakakuha sang konkreto nga impormasyon kung anano ang pagproses nila kung bala gid na-release ang isa diri iya ka pinara filer or ari man diri gihapon sa siyudad sa Victorias. Pero tingwaon ni kaki-5 Red nga makigangot diri karon sa mga persona nga nakakuha gid sang mga impormasyon na ilaban gid iya diri sa mga kapulisan sa siyudad sang Victorias nga natabuan dito iya kaki-5 Eljan, kaki-5 Eric.
1: Okay.
0: Sige.
1: Very good.
0: Thank you, Gid.
2: Okay, salamat. So, direkta dari nag-report. Direkta dari nag-report sa siyudad sang Victorias. Ako naman si kaki-5 Ding Taladico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM.
0: Salamat gid sa report. Nagi ka naman kay K5 Ding Taladico. Pasalamatan ta bag-unog sulog ng sponsor, no? Sa aton nga League of Champions. Ag-invite gid sa inyo sa Benitez Million Pickleball Cup kag K5 Arica. May ari ni gali media titani naging tramanta. Ang balaan dato niya pick. Ano nga to na balaan niya kadua man?
1: Pico lang, why goal?
0: Why ball?
1: Why call?
0: Ang pico
1: lang.
0: Pico nga, no? Nga kapayas. Doon saram na.
1: Pero nga namin ang pico
0: ball. Pero in-bet, kasi ka, salamat gid sa Bulig Manila sa League of Champions, no? So, Benitez Million Pickleball Cup. Masugod October 16 kag ipamirik, matapos October 18. Paddle City, Bacolod. Ang pag-intindi ko sa ni ang mga participants dre, may mga katapos sa media, may ara nga begin, dre lang tayeta ni kadua sa beginner.
1: Oh, ito dai ka balong may media.
0: Bag-ulang ko gani ikabasa. Now, Ario, may begin. Mo sino nag kigang ko ning nag-amigo tang nag-organize ko, no? Na, nag-imbitar sa mga kami ni Kipa Birik, bisa hindi ka balong magpikol, yung mapikol lang kami, ya, pikol lang galing.
1: May paldata to, oh.
0: Ha? Amo ni galing gusto mo. Pero in fairness, may mga kakategories ni beginner, novice, intermediate, open, tag 50 plus. Dari, wala sila isang 16 in below. Kaya darating ang below kang ipamirik. 50 plus.
1: Sa 50 plus. Hindi pwede ito na kayo.
0: Hindi, Dari, lang 16 in below.
1: Sa 16 in below.
0: Oo, darating.
1: Pero hindi niya pickleball ang panganta.
0: Ano ito niya?
1: Waterboy. Wow. Sa 16 in below kita.
0: Dari, yung atong sumadlawan. Pero congratulations, ha? So, iyan ni Gali ni 3rd District Congressman Abby Benitez. Imagine mo, ang kabilugan ganoon ang premium but si ganoon sila million. Pero hindi sila nga sa isa lang ka-event. And lima ka-event, ang price is a million pickleball cup. No, Benitez Million Pickleball Cup. Ay, doon ko lang sa tapos na registration. I-check na karoon, ha? Basi ko may information si Wilson. I-check ko na si K5 Red Salgado. No? Naka-standby. Paano na-identify ang bangkay kag K5 Red? Kaya tika bakulod. Di kag dito. Kag nga nakalabot to siya sa Victorias, man.
1: Amo
0: na pamangkot.
1: Nangato to siya.
0: Hindi, yung gi-pick up siya di. Pamangkot, gin-report bala siya nga missing.
1: That good question. Nga ato to siya. Number two question. And sin only siya.
0: Kag nga, nga dito siya ang
1: gintapok.
0: Kag nga pat yung dinsabi.
1: Correct.
0: Who is Ari it? Ang report. Naka-standby na si K5. Red Salgado. Red, good morning.
3: Yes, good morning, K5 Aljan. K5 Eric, kagapon nga adlaw. Gintimot, narawa na pumuluyo sa siyudad sa Victoria. At naman sa puan, dira ka bangkay, dira sa barangay 12 o barangay 12, siyudad sa Victoria. Kining biktima ka K5 Aljan, K5 Eric, naging malawik pa rin siyang tupikon sa social media.
0: Pakita, bita ng mga picture yun. Tadyo may mga pika, balatan? Okay, go ahead, K5 Red Mati, ilang kami ah.
3: Yes, so diri kay Kevin Valjan na ginabulubanta na ito nga doon naglambot pa niya pulo ka oras sa gini siya ma-identify isang aton sinigya kapulisan Kevin Valjan at Kevin Verike. At pisar nga ito may ara sinig sa mga tato siya sinig alawas. Kaya diri, samtang kita nag-post sang iya sinig alaragway mga tato Kevin Valjan at Kevin Verike. Dirigid nagsugod sa aton ang pagkakilala si ring biktima. Gati K5 Aljan Kiver, kikilala na si alias Bonbon. Gati K5 Aljan, residente sa Purok, Mulinao, Rias may Barangay 1, siyudad sa Bacolod, K5 Aljan, K5 Eric. So, dire...
0: Pamangkot, K5 Red, I'm sorry to butt in. Balantara ko din siya, alias Bonbon. Sino si alias Bonbon?
1: Sino si Bonbon?
3: Well, actually, dari KPM Aljan, isa ini siya ka-membro sa LGBTQ+.
0: Okay.
3: Yan sa Barangay 1. Kaya suno sa impormasyon na nakuha natin sa utod ni mismo KPM Aljan, nagkikilala nga si alias Bibing Man, dungol gid ba niya actually ang ila sinigang utod eh. Sa impormasyon na nakuha natin, kaya ginabalang may makita lang sa nga bagay, Kim Elzan, niya masinig na ito, niya matipuhan niya bala, dasig ni sa kamot, kag posible, nga iya sininga pagkakawaton kay Kim Elzan. Amuna ang paglaragway sa iya sininga utod sa ila sa ininga alias Bonbon nga pinagayidad 37 anyos kay Kim Elzan. So, diri, dira pa siya actually tumandok sa Barangay 1 o galing kay Mantik kay Kim Elzan mismo ang mga pumuluyo dira sa lugar ginareklamo man isa kay kon ikaw bi abierto pertahan sa imo sini nga puloyan ara dala imo sini nga cellphone tag makalabay lang ining si alias Bonbon na kung diyan chance ya ko ako din ang cellphone kay manti ginako man sa sini nga utod nga nagagamit sa illegal nga droga ining si alias Bonbon plus palahampang pag-idisa sa scatter kay FM Eljan, kay FM Eric. So, dirigit, ganagataas ang iya sining kuwanggit pa kinanglanon kadadlaw. Nga kinanglanon, hindi ka mag makapangawat para mabaligyan ni mga items ang good name kuwan sa scatter sa iya sining bisyo. Plus pa, madamo mo isa sa mga records sa Police Station 1 at Police Station 2, bangod mo sa pagpangawat.
0: Okay.
3: At inibala KPML dyan nga ati kung mareklamo na sa madakpan sa kapulisan ang mga nabiktima yaman, hindi man makapasakas ng kaso, ti pagwaon mo sa police. Kaya mati ba illegal detention na kapulisan nato? Ti pagwaon, hindi man pasakas ng kaso. Kag may nagpadulong man sa barangay dira, sa barangay 1 para ipasumon sa ugali kay batid wa ginasapak ni ang sumon sa barangay di inisa wa makit under masami sa may Bacol City Public Plaza tigina kung makit ani sang utod di gina papapaulig dira sa barangay 1 para paliguan ilisan sang bayo but wala ni sa kwan nga permanente gid nga puloyan kay KPML jan amo ni kun nga angat siguro may nakabarkada kag posible nakatuon man sa illegal nga droga kag ti grade 2 ni kanong iya sini nga natapusan ato atubtob dal diri kag ti balik-balik na ni siya kag sa uli why na gidya gana nga mag-eskwela kag KPML jan so yari si alias Bibing exclusive nga nalapot kang K5 News FM sini kidla mga aga para ipatpat kay manti KPML jan na torture ang naagyan ni alias Bonbon. Sakit lang kay manti halos ang tanan niya nga mga kuko sa tiil pinangkuha.
1: Uy!
3: Nakakuan pa ni, pinanghunos ng, kuan pa, kung baga po, masinuging kimpit, mala mga tiyan
1: po sa tingin niya. Sakit-sakit rin.
3: Magluwas kay Bebel Jana.
0: Pinanghunos?
3: Oo. Sunok sa utod, daw ginbuno, nisa sa may duganto.
0: Intorturo kin siya, guru, eh, ante siya ginbuno.
3: Oo. Gintiro sa guya, kagintiro.
0: Grabing kaking kagipay, bariking, gintiro, kanaginbuno kapagid.
1: Kalain.
3: Kagkwante ni Welza, naging tiro sa idanom sa iya sininga sagang naglapos sa iya sininga ibabaw nga parte sa iya sininga ulo kay KPM Eljan. Amuna, ang impormasyon nga nakuha sa utod sinin, siguro ginapaabi ni sa kagkapila ka ng mga, amuna, ang istorya nga nabatihan ta, nakawatan ka, bagay ng simo, amuna, sakit man, pero tingin pa,
0: grabe,
3: sa mga popo sa iya nga tingil kay KPM Eljan. Siguro, masig man naging gapos ni sa kag dito kinakamat-amat ni Kakas kag dako pagpati nga inisa ginpatay sa separado nga lugar kag posible dito siya gindagdag dara sa may asyenda ang gilina kikifemel dyan di kay ang dugo dara nga nakitaan kag ang iya sinigalawas may distansya ng mga ginabulubanta yara sa mga 5 kametro posible nga ginhulog ang bangkay niya and then pagkahulog ginguyod dira sa lugar kung sa hindi pwede pa siya nabatago dira sa igat sa dalan ang good hindi siya makitaan gilayon si KFM Elgin. So muna ang mga senaryo o mga pagpati sa
0: okay.
3: Mga sining ipata kay KFM Elgin. Kaya mati ang crime scene from the crime scene going dira sa may property sa Victoria sa according sa kay SND Talanik Winabulbanta mga 12 kilometro guro ang distansya ikan sa property sa Victoria kaya dito sa lugar
1: na
3: ginulugan sa iya sininga bangkay kay KFM Eljan.
0: Okay, so, sige. So, why gin idea sinong responsable lagi mo sa increment taga dito sa Victorias? Ang pagsindi ba si hindi taga dito, ginbigit lang to ya?
3: Yes, na kung saan sa KFM Eljan, ginbigit to iya sininga bangkay, ba't sumunga wala pa sa statement at kapulisara itong mga nagkapadayon pa ang investigasyon kama dito ng area, ang mga ginatermi, wala sa CCTV, kaglayo ang mga pamalay sa mga tao, kaya mismo din mga tao sa palibot, wala man sila kung may nabatihan na lupok sa armas lutang KFM Eljan or even siligitan sa tao kung nagpangayo sa bulig daw negative KFM Eljan eh.
1: KFM Red?
3: Yes, KFM Eric?
1: Gusto talang mabalaan, sa San Osya katapusan nakita dira sa Barangay 1 or dito sa plaza nga ginastambayan niya? San O?
3: Yes, actually, KBL dyan, nakamuno ang iyang sinigautot ni si Alice Bibing. September 29, nakapauli pa siya sa may barangay 1.
1: Okay.
3: Ang nakakutik siya sa iyang sinigautot ng mga kadrukot na Silay. Ipinamangkot siya sa iyang sinigautot. Sino itong kaduan mo sa Silay? Wala man actually nakambal. Basta may kaduan sa kuno sa may Silay, may tabuon. Amuni, ang iyang sinigang mga informasyon.
1: September 29 na.
0: Pwede sa diyong kapuli.
3: Pwede sa kapuli.
0: At tayo, ibot siya ganun dito sa iyaging kantuan. Pwede man siya ganun, guro klabo to. No? Kagin,
1: September 29.
0: Tilawigi.
1: Nakita siya kagapon, September...
0: October 6.
1: October 6. So, bali 7 days nga diferensya. So, he was made to suffer.
0: 22
1: torture.
0: Days.
1: Oo. 29, yes, hindi na. Kwan lang. 7 subong eh.
0: Minus 6 okay. Days.
1: Oh, minus 6. Oh. Doa mo nang
0: 24
1: gawin.
0: Days ah. Mag-isak bull. Ano nang pilaman?
1: Hindi, pila lang.
0: 29. Anong lang gali? 29 gali. Anong lang kadlaw?
4: Pito.
0: Pito. Isang semana.
1: Isang semana nga nadula siya. Now, sang nadula na siya kay Five Red, ang imo ginahambal nga LGBTQ siya, Dawson daw, permilang standby sa plaza. Other than that, sa dira sa plaza, or dira sa ilabalay, may mga tao ba siya nga naglain ng ilabuot, or may nahimo siya, kontra sa mga tao nga organisado nga tao. Do you have a background on that? Nga ang ginwigit siya.
3: Well, actually, tinamangkot natin si ang iya sinigautod ni KPL dyan do wala isang information nga kung may grupo nagpangita. So, iya kayo tinamangkot natin may ara, wala kang threat nga naman ito. At least, inig na nasapon nga bangkay. Kay ti si Alice Bonbon KPL dyan nang wala na siya actually nagpauli sa balay nila eh. May gani ang utod niya, miskan ang mga gamit sa utod, ginakawat, mula kikibel dyan ang mga pwede din palayas na siya. Kagin siya wala may buloan, isang katulog, dira sa may gym, siyang barangay 1, o kay isang katulog, dira sa may plaza naton, kagin pa ka mga lugar o puluyan, sa iya, sininga abyan. So, do, wala, gitbuk, may kabudlayan ang pag-identify kung ginpahog ni siya, o kung sino, o masami, sininga kaupod, kikibel dyan, do, negative pa gini.
1: Okay, okay. So, sige, klaro na nga daw, duway sabi ka sa pot sila balay, lagaw lang sa iya, kag daw ka panguwa sa gamit.
0: Ti pananaw ko niba si may natraso ni siya. Ang lain siya niba si Gintra pa sa drugs, kag duwani, number one, ba si Wake Bayad niya sa stocks niya, kung nag-drugs? Kadawa ba si Maging Kawatan siya nga nakakigangid, dumtan siya? Tatlo, ba si kung may nakakontra siya nga nagdumot sa iya?
1: Okay.
3: Yes, correct, email dyan. So, yan yung pabatian na ito na bahay sa pahayag ni alias Bibing, yung utod sinisang biktima at iya sininga pagsaysay sa iya sininga utod. Yari.
5: Nilain, sinang nakita sa mangod ko. Kasi siyempre, limpang kagabi, obra mo, gabi na ko nakapuli. Dito ko pa sa nabalaan nga wala na ko nung magulang ko. Naka ko nung salvage. Huwag nilain mo ko, sir, sa nabalaan ko man.
6: It's salvage.
5: Okay. Salvage, sir. Nilain sa ngayang sitwasyon, sir.
6: May nakita ko, tumulong kila sa salsa. Tapos may araw, pagkit posibig
5: may gimbuno sa, tapos may balang, diri sa, kami aribig.
1: Jacket ba?
6: Biguya pa.
5: Oo, baliguro, yung tero, di sa lapos. Why na yung, why ginimatay siya ito, kundi diri sa ulo yan.
0: Gabi,
1: grabe. Torture.
6: So, di sa tiro sa buya.
5: Oo.
6: Tapos may hari pag
5: ito sa may hari pag ito sa ulo yan. Oo.
6: Pag may buno, pag ito
5: sa... Ganyan, may buo, pag ito din niya.
6: Sa
5: ito,
6: oo. Okay. So, grabe, ginigainit. Guro siya nagpatay.
5: Ganyan ko

0: kailangan mo. Kasakit ba basagan na wala kami utod? Sumong galibog kami sa amon nga, ano? Nga ginatay sa utod namon. Pigado man kami, papa ko gabiyahe. Kasi hindi, mama kami ay papa ko.
1: Ano mo kung pinakain?
2: Grabe, Red. Sakit pati hibi isang utod yung bayo. Balaan mo higa kasakit, no?
3: Yan. Actually, kay Real, dyan kay Derek, miskando ko lang ila, siniga utod. Alam siya talaga pa uli. Pero galing kati ko dugo. Kuno niya, kag...
2: Makita mo rin ang pagpalangga. Grabe, ha?
4: So, ano yan? Hindi, kipay, bilik ka mo yung punto, ta? Bisa no pa na yung client ko, utod mo na yung palangga mo ganyan. And I really appreciate that too, man. Hindi tara siya ang basol, kaya utod yun na yun. Basi kung duha mo na siya mag-utod, ay takbalo. Medyo masakit na
2: masakit para,
4: sa
2: ila.
4: Bisa na, ano pa na yung katunto kayo, utod. Masakit ganyan kay Pabir.
2: Correct. Daw, daga, ang amugin ang hurubaton, bla? Maskin ano pa na siya utod.
4: Kaya utod mo na yan.
2: Gagwa, gino?
4: Kamu na yan. Sakit kiti kabuhi na sa utod, madula.
2: Palangga nilang utod nila.
4: Abalo ka man nga may kakulangan siya.
2: Hindi man siya perfecto. Grabe, Red. So, why gina sa isang background? Nga amugin na kasakit. You know, first time na tabuin ni Israel dyan, nga daw may amunika brutal nga klase pagpatay.
3: Yes, sir. Pagkakuan kita eh, ining pagkakuan kita, pagpatay si Nisiya, kung magkapadugin paantos ini siya anay, at least ini siya nga tapos ang iyasin niya kabuhi ni Jomar de los Santos Santillan, ini iyasin niya kumpleto nga pangalan, kag ini siya 37 or 38 anos, sunod sila kapulo yun, dira, masibala nga may nangimu, anin siya bala kitimel dyan, bala nga ti, doon na ugot, nagit bala, hindi lang guro, isa kabes, dua kabeses, kundi basi bala madabo nagit ng beses ini kinibo ya bala nga sala ka kitwel jan ki Derek gusto man ko tani ka magpasaka sinisag kaso galik ka mati amot ko ginam para hindi lang utod kasi alias living nga problema ni kay financial at ko dali ko di ina lang ni malabutan nga para lagit mahatagan sa justisya ko no ini nga kamatayon sa ila sini nga himata ka kitwel jan even actually dara sa barangay 1 gin patpat sa aton sa kapitan sa barangay 1 kitwel jan nga si kapitan Cesar, si Kapitan Kevel dyan, nga ang mismo ang daycare, ginkawatan pag niya, ginpasubo na siya ni Kapitan, ginpasakaan siyang kaso. Pero galing kita na recover, man ang pila ka mga bagay, tingunod siya ang daycare center, dira Kevel dyan, mga TV, bala para sa kabataan, rice cooker, nga tinginaluto para sa mga pagkaon, dira sa kabataan, Moses Mariusip, ginkawat pag niya ni alias Podbon, yung kay Kveldan, ang dito, tinalocate na may mga CCTV mandira, siya ginanakitaan nga nagpangawat sa mga kagamitan dira kay Kveldan, siniyas ang daycare center. So, diriti, pilaman ka mga kaso, galing kita, why ginisipot mo lang, tiklisa mapakita, dahil sa mga after B2 kabulan, or after B1 month, kasi well, dyan, malibot-libot naman sa barangay para mangita naman sa kasi nga makawatan, and then, amo naman na, ipasumon, kag, tino, wala, balaga, pag ginapasakaan sa kaso, sino sa kay Kapitan Cesar Relios sa Barangay 1, siya kay 5 Eljan, siya kay 5 Eric. So karunti, nagpadulong na inang pamilya dito sa may Puneraria, sa may Victoria, sa Agudalon, ini sa may syudad, iya sa Gabakulod.
4: Sabay so, pang mabalaan kung nang madalom din nga rason sa likod, ano? Kabalo ka ang hostisya, hindi mo lang na sa mga tarong mo, no? Bisa sa mga tunto, kay kabalo ka pa na nautas ni, if indeed may kahilabtanan si Gidimo Iyared, this is extrajudicial killing, no? EGK selling nila.
2: Ang lain na kay Dr. Torture. No,
4: the first time takabati
2: siya. First time takabati
4: siya. Pinanggabutan siya ko still imagine that.
2: Daway ko ka sa lapo sa parehas ni
4: Singapore. Amo na nga agaw sakit kito buod sa kuto yung babae, no?
3: Yes, correct.
4: Sige.
3: So, yan ang kinuwel dyan, ang gamay na pahayag ni Kapitan Cesar Relios sa Barangay 1, angot naman niya sa background ni Kagti na kumpirma sa utod kagapon nga daw. So, yan ang kinuwel dyan.
5: Nenai.
1: Actually ang yang uto do nabatsagan nila bala nga sa tato kag wala pa mapakita ang ngalan sang yang utod sa address ya kamot. So sang nakita na nga may ngalan nga Marjorie Santillan. So dito na nakumpirma nga siya gid. So nagkadto sila sa
4: yes, ang utod yun ang ngalan tato.

0: yung padala kong ano, ang service naman sa barangay. Kang in popdan ko tanod. Para mabalaan kung tuod gid ba o kung siya gid o kung hindi.
1: Putik padulong gito sa Victoria sa kapartanaw ng bangkay.
0: Oo, oh, nagkadto gito sila kay according sa police station to nga dapat ang pamilya gid ang makadto dito personal kag matanaw gid kung tuod gid kun hindi. So ti gin padala ko ang service upod ang iyang utod eh. Dito kag upod ang gipaupot ko sa ang duha ka katanod.
1: Ang mga pangalan do sa tatoo ya, mga pangalan do sa utod ya.
0: Ang isa lang no, si Marjorie Santillan, pero the rest why ko kabalo kung kay sino na mga pangalan. Kay isang pag file ko siya na kaso nga na priso na sa more than 1 year siguro. O basta wala kalabot 1 year. Wala ni sa gatiner. Kay nauya sa ako kay ginsulod niya nga mun nga daycare center.
2: Grabe.
0: So ako tira kita tanan.
2: Grabe. So guys, get all you can.
0: Sang narakpan na siya amon. Gimpailan ko sa kaso.
2: May interest sa online games so, na rin. That's very dangerous.
0: Pag, after pagwaya, why na rin siya nagatinir sa amon barangay? So bisan di na lang siya nagatulog.
2: Puya sa siguro.
1: Ginagamit sa daycare. Like mga TV ginagamit sa kabataan.
3: Grabe na.
2: Fred? Yes, ang panawag sa iya, get all you can.
4: Muna gani, kado nagkwando, ang term niya lagi ng Belgian, do, kleptomania, bla.
2: Correct. Kado, si Oliver naman ang nagpauso mo, get all you can.
3: Get all you can, siya naman.
2: Sige, Red, thank you, Red. Do, kanami, kikumpleto yung ma-presentation, Red. Salamat, Gid.
4: Salamat, kay Belgian, kay Vianney. Kamuha to siya na gamalita ka madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kay D3 Bio, DTX...
2: Hindi ka maging tropical ball, Red? Minikipay, Berik, subuhin na ka-intra na kami sa Picol lang.
3: Picol pala nga.
2: Ang iyaya ko noya, ang Picol niya, kapayas, ang ako niya, ma. Ang kwan ba?
3: Kalubay.
2: Hindi, ang iyabla ka, kawayan. Tambo.
3: Tambo.
2: Oh? Bambusyo. Ano ba nung ginagawa?
3: Bambusyo.
2: Bambusyo. Pamagali na. Ang iyan niya rin, kabalok ako na ng Picol niya.
3: Ano yan?
2: Ang Picol niya, abim mo na, no?
3: Rabanos.
2: Oh, namit.
3: Namit na, oh.
2: Oh, kagi ko na mo. Balunan, tingala ko siguro ka lang to sa salakyan, no? Pinagbalong, galing rabanos.
3: Yeah, Red, ang baho mo, blado, hindi amo, ha? Nga, kinagkaon ko, rabanos mo. Ay!
2: Naula, naula, Red, ang rabanos, wala?
3: Naula ang rabanos, auto. Sige nga, ang rabanos, gray ang kolor. Arangay.
2: Red, salamat kid Red.
3: Pauway na Red.
4: Salamat kayo, Red. Upo, nari sa patrol, K-5 Jack, aloy, paano ko naman sa K-5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan, Senegros, K-5, News, FM.
2: Salamat kid, ha? Ang panawag sila ang alamat ng rabanos.
3: Alamat ng rabanos.
2: Okay. Wala galing.
3: Rabanos. Langgabag.
2: Sige, sige, inspiransa yun. Sige nga, Pico pwede man. Pico lang kuno yung ato. Hindi this Pico.
3: Pico ball, kita pala sa mga memes sa Facebook. Pag sugo dyan, Pico ball, lalaki, lalaki.
2: Pagkatapos?
3: After 1 week, nagapalda.
2: Nagakapal siya. Ayo, Picol. I-check na this time around, dali kita sa itong 403 via ang puso gamay pinakadamong nga populasyon o pinakadamong nga kamilyo. Naman ang atong tutukan sa 403 via upo na atong nga Lori the Explorer.
3: Trivia girl.
5: Now, ladies and gentlemen, time for 403 via. 403 via.
6: Maayong buntag, mga K-5!
2: It's
6: ang 403 via kontinuin! Atong hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam.
7: Mga ka-K5,
2: ibulo pala
7: ka mo kung ano nga pungsod sa kalibutan ang may pinakadako nga populasyon sa mga kamelyo o kung camel? Oops! Base ang ginapaminsar ninyo, Middle East o kung Africa. Sala ka mo! Ini ang pungsod sa Australia. Ang camels diri, amo ang nagalabot 300,000 tugtog 1.2 million. Diri makita ang madamo nga camels, ilabi na sa malapad kag malanga mga parte sa ila pungsod. Apan, kibalo bala ka mo mga ka-K5 nga hindi native sa Australia ang mga camels?
2: Yes.
7: Gin-introduce sila dito sa 19th century para gamiton sa transportation kag sa pagdala sa mga supply sa mga lugar nga mabudlay ma-access. Importante sa mga pumuluyo ang mga camels, bangod nga mas makasurvive ang camels sa init kag malanga klima kumpara sa iban nga kasapatan. Sa ulihi, may mga camels na ginpabayan kag nakapalagi sa wild. Gani, nagdamo ang ila population kag naglapta sa Australian Outback. Amo ini ang rason nga ang Australia nangin kilala tungod sa iya dako nga camel population. O, diba? Kibalo ka na!
6: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
2: Sa una, diri sa Grenada.
3: May camel?
2: Sa kada barangay, may arang iniya dako nga population sa camel. Tanang Changi.
3: Ang camel, you know, ang Australia is a land.
2: Siling ni Romar Duran. Ngilang gabak sa lap. Ito yung usually, mag siling ka camel sa Middle East. Kina mo, no? Pero damo, galing sa Australia.
3: Kaya ang Australia, si una, sa British colony na siya.
2: Di ba nga daw kalapad niya sa iyang land area? Kaya daw jutay lang ganit population nila?
3: May outback siya mo. Ang Australia, kaya New Zealand. Dito pa, kuhan man lang na. Ang Australia, wala na tao si una. Sang ginkolonize siya sa mga Briton, sa Briton. Mga British.
2: Why na yung mga istorya ni, amo na istorya ni Tarzan, dito to yung galing sa Afrika.
3: Why tao ang mga Briton, ginkuha nila ang taga-India. That's okay. Why mostly sa itom. Ala sa Australia, mga ito, mga Indiano, nag-cross sa mga Samoans.
2: Mm.
3: Muna mga dlagko, dilagko muna ng Indiano. Kag ang camel, among gidala nila, kaya amo nang ginagamit.
2: Mode of transportation.
3: Na muna siya camel. Camel can loading. Kabudlay kasi muna kung dalawin ang lipanti, kabudlay. So camel na lang, asta okay. Nga nagdamo.
2: Ang camel yung bato sa lakatanay mo, no?
3: Ah, grabe. Kaya ang outback sa Australia, there are areas in Australia, especially sa lugar nga ng disyerto. Ang disyerto sa Australia, si Riljan, sobra pa siya disyerto.
2: Si Ma'am Esperanza, yung suloy ka pa matigid siya mo.
3: Tiyara siya, namian na siya kay
2: Malaga. Kaga, nanamian kami, sige padala mo, Ma'am Esperanza. Thank you, Gid.
3: Mas nami ito. Sobra pa siya.
2: Thank you, Gid. Grabe siya ni Mercy. Okay. Now, alindra kay K5 Lori. Standby, check na si K5 Carla Defensor Lunga. Ang The Brown Style, no? TBS. The Brown Style, isa hindi ka grupo na ti sa Amerika nagsugod. Pero kalabot ni sa Manila, ginamonitor sa DILG. TM, gintingwaan na ito, pamangkuton, basi miyari, man, di ka balo ka mo nga, dapat ma-alarm ta sa TBS. Ang ila sinimudo, simple, mga recruit mga minor di edad, 16-year-old and below. Ilaon nila niyang ila-initiation niya in gunpoint man mangoldap sa mga convenience store, kipaberi.
3: Okay.
2: Amo ning ila style.
3: Okay.
2: Di karon gid check ta kung may existing di sa Bacolod kay sa Luilo may natabo na ni. Ting iba naman iya kay gin post na to ni daw pulis pa ang basulo nila kay dapat kuno ni pagtagaan na attention ni. No. Dapat tagaan na attention because why kakabalo? Di ba si ko may exist di ba si why kabalo bata ang pagani recruit na bigado, no?
3: Correct.
2: Let us not take for granted this one. Kangay bla sa mga online ng mga kulto na ang ginambal na ito ni Permi. Laglahog lang mo, protood na na iya. I-check na this time around ang report. Iki 5, Carla Defensor Lunga. Carl, good morning.
8: Yes, so kakipa Valjan, kakipa Eric, good morning. So pa dayon ang validation kag monitoring sa Bacolod City Police Office. May kaangkanan, there is a true brown style o kon TBS, there is a syudad sa Bacolod. At sa madumduman na ito, kakipa Valjan, kakipa Eric, daw o kung ginmanduan ni SILG Junzi Krimulya katong sini mga kapulisan niya i-monitor kagdakpon gid ang mga involved sa o kung nang involvado o kung miyembro sini sa nga TBS kakifive o dyan kakifive Eric susunod din kay Bacolod City City Director Police Colonel Eugene Libadomia negatibo ang ila sini nga pag-monitor o kung wala ini sila may na-monitor nga grupo sa TBS diri sa syudad sa nga Bacolod kay tinahibaloan nga ang grupo ang ini nga mga grupo ang membro sa mga kabataan nga ginasuspetsuhan nga imbolbado sa mga nagliligad ng mga active shooter kakipap Aljan kakipap Erika kaya ginaligar ang iban ang mayara pa sa mga pa-challenge no nga ginabuhat sa mga pamatanon so ginpayag diri ni Rebadomia na mayara sila sa nga na-monitor o kung nag-exist diri sa syudad sa nga Bacolod o galing wala na ini kakipap Aljan na kakipap Erika di ko sa maklasify niya nila na gang, no? Tin-check nila ang tanan ng mga bulutuan, kung may ara ni bala sang mga TBS ng mga grupo, pero tisang may ara diri nga bulutuan niya na classify o kung na kita niya may ara sa TBS, pero ti wala na, hindi na ini sila nag-exist sa karon sa bulutuan na diri sa syudad sang Bacolod, ka K5 o dyan, ka K5 Arica. So,
3: Carl?
8: Pa rin ni Police Colonel Rivadomia na ginadumilian man ang mga kangay sini nga grupo basta wala lamang sa malain nga ginatuyo diri sa paglapas sa Kikipab Aljan, Kikipab Arica sa layi, no? So okay man yung mga grupo-grupo nga ni Kikipab Aljan, Kikipab Arica, basta lang wala lang sa may ginahimo nga malain sa mga bulutuan o kung sa ibang pagid nga mga kabataan diri sa syudad sa Bacolod. Pero tinagapanugyan sa Gyapo na ang aton sini nga Police Colonel o kung ang aton sini nga City Director sa mga ginikanan na checker ronggid ang ilang kini nga mga kabataan kung sino ang mga grupo nga ginag-updan o kung sino ang mga abyan nga ginapag-updan sini sa ilang sini nga mga kabataan kay K5 Adjan, kay K5 Eric. So,
3: Carl?
8: Naririn sa payag si Police Colonel Rivadomia aton nga pamatian.
9: So far, ma'am, continuous ang validation kag intel monitoring sa BCPO no, regarding sa principle. As of today, negative na diri sa aton, ma'am.
10: Okay. CD, ano ni siya ang true brown style CD how?
9: Daw, amanad na siya mga grupo sa mga radical nga ng kabataan nga actually daw ginasuspekto sila nga daw ang iba to nga na involved sa active shooter is members sila dito nga grupo, ma'am. Amo na sa ang base sa ginadantaw nato niya, kwan.
10: Oo. May ara man ni sa CD sa robbery? Ga-engage man ini sila sa robbery?
9: So far, ma'am, daw wala kami may na-monitor. Okay. Gitna, ma'am. But ay, nisa, ma'am, daw mga grupo, isang kapataan niya, mga daw extreme bala, ma'am, mga kwan, yan, istorya sa group nga mo sina, kung anong ida, ubrang daw may mga challenge sila nga gina, kwan.
10: Oh,
9: so, kamo na sa siguro. Kamo na sa, hindi naging kwan ni SILG, gani, na possible nga kwan. Then after sa to, si Mayor, gani, nagpa-validate subong sa last 2 weeks ago pa.
10: Oo. Pero ti sa inyo, sini nga monitoring, last 2 weeks, kag sa karon, wala ka mo yan sa may na-monitor, direct CD?
9: So far, ma'am, wala. Beforehand, may exist diri nga pila kabataan, pero wala na diri sila sumong sa Bacolod.
10: Oh, okay. So, ano tala diri man ang mga bata ang nag-exist before CD? Ano nga year?
9: Yes, ma'am, before mga previously pa, pero subong wala na sila sa monitoring nga may activity.
2: Direkt, okay, wala na may arag ibang gali is Bacolod?
9: Wala na gina sila.
10: Oo, mga ano nga years ina CD nga nag-ari di sila?
9: Daw may last year may ma-identify sa na grupo na doon mo ng ilang affiliation, pero so far is wala na subong.
10: Okay, so CD, ano atong sininga pagahimuon? Agod to nga hindi sila makasulod dari or makabalik dari sa Negro CD? Or Bacolod, I mean?
9: Siyempre, ma'am, actually, hindi mo na sila bawal nga organization, no? Hindi sila bawal nga grupo.
10: Okay.
9: Basta ang kwan, siguro natin rin sa mga parents, sa mga guardian niya, i-check man nila ang mga affiliations ng mga kabataan, da? Atong kabataan, parinti natin, kung ano mga grupo nga ilagi na sultan, so that ma-monitor natin. Then, kung may natibanaan ka mo nga may ga-engage or may ga-sulod sa amo sila nga grupo, just inform the actually ano man kay hindi naman sila mamadako pwede wala man sa isang validation.
2: Correct gusto na
9: ang panandari is ang engagement nila dito, ang interaction nila dito probably is kakuha sa mga challenges sa mga member nila.
10: Ano di bali ni CD duhampang ini
9: daw actually daw ganggit siyang
2: classification
9: niya, ma'am.
2: Exist kay Pamerica? Hindi na pwede ba yan? Monitoron sila lang. Hindi ba siya tood? Pwede dakpon kayo. Mas lagi mo, tinunto mo. Tislamat eh. Okay. Carla, salamat kay Carl.
3: Grabe, Carla.
2: At least kabalutang may gigsis gali. Galing kayo wala lang sila record. Yung nag-ubra sila tinunto.
3: Abita, ginabasa talaga ni sa mga sa Amerika. Gakatabo, sa ibang nga lugar. Galing siya Bacolod, may ara.
2: Si SILG, John Vic Rimulya, nag-ambals ni mo. Nga ginatutukan nila kay K5 Eric, hindi nga bagay.
8: Ang lang man na siya galing ka K5 Aljan, kay K5 Eric, kung galing kitiyan mo lang na doon ka-active lang din sa ila sa mga krimen-krimen nga na bala ako mabugat ng mga krimen kay K5 Aljan, kay K5 Eric.
3: Hindi, pero siguro, K5 Carla.
8: May matubo pa ng syudad, yes, kay K5 Aljan.
3: K5 Aljan, K5 Carla, siguro ang matabo sini, even if wala na sila, siguro pa si pwede mitingon ini siguro mga school administration.
2: Nga magandam.
3: Kay
2: pasi-recruit ang kabataan nila.
3: Pasi magbalik balang grupo. Kagwa, ikitak balong may ari galing sa Bacolod, ha? Grabe, ah.
8: Mm,
2: So that's kita mo malagi sa mga painting sa wall.
3: Graffiti, oh.
2: Graffiti. Oh. Graffiti, no? Sige. Carl, thank you na. May gina. At least na buksan ta kayo nga. Sa aton lang. Kita mo lang balita mga muna kayo. Importante niya para sa aton to alarm the public and to create awareness among parents ng kabataan niyo manituron gamit. Sige, Carl.
8: Yes, okay, kay Pavajay, kay Pavarik, report, higigyan sa patrol.
2: By the way, Carl, Carl, possible tomorrow, mga tagaan mo kami ni kay Pavarik sang assessment sang PNP from day one to the present.
3: Correct, correct.
2: Sang peace in order situation sa Mascara celebration. Buwasa agad naman, Carl, ha?
3: Daran, down tabla, daran, down ta siya.
2: Alin sa opening, hasta subong adlaw, Carl, ha? Para boss, may update, ha? Pwede?
8: Salamat. Yes, okay, Kay Pavel Jan, Kay Pavel Eric, kining balita na dulong sinyo sa Liliac, surrounded by TC, kag D3 Bayo. Ini si Kay Pavel Carlos Defensor para sa kampiyon nga balita. Si Bishop Pupico kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kita mo, kita ka balo? May ari kilig bakulon.
2: Peace in order situation, ano? So,
3: hindi may lugar to kayo na damo, Kamil.
2: Importante, kita mo, Kamil.
3: Dito? May balay ko no, may ara man lugar, ganda rin si Bakulon, ganda rin gistar ang mga Kamil.
2: Kay Sige Suyok?
3: Hindi, no.
2: Nga man.
3: Camellia Homes. Liberal ka lang naman.
2: Ay, nako, liberal. Kay 2 years na mo na grupo sa mga bata tapos ko may kontrang isa ginasugod na sa grupo nila.
3: Why ta kabalo no? Ang ginahambal ng TBS may ari ang Bakulon.
2: Oh, TBS. You know? Okay, K5 doon lang nang tapanahon. By tomorrow na mo pagiging exciting na story. At least ni istoryahan ng party sa Buladana isang dalan. Mawit na mo may criminal liability na. Sa pangalan sa atong Bugos ka team, kami ni K5 Eric ga panumdum gid sa inyo. No? Crime does not pay.
3: Right.
2: Naman natabo ni sa taga-barangay 1. No? Bangod sa inyong ginubra, nagbalik gid sa iya ang iya ginopra. No. Subo, pero amo nang kabaturan. Another day,
3: another FDLP.
2: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara at Chief Tech upon Mount K5, Ethan James Sarmiento, with our President and CEO Dr. Abil Uy, upon ang mga station managers naton sa Bacolod, Rods Palma, Sagay, Colin Cubia, and Kabangkaran Jean Chetita. Ako, si K5, L. John Castaño.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
11: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX. DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance. Months kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its 5th season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
24: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do-Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do-Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Beauty Salon located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batog. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Adlaw subong Miyerkules, alas 9, sa ice ang aga. Now, welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Now, kay kita nagapati, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, wala gidsing makabulig sa imo. Kaya magalala ang imo pamatyagan, kaya lain-lain ang imo ginakaon, dapat lifestyle, mag-take kita sa atong suplemento para malikawan ta ining pagkasakit, kaga maging healthy kita, mga friends. No? Sige, upod natin sa atong programa, si Brad Paul, kag si Sir Boy Solueta. No? Diri natin na pamatian ng ilang mga insights about sa mga informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, dapat mag-take mo sa DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio, tag Clinica Spore Biotics. Mga partner, mayong aga sa inyo, Brad Paul, Sir Kevin, mayong aga.
2: Ha?
1: Mayong aga.
2: Sir Kevin.
1: Sir.
2: Why mo naman na inom
1: si
2: ang imo dito?
1: Paul, kag si Sir Boy.
2: Oo. Oh. Kibot mo ko abi ko ni Sir Kevin ara. Good morning sa aton mga tigpalamati. Mira gawa matamo jener. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Diri kita gyapon sa aton nga topiko nga para sa inyo nga duwa, tailored for you guys.
1: Ba mga
2: pagtigulang gyapon.
1: Mga aged
2: mga pagkaon para sa inyo nga duwa, no? Paano sa
3: basta sa aging ya Sir JP.
1: Aging na.
2: Sa mga 15, sa mga may edad. Sa mga may edad ta da ha, pamati ka mo. Lolo, lola, nanay, tatay, para ni sa inyo. Ano nga mga pagkaon nga mag-delay ang aging? Inablang dugay, ito magtigulang, engineer.
1: Okay. Doon manami nga tupi ko?
2: Oo, parang magalawig ang imuyang aging process. Inablang tsak to noong baliboy nga 51 pa lang siya, pero daw 58 na siya. No? Kung wala siya, nagkaon siya
1: suplemento?
2: Oo. Sige. Kag muna aton mangintipi ko sa DTX Premier. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning.
1: Dumabanat ni siya.
3: Coming from our senior citizen president sa K5. That's a compliment. Kung muna ginayang nami, yaki, di mo ginayang makita yung ga-age siya, Sir JP.
1: Pero na-nami
3: siya. Pupasinti na namo.
1: Ang iyang ulo, bla. Do ka mayong presentasyon.
3: Yes.
2: Kamu na amo ginano. So, when it comes to aging, no, mamatid ako kay Sir JP, kay amo na ang epekto sa DTX 500, no? Pero kung gusto mo yung makabawi sa imo bisyo, makabawi ka sa imo pulaw, sa stress mo adlaw-adlaw, da kasunod ang DTX 500, no? Good morning, gilis sa tanan-tanan, no? Kalanan, kampiyon ang lawas, ta? Inun, parmi ang ginatawag nga DTX 500. Palayo ka sa ginatawag nga premature aging. Si Sir Jesse Brad Paul will dwell on that more later on, no? Kung paano ba lang ginaubras ang DTX 500, ang ginatawag nga anti-aging effects ini tungod sa iya super antioxidant. And of course, kapag palayo sa DTX 500 sa imo kontra sa diabetes kay may ampalaya extract. No, tanan-tanan ako na i-discuss na yun, Sir JP. And of course, basta yung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, mamakabato man sa mga ginatawag ng mga invaders, no? Mga viruses, bacteria, nga hindi natin makitaan, pero gakos sa masakit ang imo dipinsada ang imo immune system. In order to boost your immune system para aray ni sa ginatawag nga kondisyon nga level, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Ang paaman, kampiyon ang skin, gaba na aga. Ha? Kay ang ginatawag nga vitamin C nga ini, nga alkaline vitamin C, gapataas sa glutathione level, kag production sa ginatawag nga protein called collagen para layo sa wrinkles. Biskan 50 ka na, 40 ka lang tanawon. Kaya gainom ka sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero kung gusto mo yung optimum eye health, uy, ari na. Kung gusto mo yung kampiyon ang health ng mata mo, may suplemento nga para da. Ang tawag da is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement. Ngagapan nami sa imo, health sa imo mata, may vitamin A, vitamin E, vitamin C, may bilberry extract that works together in optimizing your eye health. Para ma-maintain mo ng 20-20 vision mo or hindi na magsaka ang grado sa imo mata or layo ka sa ginatawag ng mga eye diseases, no? Mag Eye Care Gold. And of course, parisan ta na sang Eye Care Drops para ma-relax ang aton mata after tiring days. May rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And arin na, basta trangkaso ubo sipon kagilanat, problema mo bala ang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-detribayo.
1: Sir JP, may pamangkot lang ko sa imo. Anong hindi tayo duwa makita nga si Sir Buya kita ya?
4: TF.
1: Ha?
4: TF sa para sa mata.
2: Uy, nami ang Eye Care Gold.
4: Oo.
2: Gapasanag sa imo bus down lang
4: na. Yung gimana sa bat ko.
2: Ang Eye Care Gold nami.
4: Kita na yan namin yung division. Income ya. Income namin kuya kita.
2: Vision na namin kuya sa Eye Care Gold. Si Sir JP ya. Uy, nanikalan.
4: Now, suriyan ta ining mga pagkaon nga gapaubin, Sir Boy. Money. Una, hindi.
2: Ano?
4: Una mo gid Sir Boy nga kanon, engineer ninyo nga duwa. Dapat taso ninyo antioxidant gid.
2: Para 265 kinapasi mo, bata
4: hindi. Mo na mo. Dapat na bro na. Lista boy, antioxidant rich nga mga prutas kag utan.
1: Okay, okay.
4: Engineer, damo ka baka kapalibertad ka.
1: Ang mani, hindi na
2: kasali. Ano kahamis niyo? 60, but still sexy.
4: Kay ang free radical sa boy, damage biyan na sa imong mga skin cells. Kag ibang mga partes ng lawas. That's why accelerated ang aging sa mga palahubog. Burti pa inumon, bla, pulaw. Sabi nyo, bisa nami, pag inakaon mo, priska. Pero kulang ka sa tulog, Sir Boy. Kwan ga po, gahagard ang tsura.
2: Text yung mga pyesa sa muna.
4: Gahagard over Sosa. Si Sam, anami, gid sa konprutas, Sir Boy, di ginapabugal sa Amerika, berries.
2: Berries.
4: Blueberries, strawberries, blackberries. Kita, as ni ang iya nga, antioxidant. Minano nga research sa engineer, kadto ka sa Google and then mangkot ka kung ano ang para sa pag-delay aging. Recommended yun antioxidant.
2: Oh, correct.
4: Why naman bisang iban engineer? Ano pag inabi? Magamba kaya nga dugay ka magtigulang, antioxidant na yun. Kay it's through oxidation nga nagakaguba ang aton nga cell. It's through oxidation nga years and years mo nag-age ka bla. Tara nga bagay nag-age na.
1: So kung magdoble mo biri, like biri-biri abi do.
2: Okay na. Na
4: sa mga wala nakabalo sang spelling sang berries. So muna.
2: Ang bagay ni kinuha na malimtan ng balancer JP. Ang isa ka bagay kuno kung liwaton mo galain. Like ang tuon ka nami. Pero kung liwat-liwaton mo, tuntuon at ilain.
4: Tulog!
2: Tulog.
4: Yan pa tulog-tulog galain. Amo mo sa wise. Anyway,
1: okay.
4: Ano pa? Dark leafy vegetables, greens, mga spinach abi, kale. Why di sinyo? No, dito na bisa. Kundi ko na nabagilonggon, Sir Boy. Hindi kay dito sa amon, di kale lang ginya panawag, wala ko kita. Ano na di buyaw?
2: Pitchay. Amo na ang iya variant ni. Same na sila family.
4: Tingala ko daw mo. Muto sa kinabakal na ako sa US. Anyway. Puwerte na niya vitamin, Sir Boy. Oo. Ang mga, basta mga green nga mga dahon-dahon.
1: Oo.
4: May vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K.
1: Ako itong dokan kong itsura niya.
4: Pitsay gani. Pitsay. Pagkawalang ina.
1: Uy, kasi ibig ko dito ka. Kangkong nami daw. Kale mo na. Ang
2: kangkong niya, ano na siya, spinach family na siya. Spinach family na siya.
4: Kaya siya naging tugyan na kung ma-explain mo.
2: Ano ba? Basta mag-ano, lecture, Sir JP, preparado.
4: Oo. Support. Cruciferous vegetables. Oh, ano na yung mga broccoli? Oo. Broccoli. Tiya mo na eh.
2: Cauliflower.
4: Cauliflower. Basta yung mga koli-koli. Oo. Hindi ako libra. Engineer na yung kinakulibra. Di sa'yo ko. Tigbayan tuition. But anyway, ako na. Kaon ka na, permi, broccoli, cauliflower. Kaya ang bakod siya na, boy, ang iya nga, indole 3 carbinol, kag vitamin C. Di antioxidant, gyapon. Ari, pagid nga, sa amon sa Amerika, nga wala, di ko di familiar.
2: Ang immigration na nang, huwag may passport ka ko, no?
4: Yara! Dual citizen ko.
2: Dual citizen.
4: Pomegranates.
2: Pomegranates.
4: Ano na siya? Granada? Yung Granada? Pumelo nga ka Granada?
2: Why na di yung pomegranate sa
4: atin? Amo na ang balko daw. Why na di? Pero dito sa US, amo ni. Ang in other words,
1: tadamo na di.
4: Ha? Tadamo. Sa example, be?
2: Sa SNR, kang sa lander, Sarah. Why na di ka tubo?
1: Wala na ka tubo.
4: So, engineer, amo ni ang imo nga pangitaon para dugay ka magtigulang. Puti, yawan ka. Sa pa-identify, ganda siyang tsura. Ito, budlayan na ta. Di takes 500 na lang.
1: Sa barangay, blos ang Granada. May ara ginadaya.
4: No, ng Pumi.
1: Oo. So, hindi. Granada nga na ang itawag na da.
4: Hindi na. Hindi na mingi mo yung Pumi. Anyway. DTX 500. Simple hunta na lang. Nga sagay ka paniplo pangita. Kamahal mga daan mo, sir boy. Pamahal ba siyang broccoli? Mahal man ang cauliflower? Kabudlay pa na lutuon. Margarin ka pa na. Ma-butter. Ari na lang tayo sa pinakasimple. DTX 500 para dugay ka magtigulang. What else? Last engineer. Mga anti-inflammatory nga mga pagkaon.
1: Uh-huh.
4: Unahon mo na. Atong ina-discuss ko, amo to siyang kapadelay sa aging. Ang next, ang address mo is anti-inflammatory. Kaya nga, once ga-idad ka engineer, ari na mga inflammations. Inflammatory conditions, damo na. Arthritis, hubag, ano-ano da. Nerve irritations. Pinakanaanin muon mo is ining mga good fats or healthy fats. Draining kasulod si D3 bio. Ining extra virgin coconut oil.
1: Uh-huh.
4: Kay nami siya nga anti-inflammatory. Kung ang imo yung focus is longevity, palawig sa kabuhi, quality of life, tidiri ka sa pagpartner mo sang DTX 500 kag D3 bio. The good fat nga ginambal ni Sir Boy, dako ang epekto sini para sa pag-control sa imong nga inflammations. Kapin pa sa imong nga brain.
2: Doon ang iyo, humanggit ang TF sa D3 bio.
4: Doon na puslan. So ano na? Another one is fatty fish. Ti ang ilag ni Dion, dyan nga recommended do extra virgin olive oil pagid dyan.
1: May na, may na.
4: Pa, kami ara laman extra virgin.
1: Medyo mal-mal na gumay.
4: Extra virgin olive oil.
2: May olive oil ang punta.
4: Extra virgin olive oil. Sino ko gani, pabudlay ka pa nga may ara laman ta extra virgin coconut oil.
2: Kaysa ilaya.
4: Why dito yabi coconut, Grusina?
2: Ang olives ya. Has been used sa lalon sa mga Middle East, no? At kag sa mga Mid Eastern countries sa ano, sa Europe. It's been used ya for the longest time. Amo na iya. Why pa na sila kaning kabalo sang health benefits na ginausa na. Do you know nga ang olive oil sang una ginahimo lang na sang ginatawag nga lamp sa temple ni Solomon.
1: Ang
2: olive oil na bala?
1: Oo.
2: Ato niya sauna nga pang utang luto sa una
4: iya. Sa kay ako sa engineer may lahi kami nga Israelin hon. Mm-hmm. Jew ko ba yun?
2: Damot ni sa lahi. Kisa kano.
4: Jew!
2: Kisa kano ni siya. Sa Jew man siya. Hindi na ko mag-dugay.
4: Anyway, boy. Again, ano pa?
2: Anong American name? Ang pulido mo, Bow?
4: Ako, Stanley.
2: Hindi, Bow.
1: Ang mga audio ya. Ang mga audio ya. Tuli to ya.
2: Ha? Ay, yun lang naman eh.
4: Yun lang naman eh. Yun lang naman eh. Ba yun na bala?
1: Tignan
4: na yung mga extend ka
2: Jews pa. Jews are, ang bala nila, no? Biskan sa Biblia.
4: Chosen people.
2: Gani. They have traditions of maintaining their health through herbs and spices, including olive oil. Pero ang olive oil nga ina, even though it's very healthy, when it comes to antimicrobial properties, hindi na kadaog sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio.
4: So, amo na ang Sir Boy, ang aton nga lay guys sila. Kung gusto nyo yung mag-healthy kamuti, sa anti-inflammatory na may fish oil, kaon kada sa mga kwanbi.
1: Mga tuna,
4: mga oil yalin niya sa
1: salmon.
4: Salmon.
2: Salmon. Correct salmon. Pronunciation.
1: Salmon o salmon? At salmon ah. Salmon niya, salmon ah.
2: Salmon,
1: oh.
2: Salmon sa bugas na iyan.
4: Oh. Ano pa? Avocado. Kanti ang balinizer boy, ang ato na lang D3 bio. So again, kung nagainom galit ka sir boy, ang realization ko mo niya, take away sa, kung nagainom galit ka D3 bio, unknowingly, abi mo pang bira lang niya sang kagaw, gali iya ang inflammation may kakakuha. Amo na nga bali sir boy, kung ginaubo hilana, sipon katarot, trangkaso, ginatonsils, sore throat, in ni D3 bio, kung gusto mo, dali mag-ayo nga.
1: Okay, okay.
4: Ang D3 ta gapaayo sa gapakusog immune system.
1: Antibacterial.
4: Pero ang extra virgin coconut oil nga cold press na process nagapadula sa inflammation. Amo na nga dasig ka mag-ayo kay wala bang ginabiray ang kagaw, ginapadula ya pang inflammation sa imong tonsillitis. So way kakabalo kung kakaong ginom gali ka D3 bio kag DTX 500 para na ini panguntra para nga dugay ka magtigulang. Amo na pirmi ginahambal ni Doc Ramil. Kung gusto mo nga hindi ka dasig magtigulang, inom ka sang Power Trio. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kanto ta sa talk ni Doc, kay para nga ma-explain pag further, ni Sir Boy ang D3 Bio.
2: Thank you for that very deep and
1: comprehensive
2: explanation about aging.
1: Because
2: aging is a process. Hindi na mapunggan. Kalewat-iwat na natin ginambahal na debat.
1: Nagatigulang to, Sir Buyaw.
2: Because we're carbon-based, first and foremost. We are aged. Hindi ma... kung hindi ta magtigulang, so tanawa na lang siguro, puno na ng kalibutan tao, lensang unang sang ginimo ang tao.
1: Ang wala lang kung nagatigulang, ining damo bisyo mo. Kaya timprano pa...
2: Batay
1: tigok na, tigok na.
2: Sakto na, no? So, untaton ang bisyo, ha? Mag DTX 500. Kasi sa talk ni Doc Sturian, tapos more about aging, ito na, inspire ko. Inspire ko, din ko na, no? Kakanami, gili na yung topic ni Sir JP.
4: Kaka-relate ko,
2: no? Kaka-inspire ko, makmusunan, ga-basket pa lang ko, elementary, kita ko na Sir JP sa college, ga-basketball niya.
4: Aba? Amo man gapo, no? Kita mo lang.
1: Center, center na siya, Fermi.
4: 53
1: ang iyang posisyon, Fermi.
2: So, kita mo, may jutay na siyang duwangan tang DTX 500. sa talk ni Doc Sturianta kung paano bala makabulig ang tulog and sleep when it comes in counteracting aging. Uy. Do you know the mga before maglakad si Sir JP kay gakwa na sang yabi. Do you know nga ang mga bodybuilders nga ini sometimes they why nila paminsan nga they abi nila they build their muscles during the gym.
1: Okay,
2: but you tear your muscles kung ala ka sa gym, but you build your muscles during sleeping.
1: Okay, so kananan, may advantage, disadvantage mo na
2: kanana ang namin na yung tear sa gym yan, you need to tear your muscles in order to magdako na siya.
1: Okay.
2: Hindi mo na siya pagkot doon during sa pag-gym mo, hindi na siya magdako. In order for it to grow, you need to go to the gym, no? Para magdako na siya, magka-tear na siya. Pero ang kapadako sa muscles mo, according to research and science, is sleep. That's why kailan may nami kung ga-gym ka nami man tulog mo. So that's why para makuha mo ang full growth potential sang imo muscles. But more than that, how does sleep basically help us? It's only in your sleep that you repair your body. Paano na, anong balang siyensya? Ano balang what's the facts behind nga ga repair ang lawas mo during sleep? And how does D3 Bio help you during sleep? First and foremost, so ihanta na yung D3 Bio. D3 Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, no? Lalo na ang lauric acid na 49% sang lauric acid, sang medium chain fatty acids nga sa D3 Bio is lauric acid. Ini nga lauric acid nga ini sa pagkapintas ni when it comes in dealing with harmful gut bacteria. Mga gut bacteria nga panghalit ng pisyo, ginapatay na sang lauric acid nga sa D3 Bio. But it's really, really good to good bacteria or probiotics sa imo chan.
1: Do in-answer man sa?
2: Ginapanami niya ang performance Ah. Sa ang ginatawag nga mga probiotics by protecting it from bad bacteria.
1: Correct.
2: So kunami ang performance ang probiotics mo, kay gainom ka D3 bio, what happens? Mas nami ang pag-produce sa ginatawag naton nga ginatawag nga happy hormones, ha? Especially serotonin. Serotonin is a hormone produced in our gut. Ang kapalipay si imo.
1: Okay.
2: But it also is the main ingredient in making you sleep better. How? Gakadtuni siya sa imo brain through your gut travel sa vagus nerve mo sa pineal brain mo, and it is converted sa imo pineal brain into the sleeping hormone that we are all familiar with. Amo ni nga tawag nga melatonin.
1: Aha.
2: Ini nga melatonin ini amo ni ga help si mo patulog si imo. Ngam jutay magdulom da mambalang mata mo oy matulog na ta.
1: Ko mga pila ka oras ang medyo ideal abi.
2: It depends engineer. Kay may mga tawo na yan na andad na magpulaw.
1: Uh-huh.
2: Pero sa mga tawo nga jutay lang yang wayan na andad sa pulaw kag gusto lang yung magtulog aga pa, melatonin works really really good in promoting sleep. So isa pa lang na nga bagay. So diyan pa ginaton ang kaduwa nga bagay. Ang D3 bio, because again, it's medium chain fatty acids that really healthy against gatawag nga tungkol sa antimicrobial properties, is also an excellent source of energy during sleep, because this medium chain fatty acids are converted into ketones in your brain, and that ketones provide you the energy for your brain, and medium chain fatty acids will provide your body that energy also during your sleep. So ang punto de ginpatulog ka na ni D3 bio, gingaan ka pa sang enerhiya during sleep. Why do you need energy when you're sleeping? That's okay. The question. Because in order for your cells or your repair system of your body to repair itself, it still needs energy. But the conflict there is, damo gambal, uy, bawal na magkaon na 3 to 4 hours before you sleep. Diba? Pati ano
1: okay,
2: na.
1: Oh.
2: Which, that is good. That is really, really correct. You need to have an empty digestive system. You need to empty your gut so your body could repair itself. But, ang conflict da, it also needs energy to repair itself. So, ano ka na, ang question da, what kind of source of energy? It should not be glucose. It should not be coming for your carbohydrates. It should be coming from good fats in a minimal level para hindi na mag-ubra ang tiyan mo. And that is cold pressed extra virgin coconut oil we're talking about nga ara sa D3 bio. Amo na ang nami sina. So, dito ta sa sleep. Nakbalanta na ang ginaamot ni D3 bio sa sleep. Ginapatulog ka. Ginagaan ka enerhiya ni D3 bio kung magtulog ka para may pang-repair ka. What happens during sleep? During sleep, your body will produce growth hormones. Uy, abin yung growth hormones sa mga bata lang ni. Growth hormones are used by your body to repair itself.
1: Ha? So, buti nga ng mga muscles mo, medyo mag-mayuman.
2: That's why okay. Growth hormones levels goes up. Ha? Goes up to I forgot the percentage, but it goes up no to that level para to accommodate or to help your body repair itself. Proteins are also used because proteins are used for repair.
1: Uh-huh.
2: You don't eat proteins for nothing. Like, it is not only for muscle growth, but it's also used for by the body during repair, during sleep. And it happens during your sleep. And, ang nami pagit, it's during your sleep that your body will activate your cleaning system. Lalo na sa imo brain, which is called the glymphatic system. The glymphatic system operates as a drainage of what we call this sa mga guba mong kag mga higko kag mga latak na sa imo mga selula sa imo brain para mapagwa na dayon. In order to accommodate this, research and study shows that the brain will shrink around to 60%.
1: Mm-hmm.
2: Huh? So 40 to 60% of its size during sleep to accommodate that cleaning process.
1: Ah, kung nagatulog ka, na-decrease ang size ng mga brain?
2: That's not bad. Because ang gina-accommodate ka na, nga ang cerebrospinal fluid mo, malibot na sa brain mo, para okay. Matinloan ka.
1: Okay.
2: Hindi na yung botsilingon nga, ng mapigaw ang memory mo pag mata mo. No, the brain adjusts itself para magsulod at para maubras ang lymphatic system ang iaubra, which is cleaning the brain.
1: Uh-huh.
2: So, da mo makita, may muscle repair ka na, may brain cleaning ka pa. Ano pagiging naubras ang sang sleep? It relaxes all your organs that are overworked. Like, that's why ginambag na nila, you don't eat. Okay? Para ang digestive system mo, wala
1: makapaway.
2: Pa, makapaway. Because it's the only, that's the only thing.
1: Time.
2: When your digestive system relaxes, it gives your brain that signal, ay, okay na, maubra ko ng ibang kong obra.
1: Okay, okay.
2: So that's why it's really important nga nami ang tulog mo. It does not only refreshes your body, but gives your body the opportunity to repair itself. Ang tanan-tanan na ginaubra ni D3 Bio para sa imo during sleep. That's why abi mo, nag-inom ka D3 Bio, kay gusto mo layo ka sa tawag nga masakit nga dalas ng mikrobyo, sa mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Huwag ka kabalo nga ang D3 Bio itong ininom mo sa gabi will give you the energy to repair your body, will basically also give you the opportunity to sleep better because of the ginapataas ang production sa melatonin, kinami ang ginatawag nga serotonin production sa imo gut. So that's how D3 Bio works for you. That's why it's called the superfood supplement. It's not called a superfood supplement out of nothing because it has basically a lot of health benefits sa imo lawas.
1: Sometimes, isakto ni Sir Boy na tikon na nagkatulog ka, may ara nga gina-enhance ang iyong mga functions sa iyong mga brain para magnami. Ang lain naman da, Sir Boy, kung gakatulog ka kuno, ang imong mga muscles nagakuan, nagagahinay ang production or nagagamay, Sir Boy. Kay as you age, ambal sa mga eksperto, nagagamay giman muscles mo, Sir Boy.
2: Ang pag-lose mo yas ang muscle mass mo ya, that's natural. But your sleep basically maintains the repair of your muscles. You will basically lose your muscles as you age. That's normal. But kung hindi ka pa magtulog, the more ka pagin maas-as.
1: Correct, correct.
2: So kailangan ka diyan magtulog, no? Kaya ang tulog, ang balgani nila, it's where your body repair itself. That's why sleep is really important, no? Kung may mga bagay ka mo ginahimo nga hindi ka mo katulog, kay or may ginahimo ka mo or you're forced by life nga siyempre maubra ka sa gabi.
1: Okay.
2: Maubra ang imo ya ubra ya tuga sa gabi ka maubra. Kailan makabawi agad, no? The best way to do that is kung if you're a night shift worker
1: mag-guard ka. Magwardya ba, Sir Boy? Magwardya. No? Kaya kinanglaan. Nung ginayang ang bugtaw, gina, Sir Boy?
2: Di, kailanlan mo na makatulog ka sa aga.
1: Uh-huh.
2: Hindi man, it's never the same nga parehas ang tulog sa aga kasi sa gabi.

0: sa experience
1: mo. Oo, tiyan mo na, matuod na kay ang tao mo sa mga squatter area, sir boy. Mm. Hindi kaya katulog, gusto mo magtulog, galing ang tupad balay mo, nagapasigabong sa ilang mga sounds.
0: Sila na, hindi na yung asawa, ya?
1: O, kaga ang asawa mismo, walwalan pa.
0: Sige na, hindi na.
1: Ha, sige, sige, okay.
0: Sige na, nagatulog. So, hindi maglipat, mag-D3 bio pa namin ang tulog, protektado ka pa sa mikrobyo, layo ka sa tangkaso, ubusip on kagilan at mag-D3 bio.
1: Okay nang lang taman mo, sir boy, maligo ta. Para kung magligo ta, dapat priska. No? Labi na ganyan medyo dating ng mainit nga panahon. Dapat aga pa maligo ka, pero magpaligo ka, gamitan mo singhabon na Detex Beauty Soap para swabi, antibacterial, nami mo, ginapatay ang mga bad bacteria nga aras ay muskin. Isa pa, nag-beautify man, ginapataas ang imunga nga mga good cells nga aras sa imunga panit, sir boy. Dapat,
0: Ang DTX Beauty Soap may BCO, kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga skin diseases, may an-an, bunis, psoriasis, and of course, gapatay man sa mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga pagbaho sang lawas, no? Ang nami sini, ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may ginatawag nga pa-pain, nga paputi si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen level, the protein nga palayo si mo sa wrinkles. So kung gusto mo kompleto all-in-one nga soap, beauty soap na antimicrobial soap pa, mag DTX Beauty Soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa, parisan tanin sa klinika, Dio Fresh ang deodorant nga may VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why in klinika Dio Fresh it gives you 48 hours of longer freshness. Kay nami siniya, kay mismo ang source ang tuga nga gapabaho sa imong ilok, ginatapnagid sininga deodorant. Tandaan ang ngalan, Clinica Dio Fresh.
1: Okay, sa inambal ni Sir Boy, 48 hours. Buti nga nun, may self-confidence nga mag-develop sa imo. Hindi ka mahuya kung chin-uman ang imong upod, kay mungot ka na, Sir Boy. Of course, kinanglantaman mga P, Sir Boy, aga-agaya, kuya pangapi, kuya DTX Coffee Mix, nag-kapi ka na, nag-detox ka pa. Namis ang aroma, Sir Boy. Ginatinloan niya ang imong sulok-sulok. May ara nga chia seeds nga nagatinlo sini. Kag of course, anong ingredient, Sir Boy, nga makita ta diri sa aton nga DTX Coffee Mix.
0: May DSE nga ang super antioxidant ara sa kapsula, no? Nga ara gani sa kape nga panubo sang imo oxidative stress level in the morning. That's why you feel fresh kung amunin kape mo and you look fresh kung amunin ang kape mo kay ga-detox. Dua ka-detox. Detox sa cells, detox sa imo colon. Mag-DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yan, double detox ang nga kape, DTX Premium Coffee. Amo niyang pinakakusog nga kape basta pangkontra sa imo bisyo. Lalo na kung bisyuhan ka klase man og kape. Nga, aso ang kape, ga-aso man ang kamot, giga pa ni grillo. Gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo sa grillo? Mag DTX Premium Coffee. May ergotionin, may ang tawag niya nga herb of immortality nga pinakadugay nga antioxidant magtinil sa lawas ta. May ari man ni sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against your vices and aging. Kay don't you worry, kaya niyo ni Maanli, kaya Maanli Anli Coffee kay stevia ang sweetener sini. So you don't need to worry about your blood sugar and when you're taking DTX Premium Coffee.
1: Kung hindi kaya morning person, Sir Boy, like for example nagburingot ka pagbugtaw mo, sala ka na kay gapangakig ka sa mga kabataan mo, wala gapong gabugtaw, kinanglan niya mo ya mga pi sang prebio coffee, Sir Boy. Ang prebio coffee ti araya gina-enhance niya, ginapabaskog ya ang imo mga good bacteria sa imong nga sulok-sulok. Bisan mainit ang kape o grabe ang taas ang imong nga acid, Sir Boy, sa lawas, kung mag-inom ka sang prebio coffee sa gihapon, maayo buhi ang among nga kape nga naga-enhance kag pabakod sang imo mga good bacteria

0: sa imong sulok-sulok, Sir Boy.
1: Hindi lang i-enhance, no, kundi gigadugang gin sa imong good bacteria ang ginatawag nga prebio coffee. Kipuno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically helps lighten up your mood. No? Sa mga serotonin, dopamine, oxytocin, all of those happy hormones are packed inside this happy coffee called prebio coffee to improve your mood. Talking about probiotics, kung gusto mo yan, madamo kidya ang repopulate kidya ang good bacteria sa imo tiyan, kay nag-antibiotic therapy ka, pala inom ka, stress ka, permi, all of these things basically lowers the population of your good bacteria in your gut. Ang baluka mo ni ang ninga probiotics o good bacteria sa aton tiyan, damo ni sila ubra, no? Damo ni sila ubra, sila nga produce ang ginatawag nga gut-derived B vitamins, mga vitamin B, B1 to B12, nga panami sang pag-usa sang imo energy, sang imo mga antioxidants, kag imo vitamins, gina-boost ang imo immune system. That's why, kung medyo feeling mo, galuya ka adlaw-adlaw, feeling mo doon, budayan kang matunawan, gabutod-butod ka, ammonia kampyon nga food supplement, Clinica's Spore Biotic. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria like Bifidobacterium, Lactobacilli, working together to basically optimize the health of your gut. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, nami healthy ang tiyan mo, healthy man ang imong brain and all of the other parts of your body. Mag-Clinica Spore Biotics.
2: Speaking sa stamina, Sir Boy, gusto mo mag-nami ang imong mga muscles, no? Mag-extend food supplement for men. May maka ini siya kag labuhas ka. Mga herbal supplements ini, Sir Boy, natural niya nga nagapabulig para magtaas ang imo energy, ang stamina, kag sexual wellness, Sir Boy, no? Ga energize ka, nami sang stamina, ang libido kag sexual desire, nami gid makita mo gid mismo sa imo performance. Bisan magulo exercise ka lang, nami sang function sang imo exercise, do wala ka ginakapoy, Sir Boy, kag gapanami man sang mood kag general well-being. Nami man ni sa male reproductive health, Sir Boy. So sa mga lalaki dira nga daw mahina si Manoy, ha, mag-extend food supplement for men, nami man sing daloy sang dugo. Kay kun ara ang dugo, ti ara da ang imo nga energy man, Sir Boy. Ha? So mag-extend food supplement for men adlaw-adlaw or every other day, pati kwa na, paimnaman si Mrs. Sir Boy, para nga duwa ka mo nami sang sexual effect, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ginakuhit ka daw ni Mrs. mo.
1: Ginakuhit man tan, okay. Oh. Kung nami ang imo blood flow, ha? Nami gidya tuod ang performance ni no, ni Sir, ha? Para may nami man ang labing-labing kay Mrs., no? Pero kung gusto mo man nami man ang blood flow mo, may there's the other way na pwede ka pamasahe every day, no? Or 3 times a week. Ang masahe importante, pero ang balanyos plays an essential role sa ginatapag nga experience mo sa ginamasahe ka. Kay amuni ang balanyos, amuni gatag sang init, amuni gatag sang ginatawag nga relaxation, ha? Tiwala na iban, basta balanyos ang storyahan, mag DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon giniya nga hagod kag relaxation ginatag sa mga tired muscles mo, sa mga inangin sa kasokasuan mo, ang mata-matakwa kung ginabanyusan ka sang DTX liniment oil. Kampyon man yung aromatherapy ang ginahatag sini that relaxes your senses, and lalo na kung may biyahihilo ka, simot-simutan mo lang na ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
2: Okay, Miyerkules ubong edisyon. Ano ang aton nga mga reminder, Sir Boy, sa aton mga tagpalamati? Of course, permis layag pamatis ni atong programa, informasyon sa ikayong lawas.
1: Hindi magdipat ang tanan nga produkto sa Clinica de Alternativo, available sa amon shop sa online, TikTok and Lazada. Pangitaan nyo lang amon official stores ang Clinica de Alternativo. And of course, available ang DTX 500, ang yatawag ng Mighty C, Eye Care Gold, Eye Care Drops, and D3 Bio sa tanan nga clinics namon nationwide. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramil, oy, gina-remind ko ang tagsa-tagsa, labi na gid sa Barangay 35, may radyo ko dito para makapamati kamo sini aton informasyon sa ikayong lawas kag mga balita sa Key5 News FM. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hmm? Kita mo? Hmm? Kalmado lang siya nga doon. Wala lang niya.
2: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag-anad na sa kinawatay.
1: Isa man na nga rason.
2: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok kya po ng tulog yun, no?
1: Amo na ganing hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Hey man, bisan na pakahigkos ang iya ginahimo para siya mahayo na iya Japon niya.
2: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, no?
1: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: Oy, daw gadali kagid Yusuf Castre.
1: Ay, oo, ibus man yung multa. May ginsugodan sa akong si Mr. President.
0: Kag ano naman ang ginsugo ya?
1: Lantaw siya sang replay ng live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw, may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ako sang palodan ah.
0: Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ng internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Nimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa pusod sang Pilipinas. Hina pag internet.
1: Oo eh. Ang manang problema, di ka ni Saturn. Ay, kapangalintak natin si Mr. President kay pigaw ang signal sang internet.
0: Daw pareho mangli kapigaw sang i-trust ratings mga tao eh.
1: You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang, kid. Hindi ay han nga wala na mabayaran ang internet, ha?
1: Ah, wala. Ama na di bayad, ya. Libre na di, ya.
0: Mukha ni nga hinaguro kay ti, hindi mas laki income di mong. O kon amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon. Nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, gid, ibus money multa. Plus, masiga plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Ah, kakuan. Hindi man kay sa tuod lang. O wala man kuya ga Facebook eh. Makunik lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, ti ano manggali?
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika?
1: Aw, abi ko gani kung ano na.
0: Ati sadya-sadya, no?

0: Dari naman tama tulo tambayo ah. Iwan nito klaro sa barangay hall, be. Bantayan ta naman di ang mga topiko nga kampiyon ah. Mamati-bati naman ta di kung ano ang mga latest development. About development. Ayaw ba?
1: Hello, guapa.
2: Hello, man, guapo.
0: Aba, kung hindi ko magsala, saktugid ko ni mong. kung hindi ko magsala, gapangaluyag gining lalaki sa babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
1: Sa toon, baladay, kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
2: Hala, toon ka?
0: Pupwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, ya, day.
2: Tuod ka?
1: Oo, day. Tuod na, ya, day.
0: Pasaliga, todo, Panoy, ha? Ayaw ba?
1: Oo, basta. Sabta lang ko bala, day.
2: Sabtod ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
0: Abaw. Do material girl man ni si Indayo. Aba!
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, daya. Tuntuogin na iya.
2: Sige, ah. Sabton ta ka basta. Baklan mo ko brand new car.
0: Ara na lumay nagi ka na, Panoy. Aba! Agoy! Ha? Tapos kagin, Panoy!
2: Ha? Tapos, hatagan mo ko dayon. House and lot. Sabton ta kaya?
0: Nan, aragid Panoy. Makaya mo na?
1: Ha? Kukuhan?
0: Ops! Tanagaduha ka na Panoy magsabataho.
2: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
1: Kwanday. Nalipat ko gali. May asawa na ko. Pagkasado na ko yung daya.
0: Aba! Hala!
1: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
0: Pwerte nga alibay ba? Mamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa Diyos at Jaino.

0: đó đã có
1: mà nó có chân là bác ma kỳ tệ
0: khô phải đéo
1: ma
0: còn mà bác tệ tệ cơ hay mồ con có cái này á
1: à là cái nó mà nhìn mùi á
0: mà story có bà lê xe mô xem tăng wala pa si mama ka balik.
1: Ano now?
0: Oh. Matapos pa ni antes magbalik si Ma'am Brakdaya.
1: Te, hindi ka magdamo pambal. Dikta na pala ng istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Ka nga man now.
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
2: Wow!
1: Aba-aba-aba!
0: Oo ah!
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod kami ko?
1: Do hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kaya subong gani eh. Ang ginapong ko anta ni ho? Ari na rin tiyo ko?
1: Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat yun ang bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni tiyo on? Kung sa kadamo ko no siyang problema, pasano niya ganda ng kalibutan? Amo na, ginahakwat yung ganda ng kalibutan?
1: Sadya-sadya ino?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kung naga mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
0: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
1: Ang patanakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. This is a method of elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until recovery. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyo kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitapos na nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Dahil gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. Excuse of 2026.
23: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
25: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada. Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City. And Barangay Bata Kagawad, Leo Batog. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals. Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001. DTX 500. Mighty C, Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Migo ko latoy. Dugadugay kay diyan magbalik kay mambrak dayaw.
1: Migo bongkoy? Nga ako ba makotang miyaw?
0: Tika ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa man kuton ko.
1: Ate! Sabagay, Migo.
0: Nano yan si mambrak day Migman?
1: Basigin LB, eh, Meg? Basta yawan to sa buna, Meg. Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuaton, Meg?
1: Mayo pa, Meg. Tiron na to si Mamburak dahil sa likod, Meg.
0: Basiki ganyan ta, Meg.
1: Kung matakpan niya ta, hambalon ta lang siya nga kunsel ng ta siya. Ano bagin kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg. Kay basit yawan siya buna, kundi ibuligan ta siya. Adali ka bala, Meg. Eh, basi bala mabtante sa siyam-siyam, hindi ko magbalik si Ma'am Burakday.
0: Dali ka, Meg, ah. Si Ma'am Burakday naman ang sutabon ta.
1: Hindi ta siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kay basi, dumta niya tatapos kita.
0: Sadya-sadya, inaw. Wow!

0: And kamagang ba, Angeline, nangagutom ka na.
1: Nga. Bakit na no ba?
0: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na.
1: Hui, kaya hindi mo niya iskwilang katukuti, kundi food trip man niya.
0: Hala.
1: Ay, kadugay man niya, bimagbalik si Mam Burakday, ah. Basi...
0: Basi may ginaasikaso lang siya, ah.
1: Basi kung no, ano yan man?
0: Basi pamaui.
1: Bao, kinagutom man ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
0: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo?
1: Oo ah. Kaprang ka lang kuyataan niya. Okay lang niya sa kunyak pinakanabu grado di Saturn. Basta busog lang kuya.
0: Hala. Hala? Tuod ka?
1: Bala. Kamati akong taga-senyo grado ya. Labot. Ako nang yung tuyo diya, kinananay. Di ko yung gusto yung maalam niya.
0: Hala, grabe si Angelina ay sadya-sadya ina.

0: ate. Wala gida ka sang ibilin nga isa lang ka tinapakag noodles di Goy?
1: Baw! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka di, pero daw ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, ha, Digoy? Daho, hindi ka pagdyabalaya ka intindi, Digoy, no?
1: Hindi, hindi, hindi. Wala ka bang gamba sa insyakto?
0: Mausa ka dugay na dibala sa imo sa Kalye 5. Daw hindi kapag hindi ka gets, no?
1: Hehehe, Baw, do akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Kagkapurol sa imo nga pag-intindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Ano nang gusto mo, Digoy?
1: O, kung gusto mo na yun, imo ka na. Kaya kung maluhod ko sa imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanunos eh. Una niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino! Ah!

0: Sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Hindi, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng bangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa kay ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamog sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule
6: masalika sadto pa.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.
1: So

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Want to become a PTI Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kamusta nga?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
24: 1.5 K5.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: payo. Health news. D3 payo. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 payo ka na. Ang D3 payo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 payo. Adlaw-adlaw. D3 payo with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 payo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 payo. Ang D3 payo. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabakas, mga butika.
2: So subong adlaw ton anta paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga.
3: Kung may hyperhidrosis ka na blang gabasa imo TL sir boy, gakuan man mo gabalhas man TL laton mo. Dako chance nimo nga magkalipunga ka or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho TL ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa sir boy.
2: Anti-fungi.
3: Pero ang suggest naton, labi man inyo kuan ni inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio. Ti way labalaba imo ano, imo sa patos.
2: Imo mid line pa yung midjas.
3: Labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio sir boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid kung may ara ka na athlete's foot or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot sir boy, siyempre kabalo naman ta, fungal daw ala ringworm, no, infection siya caused by fungi. So o gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
2: Lala.
3: Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3 Bio. Ibutang last topical ointment, Sir Boy, ang aton nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
5: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midjas. Mahal gidya. Subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
3: Ako lagi ko midyas, sir boy, kaya why ko yung nagbakal.
6: Gatsinila, sense dog.
5: Subong pindin siya kapat niyong factory siyang midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? No guy, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen giga tumal ka permi sang imo Klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Klinika D3 Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mga gagkay-5 si Tintay Noy Biday Diaz na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Hindi ko pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza city na kita sa bulan sining Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon adlaw. Di man kumulgar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kung mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ang amon Facebook. Kag sa pangalan sa matuod niya serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan, Gonzales boy, nga kagwapo subong si mo, sir. Nga papangdo ka dress to kill ko. Dress to kill. Sa una mo ni mga pormada ko kung masimba ko. Oh, sa mga ubin-ubin pa ko, mo ni pormada ko sang masimba ko. Mga sang gamay pa ko, mo ni pormada ko kung ma-birthday ko. Pag college na, amuning kun nga pormada, kun masimba. Pag tapos na eskwela, nag-ubra na, amuning pormada, kun mabisita sa doktor. Kag ma-promote sang bulong ko, kay nag-medrep ko, di na pa naka-long sleeve, gid. Sang nagatrabaho na, amun maning pormada, kun mang uyab ko.
2: Grabe po.
0: Dapat na muning mga pormada kung mang uyab.
2: Grabe boy.
0: Doka galang-galang.
2: Grabe boy.
0: Si subong lain na eh. Balik na ta sa amuning pormada kung masimba.
2: Grabe boy.
0: Kaya ako nun makaroon ang mas speaker. Kay midweek prayer namon karon. Oh, hindi naka-sputing. Naka-dapoy. Naka-islaks. Nag naka-long sleeve. Richard Bilando Pasilan. Mami Lili Inting Balinas. Juniel Tipawan. Dutch Boy Mendoza. Leonardo Sevilla. Jean Montesino Arroyo. Gonzales Poy. Edwin Montiro. Alma Imbang San Sears. Leonardo Rilos. Binks Delphine. Merlita Malvas. Ambal ni Alma Imbang yan nga yan kagid sir. Oh, tood bala. Wilma Suson Gonzales Boy. Siro pa na da. Na-notice yung si Rudang ilis na ito ay nagidyan, no? Nag-irihis ka na? Balidisive nag-balyaw. Yung hi, daddy, yung ugto. Dugi na rito, mugi ko kay mama mo, Marilo, di sayaw.
2: Grabe po.
0: Pag inuugay ka daara na, marugbantay mo bala sa chat, hindi ka na ka naman ka-chat, dugi dugay. Ay, ginabantayan ng imong chat. Daisy, laya ka, laya.
2: Grabe po.
0: Daisy, laya ka, Daisy.
2: Grabe po.
0: Pero ano ko no, Daisy, ma, ano ko no? Mangape.
2: Grabe po.
0: Abot na ni Rocket.
2: Grabe po.
0: Daisy, abot na siya ni Rocket.
2: Grabe po.
0: Merlita Malbas, Bings Delphine, May Saw.

0: Tikman, tikman giyagin.
1: Tinunto ito.
0: Yung agada kay Mami Marilo. Valyao sang ano ni sang dumanan. Kung si DC pa sila niya, kung hindi na ikaw ang program, ginahaboy na ablang radyo.
1: Grabe po.
0: Hala, ihaboy na Marilo kay Islan Taliwata.
1: Grabe po.
0: Hala, kung di radyo.
1: Grabe po.
0: Rosel, Marie Rosel, Akuyan, Nanilin, Disinal, Shiflet, Hambal ni Ma'am Nani, Nani, sila yan ngayon, kablalab. Oo, ah, ngayon, Kuya Yanani, ya. Wala ko yung blaga pang hagba si Hilamon.
1: Grabe po.
0: Jernil, mabayag. Nami, ito sa mag-alaga, guru rusas, mang, no? Mahilig sa flowers. Yambot, ano niyo tong flower?
1: Grabe po.
0: Mang, ano niyo tong flower, mang? Bunyagan?
1: Grabe.
0: Triman and bunyagan?
1: Grabe po.
0: Nanilin, mahilig sa glisa gardening, mahilig sa mang trim, mahilig sa mga rosas, kag mga baho-baho. Kaya ano niyo tong flower? Bunyagan? Sana all jardinero.
1: Grabe po.
0: Alma Imbang, Junima, Rutita. Oy, mga bagay nga itong istoryahan, subong aga. Ang famous nga architect and landscape designer sang Iloilo ang nagimo blasang Iloilo River Esplanade. Si Paulo Alcazen. Architect and landscape designer Paulo Alcazen. Nagpahayag kuno ni sa isa ka posto nga pwede gid bala kuno mapagwapo ang plaza nga hindi magasto 80 milyones. Di ba yung manisaya? Ang tiyesa do ginakulang pang 80 milyones. Wala pa matapos. Tingambal niya diyaw nga pwede gid niya pagwapuhon ng mga Bacolod Public Plaza. Pwede ka dyan pagwapuhon, bisan way ng 80 milyones, ah.
1: Grabe po.
0: Tikita mo na. Tikita nyo. Basahon tanibla karon ang naintriga, gig ko nga post sa Facebook. Kay, kwantas ang ideya? Kwantas ang ideya? Kasi nga ba, araw-araw, tung ang 80 milyones nga budget para sa plaza? Ay, tunga lang okay na. 40 milyones, gwapo ng plaza.
1: Grabe.
0: Di ano ning kisay, ha? 80 milyones, wala pa yung tapos.
1: Grabe.
0: Kung si Paulo Alcazarin pa yung silingya sa 40 milyones, pwede na.
1: Grabe po.
0: Tapos na, gwapo pa.
1: Grabe po.
0: Eh? Ini ang aton nga pag-aistoryahan, Gina Purano, dugi-dugay. Pero yari ang mga lokal nga balita. Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa siyudad sang Victorias daw ginaaligar nga nakaagi kuno torture.
1: Grabe po.
2: Paano masabi?
0: Bacolod City, isa sa mga finalists sa Child Friendly City. Very good.
1: Grabe po.
0: Watchman nasapuan patay sa construction site sa San Carlos City, subong gid lamang nga aga.
1: Grabe po.
3: Ayun mo lang nalaman.
0: Lalaki nagapanaya sang armas kag nagapaniro kun hubog sa Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod.
4: Come on everybody.
1: Grabe po.
0: Duha ka mga lalaki dakop sa bypass operation, ang isa security guard pa na on duty sa sulod mismo sang ginagwardyahan sini.

0: Dodong Alog, arestado sa bypass operation sa droga sa operasyon sa Pontevedra.
1: Alright!
0: 23 anyos ka lalaki, isa ka ano ni, LSI. Arestado sa drug bypass operation man sa Banwasang Moises Padilla. Kasama mobile service program ni Congressman Terde Maranyon pagahiwaton sa Old Sagay. Nakaiban pa nga mga balita atong magistoryan sa padayon atong nga pagpangalagad sa inyo sining atong programang 11 Mbps ginadulong sang DTX 500 na may gininomon para mapungganta ang kadasigon nga aging. Ang pagtigulang madaari niya, maabot ginaya. Ang ato ni Mo niya, paano ta madelay? Madelay ang katigulangon. Inabalang akong mag-reunion ka mo, ang iba niya gulang na ikaw yung hubin pa. Yan daw ko hubin pa simulan taon niya. Iba niyo yung classmate, ngayon yun ako gulang ka nagidya sa ako na. Ang gadipirinsyahan ay ang sikreto sa ikaayong lawas. DTX 500, kumpletong tulog likaw sa stress. Panguyab-uyab ah.
2: Grabe po.
0: Panguyab-uyab ala.
2: Grabe po.
0: Namin ko ka panguyab-uyab, si misis mong uyabon mo ya.
2: Grabe po.
0: Ngita pagi ka muya iban.
2: Grabe.
0: Hindi na mga agad bala pa ngapi bala. Ang misis na lang bala, be contented bala.
2: Grabe po.
0: Nga agad, bagit pang api.
2: Grabe po.
3: Pinunto ito.
0: DTX 500, parisan kisang mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Shout out sa mga pakaisahan ni Merlita Malba sa Inubaan. Mga mahilom kag mahinay family. Kapamati, sila kuno adlaw-adlaw. Emeline Cordova. Now, may tamyawon ko na birthday.

Happy 12th birthday kay Micaela Severino, ang gwapa nga bata ni Brother Michael Severino kag iyang wife, ripat ko ngala ni Mrs. mo, may kao. Do, hindi ko ito na maimbitahan mo. Hazel! And si Mama Hazel and si Papa Mike Severino, nagapataw-myaw gin sa ilang sweet darling, ilang daughter. Sa ulog subong sang ika-dusing nga kadlawan, si Micaela. Kitahita ka rin simbahan, ah. Subong man, sa ulog man siya nga birthday, si Paulo Lianis. Ang gwapo nga magulang ni Matt. Kay Paulo na kumataga kanta siya, Matt kagasimba, Matt. Ikaw yung ikikita, si Muga panimbaon ka. Ano ka na subong, Matt? NPA? Matt, NPA ka na subong? Matt, NPA ka na, Matt? Not pure Adventist? Happy, happy birthday kay Paulo Lianis. Ako bahala, siya ni Pao, pasimbahon ta ni Siliwat Pao. Birthday ang manggali, subong dungan sila. Subong man si Carlo Benedict Benedict Uberas. Si Boom Granada, birthday man subong. Birthday mo man subong. Oh, si Hazel gani. Salamat gid Sister Jane. Greet ko lang akong amigo si Baby Teo Sadkil. Baby Teo Sadkil Salido, kapamati. Subong sa Salido family sa may City Heights. Oh, City Heights. Subdivision. Mayong aga kag mayong pagpamati kay retired police colonel Salido, kay Migo ko Chipet Salido, kay Teo Zadkil Salido, ilang bata. Kag of course kay Sister Jane Tanilon Salido. Sa tanan kasulog sa inyo kadlawan subong adlaw, happy happy birthday sa inyo.

0: Magin forward sa ako na akon anak isa ka Facebook post about ini sa gadiskas gahisgot ang ining Facebook post about sa komento sa isa ka sikat nga architect landscape designer at taga Iloilo si Mr. Paulo Alcazarin. Now sino si Paulo Alcazarin? Ini siya ang isa kasikat nga manog design sang public spaces sa Visayas. Ang iya sini kumpanya PGAA Creative Design. Sila ang nag-ubra sang Iloilo River Esplanade. Kita mo nang sikat-sikat nga esplanade sa Iloilo. Ah, sila ang nagpasikat sina. Ang suba nga sa kilid sang Iloilo ginpatahom nila kagibutangan daw may footwalk bla, pwede ka na walking bakawan sa kilid buka nami bla, sikat-sikat sang esplanade ginsunod-sunod na diho, ginsunod-sunod na man sa NGC na sa government center. Kita nyo na nagibutangan nila na daw ulos planas-planad paka tanga kag ilaga ang galakat-lakat. Kay why may ma-maintain? Now, hindi man ang isyo. Ang isyo ya, nga ti siya ni ang sikat, kag famous siya nga architect, kag landscape designer, nga anad sa pagtrabaho sining mga public spaces. When say public spaces, plaza, ano pa na, mga lugar nga kung diin, dira madugok ang mga katawhan. Baloka, may ginampang kusang una nga Sims simulation, no? Simulation game. Daw Sims City. Ang Sims City isa ay nakahampang no nga sa computer nga ang imo nga ak nga himuon do ikaw ang mayor sa lugar nga ang mga trabante kag mga trabahador, mga employees, ang publiko dapat butangan magadesign ka sang syudad mo. Design ka power plant, tubig, hospital, dumay mo kabla syudad. Kung wala gani public places, wala sang plaza, galain ang buot sa mga tao, grali, sa hampang na assimilation, so kinapuntahan ng public plaza. In other words, kinanglano na ton ang public plaza. Public spaces, inabalang human as we are, amo-amo, sa subay, gani mo. Highly socialized. Highly socialized, kita nga mga tao, Brother Wilfred Celina, gakongregate kita ya, mahilig kita ya maglagaw-lagaw. Saan nga hubyan pa kami ni Wilfred Celina, oh?
1: Ah, grabe po.
0: Saan ka pangaluyag pa sa amon ang amon nga mga uyab?
1: Ah, grabe po.
0: No, Fred, no? Gakadto ta to sa may Bacolod Public Plaza. Gatambay-tambay da. After simba, mga pamatanon, so na pantambay-tambay. Namibian Plaza, tamo. Kampiyon, amon naman ang bilhin nga lugar na tawabla sa drone shots, oh. Drone shots blan, tawab lang, dalom na tabla. Amo na mala na sa bilog na downtown area, dang may kahoy. Isa pa sa nanamian kuman nga mga mall. Kung di iban nga mall, yung magpatindog, yung pang tapso nila tanan.
1: Ah, grabe po.
0: Ang ayala, yalain. Ang konsepto sang... ang konsepto sang ayala mall, Jinjin. Pagwapuhon nila ya kung anong ga-exist niya ng mga kahoy, hindi nila pagbangot doon, Jen. Panamihon nila ya. Sos, dira ko ginsabat ni Sharon sa plaza mo. Dira managin sabat ni Karen si Saldi. Dira managin sabat ni Arlene si Jonathan. Dira managin sabat ni... ano pa? Ni Edsel si Ruth sang una.
1: Ah, grabe po.
0: Si Mama Ting daw dira man na isa ginsabat ni Lolo Nonoy.
1: Ah, grabe po.
0: Tisubong ang plaza. Fred, sino ganito yung Fred? Si Lia yung nagsabat si Lolo.
1: Ah, grabe po.
0: Tidira magutani sabton sa kinapanguliagan ko subong.
1: Ah, grabe po.
0: Dira makutani sabton sa ginapanguliagan ko subong.
1: Ah, grabe po.
0: Tiway na, kay laway ng plaza.
1: Ah, grabe po.
0: Naglaway ang plaza. Tiyari, oh, gin forward ni sang akon nga anak, ang diskusyon about sa pananawan kag kuminto ni Paulo Alcazarin. Aw, ara datan para ma, para legit blatan pagkita ta ba kay mambay sa ni muimo tani. Araw? Isa ka post from TRNDY, so trendy probably, .ph. Isa ka website, I think. Nga na-share sa Facebook. Or Facebook account ni Siling Andre, oh. Ano lang tawan niyo, Black, kay basahon ta? By the way, thank you, TRNDY.ph. Ining post yung ginulam na muna. Ulam na mon. Now, Ario, namiala ko bisang content sa nito. That's why basahon ta. Ya ang Bacolod Public Plaza bala pwede ma-restore nga wala ang 80 million nga kamahalon sang presyo. Siling sang architect kag landscape designer nga si Paulo Alcazarin, siling yaho o. Pwede. Si Alcazarin, siya ni ang naghimo sang river Iloilo River Esplanade. Kag nakakadto gali siya sa Bacolod Public Plaza. Nakakadto siya. Kag nag-share siya sa iya nga Facebook sang ining mga eksperyensya ya nga nakitaan sa Bacolod Public Plaza nga siling niya kinanglano nagid gali repair ang public plaza sa Bacolod. Ya pero hindi 80 milyonis ang gastuhon ah. Pwede na sa 40 milyonis dako na na. Timpamangkot karon kung si Paulo Alcazarin ang pahambalon, pwede na gani ya 40 milyonis tahom magpatahom niya na yung plaza. Pruti nga ang subong yung atisa, 80 milyones, kulang pa haw. Kulang pa ang 80 milyones. Lain pa, way pa matapos. Balo ka mo hambal ni Alcazarin kung anong kulang. Kay siling niya, nakakadto sa public plaza 2 years ago. Kay may aras ang exhibit ang Philippine Plazas sa Negros Museum. Tiyang ambal ya diri, sila nga na-disappoint gid siya sa kondisyon sang historic space. Na-disappoint siya kuno sa kondisyon. Nga ah. Kay sila nga may apat dira ka fountain nga before pa chimpugira. Ti before chimpugira ya pamatan-on pres mamating.
1: Grabe po.
0: Before chimpugira. Away ngayon, wala pagaling tao sa mamating, galing si Lono Nonoy. Si Daddy Yanson, galing si Daddy Sikong, yung ara. Ayan. Now, siling niya may ara, daapat ka mga fountain, ka mga nami, before pa na iya sang gira, chimpugira, sang chimpuhapon. Ang ginatawag galing na sa ila, Francesco Monte Fountains. Ya kung lang tawon mong fountain dang apat kabilog do kala inagad niya sang tsura ya. Kapigaw na gid siya. Ginambal niya man nga ang problema sang plaza hapos lang. Landscaping lang ang kulang. Kulang ang paglandscape. Tapos ang iyang duta doon nagtililigan na. Tapos kulang pag-drainage. Gakon mag-ulan, mabinaha ng plaza, ikaguba na sa mga tanom. Kag abawsul nga kulang pagidya ang inyo yung ang suga sang plaza, kag pigaw man ang maintenance. Gakon inihimuon, kung inihimuon, kwan lang man? Ahaw lang man sa 40 milyonis, dako na na! Oo. Oh. Hambal pa ni Alcazarin, sila niya ang inyo na plano nga butangan sang another fountain da? Hindi na. Eh kung butangan nyo na iya ka problema na iya kayo kay nga ang fountain nga daan, budlay maintenance. Kapin pa kon sa dalom, duta nyo ibutang, pareho sa ginimo na nilang fountain da sa square-square na blang pintad ang flooring. Budlay. Ya budlay na. Dahil ang dason pagitbitan. Oh. Siling ya, ari sa sininga post, 80 milyones ang na-allocate para sa plaza as part of the 300 million tourism infrastructure project sang TIEZA o kon Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. TIEZA. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Tema, kon muna. Hambal ni Alcazarin niya, hindi na naihamuna ka kinanglanon. Panamiaan nyo lang blessing yung landscape na, gwapo na. Tiambot, ano ba ni mga jiga-jiga, isang tiyesa, ngayon binuangan nila yung ato, di ba? Hambal gani ni Alcazarin, sining post. Sige, pabla. Nagpablatan. Silingya ang kinanglanon laman sa lighting sa mga suga na para lang yang akon magabi, ha? Hindi ka na masandad. Ang suga nga himuon nyo, tiza, magwapohon nyo lang da ang mga poste nga para hindi magdulom. Amo lang man na silingya nga para ang suga da hindi ka man mahadlok maglagaw kay wala sang lugar nga dulom. Hindi ka masandad, hindi ka na mahuldapan, hindi na ka dit-dit ng iban ka magkinuutay sa kilid kay dulom. Oo, hindi na magkinuutay sa kilid kay dulom. Amo lang kinanglan niya, butangan lang niya siyang suga. Tinga nga butangan pag niya itlog na may suga sa sulod. Ano pag niya ang gadgad, gagibutangan niyo na isang daw itlog ang mga itlog katiki, nagkasiga sa sulod. Para ano na?
1: Grabe po.
0: Anyway, inaya, hambal inaya, sang isa kasikat nga architect and landscape designer nga si Paulo Alcazarin nga nagpatahom sang Iloilo Esplanade. Eh? Anyway, ara na nahimo na tigaling kulang payagyapon ng 80 milyones. Wala pa man matapos. May nalakaging pintahan ni Bibi. Ay kung wala, anbot anong tsura sinada? Tiambot. Ay, matingin nyo, ah.
2: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Amo na lang na. Itan, okay na natan. Salamat, giditan. Tiya, tuya, ginbasa, tatua. Doon na namian mo. Kung may punto man siya. Doon may punto man. Anyway. May isa kalalaki, bangkay na sapuan sa Victorias daw gin-torture ko, no? Ari si Red Salgado para sa balita. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
4: Yes, K5 JP, maayong aga. Subog live kita din sa may crime scene mismo ko sila sa positive bangkay sa isa kalalaki.
0: Basi may ara ka na feed pa pang sa Facebook. Yes. Waon ta? Itan, live ganit, ano? Tapos wala, tan? Wala?
4: Sa K5 News FM.
0: Ara.
4: Victorias.
0: Ara. Na. Sige. Alright.
4: So, Drink FM JP, sa atun sinig yung background, Drink FM sa Pondering Bankrai, sa ganalaki, gikilala kasi alias Jomar, si Jomar de los Santos Santillana, alias Bonbon, kaya K5 JP, nag-idag din sa 37 anos, suno sa iya sinig yung mga imata. Drink FM JP, kagapo na yung adlaw, Oktobre 6, kasi rin kita JP, ang nakadiscovery dire amo iya ang tapatero sa diri sa lugar dira gid nakapasado las Jess iya sang kagahon or sang aga dire mga ginagunubanta duro kita JP mga 200 meters kun kitaya ang magadika dito sa Banose dire party na kita JP sa siyudad iya sang Victorias amo ni sa nga nag-connectar dito iya sa may airport ko na Pasaka.

0: Bali ang gwa shed papang daw anuman may mga tire tracks da nga nang agi sang slakyan sang ruida wala.
1: Udo wala sa kitchen JP.
0: Wala. Pero ang gwa da to halin sa sagwa ginguyod pa sulod.
1: Yes, ginguyod re sulod.
0: Ba grabe, na grabe, believe ko si mo nagsuong kagid niya sa kwan niya sa mga hilamon niya papang.
1: So, diri kay kitchen JP, diri kay area. Asuno sa mga pumuluyo direkta diya sa atin sa mga kapulisan.
0: Oo.
1: Kitan piling bangkay ni Kitim JP ni alias Bunbun, 37 anos residente sa barangay 1 sa Yasang Bacolod. Ini ka Kitim JP sa impormasyon nga nakuha ta may pilas ini siya sa iya sini nga ulo
0: kag okay.
1: Dito gituon bala Kitim JP ining armas lutang sa iya sini nga sang-ang oy dalom sa iya sini nga ulo kag lumapos
0: uy.
1: Sa ibabaw nga parte sa iya sini nga ulo may pilas man siya sa iya sini nga guyang ginapatihan gikan sa armas lutang may pilas man sa iya sini nga dughan and then ginbulo pag nag iya sini nga kilid sa iya sini nga sa hawak kay Kitim JP plus ang mga kukuya kuno sa tingil kay Kitim JP dog pinang bugnot
0: nga hala dogin hindi ayan ang iya kuko pinang bugnot. Hindi ay han pang hindi ay han nga ang killer ya pang manicurista. Hindi man?
1: Hindi siguro ka MJP.
0: Kising ko ba si blank killer, blank manicurista nga natakan sa kuko pinanggabot yun na lang hindi man?
1: Hindi man kay MJP.
0: Suminin dogin dogin torture pinanggabot ang kuko. Tinakita ang kuko nga ginggabot wala.
1: Ang kwadid ang ataran niya naman kuko kuno kay MJP.
0: Why gid bilin? Hoy, grabe ka sakit na yung rib niya. Sakit gani na yung makuan lang. Masandad ka lang. Inapang bilog mo nga mga kuko. Pangwaon ang pulo ka bilog sa tiil.
1: Sakit gidya kita yung JP.
0: Hala ba si ginapaamin asa kung ano nga mga sikrito papang?
1: Gani mag kita yung JP.
0: Tisningan tabi karon si Itan. Bikwaon tang iya kuko sa kamalagko kung sakit.
1: Sakit sa akin.
0: Gapuson mo siya kagwaon. Sakit gidi no? Oy,
1: makabugol na gani kay JP nga aton nga kuko dra sa TL bala sa tingilan kalagisa sakit sakit na tayo.
0: Amo na da kay butsil ngon hindi tayo kabalan. Anyway, why labot sa mga kuko nga pinangkakas? Ano pagid ang mga palatandaan nga kagin sa torture before napatay?
1: May do may agi sa do pag hanos bala siya sila galawas.
0: Ay abo. Pinatam-an gid sa gali tudo kay basi ginapaamin blang ya amin ka. Anong mga pwede mo masugid? And then after anong kinamataya pang siya ano ni shotgun wound sa ulo?
1: Well, actually, kay MJP, hindi pa karo matubod sa kapulisan natin kung ano nga armas lutang ang ginagamit sini si iya. Sa pagpamangkot natin, wala man sa may na-recover. Dari nga empty shell, sa dari sa ginbulinan sa iya sinigabangkay. Kaya ginapatihan nga posible ginpatay ini sa ibang lugar. Kaya dari ginbilin kay MJP sa may asyenda ang gilina parte sa barangay 12 kay MJP. Ining biktima, ginpadulungan natin ang ina sinigabangkay. Nga puloy Andra sa Barangay 1 sa Leprok Bulinaw sa Lato Bacolod Kitim JP madabo ini sa record nga pagpangawat kagay na balang sunod kwa ini sa prisuhan actually member ini Kitim JP sa LGBTQ sunod pa sa kay Kapitan Cap Cesar Relio sa Barangay 1 Kitim JP nag-mix mo man ang mga pumuluyo nila sa Barangay 1 doon natakaan maligari siya eh. Kay tungod nga inabalang mga kaingod niya pagbukas nila tertahan sunod kagkawatan. Tapos gulpin na lamang nga magagawa bala kag madaho naman actually sa nagkapasubod na si iya nga isa sa Barangay 1 kag mismo ang daycare sa Barangay 1 kay Kitim JP ginsunod niya kag ginkawatan mga gamit dira sa daycare center sa Barangay 1 ti inisagi pa sa kaan kaso ni Kapa di nakaservisyo naman ni isa ti nakagawa man kay Kitim JP di balik naman sa mga pagpangawat kag ginako man sini sa iya sininga utod ni si alias Bingbing nga siya ini nga biktima ang nagagamit sa illegal
0: ano kuno sa dalagay mi nag-chat sa kon pangangakon nga mga barkada mga ex ko blas ng una nag-inopdanay si Ann Curtis, si Bea Alonso, mga ex ko sila nag-inopdanay sila sa gitchat subong sa ako no. Inang papang ano sa ano nang gapangawat?
1: Ay. Tambo ka record ng pagpangawat ni Kitim JP?
0: Nang mining notorious nga kawatan. Abi mo blaren, abi mo blaren.

0: Kun kaalagad ka sa Ginoo, bla red, daw madula na sa pinsar mo ang kwan mo, nainit kabla sa mga nainit kabla sa mga amuning panghimo sa kalainan. Pero kung isabala, makambal ka man nga kun kawatan ang napatay, nagin amuna o, makambal ka man lang nga mirisi. Do kalaw ay mablang balon mo nga, ah, mayo man na. Do kalaw ay man ang balon mo, mablang mo na rin. Pero kung kisabla, do ma-feel mo nga, ah, bagay na. Kitilang tawag, blabay, older life bala, papang. Ang ilahi mo, o niya pa nun, panghalit na gindi sa tao. Mangawat, mangawat, in, pwede mo lang kaya kaobra. Ka-unfair bala siya ila pang, ang iban bala, ang mga buot man niya, pigado mo na, pero nag-amasa siminto, nag-apangguna sa kampo, nag-asakada, nag-amananggiti, nagatrisika driver, himuon ang tanan para mga buhi sang disinti. It doesn't mean kung anong work mo ah. Importante, di agatrabaho ka parang buhi ka, hindi kay mga awat ka. Salot sa lipunan, yabi pa pang ang kawat. Di kung kaisa, bilang napuno na ta sa aton, eh, kapin ba kung kagi, kawat ang balay mo. Kung kaisa, kung kagi, kung kawat ng motor kong XR, kinawat. Sang una, ikaw lang makambal ka kisa nga, ah, te, mayo man na. Te, kung di ka lauay, di bla red. Kisa imbis nga ang tao mambal nga tani imbestigaran para mag-anustisya, ma'am, do kisa tumambal ka nga ah, tiyan mo na ng ustisya sa iya o, nakabalos ng pinangkawatan niya, tingutik lauay, no? Oh, gani kiti, why taman ginatolerate ang amun ay red, nga patsyon kagidya, hindi lang pagkuhaan kuko, patsyon lang, hindi lang pagkuhaan kuko muna, ay, hindi gid dyan pagpatsyon niya. Kasuhan lang. Kasuhan.
1: Oh, kasuhan lang. Oh. Oh, kasuhan ng kipibigti. Yes, oh. Correct.
0: Galing sakit na sa pamilya. Sutunga ni ang mga impresyon sang tao. Ang iban nga na lingan sa kawatan, kagasuya sa kawatan, makambal na nga lang niya. Ha, timan. Mirisi. Pero ang pamilya, ya, galain ang buot. Siyempre, kikinamun ang ilahi mata. Oh.
1: Ganit ang kipibigti. Kag... Dari kay Pem JP, ang ginatutlo, dari kay Pem muna sa pagpakawat, bangod kay Pem JP, inisa gagamit sa ilegal na droga, plus pagin niya ti mahilig, inisa scatter, amog ini scatter, pag ilegal na droga, pagin din na ginrason, sa iya, sila nga asog-asog na pagpakawat na kay Pem JP, sa makulod, kagawa kita kamulok, kamanti, last uli, nga nagipamaloy ang utod niya, September 29, kay Pem JP,
0: niya
1: magpadulong sa kuno sa may silay, while tumutumot to sino nga tao katuan niya pero amo ni nahambali sa iya sininga uto ni kaso pangitaon siya sa iya sininga amay kay Pem JP and then sumunti September 29 October 6 kagapon sa pola diri ang iya sininga bangkay kay Pem JP so ari ang bayad sa pahayag ni alias Bingbing ining utod sini sa biktima kay Pem JP
2: dito ko pa sa nabalaan nga wala na ko nung magulang ko nakawa salvage. Kung ilanain mo ko, sir, eh, sa nambalaan ko man.
3: In-salvage.
2: Sa sir. Nanain sa ngayang sitwasyon, sir. May
3: nakita ko, tumulong mo kila sa salsa. Tapos ngayara, bakit posibleng
2: may gimbuno sa, tapos,
0: bawa.
2: May balang, dari sa, ano, kami ari di.
3: Liguya pa din.
2: Oo, baliguro, yung tero, di sa lapos. Why ni, why ginimatay siya, kundi, dari sa ulo, ya. Naglapos.
3: So, posible, di, dari sa tero sa buya.
2: Oo. Oo, may harap pagida sa ulo niya, oo.
3: Pag may buno, pagid
2: sa... May buo, pagid din niya, dari o. Oo.
3: So grabe, ginig ka init, pero siyang nagpatay.
2: Ginig ko aan pa sa kuko, sir.
3: Kuko?
2: Sa tiil ko, no, masamangod ko. Na, hindi na mo, hindi na mo mabato. Ngayon, ginamo naman nila, huwag na mo na.
3: So estimate mo mga pila kuko na kuko na ko siya.
2: Kanan, guro nga kuko sa tiil niya.
0: Bawa.
2: Na, yun. Siyempre sakit mo. Saan? Saan ang kalalaki namun? Kasakit mo ba sagan? Nga wala kami utod. Sumong galibog kami sa amun nga, ano? Nga ginatay sa utod namun. Tiyado man kami, papa ko kabiyay. Kasi hindi mama kabiyay, papa ko.
0: Red? Pilang edad sang bayin na Red? May kabataan na wala pa?
1: Actually, ining babae yung uto din niya sa kabataan, kita JP, estimated no, ara, man sa mga 30 plus month, mga 32, 37, ining biktima, ini siya actually kita JP, ang, pwede, nag-atagaro sa statement sa ato, nga takitib para sa ila, kasi tuundong walang ila, tuutod, pero, matyagan nila nga walay pwede amunan na siyang lalaki kita yung JP nga karunti utod nila nga ating dungol mantro palangga Manila ka kita yung JP
0: ti amunan election makuha ta di pa bang hindi kayo magsagay himo krimen na hindi magsagay baka buhi bla tadlong fairly no buhi ka nga fair para sa tanan why ka dami gina daog-daog why ka dami gina may gapanguha sang gamit ng hindi imo. O, oh, pangabuhi sang tadlong kay hindi ka giniyaman, no? Pati nga daan subong yung nga nalingaan na gurong iban nga sagay, pangawat ka pangawat ka pangawat nga ari mo ay. Di ba? O, oh, hopefully makakuha sila sang ustisya rin, ah. No? Madakpan. Ay, anong motibo ang balsang pulis?
1: Well, actually, yung motibo, wala pa ang ato sila niya kapulisan niya, TTJP, eh. Kibantik, ginhal, ibere, kagati nagpadulong sa may silay karon ginakuan kita ng JP ginatrack man sa kapulisan nato na galit yung problema dari kay Peska nang iya siya nga utod wala makaibalo kung sino gikatuanin sa may silay kay dulawig-lawig kay gintawgan yun sa kita ng JP to September 29 September 30 gintawgan siya hindi na po makontak ang iya siya nga kuan cellphone kagati gintuan man sa silay pero galit kiti wala man to kunong ideya kay wala sang exact malang lugar pag wala man siyang persona nga ginhambalang niya sinin yung utod at sinin siya ka nasapuan nga bangkay kaya kita
0: mga pila na kadlaw sa nga patay papang siyang nasapuan?
1: Sa kwan kita JP sa estimated posibleng nga ting September October 6 kagapon posible mati October 5 sa siyang kagabihon din patay or October 6 man siyang kagahon and then yun halid din siya sa may asset ang ganila kay Kipem JP.
0: Sige.
1: Kung tayo naman ito, medyo preska pa man niya sinigalawas, may posibilidad nga wala siguro nag-lapout 12 hours kay Kipem JP.
0: Okay, sige ka pala nga tool ka na da sa tubo?
1: Kana.
0: Matuloy na lang ito lang, ito mong panit mo daw. Sal, hindi ka na magsagay, kwan gid, padugay, kibis yung salaan ka dabala sa kada, kapangilamun.
1: Upod kami na ka SM din tala dito kay Five JP. Aray mo din siya kay si Kakita.
0: Amo nagpainit naman siya nga high blood siya nagpainit na naman.
1: Aray niya sa sulod kay Five JP.
0: Sa sulod man kampo?
1: Yes. Yes. Yes. Tanaw na makipa. Si Balbi mga magkal. Yan doon nag-ibili ka.
0: Wala. Kuno ang. Wala. May mga magkal ka muna sa inyo. Kwan ang. Sige. Salamat, Gidred. Salamat, Gid. And, ti... makambal mata nga daw kaluoy man pero ang iban guro gambal man nga mayo man na eh, para nga ma na, muning nami nga mensahe sa mga kawatan nalantawan yung dangatan yung sa ulihi yung hala sagay kamo ka pinangawat may malingan gani kag amo man madakpan makamo kag dibla way taga siling awtoridad nga obra si ni Reda kay way nga obrang pulis naton no ang aton ka pulisan niya way man iyang mandate nga mangamuna. So, pero may mga tao yabi nga natlingan sa krimen. Nga natak-an na blasang may mga ano na vigilantes na tawag papang. May mga grupo nga amo na mo nga natak-an sila blaya nga daw puro na lang niya tinuntog ina obra sang iban. Amo na gina panghimos nila. Red. Na hindi na magulat ka mahimusan pa kamo pagbag-o na.
1: Yes, correct.
0: Sige.
1: Kasi siya dapat magbag-o na kay parati si hindi man matabo ni si Ila kay Fred JP.
0: Oh. Sabi kay JP yan. Ikaw ya papang may bag-o ka na ya?
1: May bag-o na gi. Bag-o na gi kay Fred JP nga puli na ko diretso.
0: Ano inagbag yes nagbag-o kaya. Pero namin kuya may bag-o ka na.
1: Out. Why kay Fred JP?
0: Hindi ang plano bala nga plano bala kito madayon gid.
1: Hindi pa nila agad na pasibog ni MJP. Oh, sige. Walang pag-itatil na doon.
0: Sige, so, sige. Balaan lang na. Sige.
1: Sama na kayo MJP. Atong sinigang balita ka madunong sa programang 11 DPS. Dinadunong sa atong sa Power Trio. Atong sinigang DTX 500 Mighty Sink at Clinica D3 Bayou and VCO. Hanggang atong man sinigang DTX BT Soap sa Mayco na nakapanit ni Aras ang alap-up. Muli po kong ikakli. Magamit lang DTX BT Soap. Nasig na result. Tama niyong cookies. Artist na ka pa. Kag DTX Coffee Mix na kakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kaupod ni Kandri sa may syudad sa Victoria sa K5 Jack Aloyapan kaga K5 Ding Talamico. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita sa serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid ka kay Five Bread sa imong report. Ahayte mo na. Galibion to ang ano ni galibion ang utod diti anong dala nang lingday kay ang utod mabisang buhi pa. Sagi manimo tinunto. Di siguro may ara man nalingan naman. Agtiya mo na eh. Ba siguro nga naka-inkwintro man sa blasang capable man maghimo sina sa iya. So ang pinaka golden rule tadi, the rule of thumb is hindi maghimo tinunto ah. Parang wala kaya sang problema sa kabuhi. Anyway, check ta si Wincy Wilson. Kaya ni Guru. Away na. Sino? Si Jong Angara. Wala pa si Wilson. Sige si Jong ah. May nasapuan man nga watchman no. Patay sa construction site. Jong, i-K5 News mo.
4: K5 News FM. Police report.
0: Jong.
5: JP, patay na sa nga nasapuan kay inasang aga mga alas 6:30 ining isa ka 40 anyos nga ginaligar watchman sa sulod mismo sa ila siniginaubra nga balay diri sa may Margarita Extension barangay 2 sining siyudad sa San Carlos. Ining napatay kay JP ginikilala ini nga si Dante Texon residente sa Sitio Plum barangay Guadalupe sining siyudad sa San Carlos. According kay na siya nga mga upod bangod na siya ang watchman, dito siya nagtulog kagabi sa ining ilang na ginaubra nga balay. Apang kayo na sa aga, sa nag-duty ang iya sa mga upod, nasapuan na lang siya nga nag-tikubo kag nagpaligo sa iya sa mga ginsuka nga dugo.
0: Ayay, nagsuka sa dugo, pang?
5: Oo, nag-suluka
0: siya. Medical dugo, guru ni... Abi mo blapang, ang mga nagsuka, dugo, kung kaisa palahubog, grabe mo nga inom bala pang ang imong kung pala inom amo ni Jong ako mga pala inom grabe pa inomon. Mga kwan niya mga cases nga nga nga masuka ka dugo ari ri Jong kung pala hubog ka Jong gaka-irritate na da ang imong hepatic vein no gaka-irritate kung kaisa mapilas na Jong ganyo resum ka mapilas malupok suka ka na yung suka dugo Jong amo na ikapatay mo na bangod na sa inom. May ara man kung kaisa Jong nga kwan ka imo nga lungs bla. Ang baga mo bla may cancer ka bisa baga o may tuberculosis ka o ubo ka mapilas ang baga mo tig highly vascularized nga daan. Suka ka man na dugo Jong.
5: Di ini according sa mga upod damo damo gadya nga nagdilapta nga mga dugo kay na dito sa
0: projectile niya jo mo kung makuan ka da ma irritate sa kag mag amigo ko mo na play plaw bog bla aga pa whiskey gabi whiskey ay for 15 anyos nga whiskey ah suka dugo bang nagubo lang sa jong pag ubo ya jong ah isa gro tunga gros baldi na suka nga dugo ubos si dugo ya Murtib, Jong mo. Tidugo mo mga 4 liters lang man. Tsukay, guro mga 2 kalitro. Patay.
5: Tiya mo ning sakay sining sakay Dante, kay P5JP, kay ang pagpati siya mga upod, kay kundi halin dito siya ginigdaan, may ara na sa mga kuhan, ginsukay man ng mga dugo. Nakalambot na dito sa may gate. Posible, mainom siya siguro kung tani tubi, kay may bit-bit siya nga tumbler. Kagamilas ni nga tubi, ato dito lapit sa may ilang gate. Dito siya nagkuhan, dito siya naghamyangon. Tikubo nga kita GP, kagagulaan sa ang iyas ni nga kabuhi.
0: Okay, why naman ta nadulaan naman ta time man, Jong?
5: Sige, so para mo ni kita GP ang report, no? Ato manulung sinin nga ito para sa, yes.
0: Mag-inom ka mo bla ni Randy, kang kita jutay-jutay na lang, ha? Hindi pa sa kipadamu-damu inom.
5: Oo, tag-isa na lang. Isa
0: oh, oh, sige. Hindi limitahan nyo, gid. Limit, gid. Limit ka mo, tatlo lang kabutilya. After sa tatlo kabutilya, why na limit na yun? Mag-inom ka mo, Jong. Mag-inom ka mo, limitahan nyo. Limitan nyo lang tag tatlo lang kabutilya ang limit. After sa tatlo sina, why na limit? Why na mo time, Jong? Bye-bye!
5: Bye-bye, bye-bye. Thank you, MJP.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TTX 500.
7: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanus ama ka nag-start og inom og TTX 500?
7: Mga duha pa kasimana, kapin.
8: Pila imong nainom TTX 500?
7: Pag-yod ka sub.
8: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
7: Tumultag og gabi eh.
8: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
7: Oo.
8: Oh. Pila naman yung sugar ni Moron?
7: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
6: TTX 500.
9: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryantay na karon, kaupunta sa diskasyon, Dr. Ramil Oy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop.
10: Mm.
9: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
10: Kada to Xor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
9: Mm.
10: 21% sini ang kadamuon nagakapatay halin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke.
9: Mm.
10: Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP.
9: Mm.
10: Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
9: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients,
10: oh,
9: including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
10: Mm. Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
6: TTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So wow.
11: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500.
10: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
9: Grabe, arsenic
10: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, lo. Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila man gagainom di TX 500 kag may TC or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
9: Correct.
10: Isali ang baga.
9: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, second hand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
10: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag may TC. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulihang tanan, Sir GP, ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag may TC or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir GP, amo na ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag
9: so
10: iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa second hand smoke. Dapat ya proteksyonan mo gamit gid TX 500 kag may TC. Lantawa bla, Sir GP, sa balay nyo, aga panigarilyo statay, panigarilyo imo utod, imo tiyo, aga pa haklo mo ng second hand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapian, may atoma. No, meaning halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag may TC or Pure C.
6: DTX 500.
12: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatyag mo sang una?
12: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
12: 3 times a day gid na akong ang DTX.
8: Okay.
12: O pagkatapos nga nag nubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
12: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
12: 120 over 90.
6: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM.
14: Ang MyGC Network News.
15: MyGC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
15: MyGC Network News.
16: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ang 82 million pesos Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diin sa pagpupulong ng appropriations ng kamara. At bangkay ng lalaki na posibleng tinortura na tagpuan sa isang lugar sa Negros Occidental.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ng 82 million pesos sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Naglaan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montanio Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng kamara. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
18: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulo ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standard sa bansa. Bilang kinatawan ng lalawigan, tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabang ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinatunayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura natagpuan sa isang lugar. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Isang bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbulbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
16: At 73 years old na lola, natagpo ang pataya sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
20: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan na kalaunay positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza, nahuli na. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
22: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiz. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspect bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling suspect ay kinilalang si Andy Evaristo Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong suspect sa pagpatay kay Police Captain Ria Nampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Lionel Diocampo, ang trigger man sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin.
23: Ito si K5 Roldan Gisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Gayun din, nawawalang lola, natagpo ang patay sa isang irigasyon na sa Burawen, Leyte. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
24: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malabka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblasyon District 6, Cantimawa, Burawen, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente.
16: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. At lalaking pumatay sa kanyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
0: Nananatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktimang si Elias Japet, 32 anyos matapos itong saksakin sa leeg at mapatay ang kanyang kuya na si Elias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng barangay Fatima, Tobias Fernier Antique. Sa pakikipag-ugnayan ng K5 News FM sa Tobias Fernier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampan ang kasong kanyang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng polisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pa ang suspect, ngunit hinapol siya ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg. Namagitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Samantala, pideyete, nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
1: Nagbabala ang pideyete laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, o matinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghihinalaang drug-containing vaping products.
2: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
16: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at infrastruktura sa iba't ibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sacrabaria na inatala noong October 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Cheste Country sa Barangay Bantayan, paglilinis ng house ng daycare center sa Barangay Katawinunan, at paglilinis ng mga kanal sa mga barangay ng Banilad at Baumpandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa slaughterhouse sa Baumpandan. Nagpasalamat naman na si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ayon sa United Nations sa Refugee Agency, na mula pa noong Agosto na sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas. Base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno.
5: Network News.
16: At mga ka K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo. Ang tabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jean Paul Generoso at ka K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3. Bio. Ganigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 17 minutes after 12 in the afternoon. Balik na ta sa programang 11 Mbps. Jean Polihineroso ang inyong anchorman. Mayong ugtulan na kagmayong pagpamati kay Pastor Rafael Carado. Dr. Carado. Doctor of Divinity. Dean sang CPAC College of Theology. Central Philippine Adventist College. Drive safe, Pastora. Balik na ko sa pagpangaragad. Daisy Grace Valiao, Marilo Valiao, sang Handumanan. Marilo, Merlita Malvas, Gina Purano, Leonardo Sevilla. Klinika D3 Bayo. Ang Ubo, Sipon, Hilana, Trangkaso, ang Sur Ice, gani, Kakas. Magklinika D3 Bayo, ang sakit sang bagang mo, sakit impo, untog, hubag, gangut-ngut, may buho, infected. Patulo, ibya D3 Bayo, Kakas, prof. Sa balay, mag-ubo mga bata ko, ang kapangayo, sila na mismo kapangayo, D3 Bayo. Ginapusa nila na kaginainom. O, klinika D3 Bayo. Bagay nga ginakumpormihan, ganyan, Brother Wilfred Sirina. Number 1 iya nga user ginsang klinika D3 Bayo si Wilfred Chilina. May lalaki nga nagapanaya sang armas. Kag nagapaniro pag iya kun hubogo sa barangay man Silingan, naga-standby na si Berto ang mahiligon sa armas. Ari na ang reporter nga mahiligon sa armas sang Iban. Berta Gakit.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert.
2: Mayong otto.
0: Oh, palaki-laki, Berta. Palaki-laki, ah.
2: K5 Gin Paul, mayong otto. Sa atong sining nga mga K5, pinarikamo sang pila ka mga residente ang isa ka lalaki nga tiginaligar kung maghubog ni ko no, nagapanaya kag nagapangkiro sang armas dito sa area sang Purok, Kabugwason, barangay
0: Kabugwason, hindi Kabugwason, Kabugwason,
2: Kabugwason, barangay Mansingan. Kano Kabugwason, no? Kabugwason.
0: Awa na problema na, basta ga drugs ka, Bert.
2: Ikay sa state ko yan, nagdako ya.
0: Ah, okay. Sige. So, Kabugwason, sagi mo yung padako, tingog mo mo. Ano na, anong armas ang ginapangtaya niya na pang?
2: Oo. Actually, natabo ni, na tabo ini sa nagligat gagabi kay man, mga alas 8 sang gabi, kakita Jean Paul, dira sa may gymnasium, balas ng Kabugwason, may lalaki dira nga nangihi sa likod. Karon pagpangihiya, so pinalapitan nung isa kuno sang isa ka lalaki ning suspect no nga senior manog senior citizen naman gani
0: eh hey, tigulang so, nagapasaway pa
2: oo din palapitan niya ni kag tinaya anya sang armas nga 38 pagtaya ya pinitik ya uno kag Kevin Paul mayo lang kaya sa ikaduha nga pitik way na glupok kag nagdalagan ining lalaki nga 26 anyos kag sus pagdalagan mayon ko ini igo naglupok ang 38 kag Virgin Paul no at dito na nakulbaan ang mga tao ginsugit ini sa magulang niya kag ginpalapitan pag isang asawa sa magulang asang bana sa magulang niya man kag ginpangtiro ya man mayon ko ay man igo kag tinagapanaya kag nagapang pamahog abi ang natabog ni Kagibab Din Paul doon siya ni ang gabantay sang gymnasium da sa may Kabugwason.
0: Tapos ka pinasaway saya.
2: Tigin ang bala niya man yung pila ka mga residente kag mga basketball lang ang mga lalaki nga gusto ko alin ka mo da o kung amo lang ka mo ni Uras. Tigin sa bat man yung makabataan nga yung pauntaton mo kami diya kaya hindi man imo gym. No, dito amo ni ang ilang pagbaisa. Dugay naman ni Kunwa. Dugay na nga problema sang pila ka mga taga barangay ka Purok, Kabugwason dira ang amuning sistema sang lalaki kagati na padalaan sang kapulisan na na dakpan kagati na preso kag subong kay Virgin Paul magapangatubang ni sa kasong attempted murder, no? Attempted murder kagda si willing gid magpasaka kaso ang
0: nakuha ang iyang armas papang nakuha na recover
2: ang armas way nakuha eh. Wala nakuha siya sa posisyon ng 38. So din regular filing na ni sa nga to siriga baga kapulisan kagati na pailan ni kaso kag again din katuan ni kahapon ang pamilya kag isa kadako nga trauma bala sa isa ka 26 anyos kag sa mga tao man dito nga kapanaya ang basang isa ka magulang nga okay lang kung wala naglupok o kung paltek lang ding klase nga pusil kung naglupok to patay gito sila. No, kay ti na nugid mong na may palaya kag ibagin pulti hubog mong okay man ikon kung hindi ubog, no? Dumayo gini siya kuno kung hindi siya makainom o galing gagwa ko ng pagkapanulaya sa mga tao dito kung makainom sa makahulubog na ilim nun.
0: Mom na sa kilala ko ah. Kung makainom extreme, gagwa ang armas. Amo na sa kilala ko pang kung makainom extend gapakawal armas. Ginapakawal. Namian ka man pang gapakawal armas? Ha?
2: Yeah.
0: Wala ka pili kung ano klase armas, Bert? Bisan ano lang man?
2: Wala at ano na yung mga armas mo ya.
0: Diway ka paya kay hikap sang armas ko. Ni kap muaw ang armas ko aw. Way ka magani ka kita. Way ka magkikita armas ko. Way ko ni pangang armas ko Berto. Way ko na yung pagkita kita ya. Way ko malagi napakawal.
2: Di ba mo tong ginaano muli ka atak nga laba-laba? Hindi to mo.
0: Sa laba, yes. Oo. Sa laba, yeah, yes. Oo, may idea. Gani ka gali. Ga-research ka pang sa armas ko ah. Gina-research mo armas ko Berta.
2: Basta balang ko ang armas ni Jin Poli ni Rosso, yala ba mo? Amo na nga ko na.
0: Kay amo ginayabi pang, way na ko ni, alang ko utdan. Alang ko utdun. Birto, ang armas ko Birto, dako ka libre. Dako.
2: Ano libre armas mo, libre?
0: Ko interesado ka gid no? Dako kalibre, kalibre Birto, kaliber.
2: Abi ko ya bala libre.
0: Kung kisa gina pauyatan ko ni kay Joan ah.
2: Ambo gini si Joan ang yang mauyat, yan
0: di disiplinado. Pang disiplinado na saya, pang kabalon siya mag-uyat armas. May lisensya na saya nga uyatan ng armas ko. Marriage license, gun license.
2: O hindi ka magpa-uyat armas mo, kaita na lang armas, uyatan ko eh.
0: Bahala ka! Imo na! Pamain ko na balitan pang!
2: Pero kagibag din, Paul, hampas sa nga itong sininga mga kapulisan, sa ila sininga pag-imbestigar nga masabad gitman, ano, ining lalaki, tido medyo may-mayom, ano, kung mapaila, mapasakaan, gitbalakaso, kaya sila napasakaan naman, kagmatakpan, attempted murder ini. Suno sa iya, wala...
0: Di ba kayong problema, ganit na kayo, makita ang armas, namin tali kung may armas, gin nga ebidensya. Why man napicturan ng armas pa? Wala napicturan?
2: Why napicturan? Pero ti, suno sa mga tao dito, allegation 38 caliber ni Permita Laye.
0: Gamay gali armas ya pang. Alang-alang sa armas ko eh. Alang-alang sa...
2: Armas,
0: ha?
2: Anong naming armas ako?
0: Dako nga laba. Prangkahonta na lang ka. Prangkahonta na lang ka, Bert. Anyway, nanigatago-tago ya ha. Ang nami yung armas ya, ang dako nga laba. Gasigabong kagaarak. Gusto mo para kanta ka, Bert?
2: Gusto ko tani mga 150 palong bala ako.
0: Yung barat ng armas mo. Ayan ba, Berto? Ano ang klase armas ng imo ginapangwakan? Yeah. Mga tikpal. Mga tikpal ng imo armas, ya, Bert?
2: Mm-hmm. Sila pa mga residente dira sa kabugwason. Nga tido nag taho-taho man ng ila ko nung ano kay
0: tiwa. Ati pasalamat sila eh nga waay na sang sabad. Miserable sa gayto sa sinabad.
2: kagati posible makapatay siya tao. Oh, mainis ko yata itong mga 30
0: ah, kong basta ko kuya, para kuya sa buhay, hindi kuya sa patay.
2: Alarman mo?
0: Buhay ko ng tao, hindi pat yun. Pro-life yan nga, kung gun pang.
2: Hindi pa lang sawa, kung nabi ka ron, isang armas mo na.
0: Ay, hindi na ah. Damo armas ang iban, isa iban ka lang lantaw, tuki, tuki ang ilabert. Bang ang gwardya, tapang may armas ng gwardya, tuki abala. Naton guard, pwede ka tuki lang sa armas mo. No need na hikap, tuki lang.
2: Pero ang armas mo na may hikap, mo galupok siya na yun? Or
0: dugay pa, uyan. Kasahon mo gidya, kasahon.
2: Ay, bongga.
0: Ay, pang, may control niya nga kung armas. Hindi niya ga pinataka lang lupok.
2: At yung wala ko yung armas niya daan, yung kabalok ka man.
0: Kabalok ko pang may armas, kaway mo ginagamit. Kaya armas ang iba na mong imo.
3: Tinunto, ito.
0: Huwag ka na gana. Kung huwag ka na gana, sir, basta iba, ipa-dispose na lang na.
2: Oh, may drone ako, alun. Din ba na nagkaroon madangat?
0: Tama na nga. Tingman, gapalalaki lalaki, kagit sa imo nga modulation sa gina.
2: Hindi kay amugin man niya tingog.
0: Nugay na. Amugin niya tingog. Hindi na pala pagsunda si Jerilo, bala kay si Rubik, bala. Be true to yourself na.
2: Kapamati, na subong mo galagabong dati doon nga balita, subong dira sa may BM o sa may merkado, si Mayong Udson.
0: Sa merkado, da? At dira ko nagabakal sa BM talipapa, na Margie Fruit Stand, kita mo? May mga manukan pa ko daw na ginabaklan sa kilid, si Tiyay, tupad ni Margie.
2: Ako gabakal mo ko sa ano?
0: Arap mada si... Anong gabakal man? Kapangayo, gurong kapangutang!
2: Hindi, gabakal ko sa Barangay 1.
0: Aha! Ditong imo staff! Sige! Giya, Berta!
2: Ay,
0: amo
2: tama, ekstro na kuya.
0: Yes!
2: Ano, balita,
0: Ge! Ekstro na to, Ge! Ekstro na, Ge!
2: Si Tribayo, may kisika, GTX, Covimix. Ako si Berto Gakit, K5 News, FM.
0: Mm-hmm. Sige, okay. Happy hunting sa armas. Bukay ning birtu, bala sa gipag bala pala laki-lalaki. Hindi man nga yan. Salamat, Gingging Berto, sa iyong mga report. Sa ilog kita kay Rovic, kay Pumuluyo, kuno sang banwas ang kandoni, nagpadulong sa opisina sang Sindro, kag nagwaldati, nagrali. Gindralihan nila ang tubang sang Sindro. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bek, ari utro mo nga pala kay lalaki. Bek!
4: Ka K5 ba, Paul, mga yung utro, no? Sa ato nga mga tagpalamati.
0: Bek, do ka familiar? Ini nga office, dito na to sa Kwan? Sa lapit sa Talubangi? Nga hindi gym? Aw?
4: Hindi ah.
0: Di na iya?
4: Kumilik na yun na namin mo yan.
0: Ah, di sa Kabangkalan man eh,
4: oh? Oo, Kabangkalan. Diri ni ayon niya ang inang opisina, diri ni sa may Barangay 1 sa likod
0: hoy, na kung hoy, Embala. Hoy, hindi pagbalbala ang DNR kay... Ah, Darto yung gali ako, Migo, yan sa Darto yan. Ano kinalain siyang Darkag Sindro, pang?
4: Di kaya ang Darya sa Agraria niya.
0: Ana, oh. Ti okay lang, balbala ang DNR, pang! Huwag ko na gali, Migo, gali. Huwag ko na Migo. Sa dar kuya hindi may friend niya, si Chipet kag si Jane. Oo.
4: Hindi man. Actually, kay K5 Paul, aga pakaginas ng banwa, nagpadulong ining mga residente, especially dili ni bala sa may Barangay Gatuslaw, sakop ni niya sa banwa sang Kanduni, agud ipalabot ang ilang nga panawagan na hanungod sa sining operasyon no sang ginatawag lang nga Happy, no? Ang ining Hacienda Asia Plantation Incorporated, no? Kung sa diin ka K5 Paul, ang mga residente dito nagahingyo pag nagapalabot at kasi pila naman sila kuno ka beses based sa mga ilang panawagan dito nga kuntani sa pakon sila sang gobyerno. Kaya bangod nga mga isa na ni katuig, actually mga isa na katuig na na-stop ang operation sang Sining Happy nga ginatawag nila. So sa karon may ara sang informasyon nga nag-grant kiti una ang ilang panawagan kiti wala sang ECC. So sa karon may ara nang ginatawag nga ECC, which is being grant sang DNR. So nga nagpadulong diri sila sa ano sa may opisina sang DNR agud ipabutsag ka kay Fight Paul.
0: Awa, biko na biko na agud tutdan nila. Di man, di man. Buot sila bek, why sila yag kwanya. Amulo na wa dala-dala lang be. DNR bulag bungol.
4: Gasagit sila sa guwa sa opisina. Tinuan man naton ka kay Fight Paul nga malabot bala ang
0: aroy pa gino
4: ang opisyalis
0: DNR DNR piste ka mo layas. Basta hindi darmiga, hindi darang, DNR ha. O oh, sige, sige. Tita yon, ari pa gito? DNR, inutil. Ah, Happy. Sino na si Happy yung inabira nila pang?
4: Amo ni ang, ano, ang Hacienda Asia Plantation ay Corporate. Ama, may mga palm oil ba lang ang plantation sa Kanduni?
0: Huwag mo ko nakabalusin na. Do si Kuya Eric ni Agabirada. But anyway, ti ano ni sila may, paano sila maghipos bik kon magulan?
4: Ano man actually ang naistorya man ato ng mga residente dito kay nang nagpadulong kay Five Paul. Hmm? Uyag lang Manila mabatian kag ma, ma
0: kag mapakita, kag mapakita ang mga placard. Tinakuan nila ang sides ng DNR.
4: Actually, kay Five, kung tinguaan man naton na maistorya kung tani ang mga opisyalis ang nasambit ng opisina apang wala dito kay bangod ni Ara sa seminar.
0: Ah, so, why man na yan nga nanirado lang sila?
4: Kaya nakita nila nga damo na tao sa guwa.
0: Natural, bisan ako man, budlay na yan.
4: So, amunta ka kay Five Paul, suno sa mga residente dito, isa sa mga concern nila is ang ilagid sa ating nga palangabuyan eh. No, amunang ilagid nga first concern dito. Kay suno dire, ang ilang mga palangabuyan dito sa lugar, ilabi ng ilang mga nga ginapananong ng mga tubo, nagkaapektuhan na ka kay Five Paul, kag ti, masobra na, dire, based naman sa informasyon, di masobra na 3,000 hectares, no, ang ginpang buldos, no, ng mga kaumahan, kag ti, ginpang tapan ng mga kabukiran, agud ni Tamnan bala nasa Sining Palm Oil kay Five Paul ti ang isa sa mga panawagan nila nga nadabuot kag ti apektado git ang ilang palangabuyan dira sa lugar. So nga nagapanawagan sila sa DNR nga kung tani tagaan man sila protection bala ilabi ng ilang mga palangabuyan.
0: Di paano na sila gaan protection kag ginabira nila oh piste ko no layas. Ikaw bing ginabira ka na mamabulig ka pa.
4: Oh, may panawagan din nga ibalik ang dutang natauhan sa mga tumandok. Ano mga munang mga panawagan
0: Bek,

0: Sino nga ba si mga tambok na siya? Pagkakagani? Ano nga ba sa inspired?
1: Ay! Sa army! Inspired sa army!
0: Sige, kasi mag-gusto mo mag-maninoy sa iya. Amo naman niya, bali ko niya. Ako naman ba, basi mo tinatanong pa ba yan?
1: Ay, ang buti mo, Robic, ah! Gakadaranan ko, Blubic, tood mo, Blubic. Kaba't ikaw to kay Berto, kay Ina, mahiligod sa armas? Ay, ikaw ya pilang may armory kaya di ba?
0: Ano armory na mo tertangke?
1: Collector kaya sang armas di ba, Bek? Oo, hobbyist ka o collector?
0: Anong nugay na
1: armas ng istorya ta gani? Di ba la? No may ka armas.
0: Armas ka ano na? Yambal, isipi ko anong armas.
1: Bago tabi si Ubre, tabi anong armas tabi?
0: Ati, kabalo ka na na. Tinatanong ka ba yan?
1: Ay, sige. Ah, but anyway, hopefully, big magaan sila sa mayong kwa na, nga solusyon. Kaluoy mo na sila to. Yung pang tapok sila yung big. Kaya yung kuha ina mga duta, big. Abi mo dapat, big may sugidan. Balik ang isugidan nila. Wa patay ni Bisilion Guerrero mo kay si Julio Valiente.
0: Ito ginarelate mo pulis sa mga pinikula.
1: Hindi ba? Amo na yung mga tagpangapin sa mungunguma. Si Julio Valiente kay si Leon Guerrero. Gulang na to sabi, subong. Wala, ginsugida ko ni Tibos. Nga paborito sa kanilang tawon. Ginshare yun na sa akon. Ang akon ng mga movie, Jit Linya, yaya si Juan Palito Lapid pa. Anyway, anyway, Juan na. Sige lang, nang rally-rally lang sila. Himuabla 3 months.
0: Araw-araw ka man imo niya.
1: Di para nga malingan ang DNR, mapati na.
0: Actually, sir, kay 540, amun na nagapanawagan sila ganito gobyerno.
1: Sige, hon, ganit na. Kay consistency na dapat. Consistency, Bic. Rally ka subong tapos buhas wai naman pamungulan kana
0: ati amo to kanang Manila asta nga matubangon ni atubangon sila ang ilang panawagan ang gusto lang Manila kay Five Pole may baluan ang sabat siyang opisina agud nga matagaan man kasanagan ng ilang nga panawagan kay Five Pole.
1: Okay.
0: So far muna to nadulong update ini nga balita kay nadulong siya sang DTX 500 Mighty Sea kag D3 by report ikan sa patrol ini naman si kay Five Robic Nepal para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Salamat gid Robic sa imong report. Salamat kay Michelle. May duha ka mga lalaki o dakop sa by bust operation. Ang isa ko no security guard pa. Michelle, K5 News mo.
2: Police report. Yes, K5 JP kagabi no duhagin ni ka mga persona ang nagkaladakpan niya sa drug by bus operation nga ginpatigayon sa Police Station 9 adriya sa may barangay Punta Taytay. But actually ang purok na ini K5 JP nasudlan tani pag bagyo ginapanagiyahan siya sang isa ka persona no private person man kag ang gwardiya mismo ang ining lugar ang ara dito ya sa sulod sa balay sang subject nga si alias Jopet sa case ng JP. Ining gwardiya ang naka-uniform pa actually sa mga kapulisan or pagsulod. Bit-bit niya pang iya service firearm na shotgun sa case ng JP. Kagati sulod niya pagpumangkot ta nag-ano ka gari sir? Siling niya nag-gagto sa puno kay mabaka, makuha sa sang kambyo niya. Sabi ko nga, naging kamyuhan niya ka, naging bakal mo. Sili niya, sudaan. Pero wala ba sudaan sa sulod ng balay? Kaya pido alas buhukti na sa gabi pa sa adyo, kay Sir JP. Mabakal pa lang siya sudaan. Kagati sa dalayo na ito niya pagpamangkot, nahibaluan ta, nga ining gwardiya, galit ka kay Sir JP, parulado ni may anay katso sa itong 2018 na homicide. Kay Sir JP, tunog ka iya, gikan siya sa Muste, kaga naparulan, nakatrabaho bilang gwardiya diriya sa siyudad ng Bacolod. Isa sa dakong palapangkutan nun kay Sir JP nga nakatrabaho ining paruladong persona kay ti ang gwardiya

0: licensee. Tagati wala ni siya marilisens ang lisensya kahit si magwagi na yan siya and sa imo nga NDI sa imo mga police clearance sa iban pa nga mga requirements nga may ara ka sang hit kun wala may ara ka na team or kaso ka before or na threat to deter at sunod yan na gid man ko na sa iyo NDI hit pero gin ako niya kuno ka kay 5JP ginaas siya kailan pero hindi lang siya yakakuha sang lisensya so di modo pag-apply sa ng security guard sa agency, peke ang ginpakita
1: ay niya na, no, na man.
0: Lisensya. So, karoon nagsasalalampaw ang niya kato, kasi duha-duha, makaguha, sa JP, kasi parolado, dakop sa baybas, may mga sampaw-sampaw, tungadugang nga kato, pati ang shotgun, nga ginabit-bit, nga ginpangitaan sa mga kapulisan natin sa lisensya, waay man may makita, kasi sa JP, kasi kung itong nag-duty guard, along with your the papers man, ang imong service firearm, wala man sa iya, wala siya uyat kay K5JP. Si nagasalalampaw karon ng kaso sining si Joket. Pero hindi ni siya ya ang subject sa bybas. Ang isa ka persona naman niya nga subject sa bybas, amo niya ang taga-diragid sa among barangay kay nagatrabaho bilang mangisda. Ini anay preso man
1: hey.
0: K5JP sa kaso ng rape naman niya. Dira naman sa ilaya ng barangay.
1: Do may mga do may kumbuyahan sila yamang?
0: Oo, correct.
1: Mga pag inupdanay sa mga former priso.
0: Nagreunion nila kay JP. Kagati ang gwardiya lang galing Kasubo lang kay imbes nga gwardiyahan niya ang bilog na propedra. Ang balay ito yan ni Jupet ang yagin
1: gwardiyahan. Ay na, no tema kon mo biyaan mong post mo.
0: Correct.
1: 11 general orders dapat di kayo magbiya sa post mo unless relieved.
0: Correct.
1: Di ba lang?
0: Kasi on duty siya. Ba ko nung duty mo? Niya 8 to 8, ma'am. Pinkupi, alas duty pa sa
1: atin. Eh, Michelle, mabakal sa kanyang sudan. Mabakal sudan?
0: Wala to sudan. Naman lang yung GP. Kung naman lang makukurutar nga mabakal ka rambutan, mapati, pa ko kami rambutan sa lamisa. Pero why sudan?
1: Pwede
0: liga sa
1: sudado.
0: Sudado naman sa mga changi mo.
1: Gani. Oo.
0: But anyway, so no,
1: inayon. Kita ba yung pantalyahan niyo yamang?
0: Correct.
1: Ay, no, gaya ka na yung pantalik ya. Abot ka na ni Michelle. Michelle pa yan. Doon si Rukit niya. Oo. Sangunaya, abot ka na ni Rukit. Subong yung lain na niya.
0: Abot
1: ka na ni Michelle. Si Michelle pa yung pantalyahan niya. Una, no.
0: Kamal lo ba sa Manila?
1: Kung
0: kambay ko sana, siguro manaka sa lubi. Doon pati, po, may dami sa lubi mo. Mas gusi. Pero ang guwasan na yung aswang naman yung story kung smaka.
1: Amo na da. Sige ba, kaya dumaano na si Jirilo ma-report. Standby na siya.
0: Yes, sir. Anyway, kay K5JP, ang duwa ang preso na karon sa Police Station 9 kag magapangarubang sang patong-patong kaso. Inangaton balita gikan sa patrol nga ginadulongman sa aton sa kaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kaluan sa Negros K5 News Event.
1: Salamat gid Michelle gidulong sang DTX Coffee Mix nami inumon nga kape kay kape ka naga detox ka pa. Bang si ano si Chester o si Jerilo? Wala sister? Ah, sige, check ta si Jerilo. Ah. Kay Dirak Panay manigapon sa baybas to. Ah. Jerilo, i K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jerry. Ate. Wala siya? Hoy, gapon? Aran siya, papang? Jer? Ay, ambot siya mo, Jerry, lang. Jer? Ay! Si Joseph na lang, Jer?
3: K5 JP, matiyon ako.
1: Ay, ambot ko, tas ko, gina pa.
3: Ang galing ang K5 Jin Paul, wala o Joby.
1: Ah, okay, sige.
3: Bago lang yun kay Kibab Jean Paul, no? So, kay Kibab JP arestado ining isa ka tricycle driver matapos nga nakuhaan sa nga lima ka mga pakete or sachet or tatlo ka sachet sa nga suspected shabu nga nagabugat naman sa lima ka gramo ka K5 JP, dito yan sa may barangay Barangay San Juan sa Banwa San Pontevedra. So kagapon ini isang hapon pasado alas 3 ka K5 Jean Paul October 6 kagati ang ining operasyon ka K5 Jean Paul ang ipatigayon sa Pontevedra Municipal Police Station nga aging kasanaman sa sospetsadong si alias Dudong Aloga 46 anyos ini ka K5 JP kag nagabiyahe o nagaubra bilang tricycle driver kag residente ini ka K5 JP sang Porok or Biante Village, Barangay Miranda sa Banwa sa Pontevedra. So nakuha siya ka K5GP ang tatlo ka mga sachets ang ginasuspet siya na shabu kag nagatimbang or mayari ini sang estimated weight ka K5 Jean Paul sang 5 ka gramos kag nagabalor naman sang 34,000 pesos. So nakuha man siya ka K5GP ang balor 500 pesos nga drug by bus money, isa ka brown sling bag kag isa ka black nga jacket kay K5 Jean Paul kag 840 pesos nga kwarta sa sining sospetsado. Sa karon kay K5 Jean Paul ining suspect ti aminado man nga ti nagagamit ini siya sa illegal nga droga kag sunod sa aton sining kapulisan kay K5 Jean Paul binulan or isa naman kabulan kay K5 Jean Paul ang ila sining gin patigayon nga surveillance and test by sa sining sospetsado kay K5 Jean Paul. So karon ang sospetsado ara na sa custodial facility sa aton sining Pontevedra Municipal Police Station kag pagpasakaan ni ka K5 Jean Paul sang kaso nga violation sa Section 5 and 11 sang Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So muna ka K5 GP ang aton sining report and ang ang report naton kay K5 Jean Paul ginadulong sa Kalwan sa DTX 700, D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si ka K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News ZFM.

0: News.
1: D3 Bio. Yani ka ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ako katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mamaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mamaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ba, daw may condition ta priyaw?
10: Ah, oo, good pre.
11: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
11: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
11: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susunod sang 30 minutos.
21: My long lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagpanalakit nga baka.
22: Liyaw kalikot.
21: Salon Pass.
23: This is a mental health classic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kitkamusta nga?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
26: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
27: Papauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. CUSIP 2026.
30: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
19: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
31: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolo. Malunod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

ka K5 ang aton oras sa 11:11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. This afternoon makaupod ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. diri sa K5 News FM. Welcome natin, of course, dari sa aton nga program It's Your Time to Shine, ang aton nga mga suki nga nagapamati sa mga nagkalain-lain nga barangay dari sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sa mga taga-barangay Handumanan. Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Barangay Estefania nga nagapamati gid sa aton nga program this afternoon. Thank you so much also sa mga drivers, sa mga construction workers, sa mga amigo namon nga mga security guards, kag sa mga vendors nga naka-tuned in naman sa ilang mga radio sets dari sa K5 News FM. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule available sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental.

0: Kay Paul. Salamat sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Para lang sila, padayon nga nagapamati, padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Libre ang pagpakonsulta ha, mga ka-K5, sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex, dari sa siyudad sang Bacolod. Sunday to Friday, bukas na sila sa pagserbisyo. Pero sirado sila kon Sabado. So gina-inform ko gid ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang mga advice naton bala kung paano sila maka-recover sa ila ginabatsa. Pwede sila makabisita sa clinical branches o sa mga clinical branches para sa libre nga pagpakonsulta. May branch kita dara sa Banwa sang Hinigara. May ara man sa Kabankalan. Mahalan lang naman. And of course, dari sa siyudad sa Bacolod.
1: Sa sariling mundo, tayo lang ang may alam.
0: Dugay-dugay, naging ko wala kabati kay Inday Zilia Velchez Escamos.
1: Kanamuan at ang hangin ay may kalami.
0: Sa aton nga mga suki dira sa Sagay City, sa mga taga Mulo, Kabuk Island.
1: Kaping kita.
0: Yung hapon gid sa inyong tanan.
1: Magdama.
0: Ang akon nga pagbisita dira sa Mulo, Kabuk Island, nagapabilin nga damgo hasta subong. Kay wala pa gid ko makakadto dito sa ila. Sa mga himata ni Inday Zilia Velchez Escamos dira sa Mulo, Kabuk Island, good afternoon sa inyo. Alauna, just i-8 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Isa pagid ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga mabakal man sa mga KSS resellers sa bilog nga Bacolod. Kag bilog man nga Negros Occidental. I-check nyo na lang dara sa inyo nga lugar. Kung sino mga KSS members dara nga nagabaligya sa Klinika Spore Biotics. Namin siya tumaron para sa mga senior citizens nga masami nga gina LBM or masami nga gina constipate. Lain gid man niya kung healthy ang aton nga
1: chan.
0: Nagapanami pagina siya sang aton nga mood. Nagapanami ilang bala permiso ang aton nga pamatsan.
1: After a while,
0: mga ka K5, wala pa sang bagyo sa gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kaya ang siling sang pag-asa sa bulan sang Oktubre, may isa tubtubduha ka mga bagyo na posible magporma o kung magsulod sa PAR, no, sa teritoryo sang Pilipinas. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa. As of 4 a.m. kaina, may mga lugar sa Visayas area nga mangin magalumon kag may mga pagpanaguog. Bangod sang Intertropical Convergence Zone, mga ka-K5, bangod sang ITCC. May mga areas man or may mga lugar man sa Visayas area nga posible mag-experience sang magalumon nga kalangitan kag mga pagbubo sang ulan. Aside from Visayas area, apektado man sang ITCC ang Mindanao area, subong man ang probinsya sang Palawan. So nagpaandam ang pag-asa nga maghalong ang mga residente sa sini nga mga lugar. Bangod posible nga magbaha kag maglandslides kun magbubo na gid ang mabaskog nga ulan, mga ka K5. Alauna 21 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, nalipat gid ko, kinanglan matamyaw ko sila anay.

daw hindi niya amo nga birthday song ang akon nga ginaplay diri sa akon nga program every time nga mag-greet ko sa aton nga mga birthday celebrators. So mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is October 7, 2026.

Subong nga adlaw, Miyerkules, mga ka-K-5. Tatlo gini sila ang nag-celebrate sang ilang birthday. Inala ko man nga wala si ka-K-5 Boom Granada kay na birthday niya gali, Subong. Huwag siya nagmuno kahapon kay D-Design ba? Happy birthday ka K-5 Boom Granada. Ang upod paginamon sang una dari sa K-5 News FM si Tuto Harold Ikan. Nag-celebrate man sa iyong birthday. Galisubong Tuto Harold, happy birthday sa imo. Kung may tiyempo to, makakita ay ginta na kag makabanding-banding sa liwan. Happy birthday, Boom, and Tuto Harold Ikang. And today, nagasaulog man sa iyang kaadlawan, ang utod sang akon ihado sa kasal na si Matmat Lianes. Birthday subong sa iyang magulang, Paulo Lianes. Na met ko naman si Tuto Paulo Lianes. So happy birthday sa inyong tatlo once again, Boom Granada, Paulo Lianes, and Tuto Harold Ikan. Nagsatanan-tanan nga nagasaulog sa ilang kadlawan today, October 7, 2026. Happy birthday sa inyo. Kabay pang hatagan, pagid ka mo sa Ginoo sa malawig, pagid nga kabuhi. Maayo nga lawas, kaya mo lang ginaiyan, no? Kung maayo lawas mo, maglawig ang kabuhi mo, may chance ka, gid nga mag-champion. Kagbagin malipayon sa imong pagpangabuhi diri sa kalibutan. 1:24 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Laksan. Sa mga nagapamati sa ato sa Santa Clara Subdivision, Sir Dadboy Mendoza, good afternoon. Sa mga tricycle driver, salamat niyo.

0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio. Oh, baby. Avid listener man, saying it's your time to shine program. I'd like to greet also Sir Marlon Conde. Sinagapamati man right now si Sir Marlon Conde. Good afternoon sa imo, sir. Salamat, Gil. And Sir Lito Infante Pitaliar. Salamat man sa pagpamati, Ma'am Henny Onlo Abas. Thank you man kay Jones Pellegrino Bernason. Salamat gid sa pagpamati. And sa kay Ma'am Janielle Gubat once again, good afternoon. Kay Ma'am Bings Delphine, kumusta si Ma'am Bings? Mayang hapon sa inyo. Ang mga suki ko gali sa Dela Market, dugay ko na wala matamyaw, no? Thank you very much gid sa inyo. Especially sa mga kilala ni Ma'am Bings Delphine dala sa Nonoy Store. Sa mga nagapamati sa aton, sa mga kapihan, sa mga batsoyan, sa mga karenderya, mga kalanaan, bakery, sa mga grocery stores dala sa Adela Market. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:29 PM mga aton oras, mga ka-K5. You know what? Ang glucose kinahanglan ina sang aton nga lawas para makaangkon kita sang kusog, puwersa, energy, para makahimo kita sang aton mga dapat himuon kada adlaw. Ano ba lang ginahimo nato na everyday? Siyempre, nagatrabaho kita sa uma, nagaubra kita sa opisina. Ang iban, nagaiskwela, no, ang mga kabataan. Dapat yan kung nagaubra, kakaon, kagidganon. Especially kung nagatrabaho ikaw bilang kargador, driver, construction worker. Kinahanglan kaon, kagidganon. Kaya ang kanon may glucose, amo ni nagahatag sa imo sang energy. Kaya kung wala ikaw sang energy, of course wala sang kapasidad ang imong lawas, or wala sang kusog ang imong lawas na maghakwat, magmaneho sang salakyan, or kung ano pagidadara ang himuon mo ng mga activities. Galing kung may problema, bala, for instance, ang imong lawas wala na sang kapasidad sa pag-convert sang glucose into energy. Siyempre, dira na posible nga magsaka ang imong blood sugar level. Kung magsaka na ang imong blood sugar level, pwede nga mag-develop ang diabetes. Pwede na nga magka-problema. Take your DTX 500 capsule every day para hindi nga magsaka ang imong blood sugar level, para hindi ikaw magka diabetes, mga ka K5. Gusto ko man pasalamatan si Sir Jose Talandon Segurado. Mayong hapon gid, salamat for tuning in. 1:31 PM mga aton oras, mga ka K5. Ang oras ginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. Very safe sa aton nga mga utod nga mga diabetic. This is Sunshine Lacson. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: 1.5 K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasa mi kabala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, oh, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mabasaga butika! DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap! Mabasaga sa mga butika! DTX Beauty Soap!
7: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics na ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayon na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili.

Balikita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. May gusto lang ko i-share sa aton nga mga tagpalamati this afternoon dari sa It's Your Time to Shine program. Kay wala ni namon ma-report sa inyo sa El Castigador. Daw mga nagliligan pag ini actually nga adlaw naglupok nga balita. Pero hindi dari sa aton sa Pilipinas kundi sa international news na isa ini ka natabo dito sa pungsod Russia. May ginatawag na sila dito nga Anti-Plague Research Institute of Siberia dito sa pungsod Russia nga isa ini ka research laboratory. Kag reportedly may isa dito ka empleyado nga nabawian sang kabuhi. Mga ka-K5, base sa aligasyon ini nga empleyado nakakuha sang bacteria sa laboratory. Kay dira nagatuon sila sang mga balatian, mga bacteria. Doon nakakuha ni siya kuno sang bacteria sa laboratorio. Kag ini nga bacteria amo ang responsible sa ginatawag naton nga isa ka infectious disease nga plague nga ginatawag. Ang plague mga ka-K5. Gasala ko sa kabandera kaga K5. Ang plague mga ka-K5 isa ini sa mga infectious disease nga madugay na nga nagaapekto sa tawo kag ginakabig ini nga makamamatay. Nagduman ko abi sang una sang naglupok ang balita bala sa COVID-19 no Radyo Bandera time patungo. And isa sa mga nabawian sang kabuhi bangod man sang COVID-19 ang aton nga kaupo diri nga si K5 Rushmore Ubas. Si kabanderang Rushmore si Tiggs no ang akon nga friend nga very very close to me. No fear, together we'll cry happy tears. So the nations turn their souls. Ang balita subong kay ang mga health professionals sa bilog ng kalibutan is on high alert. In fact, ang Amerika nag-offer na sang bulig sa Russia. Kung kinahanglan nila assistance, bulig. No, parang mapunggan ining paglaptas ang infectious disease nga ini. Kay ang report is may ara na sang pila ka mga individual nga ginpaidalom sa quarantine. So isa ang patay and may mga ginpang quarantine nga mga individual. Pero ang siling sang Russia, it's not true. Hindi man gid ni seryoso nga kaso. Hindi man gid ni makabig nga seryoso nga insidente. Pero subong nagapangayo sang impormasyon sa Russia, ang World Health Organization, angot sa sining natabo nga insidente no, sa dito sa Anti-Plague Research Institute of Siberia sa pungsod Russia. Ang siling gani sa World Health Organization, nagahulat-hulat pa sila sang report, sang information, angot sa sining insidente. And siling sang Russia, wala man sang report nga may napatay nga isa ka laboratory worker sa Russia nga nabawian sang kabuhi bangod sining bacteria. Buot silingon ginadenay sang Russia nga may natabo or may insidente nga amo sini didto sa ila no nga pungsod. So nagsiling ang World Health Organization, nagsiling man ang iban nga mga health authorities nga siling nila delikado ni kay ang Russia nagapanginwala kag indi maghatag sang nagakaigo nga impormasyon. Pero as I've said, may mga reports nga may napatay na nga isa and then may gina-quarantine na sa Russia bangod sang bacterial infection. Alauna 49 ang aton oras mga ka-K5.

Salamat man sa kay Mami Lilinting Balinas nga nagapamati dira sa Southern Negros. Good afternoon sa inyo. Si Inday Rosel Akuyan Sumagaysay naka-comment pagani sa page ko. Kumusta ka na, Inday Rosel? Sa kay Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio, once again, good afternoon. Sa kay Sir John Ray Tabara of Murcia, good afternoon.

importante, mga ka-K5, nga masuportahan ang aton nga immune system pinaagi sa pagtumar sa mga suplemento, especially sa mga senior citizens, especially sa mga kabataan. Alauna, 55 ang aton oras. Let's pause for break. We will be right back with Pinanid Sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos gid lamang sini.

0: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapagat sa mga buti ka.
2: So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
3: Kun may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, sir boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkalipunga ka or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa sir boy.
2: Anti-fungi.
3: Pero ang suggest naton, labihin man ninyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio. Ti, way labalaba imo, ano, imo sa patos.
4: Imo mid, alay mo yung midjas.
3: Labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3 Bio, sir boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, sir boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, daw ala ringworm, no, infection ni siya, caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
2: Lala.
3: Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3 Bio. Ibutang la as topical ointment, sir boy, ang aton nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midjas, mahal gidya. Subong niya, midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
3: Ako, lagi ko midyas, sir boy, kaya why ko yung nagbakal.
6: Gachinila, saan si Doki?
2: So, subong pinin siya kapat niyong factory sa midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos, sang iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika D3 Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Count.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine we
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Ni, nalipay gigo balabas ta mag-day-off ka kay ti. Gapuli ka di sa uma. Kag magpahulom na yon sa akon.
1: Pahulom gidya?
0: Oo ni eh. Wala ka may idlaw sa akon ni haw?
1: Siyempre, naidlaw man doy eh.
0: Muna iya. Ay, oo gali ni. Di, kamusta man ang obra mo dito sa City Proper?
1: Okay man lang doy ah. Amo na nagaling. Dong, wala pala kay tulog ang mga tao, haw?
0: Di, siyempre, kay syudad mo. Ay, din mayuni nga. Mahalin ka na lang to. Kag magbalik na lang, Dribala. Mapakasal ta ni. Kag mapatukod na sang Rosira.
1: Amo man yung kaning handong ko doy eh. Mapatukod na Rosira kag mga rindo talamdan.
0: Ti ara gali ni. Paano ta na malabot ang handom ta kung hindi ta pagsuguran?
1: Ay, malabot ta gina doy ah. Supot ka di sa aton kay masupot man ko dito sa City Proper.

0: Nagbalik na ang nobiya mo nga sinini, Doy?
1: Oo, Nay. Ginpadalaan ko to sang tunga sa sako nga red rice, ah.
0: Ay, bau, ah. Dumag-asawa na ka mo ba?
1: Sige lang bala, Nay. Dram nagyapon pa kadto, eh.
0: Nga agin padalaan mo siya bugas, kay ang amo niya sina may arosera di sa aton lugar.
1: Oo man gani, Nay. Pero laing gidya ang gindala niya halin sa palangga niya, eh.
0: Ay, Diyos ko. Dumapatay ka ginda kay nini.
1: Oh.
0: Sos, kadamo sang babae di sa aton lugar, pero dira ka gidya sa iya daw na. Ay, naku. Do ikratan man ang klase babae. Ay, halin sang nagdalaga na. Ay, do wala. Agad kuya kakita sa iya nga nagpalapit sa kapilya.
1: Nanay, bala mo. Manginumagad mo naman na si nini, Nay.
0: Oh. To sige, ah. Konsin ang mapangasawa mo, Doy. Okay lang, kuya, gihapon, ah. Nagahambal man lang, kuya.
1: Oh, Nay?

0: Meg, ginaulat ka doon, hindi ka gabi sa birthday, ah.
1: Oh, ano? Ay, wala, nalipat ko, Meg.
0: Lipat-lipatan mo lang ba? Naton, base ang unod sa utok mo. Sinini na lang, kid.
1: Meg, siyempre, nubyanay kami ni Nini.
0: Meg, aminsaro mo niya si Inday? Wala niya kaaginubyo. Ikaw lang ginapabot, sina? Gwapa pa. Oh. Nga-hadra ka gidya kinini, haw? Nga-kabalo ka naman. Nga-damo na yan, nubyo.
1: Meg, ako nang nubyo subong ni Nini. Kag-isa pa. Wala ko yung labot siya, Meg. Importante palang gaya ko ya. Kagong kaisa bala, Meg. Ma-video call kami nga dua. Ah, nag-kuhan kami, ha? Nag-apakitay, ha? Kabalo ka na.
0: Bot sa imumig, ha? Binastos na yung imumig.
1: Oh.

0: Ote, ne. Kamusta ka, da?
1: Ari, doy. Bago lang ko tapos luto. Ari ko sa kwarto.
0: Ah, ati, mayo man, ah. Ote, ano, wala ka pa na niyaga?
1: Wala pa, doy, ah. Ginahulat ko pa si Tuto.
0: Ah, ay nga, aara da siya sumungaw? Wala di siya sa arusira?
1: Ay, oo, doy, ari di siya. Basi karon pa da siya makadto sa aton.
0: Ayun, ne. Upod na karon sa iya. Kay matabo ko to sa arusira.
1: Ay, di na siya magpasugot yun to iya. Pwede na ang taong muda ko balay.
0: Ate, wala ta siyang mahimo ni.
2: Ne, dali ka dito sa kwarto. Eh, tapos na ako paligo.
1: Doy, doy, bayan na ito ya. Kay may isugo sa kong si Tuto.
0: Ay, ne, ne, ha, ne, dalikit lang, ne. Hello, hello. Ay, ginpatay na yun amon nga video call nga duha ba? Ay, ano to man? Ay, nakita ko git si Tuto Pacifico nga nagbukas ang portahan. Kag, nagtampi lang siya sa tuwalya. Kag ginagadya si Nini nga magsulod sa kwarto. Oh, Diyos ko. Do hindi amuhaw.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagin hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyo kalikot sa Salon Pass.
20: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist until recovery.
19: Salon Pass.
18: May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
19: Liyo kalikot.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Day, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
27: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
29: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag dekalidad nga motorsiklo, DuExam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Hindi ako makatulog. Nanuto kag inaman. Indigid ko maributay sa nakita ko kag nabatian sa tawganay na muni nini. Okay. Tub-tub subong. Wala gid siya makatawag. Kag nagkantuto kag ina sa Rosira. Wala man to nag-abot si Tuto Pasipiko. Akon bala. Akon bala kung... Ari na. Nagtawag na si Nene. Sabdon ko. Hello, Ne?
1: Doy, bago ka lang ka online, Hal. Inap ako nagatawag si mo, bro.
0: Ikukwa, Ne. Wala di bimayo signal ang piso wifi, Ne.
1: Tingala ko man.
0: Oo, Ne. Pero Ne, ano to kagina ni Man?
1: Ha? Ang ano, Doy?
0: Nagsulod kayo na si Tuto Pasipiko sa kwarto mo. Kag nagatampi lang sang tuwalya.
1: Ay, amugin na si Tuto, ya. Naanadaman ko ganito, ya.
0: Pero tani ba na, Ne? Likawan mo. Kabalo ka naman si Tuto Pasipiko. Balo na, ya. Basi balaw.
1: Ikaw bala, Doy. Lain-lain yung ara sa utok mo. Ay, Doy. Bahay na danay, Doy, ha? Kaya yung tawag kong Tuto, eh. Sige na. Tawag ka na yung tawag ka na, ha?
0: Dalikit lang. Ay, Ne. Doon nagkadugang ang duda ko. Doon may nagkakatabog, hindi amo.

0: Hai, doy. Ikaw lang to pagaling sang duwa kasako nga humay be?
1: Ati, sige, ako na lang tayo. Eh nga tayo, din ka makadto tayo?
0: Eh, maihaw takon sang kanding ni tiaon mo.
1: Ay, birthday gali subong tay?
0: Oo, tapos mo mapagaling. Apas ka mo to ni nanay mo ha?
1: Ati, sige tayo.

0: Duha ka sa ako ang ipagaling mo, Doy.
1: Ay, oo, Tso.
0: Ate, sige, ako na lang ning mabakal sa upa mo.
1: Ay, hindi ko lang guro pag ibaligya, Tso, ya.
0: Uy.
1: May baboy man kami nga daan, eh.
0: Ah, ate, sige. Uy, labay man galing ako, Doy. Dibuinas gid si Nini, no?
1: Nini? Ay, sino nga Nini, Tsoy man? Kidoda mo man din Nini sa aton nga hayop la?
0: Ah, si Christina bala, ang bata ni Parilito.
1: Ah, eh, oo, Tsoy. Nubya ko na, Tsoy.
0: Nubya?
1: Oo, Tsoy.
0: Paano mo na siya manubya? Kay siya na niyang managiyas ang arusira nga ini?
1: Ano, Tsoy?
0: Oo. Nagigad nga adlaw, ari di sila ni Boss Pacifico. Kaga ginhambalan kami ni Boss. Nga si Nini nang mapadalagan sang arusira.
1: Ano, Tsoy? Ano, Tsoy?

0: Meg, grabe ka sakit gini mo sa ako din hindi, Meg.
1: Tisiling ko gini. Daw dapat tsagan ko gid, Meg. Abi mo, isugid ko patanay sa imo. Iti sa nagligan niya daw, Meg. Nagpagaling ko to sa Rosira. Ara si Dini.
0: Ano, Meg? Upod
1: kay Tuto Pasipiko. Nagulagid ko magsalamig. Ginasawa, ginang nubya mo.
0: Meg, anong buhaton ko man?
1: Meg.
0: Ano, Meg?
1: Mano ka pa, Be? Alang-alang man ang agawon mo kay Tuto Pasipiko si Nini. Manggarano na, ya? Ikaw, ya? Perte, no? Perte, gyo si Nini, Meg, no? Gingamit, ginang utok, ya. Amon lang ni Migo. Total, hindi mo man siya makontak, tubtub subong. Buloban tayo lang bala sa Rosira. Basi makadto siya. Iti, amon ang hambal mo. Nga siya ko nung mapadalagan sa Rosira, Meg.

0: Doy. Doy. Daw pila ka na kadlaw din nga balik-balik sa Arosira, how? Wala ka man may ginapagaling. Ano? Maubra ka de? Sinaga kay hambalon ko si Ma'am Nene.
1: Kwanchoy, ginahulat ko ba si Nene?
0: Uy, si Madam Nene? Uy, Doy, maakig na ya si Toto Pacifico kung mabatian niya na.
1: Ate, madam na kong madam, Choy. Pero Choy, labay man akon, makadod siya subong?
0: Aara siya ho. Iya ina sa lakyan ang pick-up ng ina.
1: Choy, daligid lang ha. Sugataon ko lang si Nene. Ne, salamat ne. Nag-abta na gid man kita kadua.
2: Uy, Doy. Nagpagaling ka?
1: Ne? Amo na ng reaksyon mo sa nakita mo ko?
2: Siyempre, kay ari ka madi sa Rosira. Nagpagaling ka? Hambalon ko na lang si Nung Lito nga libreng imo pagaling. Ako nang bahala.
1: Ne?
2: Ha?
1: Hindi amo sinangulat ko sa imo. Paano ta? Paano mga handong ta? Ne?
2: Doy, ang handom niya doy dugay pa na. Ari na oh, ang handom ko ginauyatan ko na. Masakit man tuod doy no, pero hindi kita doy para sa isa kang isaya doy. Doy.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa aton mga suki dira sa Banwasang Binalbagan. Good afternoon sa kay Nonoy, kag sa kay sinugani, no, yung imo amigo dira sa Kwan, sa may Manukan, si Piyok, no? Kapamati na sila kadahapon sa It's Your Time to Shine program. Si Toto Pax siya, pero may ko di makita sa takuling ho, gababay-babay na, basta maagyan ko siya, matimingan. Gababay-babay na siya kay Mami Shai. Pasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa tuoy himamaylan sa ilang pagpamati man sa It's Your Time to Shine program. Especially ang aton nga mga KSS resellers nga suki tagid na iya. Solid na solid ginaya sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa kay Ma'am Helen De Loyola, si Ma'am Helen is from Kawayan, no? Dira sa Banwasang Kawayan. Salamat man sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Kawayan nga every afternoon nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Sa panahon subong, ang pagpakigrelasyon daw hampang-hampang lang ya para sa iban, no? Ito ina ba lang daw trip-trip lang para sa iban.

hampang. Ang inyo nga ginahimo, pwede ina nga magbunga. Paano kung hindi ka handa? Paano kung magbunga? Paano kung magbusong ka? Ihaboy na lang sa basurahan ang bata. Pila nakita ka beses nga nag-report sini sa radyo nga may mga fetus, may mga lapsag nga nagakasapuan. Bisan diin lang, ang iban ginahaboy sa basurahan, ang iban ginabilin sa CR, na masakit nga kamatuoran nga subong nga panahon, dawala na sang value ang kabuhi sang lapsag, nga hindi na importante ang dignidad. So, kuntani no sa mga nagapakigrelasyon nga mga babae kag lalaki, inang seryosohon man bala na ang mga babae hindi nami nga ang inyo nga boyfriend tagduha ka bilog, tagtatlo ka bilog. Tapos ang lalaki hindi man nami nga ang inyo nga girlfriend tag-apat ka bilog. Tapos hindi man manami nga kunupod mo ang imo nga girlfriend, ang imo nga mata, may mag-agi lang nga naka-shorts, gapilit na dito dayon ang imo nga mata nga nagaliliso, gid nga nagalulubag gid ang imo nga liog. Kay matanaw ka gid sa babae nga naka-shorts. Anyway, subong ang mga babae. Kadamo sa mga babae nga very practical sa ginatawag naton nga relationship. Collect and select. Sang una mabatian ko lang na nga yamuhat sa kwan mo, sa mga lalaki mo, inang mag-ulong istorya sila bala nga nag-yamuhatanay sila, masiling sila nga. Pre, sige lang bala, pre, collect and select. Ah, no? May gina-date na sila, may nubya na sila sa pihak to nga banwa. Sa pihak man to nga syudad, may ara man. Bote, amuning masumalang mo ang babae nga praktikal. Ginadoble-doble ang relationship. Kag kun sino ang makabuhi sa iya, dira siya maupod, bayaan ang isa. Grabe na. May mga lalaki man bala nga amusin eh. No, very practical. Tagduha, tatlo kabilog ang nobya. Kung sino makabuhi sa iya. Kung sino makaprovide sa kinanglano niya. Dito man siya maupod. Na? Tiang duha, gatalangison, gahilibion. Amo na bala, kaluluoy lang. Actually, babae, lalaki, amusin na. Nagahambal na gani ang iban nga. Sige lang mamisign kay gabaan man na siya. Makakita gina siya mamisign sang katapat ya. Nga ginadubli-dubli niya kami, tagtatlo kami kabilog, tagduha kabilog, apat kabilog. Makakita gina siya mamisign sang katapat ya man. No nga sa ulihi, matalangison gina siya kay hindi siya ang piliog. Gani nga kung nagahigugma kita, kinanglan inang matuod-tuod. Kung nagahigugma ikaw, unahon mo man ang imo kaugalingon. Iplastar mo ang imo kaugalingon. Antes ang iban nga bagay. Kaysa tuod lang sa pagpakigrelasyon ang iban, daway kasiguraduhan.

Anyway, ang ginatawag naton nga kapaslawan sa paghigugma, ara ginaya, nagakatabo ginaya. Before kita magpakasal sa isa ka babayi or sa isa ka lalaki, maeksperyensahan ta gid na iya nga mapaslawan kita sa paghigugma. Ang importante lang ang pagbaton sang mga natabo, because you know we don't have a choice kundi batunon ang aton nga nangin kapalaran. Pero di ko giniginahambal, hindi importante ang pagkatumba sang tao. Ang importante

gabi ang iya nga pagbangon pagkatapos niya nga natumba. Alas 2:42 sa ngaton oras, mga ka-K5. Hindi magkahadlok nga mapaslawan ikaw sa paghigugma. Kaysa kada pagbangon mo sa mga failures, disappointments, frustrations, nagpromesa ang Diyos nga hindi kaniya pagpabayaan.

Mayong hapon sa kay nang dressing ka nga nagapamati dira sa kada sa di samtang nagapamutos uga do ka nami kadto da noy no ang uga bala paborito ko gina. Ay hala, may sugpon gali o. May isa ka kilo kaderi nga uga kay idol. Idol kaginila. Since you've got thank you, Gid, na sa mga vendors dala sa Kadis City. Ay, wow.

I'd like to thank also everybody there sa Purok Mars, sa Barangay Singkang, at sa mga taga Purok Magayon sa Singkang Airport nga nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program.

Good afternoon sa mga taga Pulo Pandan kay Sir Dudes Labrador. Kasi nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program. Sa mga taga Barangay Zone 4A, nagamonitor gid sila Joy Lan, Joy Lan Labrador. Maria Lynn Mancesa, Luis D. De La Cruz, kay Jude Tai, kay Maybeth Labrador. Thank you so much no, sa mga suki ko dala sa Banwasang Pulo Pandan. 2:46 p.m. ang aton oras. Magtumaros ang Klinika D3 Bio para protektado kita against infection. Para mas magbakod ang aton immune system.

0: Ang Julie Hinovea Lumugda, Inday May Dagay, salamat ba? Please take care of your heart. Halongin nyo ginang inyong akorason, hindi man namin nga permi lang nagasakit ang aton nga dughan. No? Ako yung may panahon, ginaya nga nagasakit ang akon nga dughan. Kinanglan mapakuway, gid kita, hindi man namin nga kung kaisa kulang kita sa tulog. If you are 40 years old, 50, 60, ilabi na gid kon, senior citizen ka na gid dyan. Kinahanglan ang tulog mo is 8 ka oras pasaka gid. Halungan gid nga hindi magsaka ang aton nga blood sugar level kag ang aton nga blood pressure. Pwede maglupok ang ugat sa aton nga brain. Share this thought with me. Pwede kita ma-stroke, pwede kita ma-heart attack, pwede mag-matabo ang ginatawag nila nga cardiac arrest. First love never die. Magtumaros ang DTX 500 capsula adlaw-adlaw. Dinyo gid sa pagtumaros ang Mighty C syrup sa mga kabataan ninyo. First love. And Mighty C capsule para naman sa aton mga active men and women. At para sa mga senior citizens, aminin nyo ang Mighty C nagapabakod pa na sa aton nga kaugatan. Alas 2:50 ang aton oras mga ka-K5. Ma'am Annabelle Alonzo, good afternoon. Uy, birthday gali subong sang anak niya. Si June Kerwin Alonso is celebrating his birthday today.
1: Aking mahal.
0: Palangga kagid ni Ma'am.

kami isang mensahe ni Ma'am Annabel Alonzo para sa anak niya. Nga nag-celebrate sa iya ika-26 anyos na. Anak Kerwin, pantay ang pagpalangga ko sa inyo ni Kuya Morayen. Patnubay at gabay hanggang dasal ko lagi sa Diyos. Tanging dasal ko lagi sa Diyos. Patnubay at gabay. Tanging dasal ko lagi sa Diyos. Anak Kerwin, happy, happy birthday. Hindi man tayo salat sa karangyaan. Pero tanging pagmamahal ng isang ina. At paalala lagi sa kabutihan at pag-aalaga. Ang bukod tanging mairigalo ko sa iyo, Kerwin. Happy birthday to you. That's from Mama.

Pasensya sa background ko, Ma'am Annabel Alonzo. Thank you, Ma'am Nelia Barsaga. Good afternoon. Sorry, mahal. Si Nanay Utay, kumusta dara sa Barangay Punta Tayo?

0: Alas 2:52 ang aton oras, mga ka-K5. Bo, hindi naman ko kabasa sang aton nga kapalaran.
1: Muling paluluhain ka.
0: Ang pag-inom sang coffee, abi ninyo, nagapasaka baya na sang acid. Nagapa-trigger ina sang hyperacidity. So ginahanglan pangita gid tayan sang brand sang coffee. Kagamito nato na everyday nga hindi ya makapa-trigger sang hyperacidity, Dios mio. Kung magsaka ba yang inyo nga acid, hindi ka mo katulog. Kung gabi maghigda ka, do nagabalik ang kinaon mo sa imong baba. Man pwede nga kung gasaka ang acid mo, di ba? Feeling mo, daw puno ang imong atsanga. Siling mo, hindi lang ko magkaon, kay daw puno ang akong atsanga. Kay gali, hyperacidity na ang nag-a-atake. Tapos daw masuka ikaw, my goodness. Inom ka coffee tapos hindi pa DTX coffee mix ang ginagamit mo, nako patay. Pero may kagida-atakihon sang hyperacidity. Pinahanglan DTX coffee mix, very safe pagidya sa mga utod naton nga diabetic. Sa mga utod naton nga positibo sa diabetes. Mas manami kung DTX Coffee Mix ang inyong gamiton nga brand sang coffee. Last 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Available man ang mga clinical products dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Makabakal ka mo dira sang DTX 500 capsule, DTX Coffee Mix. Ara man dira ang Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Extend Food Supplement, Give Your Kids My Disease Syrup, and Memory Plus. Parisan yung gato. My Disease Syrup and Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Bye everybody. Thank you very much. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Yan nga mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Pila naman sugar ni mo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan na karon, kaupod ta sa diskasyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
6: Kada to XRGP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
5: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
6: Kung delikado sa mga smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklong mo, Sir JP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-detex 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
2: TGX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500!
6: Now, ang lain pa, ang paghaklos ang sikanhan smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
5: Grabe, arsenic po.
6: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila mang gagainom DTX 500 kag may TC or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
5: Correct.
6: Especially ang baga.
5: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
6: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag may TC. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag may TC or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa sikanhan smoke sa imong mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo na ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman ang nag-release sang enzyme nga nagakontrol sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa sikanhan smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag may TC. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo utod, imo tiyo, aga pa, haklo mo ng sikanhan smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapian, may atuman.
5: Oh.
6: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag may TC or Pure C.
2: DTX 500!
9: Jose Benlo, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
9: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
9: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5.

This is your other big mix right here on K5 News FM 322. Hey, how are you doing, folks? How's your Wednesday afternoon? Merong listen naman po tayo midweek. So hopefully ready na po tayo. Ready po tayo sa lahat-lahat. O kung ano man ang pinagkakabalan natin sa araw ng Biyerkules, sana ay naging productive ang araw natin ng Wednesday. Oy! Nako! Since October 7 ho tayo at ilang araw na lang at magpapasko na, mukhang inuuna ako nito. 7-8 days na lang at magpapasko na. So since malapit na, ako ay magbibigay ho sa inyo ng magandang

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa apo tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa lecithin, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Bad, oh my condition ta priyaw.
8: Ah, oh good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisan may edad na ta pag-un pa yang tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene Omega 3 kag Vitamin D3 nga nagabulig pabakot sang aton tul-an. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyog kalikot sa salon pass. This is a mental health lasting camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyog kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product. Kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first year permit number FTEB-263388 series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle promo.
3: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya, imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tan palamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbun sa katong drama sa kanginan. Ngayongin magkuhan sa leksyon, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Pagkakadugin!

0: perang nahot na lang balang kuluaon mo sa kon sa swildongan eh. Tapos 19 pa lang mila.
1: Ay sige lang bala ma'am. Iwala ta sinimahimo. Basta para sa kabataan, ay bahala na magpurdoy ako.
0: Ay di sige eh. Pero sa dasun bulan ha, hindi ko na yung pa-advance mo na kabatik ka. Kaya daw ako pa yung maperdi sa tondua.
1: Ati, oo ma'am ah. Kung hindi, hindi eh.
0: Anong siling mo, Mila?
1: Ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang, kung hindi, hindi eh.
0: Bo, anay ka, Mila, ha? Naano ka man? Nga daw ka lain na gitsubong sa imo, how? Ay, matyagang kublasin mo daw, naga-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagkasabat-sabat ka na subong sakon. Ay, abihalin ka na lang sa balay. Kaya no high blood doon, kuya sa imo. Hala, himusa ng mga gamit mo. Halin ka na lang gitsubong, get me gila. Ha? Kapatid ka?
1: Ma'am Runa?
0: Ay, palihog lang ha. Palihog lang, Gidmila. Halin na lang. Nakabatik ka! Halin na lang!

0: Pre, kamusta ang scatter? Daog ka naman o basi di daog-daog?
1: Wala, pagid ko ka daog, liwat pre.
0: Ang sikrito da pre, hindi lang pagkadaod-lawa bala. Kung may extra, mula na nga, magampang ka. Kaya wala pa yasang nag-milyonaryos panahor pre. Pero damo na milyonaryo nga namigado, inayatuod gina.
2: Ah, kabalo ko na pre ah. Kalma lang bala. Lingaw-lingaw malang niyang akon pre.
0: Te, pila lang na perdi mo?
2: Ha? Ha? Gamay ba man lang ah?
0: Ati mayo eh. O te ano, kapita?
1: Sige lang pre ah. Nakakape na ko ah. May balon ko kay nang DTX coffee mix eh.
0: Wow! Bungga kumpare ko ba? DTX si galing ginakape mo?
1: Oo pre. Nami abi. Kaga nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Daw napatian ko na sa radyo pa yan.
2: Ati uwi. Ay, dira ko man na yan na batian mo. Ah, sige pre, kape na to ah.
1: Kay matulutambay lang ko di anay sa igadalan ho. Basi may makuha pa ko di karoon nga pa sa hero.
0: Ate, sige pre, hamula ko pre.
1: Ah, sige pre.
3: Pre, kape ta.
4: Daw gakalam gid ang kamot ko nga magampang liwat ah. Daw naghanas ang paginawa ko. Daw mahampang naman ko sang scatter. Daw tupamatsyagan ko. Tumadaogid ko subungad law mo. Ay, daw ginapamatsyagan ko gid. Ay, nanong mayo ko ni ngayon man para nga makakwarta ko dako man. Dapat abi, kapitalan ko ginisang dako-dako para makabawi ko. Ay, pila pa lang dingadaan ang kita ko sa pamasadaw. Abi, isipon ko be. 1, 2, 3.

0: Hala, anong siling munay? Wala ka na o bra?
1: Wala na. Ginpahalin ako sang broha kung ama.
2: Ay, broha ka man ko ron, ay.
1: Ay, paghipos kay Kenken, ha? Paghipos. Heh, basi, tiwim. Mabiguwasan ta karon.
0: Hipos ta kin.
2: Tiga doga, pagkidang pigado ta eh. Eh,
0: hipos ta kin. Uha mo gigaroon ang parte mo.
1: Lintek ho? Isa pa ha? Mahuyapan ka gigaroon kin. Nagalibog na ba yung ulo ko ha? Nagalibog ng ulo ko sa diin mangita sang sayluhan ha? Basi karon, ikaw gigaroon ang mokpan. May imo ka gigaroon ha?
0: Eh, kin, lakat na. Lakat na to sa kwarto. Dali, biyaan to si nanay.
1: Pugas niya. Sige lang. Mamangkot-mangkot ko to ba sa tinda. Kung may nagapangita bulig. Isa may nagakakita ako na nga ginapilit sa pusti eh. Nga nagapahibalo, nga nagapangita sang bulig o kung servidura. Pero mas gusto ko na lang ah. Sulod balay ang ubra ko ah. Eh, pwede ko yung gihapon kahampang sang scatter. Bisa patago lang balaw. Ay, hindi ko yung maguntat ah. Asta nga hindi ko yung makabawi. Kay, may ara daan nga ginahambal ko no. Mga hulubaton nga daan nga hambal nila. A winner never quits. Gusto gid na. Kay paano ko yung makabawi kung mauntat ko? Pero kung sigihon ko ni, may chance agad niya nga makabawi ako. May chance agad niya.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Alas 12 na pasado. E wala pa yan makagrahe si Booking, haw. Ang isa niya kaupod ka driver. Nakarimit na. E siya yung wala pagyapon, no? Eh, may nagatawag sa cellphone ko. Ah, sabdon ko. Hello? Si Donnie?
1: Hello, boss? Boss?
0: Oh, hello?
1: Si Booking ni?
0: Eh, Booking. Eh, din ka. Kaya napang hulat ko sa imo. Eh, wala ka pa yung nagrahe, haw? Gintawagan ka sa cellphone mo. Wala ka man nagasabat.
1: Boss? Aari ko di sa police station, boss? Gin-hold up ko?
0: Eh, ano? Eh, sanayin ka police station, ha, Booking? Eh, kamusta ka? Wala ka pilas?
1: Wala man, bossing. May black eye lang ko, ah. Kay mabato ko tani sa ila mo. Mabato ko tani sa hold upper. Kaling ginsumbag ya ko, boss. Kagagin kuha yung cellphone ko. Ang ako nga ginpasadahan, oh, boss, gid.
0: Ah, sige lang. Hindi lang ina pagpanumduma. Kwarta lang ina. Eh, mukhang makita lang na. Ang taksi, ah. And then?
1: Gindala nila, bossing. Kinpapanaog ko nila.
0: Nila? O ko niya? Pila ka taong nag-hold up sa imo, haw? Ha? Kaya nahambal mo niya. E, daso naman subong nila. Wala ka santong sugid mo, Booking, haw?
1: Boss. Gina-nervyos pa ko, boss. Isa lang ako. Ang hold upper, boss. Pero ka na ko gatawo. Kag, ano man lang yung pwersa ko sa iyaman? Ito, palito lang ko ya. Siya ya, daw si Arnold Schwarzenegger. Galingin ang masumong ang ulo ko ya, boss. Naigo ko sa kiniumulya, galingin-lingin ginya ulo ko. Busing, mapasugat ko, tani. Walang ko di blakwar, tagay nungpliti. Ari ako di sa police station, boss. Kinagpa-blatter ko.
0: Sige. Tugwaton ko ikaw dira.
1: Salamat, boss! Salamat, kid boss!

0: Ang tarantado nga muking. Nga adri yaman niya sa ugsaran kuya ginggarahing taksi nga ginabiyahi yaman. Nga ginagarahi yaman ito sa tag-iya?
1: Oh,
0: kung kisabaya. Nga gusto ko na langit mag-star sa putok-putokan sang bukid para hindi na kami permine magkilita ay mo. Ay, nga ginayawaan ako kang ginabuisitan sa ginaubra nila sa pag-abuhi nila. Ano man ni sila yaman? Ay, daw hindi ko kaintindi sa mga drama nila sa kabuhi. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.

0: akin. Galibog lang ulo ko.
1: Ano ba niya?
2: Ano nga? What's your problem?
0: Tarong bla. Nuga English bla.
2: Ano nga? Gusto ko yung mag-practice English. Kay ma-call center ko yung magdako ko.
0: Galibog ang ulo ko. Kasi nanay. Ang baliya ha. Wala na siya obra. Permis lagawa ni tatay. Permis lagi nagawa ni tatay sa may obra pa siya. Ayan, pag-insubong.
2: Eh, ano pa, be? Pigado, gid?
0: Ay, takaan ko, ah. Tanid ako na kung subong ba? Para kahalin ako, de. Kag... mangita na kobra sa Manila.
2: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Para hindi mo na mabatian ang baisay kag yaw-yawana ay dire sa balay. Sa tuod lang, tutokin. Natakaan, nagi ko sa pangabuhi, daya. Pigado, gid. Pigado, gid ya. At tutokin? Ano to? Nagsindit sila na yaw? Nano siya? Nano sila na?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Durtes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga kabiyan, sulit kininyo sa pagbabati ang mga matawang kasumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung itmakuhan sa pagtulunan, ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Damake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga!
12: Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Oras ang K5 News FM alas 4:30 na ng hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador.
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador.
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
19: El Castigador.
18: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 7 kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palabati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon na may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5. Live mo kita mabalian kag malantaw sa amin sing mga social media accounts at YouTube channel K5 News FM Bacolod 101.5, TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa amin sing duwa ka mga Facebook pages K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kita mabadian via live audio streaming sa application sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphones ang K5 News FM Philippines. Ginapdan ako sa ako sing mangkilan ng mas paring partner sa technical side upon si kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Mga kaki-five, lilion ko, baby, pila ng kadlaw, baby.

0: 69 días na magkakipay. Pasko na. Pasko ako ha. Hindi magkalipad. And of course, gusto naman ang Meow Kakipay with Renny Plastar na pinakagwapo nga picture ni Kakipay. Boom nga Granada. Okay, nagahiwat karon siya si Kadlawan. Happy, happy birthday sa naghiwat o kung Kakipay Ethan Gali.
1: Alright!
0: Nga lang ko nagwa sa nipakita siya. Ako sir, ang nagbulos kay Adrian. Ipakita ang picture ni Kakipay. Boom Granada.

Do palso ko kay Five Bethana do pigawaw. Do ay gidapong ipakita picture ni kay Five Bumaw. Do ma kusian kay gini kay Five Bumbwa.

Amun na yan. Happy, happy birthday ka K5 Garby Complete. Boom, granada. Natin yung butang nyo. Ka K5 Carlo Benedict Oberas. Ayo, aka Boom Granada. Mahublasan ka man sa mga birthday greetings, no? Dapat naman nga kung mag-birthday kids K5, hindi ka mag-absent. Oh, kay kung mag-absent ka, lang tawag, gagawagin matutuod mo nga pangalan na kay K5. Boom! Oo na ako, nung mag-birthday ko, hindi ko mag-absent kay sigurado, lain gina nga pangalan ng magwa yun mo. Happy, happy birthday, Liwat, kay K5 Boom, Granada. Ya, isa ko nung kalupok kamal ni Mama Chuli Kulado. Uy, galantaw si Kagipay Boom. Tapat kay Guno Ethan. Ma'am Julie Nunez Kulado, Bing Selfin, di magalaw na. Sir Ron, say, ipadala ko lang da kay Bea Claire. Magalaw na ang Pasko mo. Ay, Ma'am, di magalaw na. Salamat, gina. Uy, thank you so much, kid. Chuli Kulado, happiest birthday, Mr. Hugot. Our ISIL coordinator, Sir Boom Granada.

0: Marikris Navarro, kagpapang Erning Poderoso. Si Obispo Galunada. Sa Barangay Vista Alegre, kag si Jude. Alas 4.39, check kami si Kagipan Shine Lakson sa mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kibalaon tano naman nga mga balita karon nga iga-presentar ni Kagipan. Grabe, abi lagi din, iga antan time. Abi, play, ipa-play. Ipa-play Kagipan Bedrian ang emotion nga tribute kay Kagipan Boom. Grabe, yung tribute tanya gid ko.
1: Alright!
0: Abi, bebe, ano na? Oh? Ano na sa? Ikaw manatan! Ate, huwag ginatan ah. Gin pa, sulod mo na si Buo, si Kagipay. Bong kayo mapaara, kagli, maintra, kagli, daya. Sige, check na si Kagipay, Shine Lakson, mga Kagipay. Oh, ibalaw ta mga dalag ko, Kagipay, Shine, please stand by.
2: Kagipay News FM, live report.
0: Kagipay, Shine, ibalita mo.
3: Maying hapon, Sir Rods. Kumusta nga ko nga signal? Kay daw, call center agent.
0: Oo.
3: Buong sa gihapon. Okay lang, Sir Rods. Pasensya gid. Kay ginhatagan ko niya na isang prioridad ang report nga nagsulod.
0: Uh-huh.
3: Actually, kahapon pa ni Sir Rods, gina-confirm gid naton kung bala makabi gid man nga misteryoso nga balatian ining nag-igo sa isa ka laboratory technician sa Russia.
0: Uy!
3: Padumdum ka to sa COVID-19, Sir Rods.
0: Oo.
3: Hindi ko ni pag-i-report para sa publiko nga mag-panic ka. That is not may ano ah. Kinahanglan abi aware kita sini.
0: Uh-huh.
3: Kay amo maning natabo sa COVID mo. As far as I can remember, may napatay to nga kwan nga doktor sa China. Una nga nagmasakit rather ang doktor.
0: Mm-hmm.
3: And wala siya ginpahanugutan sa China nga i-report o kuno share sa publiko ang nagakatabo to sa Wuhan bala kay damo-damo to ang ginpangtrangkaso and then sa isa ka komunidad do kadamo-damo sa mga naglala kag may mga nagkalamatay.
0: Uh-huh.
3: So atong doktor nga nagpositibo man sa COVID amo tong nagbulgar nga may natabo nagali sa Wuhan China nga amo sina. Now sa Russia, Sir Rods, may information kita nga nakuha nga may isa ka laboratory technician sa Siberia nga napatay.
0: Uy.
3: Bangod na isa ka bacteria. Bacteria niya ha, ang COVID is virus.
0: Mm-hmm.
3: This is a bacteria. Dito sa Rod, sa Siberia, may ara sila sang laboratorio nga ang ngalan is Anti-Plague Research Institute Siberia and the Far East.
0: Mm-hmm.
3: Ini siya nga laboratorio, diri ginapatigayon ang research angot sa sining bakterya nga nagahatag sang balatian sa aton nga baga. Daw ini siya nga bakterya ang plague nga ginatawag, actually PLAGUE. Dugay na ni siya, Sir Rods mo. Makamamatay ini nga bacteria. Kagdugay-dugay na ni nga balatian, actually. And once nga makaangkon ka sini, pwede kagidya nga maglala. Pwede nga maapektuhan ang imong respiratory system. Tubtob nga mabawian ka sang kabuhi. Nga may report nga daw nag-leak ang bacteria. May report nga may naapektuhan nga isa ka laboratory technician kag nabawian sang kabuhi.
0: Uy.
3: May report nga may ara sang kapin 200 pagid ka mga persona.
0: Wow.
3: Nga ginapaidalom subong sa quarantine bangod sining paggwa or pag-leak sang bacteria.
0: Way pangalan ng bacteria, no? Way pa?
3: Plague. Ang bacteria isang ang tawag nila is plague eh.
0: Oo.
3: Though amo na ang I'm not sure if this is specifically the name of the bacteria, but when we say plague, it is a serious illness, isang kaseryoso nga balatian nga tuga sang

0: bacteria nga ginatawag nga Yersinia
1: pestis.
0: Pestis.
1: Oo, pestis.
0: Baka mo na si Rod, no? It is a rare disease, no? Mm-hmm. Sunod sa information na to nga nakuha, subong, no? But ano ining ginakabig nila nga misteryoso nga balatian nga gintunaan sang pagkapatay sining isa ka laboratory technician. Ang gusto sang Amerika, Sir Rods, para sa Russia is to be transparent. Kay ang Russia subong daw ginapanginwala nila nga may seryoso nga balatian nga nag-igo sa isa ka laboratory technician. And hindi sila mag why nila ginakuan bala ginahambal nga dapat maghalong ang publiko. And for so many years ang Russia ginatago gininila mo ang mga aligasyon nga may ara sila sang kumbaga secret weapon ang gamito nila is germs, kagaw, batok sa ilang nga kontra. Daan mo na, Blase Rods, ining ginatawag nila nga biological weapons. Ginakuan, ginaiyas ang Russia, ginapanginwala, nga may amuna sila, nga mga nagagamit, or nga may gina, ano ni, may gina-develop sila nga biological weapons.
1: Oh.
0: Sa gira, damo sang pwede nga mangin armas mo. Pwede nga, ano ganing tawag sini? Pwede nga kagaw ang gamiton mo. Pwede nga. Damo sang pwede gamiton eh.
1: Kaysa una, ginagamit pa lang sa una, kay Kipipsyen, daw inablang poison sa hangit, ano tawag na?
0: Oo.
1: Daw ginapasuhan ka, daw something like nga ginabutang ka sa chamber, ginapasuhan ka, ginapoison ka.
0: Iniya si Rods.
1: Iniya living organism ni Kipipsyen. Oh, masakit, balatian. Isa buwag mo bisa isa ka lugar mo na oh tapos di
0: yes
1: manglato na ya
0: yes hindi lang kay pagpilit yan niya sa tao ya si Rods ya hindi ka nakahimo sang dapat mo himuon mo kay ang feeling mo na ti syempre daw ginatrangkaso ka na pila lang ka oras or pila lang ka adlaw pwede ka na yang magmasakit makabato ka pa na sa gera kung magmalasakit na kamo da, kung ubuhon ka mo, kag hindi na kamo makaginhawa. Kaya ang iguo niya is respiratory system. So, ginadeny, ginaiyas ang Russia nga magamit sila sang biological weapons or may ara sila sang ginatawag nga biological weapons program. Mm-hmm. Hindi gid sila yung mag-ako. Subong ang Amerika, si U.S. Secretary of State Marco Rubio sang Amerika, siling niya kinanglan niya ang Russia ya maging transparent sa matuod-tuod subong nga sitwasyon. Ang siling ni Rubio nga ginamonitor na ya sang Amerika ang Russia very very closely bangod sining insidente. Now may report a few minutes ago nga nakuha ang news center nga may isa na naman nga napatay.
1: Uy, Russia, so, Japan.
0: Oo. Yes. Oo. So, duha na si Rods because ang una nga information, isa ka laboratory technician ang napatay and then may kapin 200 nga ginapaidalom sa quarantine. So, ang nakuha naton nga information a few minutes ago nga may isa pagid nga nabawian naman sa kabuhi. We don't know what's the real status sang sining health status sa sining kapin 200 nga ginasiling nila nga ginapaidalom sa quarantine. And Russia is very ano eh ano ning tawag kwan gid sila ya si Rods do hindi gid sila magpagwa sang anuman nga statement kag gina news blackout nila si Rods.
1: Aha. Oo. Ginatago nila balis publiko ni.
0: Yes, oo. So, ini nga klase sang balita, we need to monitor this also very closely. Pero nagpagwa man ang World Health Organization na siling nila si Rods, hindi ah. Kuan lang niya, hindi niya makabig na public health risk. Mm-hmm. Hindi delikado ang publiko dere. Bisan pa nga may report nga may isa ka laboratory technician nga nabawian sang kabuhi bangod sang plague. But you know, kinahanglan kuan gid eh. I-monitor gid eh siling sang Amerika and kinahanglan maging transparent gid ang Russia. No, ang napatay actually is a 28-year-old woman, no? 28 anyos ang ngalan niya, si Daria Slipulova. Amot insakto na
1: sa. Oh, muna ba siguro kay hindi mo na magbalum.
0: Oo. Nagatrabaho.
1: Pero ginpangin ginag-report sila sa World Health Organization. Gin-report nila wala kuno isang kaso na kakipev shine mo.
0: Yes. Amo na ganing
1: so, meaning, ginatago nila posible pero may napatay. Ang pamangkot, oo. Ano to ang ginkamatyan?
0: Oo. It's a dok isa ka klase sang pneumonia si Rods.
1: Mm-mm.
0: Oo. Ang ginatawag nila nga pneumonic plague.
1: Mm-mm.
0: Kag ang kagaw pag ang bacteria pag sulod ya sa lawas ang 28-year-old ni nga si Shipulova sang laboratory technician sang isa ka laboratorio dito sa Siberia sa Russia. Ang ginigo is ang iyagid baga.
1: Mm-hmm.
0: Kag why gid siya naka-survive si Rods? We need to confirm this.
1: Grabe, gin panginwala bi ni Javier Pizarro Cerda, amuning head sa nga Yersenia Research Unit kay Kipev Shine. Mm. Ang ambal niya ti nakakwan sila, nakasuot. Nga bisa may mabuka pasla kuno nga tube da, hindi masla kuno imalitan. Daw bagado ginapagwa nila nga ang ging kamatyan sang technician hindi tiya sa plague, hindi something nga daw amuna ang bacteria nga nakapatay. So that's amuna, why gin-link lang nila sa pneumonia.
0: Amo na gani si Rods.
1: Nga grabe,
0: dapat,
1: no?
0: Ang Russia, kinahanglan maging transparent. Mm. Tanawan niyo ba?
1: Sa Pilipinas, ginimo. Tama na ka-give up. Siya na dumduman mo. Bisan di COVID, gin-report COVID.
0: Tanawa bala si Rods na natabo to sa Wuhan.
1: Oh.
0: Gintago-tago. Kay gali, may mga infected na naka-travel from China going to other countries.
1: Grabe, no?
0: Wala naka-preparar.
1: Why ka-preparar? Why kahimo antidote? Ti may misubong at least ako ni pagwaan sang Russia nga akuon nila nga world o kung WHO na giing na igo kami subong may isa nang kabitika fatality himo tabi antidote para hindi tani mapadamo.
0: Yes, so amo na bala si Rods, no? That's basically the demand of America nga inang para bala makapreparar and hindi kagindi ni manami nga nagadevelop kamuda sang ilan ng ginatawag nga biological weapons sa si Rods kay
1: bisan si
0: pati bata ni nga wala labot yeah.
1: Bisan si Professor Brendan Wren gani isang London School of Hygiene and Tropical Medicine kag G5 siya ay nagkakabalaka man niya dapat i-report ni kay pabalaon para at least makatuon kami. Oh, sila nang nagatuon mo.
0: Do kwan, no? Oh. Do sa una, I don't know, Sir Rods, kung madumduman mo ng istorya, bisan sa Biblia, bala?
1: Oo, oh, ang napulo ka plagues.
0: Oo. Oh. Isa lang ka lugar, ya, kwan mo, ubos.
1: Ubuson ka na, ya?
0: Do amuna, bala, Sir Rods, no? Amuna ganing sila nila, ang plague niya, dugay, naging niyang balatian, na pwede mag-igo sa tao.
1: Mga kalalatan. Amo na itawag na ito nga mga kalalatan.
0: Makamamatay.
1: Makamamatay.
0: Siya.
1: Una to sa Biblia. Ang tubig, ginhimu dugo. Ang ikadwa to, ang plague to daw, nag-ulan pa ka.
0: Makamamatay.
1: Tapos,
0: makalalaton.
1: Ang ginlantaw, ginani is imjin, nga ipakita sa akon, ginulan ko to. Dason na ginulan sa mga ano langaw. Oy, grabe. May mga boils.
2: Right.
1: Hail. Okay, oh, damo-damo, pulo ka sa una. But anyway, namin diskusyonan gid kag tun-an sang aton sing mga mangin alamon, especially nagatuon sa antidote regarding sining epidemya ni KK5 Shine.
0: Sir Rods, samtang nagapanginwala ang Russia, kag samtang ginatago niya sang Russia, we need to do something also.
1: Yes.
0: Kay ang natabo sa China to sa COVID to kuan na to
1: pinabay-an man to be na to? May nagulpot naman to nga impormasyon sang una, it just happen lang ginpabay-an to, why to gin seryoso.
0: Mm-hmm. Oh. That is why gani si Rods, there is a mga program I need to break this report, this information, para nga kita ya mismo ang imo nga mga tagpalamati sa El Castigador may knowledge na angot sini si Rods. Si Rods, kaina sang aga gin ikuan ko lang ha, 30 seconds. Kaina sang aga gin interview sa Foro de los Pueblos nila ni Sir Eljan kag ni Sir Eric, si Attorney Harold Respicio. Kundi ginhangkat ni siya ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga uh-huh. Idalom sa kwan sa drug test. Ang resulta is nag-negatibo siya sa walo kasahi sang illegal nga droga. si Attorney Respicio subong gina-pa-refund niya ni DILG Secretary Rimulya, ang ginbayad niya sa drug testing. Kaya pakita niyang resibo, 28,011 ang cash nga ginbayaran niya sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City para sa drug testing, si Rods. Wala na oras. Bye.
1: Salamat, Tom Chay.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. But anyway, naging negatibo sa resulta sa drug test si Vice Mayor Attorney Respicio na.
3: Alright!
1: Ang sikat subong. Mga K5, buhay na panahon, mababuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga balitang lokal. Kaya mainom ko na isang DTX coffee mix. Ining kape nga may kape ka na, nakadetox ka pa. Magbalik ka palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga panumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
5: Pila imong na inom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oh.
5: Ya pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan na karon, kaupod ta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo.
1: Mm.
6: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
7: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
6: Mm.
7: 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke.
6: Mm.
7: Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP.
6: Mm.
7: Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
6: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
7: Mm. Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker.
6: Mm.
7: Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo?
6: Mm.
7: No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
2: DTX 500!
8: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 kay namin gid ini sa aton nga lawas.
9: GTX 500.
7: Now, ang lain pa ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
6: Grabe, arsenic po.
7: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. Lo? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila manggagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
6: Correct.
7: Especially ang baga.
6: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
7: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty C. Lantawa blas, Sir JP, sa balay nyo, aga pa ni Garilus tatay, padarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga pa ni Garilyo, sulod ka CR, bawa si Garilyo, kadtukas ka piyan, may atuman.
6: Oh.
7: No? Meaning halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: DTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
5: Pero subong, pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
9: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
24: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
28: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
29: Mag-usar sang salon pass.
28: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
29: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
28: My long lasting relief.
29: Tugtog 8 ka oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baka.
29: Liyaw kalikot sa Long Pass.
30: This is a mental call lasting for generic Long Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa Long Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
31: Halin sa pinakamataas nga bukid.
32: Nak! Kamusta nga?
31: O sa pinakamaliyo man nga isla.
32: Nay, gagraduate na ako.
31: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
33: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
34: Papauli na ko ka!
35: Go forward together. Globe.
36: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. CUSIP 2026.
9: K5 League of Champions.
0: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix.
1: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-brost mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batog. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back, Mark. K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa atong sigmasok, kinigi magalipat permi bag tumar sang suplemento. Ang suplemento nga makatag kayuhan sa atong kalawasan, ang Mighty C, the Alkaline Base, Vitamin C, DTX 100, kag Clinica D3 Bio. This time check na ito, Mark. K5 ang balita naman, gikan sa kay K5, Aubrey Suspenye. Ining masubo nga balita, kay ang mag-amay ang gindalasa sa isang kasalakyan sa may syudad sa Kabankalan. Ang masubo diri mga kaki-five, ahay, apat kig katuig nga bata o oh, kung apat katuig nga bata, patay. I-check ta ang detalye gikan naman sa kay kaki-five, Aubrey Suspenye.
0: K5 News FM Police Report.
1: Kaki-five, Aubrey, ibalita mo!
2: K5 Broads, mayong hapon kag sa tanan nga tagpalamati isang programa nga El Castigador, isa ka aksidente ka K5 Broads ang naglunta diri sa sur nga bahin sang Negros, partikular sa syudad sang Kabankalan kun sa diin mag-amay ang gindalasa sang isa ka salakyan K5 Broads diri sa Purok Taytay, Barangay Uringaw, Ginabulubanta, alas 8:20 ka ina sang aga ka K5 Broads. Kun sa diin ka K5 Broads ginbawian na gid sang kabuhi ang apat ka tuig nga bata samtang kasun naman ng iya sini nga amay ka K5 Broads. So ginkilala ang mga biktima nga amusanday alias Neil, apat katuig, kag ang iya sini nga amay ka K5 Broads nga si Lito, 26 anyos ka K5 Broads. Ang mga residente lang ni sila sang Purok Payong, Barangay Uringaw man, Kabankalan ka K5 Broads. Samtang ang driver naman sang Kia Sonet nga puti na salakyan amo si Marvin Tamondong, 39 anyos, isa ni siya ka construction manager kay K5 Broads. So, kagasakay ni ang iyang asawa kag duha ka kabataan ng K5 Broads. Mga residente ni sila kay K5 Broads sa Karangalan Village de La Paz sa Pasig City kay K5 Broads.
1: Uy.
2: So hindi sila taga diri kay K5 Broads.
1: Hindi nila sunadong dalan.
2: So suno sa impormasyon ang mag-amay ini mag-amay kay K5 Broads nagwashing ini sang ilang nga top do ta, I don't know if it's top down
1: na top down nga tricycle nga daw gidabot, pwede mo butangan baboy, pwede mo makargahan do muna nga tricycle.
2: Yes, kay K5 Broads actually ang area kay K5 Broads may kudal ini siya because ang tupad sang car wash may balay siya kay K5 Broads
1: Na
2: sing duwa katigulang nga babae. So ang amay ara sa guwa nagawashing while ang iya nga bata ara sa sulod sang kudal ka K5 Broads.
1: Uh-huh.
2: So, sa nakakita ay ka K5 Broads while nagasigi washing ang iya amay sang ilang tricycle, ang bata sa sulod naman nagatindugon lang ka K5 Broads.
1: Uh-huh.
2: So na hinali lang nga may nagahagunos nga salakyan kag nagdalasa sa kudal hasta nadalasa man ang bata kag amay kag worst K5 Broads ang bata gindus-dus panipakadto sa palay nga gindubuan K5 Broads. So makita naton sa video ka K5 Broads kay ina nga pag-abot sang rescue team, which is una gani nagresponde ang barangay bangon medyo layo ni sa proper ka K5 Broads ang Barangay Uringaw. Ang bata ginakuha pa sa likod nga guma, likod nga bahin sang ang guma bala ka K5 Broads.
1: Uh-huh.
2: Likod, ginkuha pa siya.
1: So posibilidad ba si kon na lasakan pa ni Wayman?
2: Lasakan yun siya kay K5 Broads.
1: O kay tinabungguan siya mo pagbunggo sa kudal kayang bata ato sa sulod sang kudal. Una binungguan kudal tapos nadalasdas tong bata kay nakita naton sa pictures kag video ang bata rin niya sa buli nga bahin sang sakyan mo.
2: Yes, kay K5
1: nalapawan sa sakyan bali.
2: Yes, gindus-dus pa na siya sa mga tao dito. Gindus-dus siya kay K5 Broads. Kay layo ni ang kudal, ginadalasa niya ang kudal and then layo pa ni ang gimbungguan niya nga balay kay K5 Broads. So doon na nag-stock tong bata sa likod ng bahin sang salakyan, gagin kuha pa sa aton nga rescue team, there's Kabankalan ka K5 Broads. And then base gani sa mga witness dito, ang bata pugid ang iya sini nga igo ka K5 Broads, sunok sa ila, wasak yun nga ulo sang bata ka K5 Broads. Kag base naman sa nakuha naton nga dito ka K5 Broads sa lugar, ang nagikan pa ay ning pamilya kay K5 Broads gikan ni sila sa Dumaguete.
1: Uy, nag long travel sila.
2: atong travel kay K5 Broads. Papuli na kuntani ini sa Manila, amo nga padulong sila sa Bacolod kay K5 Broads. Sa ilang aruto, to Magete City, to Kabankalan proper, kay mapabacolod sila kay K5 Broads. Papuli sa Magete. So upod ang ila bilong nga pamilya, asawa, sang driver, kagduwa niya nga kabataan kay K5 Broads. Actually, ang mga kabataan niya ni Gagmay pa lang, estimated mga edad kay K5 Broads, mga 6 to years old man ang kabataan ginakugos pag ani kay ginasang amay kag indik may istorya kag K5 Broads ining asawa kag ang driver because do na do wala man bala ka kabalo kag K5 Broads kung ano ang ila natabo bala sa ila so sa K5 Broads aminado ang driver sang salakyan nga natulugan siya an siya bala sa nadula bala iya bungo kag K5 Broads kag napiyungan siya among aksidente ini nga nakabunggo didto sa lugar
1: kag inang lugar kag K5 Obre kay kun lantaw ko sa damage sa yung salakyan hindi ni basta hinay dalagan niya no yes. Medyo dasig-dasig ni kayo ang impact kag ang UP total wreck ang salakyan ginalantaw ko diri iya sining itsura wasak-wasak kanyang uluhan nga bahin sining Kia kag K5 Obre it means dasig ang pagpadalagan sining driver.
2: Yes, dasig ang pagpadalagan sang driver base sa mga witness. Wala ka K5 Broads ang control because sambagan ay sa mga tao dito, amo pa lang man to nga na-aksidente dito sa lugar because secure bang gani.
1: Mm-hmm.
2: So along the highway, ang ilang car wash, hindi siya yaka K5 Broads, may kudal siya and hindi siya balayali kuon kag kurba dahon kay K5 Broads. So amo pa lang nga may aksidente dito kay K5 Broads sa ilang lugar. So gindala sa ospital ang mga involbado kay K5 Broads apang ang apat ka tuig nga bata ang gindeklarar nga dead on arrival.
1: Ahay.
2: K5 Broads padayon nga nagapaayo kag silinsang kapulisan bali gid ang tiil sing amay kag
1: agoy.
2: Ano man kay K5 Broads do critical man bala ang iyang sitwasyon kay K5 Broads. Ang pamilya naman sang driver sang salakyan K5 Broads ang ginpa-ospital man bangod may mga minor injuries to ang isa niya kabata kay K5 Broads kag siya man nagpa-assess man kay do
1: basi bala kay K5 Broads ang suspetsa ko mo niya tabo natulugan gyud man sa ako ya minado niya kag ang yab lang nga mga sakay natulog manaway man sang nakapamukaw siya nga samtang nagadrive siya that's why nga sa long drive dapat may isa gyud yang gabugtaw aside sa driver nga nagamonitor sa driver black kay K5 Obre nga pwede mo yung mapitkan o ibugtaw hindi magtulog no
2: correct
1: basi tulog lang ba asawa kag mga kabataan during that time sa aksidente kay K5 Obre aw
2: yes probably kay K5 Broads because Dumaguete pa sila halin eh wala ta kabalo kung nagano sila sa Dumaguete kay K5 Broads basi family outing or something pinpahayag sang aton na kapulisan kag given nga kapoy ang biyahe kay K5 Broads. So, amo na, sa K5 Broads, ang driver sa karon yara sa kustodiya sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Wala pa man sa initial nga inistoryahanay, base kay Police Lieutenant Alunan, Deputy Chief of Police ang aton nga Kabankalan PNP, sa tunga sang duha ka pamilya, K5 Broads, kag since 18 hours pa man ang regulatory period sini, magapabilin nga detained ang driver samtang wala pa sang desisyon, gid ang pamilya sang nabungguan, kag sang apat ka tuig tunga bata nga napatay gid kay K5 Broads, kun magapasaka bala ini sila sang kaso o kun hindi kay K5 Broads.
1: Oh, sige, ay kondolen sa pamilya. Salamat gid kay K5 Obre.
2: Thank you so much kay K5 Broads. Ini nga balita ginadulong sa aton sang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Report gikan diri sa sur nga bahin sang Negros ini si K5 Obre sa Spenie para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: K5 News FM. Report.
1: Muna gani samtang nagka-travel kamo magka K5 kun abuton kamo sang katuyo, ipahigad ang salakyan kag mag power nap. Kay hindi basta-basta yung aksidente, hindi mo na mabalik, no? Ano nang ma-delayed ka 5 minuto, bisan sa kauras pa sa imo, sining kagtuan kung safe ka? Natulogan ang driver, posibilidad ba sing iya nga mga sakay na tulog man, kagwaya makapamukaw sa iya. Ahay masubo. But anyway, sailo kita sa balita naman ni K5 Red Salgado nga nagkagtugid sa siyudad sa Victoria sa kaya ang lalaki nga nasapuan wala niya sang kabuhi dito sa Maya Ciudad sa Victorias, madamo galiya sang kaso nga pagpangawat. Oi, check tabi ang balita gikan naman sa kay KK5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: KK5 Red, ibalita mo.
3: Kung sa aton sila mga tagpalamati sa programa ng Foro de los Pueblos o sa aton sila ng El Castigador, ipadulukan aton direct area sa may Hacienda Angela 1, pati sa Maragutron, Ciudad Yasa, Victoria, sa K5 Road sa nalambot na ito dito ang isa sa mga nakasaksi una ang si Alex Mucho. Well, direct K5 Road sa iling biktima, nakitaan din siya sa mga tapasero dira pasado las 10 sa aga ang una nang hindi nakitaan dira sa witness amo ang iya sining chinelas nga nagado ang pink kag una pagkita dira ni alias Mucho ti pink na chinelas nakibut ini siya nga may aras nga nagapunsok dira nga dugo nga makita dira kun sa atong sining background medyo ti ito mo na man kini bronze kag mati kag apo ni siya nga lakon ba inita na dira siya may nagapunsok dira sa isa ka puno sang tubo paglili niya ang abi niya una kini bronze do sapat lang bala pro gali kasi gilili ni dira ang nagahapay nga mga tubo may nakita siya nga may nagakulob nga isa ka persona ang abi niya una babae. So amutong ni padulungan niya to ang iya sining na tiyo ang pinamagpot dito kini bronze kati kung pwede siya maupdan kag kay may gisuspetsahan niya nga posible babae. So dito, ginbalikan nila dito ang area, ang estimated na itong guru kiti Frods na gikan sa may Banose. Ang muna sa dalan kiti Frods nga nag-connectar padulong dito sa may dalan airport.
1: Dito okay.
3: Suho naton, ang muna sa mag-connectar dito, iya sa may circumference road nato dito sa may siyudad sa Bacolod.
1: Uh-huh.
3: Pero may straight muna siya, makapadulong ka dito sa may siyudad, iya sa Victorias.
1: Uh-huh.
3: Kaya siya after na sa, or before sa Taytay, nga doon nagkurbata mala nga Taytay kiti Frods. Kung mag-going ka dito, malapos man sa main road to sa Victorias kiti Frods. Pero hindi ka na makalabot dito, antes mag-Taytay, dira sa left side dumping area, gikan dira sa may dalan nga Banose, estimated, guro mga 200 meters, pasulod ka dito, direksyon na sa napadagat kiti Frods. So dito, 200 meters, gikan dira nakitaan, iling chinelas, kag iling dugo nga nagapunsok dira sa puno sa lubi kiti Frods. Dito, pagkakita niya, nagli-li siya, dito nakitaan nila liwat sa giyas sining tiyo, ining bangkay nga nagakulog kiti Frods. Gili-li, pagkakita ang abi nila babae, gali ang lawa sini Doni Wangon, kag madamo.
1: Pila ang distansya kag kiti Frods sining bangkay sang sadalan?
3: Sa dalan, guro mga estimated, guro na mga 25 meters.
1: Halin sa dalan?
3: 205 meters.
1: Hindi halin hindi inamin ko halin sa banas-banas lang nga
3: okay.
1: Halin sa dalan ining bangkay sang biktima.
3: Sa Hacienda Road dira sa may dalan dira nga duta gikan sa Gratindugan ang buta kanina ni SM Ding Taladico.
1: Uh-huh.
3: Estimated guro na mga 5 to 10 meters.
1: Lapit lang gali.
3: Lapit lang.
1: Visible sa dalan?
3: Kung hindi mo siya pagliliyon, hindi mo siya makita. Kung liliyon mo din siya, kay ang naghatag ito sa kumagapaklo sa ila, iling dugo ag ang chinelas kiti Frodse. Kay ang impormasyon nga nakuha natin dire, hindi ito ang gusto magpangunahan natin sa mga kapulisan, posible kay iling bangkay, ginsakay dira sa may isa kasalakyan, ginhulog, pagkahulog kini Frods kay kinitila si ini sa ulo.
1: Uh-huh.
3: Posible nga nagpagkanagdag do nag-agsik ang dugo kasi ni.
1: Uh-huh.
3: And then after that binutong ini siya pag dito ginsulod sa may sulod-sulod kini Frods ini sa katubuhan kagating mga 5 to 10 meters yung distansya gikan dito sa may chinelas na nakitaan dito ni alias Mucho nga kung sa rin ara marapin ang pwede sa may dalan kini Frods 5 to 10 meters like in distance. Kaya hindi naman sila guro ka tulod pa dito, iya siyang bangkay pasulod pa gil. Kaya mati magamon ni Kulo Kito Bronson, nagadali.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kinang lano, nagito sulod siguro siyang isa kaminuto or dua kaminuto siya. Dapat matapos na kagpaposisyon na ding salakyan kag makabalik dito sa may bagong dalan Kito Bronson. Amo rin, informasyon na nakuha natin. And then, dito, siyang ilan na sinin, ma-report sa kapulisan, Kevin Rods, pikitaan nila dito, kahit even actually ang pamilya, gin-confirm Kevin Rods, ha, na may pilas ining sa iya, sining ulo, ang ginatanaw natin, exit point, eh. posible nga ining armas luta nga gintaya sa may nanom sa iyasin nga ulo dira sa may sandaan nga pinalupok ang exit point dito sa babaw. Uh-huh. And then may aring man isang pilas sa iyasin nga guya, may pilas man sa iyasin nga dugaan kag magluwas na may pagbuno pagigro sa iyasin nga awak eh. Kag ang pinakasakit pagigre nila silulado din salvage ni torture. Kay man ang iyasin nga makakukus sa iyasin nga tiil doka angay siyang unto naton sa makagiramat amat iya kakas or bunot kita brods. So dito sa rikitan ini siyang mga residente dira mga tapasero gitawag ini sa kapulisan na ipadulungan man dayon sa kapulisan kita brods kag nagpadulong man ang aton sininga soko. Uh-huh. Well sa sining kita brods blanco pang kapulisan naton kung naman ang motibo sinin sa pagpatay kay mati magabunan ng area wala CCTV. Mm-hmm. Kag di madulog para daming lugar ay gitanaw naton ang sana dito dampi sa may National Road Kipa Bronze. Uh-huh. But kung tarawin naton dira sa area katubuhan pasulod dito dulong-dulog gidya nga area sa lahi. Kaya kung gintanaw naton ang gira na area pasulod dito Kipa Bronze ha ang balay guro kung di kita magsala do mga 300 to mga 300 guro to 500 meters guro kiting rods. Uh-huh. Iring distance dira sa bangkay nga sa puan padulong dito iya sa mga malapit dira nga puloy-an kiting rods. Amo mo actually ang estimated din nga akon play on sila sa mga puloy-an dira eh. Ang nakamakwaan ng information amo dira iya ang mga tapasero. But sunod sa investigasyon sa kapulisan natin, Kitebronsa, wala sa minabatian nga paglupok sa armas lutang. Wala man sa minabatian nga tsabaw o konsigitan na sa isa kanalaki nga nagpangayo iya sang tabang. Sa ginpadulungan naman natin, iyang purok muli na o barangay 1, sudat iya sa makulog sunod sa kakapitan Cesar Relios sa barangay 1. Madamo na manigilis ng kaso, Kitebronsa. Galing kibanti, inabalang i-report sa kapulisan, mag-detainty. Hindi man niya magdugay, kibanti, ipasakaan sa kaso masi ma-illegal detention na kapulisan nato na di makagwa man niya yun. Kag hindi lang niya ang nagpasubon sinisiya mga pumuluyo dira sa barangay 1 kundi iban pa ng mga barangay nga iya sini nga nabiktima kay Kim Rods. Even nga ni sa Kikikap Relios ginasulod man sini ang daycare center dira sa barangay 1 na sinangkuha dira ng mga gamit di ipasakaan sa kaso ni Kap Relios kag di nakagwa naman sa perisuhan ni Kim Rods sa galikuti.
1: So although nga ti patay naman yung biktima medyo masabad sa badlis barangay ni.
3: Amon actually kay ang mga pumuluyo dira kada magpuli sa gakwan ni nga preparado ti ko na mirto pertahan mo ko na makatalikod ka lang dako sansa kay Bronze ti magbibadulaan ini din dapat ti kag ini sa ginkumpirmar ni kapitan sa madak ni Landre ti nagagamit ini sa illegal nga droga kag nalulong ti kay Bronze sa scatter ti amo ni white trabaho kag posible nga ti amo ni pagpangawat ang iya sining resources agud maka gamit sa illegal nga droga amo ni kalikasyon kag ining paggamit pagsugal man kita broads online. So iyari pabatiyar sa bayan sa payag di kapitan sa Serelios sang barangay 1 kay kita broads iyari
4: isang pag file ko sa iya na kaso nga na priso na sa more than 1 year siguro. Basta wala kalabot 1 year. Wala ni sa gatiner. Kaya nauya sa sakong. Kaya ginsulod niya nga mo nga daycare center. So hakot yun ang itatanan. So ti, isang may ara, isang nadakpa na siya amon, gimpailan ko sa kaso. So amo na nga pag after pagwaya why na di sa nagatiner sa amon barangay so bisan diin na lang sa nagatulog
5: kuno mo gid kap ang mga gamit sa diker to like mga TV ginagamit sa kabataan tumaris cooker be magluto-luto sila mo tong pinangkawat
4: amo tong pinangwaya so na ng iba na recover man amon. No, so ang iba niya tiway gid na dispose gid.
5: Pero ba't ko kap mga pabuluyo di ko nun sa barangay 1 so iyan niya siya kay hindi gid ko nung masaligan kibot ka lang makatakilid ka lang ganit na likod why na dayon?
4: Ang taliibin ang iyang mga katiyaan o mga partidusan niya malikatan lang madula may madula din yung gamit sila. So amo na sa nga wala na din sa katiner kay damo sa ano damo sa sumon damo sa barangay nga wala ya gina atinan So ti wala man kami kabalo kundi in ang yang diin sa kadto. So hindi man amon mo ano ang nagapasumon sa iya.
3: Okay. So abuya took it abroad sa ti verity ang pamilya ti sarga ti Monica Dogol ang iya sininga uto ni gracia ni uto ni mata ti abroad sa ti uto na iya ti sakit para sa ila ti abroad sa gid patay gid ang ila sininga mata pag de kaparawagan sila sa ustisya ng kuntani ti mabuligan sila kag ti matubod ni suspetsado nga nagpatay iya sa ila sininga uto ni si alias Bonbon or Jomar Santillan ka ti abroad.
1: Sige, salamat Kiki Febred.
3: Salamat Kiki Febred sa patusin ng balita dulong sa ato sa Power Trio gaton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNVCO kanyang aton man sini nga DTX Beauty Soap sa may kong narakapanit may aras ang kalapap buni po at may magamit lang DTX Beauty Soap dahil sig na resulta mingin kutis artist na ka pa kag DTX Coffee Mix nakakatiyak na nakadetox ka pa kaupon si Patron ng K5 Martin di maisip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita ang serbisyo publiko kay Kaligabon sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM Police Report.
1: Maraming salamat kay Kipe Fred Salgado. Tiyo mo gani ang ginambal na ton. Himo ka mong kayuhan bla. No? Kay para hindi magkitid ang dalan nyo. Although nga ti pro-life kita, hindi kita gusto nga may ginapamatay dra nga mga tao. Pero para likaw na lang mga K5, hindi na maghimo sang krimen. No? Basi may nainit to sa iya, may nagapago to sa iya, may ginutangan siya nga dako nga kantidad nga huwag niya mabayran bangod sa bisyo niya or may ginispalko sa, that's why niya ginpatay siya. So akon pangamuyo, kabay po kong taning madakpan, may nang naghimo sining kremen para matag ba ng ustisya sining biktima. This time check kami si Kagifeb Wilson Villena kay ikapito ng adlaw ang Mascara Festival sa Bacolod mo. Ang pagpatukod sa mga kiosko sa Dalan Lacson para sa Mascara Festival ang ginpaisol. Ay, nga ginpaisol man. I-check tabi si K5 Wilson Villena.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
6: K5 Rods, ginpaisol ang nauna no, nga natalana tani nga pag-allow ni isang Guba Foundation sa pagpatukod no sa mga kiosko sa May Lacson Street inaibangod no sa naging desisyonan sa nga sangguni ang panglungsod nga session sa K5 Roads no sa tinalikdan nga Lunes. So instead nga dapat sining nga 12 sa K5 Roads no October 12 magasugod na kung tani pagpanakod ang pila ka mga kiosko no, especially ang mga brands pala ka K5 Roads nga amo kini nagarequire ya sa nga mga madagko no kon malaba nga adlaw para sa pagtukod sa ila sininga stage. Karon siyempre kinakonsider man sa nga council ka K5 Roads ang traffic ang perwisyo nga pagadalon sa mga residente kay mga establishment sa Dalan Lacson. That's why nagdesisyon ini sila ka K5 Roads no nga patigayunon ang pagtukod sa mga kiosko sa maabot na Oktubre 14 alas 9 sang gabi ka K5 Roads magkasirado na partially ang Dalan Lacson agud maghatag ligwa sa mga kiosko no dira sa nasambit nga lugar ka K5 Roads ini sa gihapon kabahin no sa pagsaulog sa Mascara Festival. Pero
1: October 12 sila ma-start until when sila ma-end?
6: October 18 kasi February, pero ang ingress na o kung ang pagkuha, usually kakatabo sila October 19 after na sa highlights sa 18 kasi February, no? Tuti nag-panghakroy, ini ang pilak na mga kiosko, mga especially mga brands, yung nag-kuha na si February, kinanglan niya sa nga dako, no? Nga oras para sa pagtukos, ilang stage, kini sa basta nga stage kasi February. Ang gusto, pag-anitan isang council, supposedly, kung mahimo sa 15 or sa 16 na lang sila tani ko, no? Magpanakod sa nga kiosko, galing lang kiti.
1: Pero tipanos na kabawi kay Kipe Wilson?
6: Actually, ang stage niya kay Kipe Roads, yan yung mga brand siya, why man na sila sa selling to mobile more,
1: okay.
6: Hindi sila yan, more on na promotion, hindi sila sa ilatag sa tagsa ka mga products. Pero ini mga kiosko yan kay Kipe Roads ng mga gabalik niya, inasal sa iban pa, amon na sila yan, mga gagmay na niya kay Kipe Roads ng mga tent, wala nga mahabot.
1: Pero nakasugod na sila sa Lacson, gawin po ko na kagto mo.
6: Wala, wala. Pag kay Febros Hawan, pag kay Dalan Lacson, so 14, malumpat, inis sa 12. So October 12, ma-expect na kita no, na may partial closure. Ina dira, magsugod alas 9 sa gabi. Kag ang full road closure, yung kay Febros, sa October 17 and 18. Two highlights, no? Dira sa may Dalan Lacson. So, di mo na, miskin pa paano, kinakonsider man o sa konseho ang, of course, ang kaayuhan man sa mga residente. Ang kung hindi, babla makapag-hassle, yung sa nako ang traffic dira sa Lacson, kay Fevons. Kabalo naman kita nga tika na tuig, ang mugin ang problema dira sa, excuse me, sa Lacson, kay Fevons, ang traffic, no, kung especially kung may mga fence na dira. So, tanahot ta ako na nag-inform na ni sa nga Gugma Foundation, actually, partner tama ni kay Fevons, no, makagina lang ang pirmahan na nakita sa memorandum agreement officially na K5FM ang official radio partner sa Mascara Festival 2026 Street Dance and Arena Dance Competition.
1: Wow.
6: So kita ang magkapatukar sa street dancing na music kay K5FM.
1: Sumati sa Saturn kay ang tingog sa Mascara mabatian sa K5 News FM.
6: Yes, sa K5 News FM. Kasi hindi man sila magkalipat kay Favorite Insert na naman, may activity man, ang K5 News FM, ang League of Champions Season 5 no, sa Bacolod City Government Center, maabot na nga Domingo, magasugod din na alas 8. So kadamo kita sa mga partners, kag-sponsors, mga K5 Roads, kag syempre, ang mga katitahan natin, mga
1: tao
6: sa Manila, this is the perfect time na magpatulong sa atong aktividad, kay this is a retro dance competition.
1: Yes.
6: So mapaili-paili.
1: So bati ko daw do makwan do si Mamang Michelle do matangga daw. Inang tangga bla inang hindi tanggang bayo bla. Awi ang tangga tangga ina blang daw da kaligings niya tapos ang iya nga andis sa sagwa daw si Superman bla. Pero hindi ah, eh, ibantayan nila ang ano ning ang costume ni KG5 Michelle kag KG5 Red. Oh, kasi oh, nga aton nga host mo.
6: Oo. Oh, wi, may gani ka KG5 Red, so mo na bantayan nato. No, but anyway, at least kipapano, temprano, pano na pabalo.

0: kasi ning mascara updates no kagina to sa inyo sa Kalwan. So Mighty City si Mayo Credit X 700 o dato si K5 Vincent Coralde na mas K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kakilingawan sa Necros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. Kita kits kita mag K5 this coming Sunday, October 11 at Bacolod City Government Center mag K5. Ang tanggi na panawagan naton ang tanan nga K5 Solid Supporters. May mga pre-games kami dito, no? Nga gamay nga tahampang sa inyo. Kita kits kita dito mag K5 sa Bacolod City Government Center. This is Miguel Baggins. Kita nag-sponsor na to sa panghatag niya. Salamat, Gid, pre ninyo. And of course, ang iban pa natin nga mga sponsors, tagaan, tagid niya dako nga pagpasalamat. Salamat, Gid, Honorable Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City. And of course, Gugma Foundation, no, for giving us the opportunity nga magka-asulod kami sa events ng Maskara. And at the same time, nangin official radio station sa Maskara Street Dance Competition. Aha! Alas 5.40, check na naton si KG5 Carla Defensor Longa. Kay kagabi, nagalibot-libot ko sa iban nga mga lugar sa Bacolod. No? Libot lang ha. Why ko sa mangin sudlan. Nagtiyog lang ko to check the security measures nga ginahimo naman sa aton sing mga otoridad. Inalantaw ko kung ano ka-preparado ang Bacolod. Oh, mayarad no 260, no? Ka mga kapulisan ang igaugment naman ang nagika naman sa Pro 6 kag Pro NIR para naman sa Maskara Festival. Check ta si KG5 Carla sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: KG5 Carla, ibal! Away pa, ibal pa lang eh.
3: Oho, oho, oho.
2: Ibal! Away pa. Alas 5.41 na ako, nagkapamati si Mama Christine de la Cruz, Mela E. Pera, Sityo Matamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan. Mamiya, makuan ka mo ni Mamang Maskara, kamu di Ma'am. Mamila kasi Angelica Umbion niya malagaw kami di sir sa maskara. Oh, malagaw kamo di agada nyo ko. Mamila kag Ma'am Angelica lagawa nyo man ko kay way na ko galagaw lagaw. Oh, kabalo ka nga kun subong nga kwan balay opisina. Ara sino naka standby? Kag G5 Berto Gro ano or sinong naka preparar da? Pero sa tutuod lang, kagabi, as observation ko lang niya, kanami sang paglatag sa aton ng mga otoridad. Especially ang Bacolod City Police Office sa pagpunguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia kay galibot kidang ground commander ya sang pipila ka mga festival site. No? Let's say sa NGC, kada corner may pulis mo. No? May pulis nga naka-standby, buddy-buddy. May roving police kag may ara naka station nga police no sa Cusco nga nagabantay, nagalantaw sa mga nagapamasahe, nagalantaw sa nagabakal, kay nagalibot no kag sa peryahan may nagaroving man. Oy, ang 5-star carnival kag to kamutas may peryahan. Oh, lagaw ko mo da, may discount ka mo, ilawagan nyo lang K5 News FM. K5 Berto Gaki sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, kumusta ng updates, may bago? Ibalita mo.
4: Tuwing ang patrol subong sa may bago sa may barangay Bakong Bago City, K5 Road, no? Sa atong sila nga mga
2: dali lang gid pang kay medyo nagaguot-guot signal mo. Oh. Daw nagkuan ka ungad-ungad sa dlagan ko na. Why do matya ko daw rough road ginagyan mo aw? Inabi lang daw nagabutwa-butwa ka. Abi tadlong anay, check anay. Ay, balikan tawagan na liwat si KG5. Itawagin lang sabi KG5 Primwell sa lain naman nga komunikasyon. Damo tada medium of communication for us nga makonect aton sa reporter. Oh, sige. kung pagbigaw gani kagipay bro, well, hindi na da mag

0: Sulit sa ilo de yon sipiak ng communication. Angie, Aloy, maying hapon, Nestor Dandoy, Antonio Dandoy, Nuli Dandoy, Susan Guillem, oy Ma'am Riza Bauer, maying hapon, Julie Nunez Colado, maying hapon, Jewel Deliva, Mary Grace Gardose, Kagi Peber to?
1: Kagi Peber Rods?
0: Ah.
1: Kagi Peber Rods, kamusta nga? Konsinedera nga sa feedback?
0: Okay, gitoy si George Idol, Georgie Wong. Kuya Idol, good deal. Ayo, dito pamati si Georgie Wong. Oh, salamat kita. Boss, salamat. Okay nang imo sining audio. Ang problema, ikaw hindi okay. Why sa Japan? Oh. Oh, why Japan nakasulod, no? Si Jewel kag si Ma'am Rimya Maestrado, sir, mayong hapon. Ikaw gan si Rods Palma, bago ko lang kang kita sa live. Gwap.
1: Okay.
0: Nagsala ka, ma'am, sa nakita mo, hindi ni si Rods Palma. Go ahead, kagi Peber to.
1: Kagi Peber, Rods, sa itong sininga mga kaki five. So, amo ni gani, nakaagom sang mga pilas, no? Kag mga bukol sa iya sininga ulo. Ining former kagawad, no? Kagi Peber, Rods, sang barangay Bakong, Bago City, no? Matapos nga sinumbag sang akon ginpulata, no? Sang isa ka barangay kagawad man, subong gid mismo sa inconvent kagawad sa may barangay Bakong. Kaki Five Rods, kung malantaw mo ang picture dira nga na pasa sa aton sa with si Red Salgado, makita mo Kaki Five Rods ang siko, ang actually ang ginatumod ta nga former kagawad nga ini. Amo ni ang former kagawad nga si former kagawad Rami Escote Senior, no? Rami Escote Senior, medyo tigu-tigu lang na ni si former kagawad, do medyo puti naman ni buhok ya. Katuante ni subong kay may mga pilas ini ang sa litrato, may mga dugo gali, no, ang iya sini nga mga bayo. Ang iya sini nga siko nag paggras kagang mga pilas. Siya sini nga butkon. Ang iya sini nga ulo kag Kiba Bros puro bukol gid ni, no? Kag iya sini nga mga bayo puro gisi.
0: Uy.
1: Posible kag Kiba Bros suno ngati gin sa putin, hindi lang niya sinumbaga, no?
0: Sa di natabo ning insidente kag Kiba Berto, sa di natabo ni sa barangay hall mismo.
1: Kag Kiba Bros,
0: sa di natabo sa may barangay hall gid.
1: Kagi Pabros, amo ka na ang aton sininga o sisaon dito sa Bakong Subong, barangay Bakong. Kung di indeed ni, but allegation, initial information nato, nag-ugat ining inaway, bangod lang sa langaw. Bangod sa langaw. Kagi Pabros, no, nga imadamo langaw dira sa isang barangay Bakong.
0: Actually, may nagkapanawagan ni Sakon. Kagi Paberto,
1: sa pag
0: sa puti o
1: kon pagkastigo sa former kagawad.
0: Kagi Peberto, hindi ko mapatian ni Kagi Peberto. Kagi Peberto, no? Kuan ka daga nay guru monitor para makaintindihan nay tanga duwa. Kay last September 10, may nagpadala dit sa aton sang reklamo sa K5 nga taga barangay Bakong Bago City, may concern siya about sa isa ka poultry farm dira. Oh? Gay may nga langaw dira kay Kipe. Kada mo damo sa mga pictures din pangpasa sa aton. Langaw daw hindi na magwantahan. Amo ni nga barangay? Aha. Kay Kipe, pero pa darang imo monitor ba para makwan daw batian mo ko. Alas 5:48 so check tali watch si kay Kipe Berto kay ang former kagawad kagang kagawad ang involved diri kay gina may nanawag man ni Sakon nga to follow up sinang balita regarding sinang after do may something meeting to mo natapos na to ginpatawag ning former kagawad ginpasulod dito either sa barangay hall and after sina magkakipay based niya sa information nga naglabot kay ina sang nanawag sa akon, ano, and dito ko do na naglinalisay na kag nag sinumbaganay kag nalabot punto nga nabuklan gito yung former kagawad. Ibalaon ta ng dugang nga detalye mga kaki 5, i-check ta na ara na sa, ara na si Kekwan, kagi five Berto. Oh, hindi sa grumatawgan kay ba si layo bla. Aryo may ginsend di siya nga mga video. Mga kaki 5 ara sa kuno sa may Bago City Police Station mo. Aryo, try ko ni mi tawgan. Hibaloon ko ni siya mga kaki 5. Tawgan ko ning naghatag numero para at least makuaan naton sang iya sining side ano. Dilanggit. Ara si kaki 5 Berto. Kaki 5 Berto.
1: Oh, kaki ba bro, pa sini Charged kay do medyo nagsaka kita subong sa bukid. Diri sa may barangay Bakong, no? Medyo mahina ang signal subong. Okay na, kaki ba bro, datong aton signal da?
0: Okay na, okay na.
1: So, amo yes, sakto na kaki ba bro, no? Ang angin mo, no, mukha ina, amo ni ang nagreklamo, no? Sa nagligad sa aton regarding ni sa poultry kag sa mga langaw dira sa area sang barangay Bakong. Pero gusto taw si Saon karon makaabot pa dito sa area gid kay Kagawad kun ano gid bala ang natabo. Ano nga naglabot ni sa sakitanay kag pagbukol sang ulo ni former Kagawad kaginhimo ni Kagawad in convent sang barangay Bakong subong kag Giba Broads.
0: Oh, may ginsend kita nga mga video ara sa El Castigador kag Fabian basi pwede mo na makuha. Amo ni si Kagawad siguro. Nga may bukol, ari may bukol sa left niya nga agta, bukol. Asa may kilid sang agtang niya, oh. Ara sa video ta. Pero inang ang dugang nga detalye mga kaki 5, mo, oh, bantayan niyo lang karon sa follow-up report ni kaki 5 Berto. Asya ni kaki 5 Berto, may ginsend ko ding video, ari ipakita naton. Siya ni Guro, oh. Amo ni ang barangay Kagawad, bukay ng buhok gali, oh. Oh. Ya, siya na, oh, ara ang bukol niya mga kaki 5. In a way, kaki 5 Berto, kaso wala na ko panahon, bantayan na karoon nila sa imo nga special report, kaki 5 Berto?
1: Yes, kaki 5 Berto, going kita para at least maisa-isa na ton kag masaysay kung anong nitabo kagpaon taman eh ang side sa enconvent sa Kagawad Subong, no? Dira sa may barangay Bakong. Nagikan din sa may area sang Bago, po sa patro, si kaki 5 Martin di maisip. Ako si kaki 5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Kaligawad sa Negros, kaki 5 News.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ay oo, abi settle ano, kalaw ay be nga may amuna nga mga pisikalanay. We don't know the real reason, pero ti ang nag regarding no kuno mo suno sa nagtawag sa aton kay na regarding ini sa reklamo sa isa ka manukan, no, nga grabe na gid kuno mo nya hindi na magwanta ang kadamo sang langaw sa amon, no? Asa magkaon kami, hindi kami kakaon tadlong kay ang magbukas sa kaldero una pang langaw magkuha sang kanon. Ay grabe. Barangay Piro ang hambal sa amon, ngayo lang kami bulong sa poultry. Ay, among pero ang bulong nila hindi gidya kasarang sa amon nga kadamo nga langaw. Kabay pa nga mabuligan, no? Muna mga reklamo nga dapat natuntutukan, and of course sa bago government ara mata si Mayor Mayetta Javillana, no, to check sining manukan, no, hibaloon kung nagapatuman giban sila bisang pamatay langaw da. Oho, kay basi wala ko makapikto ina kag ay kalaw ay si Pablo magdugdugay kay muya magaamukan na okay may langaw nga naga inablang way ka na ginasapak nga daan gamudlo na mata mo. Oh, ginbayaan ka pa, dinigay damo, naglupad-lupad nga langaw. Pag sulod mo itong mainom ka tubig, pag buubo mo ka tubig sa baso, una pang langaw inom. Nagutom ka, nagbakal ka sardinas, pagbukas mo sang latas ang sardinas, binubo mo sa pinggan. Oh, pagkwa mo sang sudan ng sardinas, una pang langaw kaon. Di kalaway na. Ay, oo. Pertig da ka inang langaw bi pertig ka higko kay bisan dila naghulon gahulon na sa bisan diin lang tikon maglabots pagkaon mo ay my goodness oh makadalan sa mga bakterya. So kabay pa nga tagaan sa solusyon, no, City Government of Bago, please buligan ta ang taga barangay Bakong kag ano ni barangay Piro maning lalawag nila diri sa aton. Sige lang kay tawgan kun sa in due time. Wala tagalang panahon, mga kaki 5, bantayan ang masunod na palatuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kaki 5 Rimwell, kaki 5 Ethan. Ako naman si kaki 5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
2: K5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to dumna. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Show.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
16: Charmy. Let's go with the

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
3: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Evening Newscast.
4: Maayong gabi, siyudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sang Victoria City ginapatihan nga gin-torture.
5: Sa balitang nasyonal, BC alkalde sang Rina Mercedes Isabela ang nag-viral sa social media nag-negatibo sa drug test.
4: Sa balita, international laboratory technician sa Russia patay bangod sang misteryoso nga balatian. 200 ka mga persona ginpaidalom sa quarantine.
5: Sa balitang sports, sa Gilas Pilipinas girls sa ginlotos ang New Zealand sa FIBA Under 18 Asia Cup.
4: Sa ato naman balita, entertainment, Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. La size size.
7: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
8: Experience sa magal-umon nga panahon kag mga pag-ulan ng madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang intertropical convergence zone. Suno sa pag-asa mangin magal-umon ng panahon sa Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas, Palawan kag Southern Leyte bangod sa epekto sang ITCZ kag magadalaman ini sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilad. Mangin magal-umon kag maulano naman ang panahon sa norte nga bahin sang Luzon, partikular sa mga isla sang Batanes, kag mga probinsya sang Apayao, Cagayan, Isabela, kag Aurora, bangod sa northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas, lakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang maayo nga panahon sa aga, tapang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, magina-forecast ang magal-umon nga panahon, kami upod ng mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, bangod sa ITCZ. Temperatura ang era sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Abel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: La size 8, kadirekta na kita sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa Victoria City, ginapatihan nga gin-torture. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
9: Ginaligar sa pamilya nga gin-torture ang ilang himata nga lalaki nga si Jomar de los Santos Santillan alias Bonbon. Ang nasapuan nga wala na sa kabuhi sa katubuhan sa asyenda ang Hilina 1 sakop sa barangay 12 siyudad sa Victoria sa Oktubre 6 pasado las 10 sang aga. Ginsilig sang utod ka biktima nga si alias Bingbing nga nakita nila ang bangkay sang ilang utod nga si Bonbon kag may mga labhag sa lawas. Igo sa posila sa ulo kag dugaan kag ginpangkuha ang iya mga kuko sa tiil. Nagapanawagan naman ang pamilya sa ustisya sa natabo sa ilang utod bangod kinuha ang kabuhi nga pwede malakunta na isuno sa ila nga pasakaan sang kaso.
10: Siyempre sakit ba? Saan? Saan ka lalaki na mo? Kasakit ba matagan na wala kami utod? Sumunggalibog kami sa amon nga ano? Nga ginatay sa uto namon. Pigado man kami, papa ko gabiay. Kasi hindi mama kabiyay, papa ko.
9: D3 Bio Evening Newscast. And it's the K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Samtang masobra 3.2 milyon ka pesos ng valor sang Shabu na kumpiskar sa Bacolod City Police Office sa sulod sing isa ka semana. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
11: Karang katapos ng Bacolod City Police Office sang 3,281,000 pesos nga balor sang shabu sa sulod sang isa ka semana humalin sa Tiyembre 28 tubtub Oktubre 4. Bangod sini, na-aresto ang 14 ka mga indibidwal. Dugang pa, siyam ka mga wanted persons ang naaresto sa kapulisan. Sa illegal gambling operation, pito ka mga individual ang naaresto sa kapulisan gikan sa duha ka operasyon. Lima naman ka mga armas kag duha ka explosives ang nakumpiskar sa mga otoridad. Ining balita nga dulong sa Usang GDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla de Cusar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag taningawan sa Negros. K5 News FM.
4: Lasay's Jess, iban pa nga balita lokal. 15 kasasyay sang shabu nakuha sa 30 anyos nga lalaki sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
12: Arestado sang kapulisan isa ka lalaki matapos nga makuhaan sang ilegal nga droga sa Puroksays, Barangay 1, Kabankalan City, October 6. Ginkilala ang nadakpan kay alias Bert, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa iyang 15 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatian siya bu. Nagabugat sang 7 grams kag may balor nga 47,600 pesos. Dugang pa nakuha man siya ang cash nga 1,000 pesos kag 500 pesos nga buybust money. Ang nadakpan sa karon ang yara na sa kastadya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang duha ka mga nagkaladakpan sa maibas operasyon sa maibarangay Punta Taytay, anay preso sa kasong rape kag homicide. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
13: Sado ang duha ka persona matapos nga magpatigayon ang Police Station 9 sang drug buybust operation sa Purok Paraiso, Barangay Punta Taytay. Ang duha ka na aresto ginkilala sa alias Jofet, 37 anyos, nagapangisda kag residente sang nasambit nga barangay. Samtang ang security guard nga na aresto ang ginkilala naman sa kay alias Ruel, 39 anyos. Naka-uniforme pa sang nadakpan. Ini ang residente naman sang Purok Busay, Barangay Kabog sa siyudad sang Bacolod. Nahibaluan nga ang duha kasuspitsado among mayara na sang daan nga kaso kun sa diin si Jofet ang may kaso sa pagpanghimulos. Samtang si Ruel naman ang nakaagi na preso sa kaso nga homicide kag ini ang parulado. Nakuha sa ilang anom tanan ka mga sachets ang ginasuspetsyon shabu ngayara sa 4 ka gramos kag ginabulubanta nagabalor naman sang 27,200 pesos. Isa ka unit sang shotgun nga ginapanag ihan sang security guard kag ini ang nahibaluan nga wala sang lisensya, 5 kabilog nga shot shells, 3 ka 100 pesos o kung 300 pesos nga buybust money, 300 pesos nga duga nga proceeds money, isa ka shot shell nga pouch kag isa ka coin purse. Sa karon yara na mga naaresto sa Police Station 9 kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act number 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, sa ukon 600 kasagayno nakabaton sang buri pinansyal gikan sa DSWD Uplift Program. May kampiyon nga balita si K5 Kulin Kubya.
14: Nakabaton sang 2,000 pesos nga bulig pinansyal ang 600 ka mga sagaynon gikan sa second tranche sa Department of Social Welfare and Development sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon Uplift Program sa Taliambong Activity Center sa siyudad sang Sagay, Subong Adlaw, Miyerkules, October 7. Ang mga benepisyaryo ang gikan sa 5 ka mga barangay nga ginalakipan sa Barangay Andres Bonifacio, Barangay Vito, Barangay Campo Himugaan, Barangay Baviera kag Barangay Siwahun 1. Yara man si board member Atoy Marañon nga nagatag sa mensahe sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo. Ang programa ang ginpatigayon agon magatag sang bulig sa mga benepisyaryo ilabi na nga nagapangatubang sang kabudlayan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National.
6: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay 14 kag para na sa detalye sang aton mga balita national. Negatibo sa 8 kasahi isang ilegal nga droga ang vice alcalde sa Banwa sang Reyna Mercedes sa probinsya sang Isabela nga si Attorney Harold Respicio.
5: Nagpaidalom sa drug test ang vice alcalde sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, Miyerkules ngadlaw, October 7, matapos ang insistensyon ni Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla nga magapaidalom ini sa drug test si Respicio.
4: Ginpakita man ni Respesyo ang resibo o unofficial receipt sa publiko nga nagbayad siya sang 28,011 pesos nga cash para sa drug testing.
5: Nag-viral ang video ni Respesyo sa social media matapos nga naglunta ng konfrontasyon sa ginpatigayon nga sanggol ang bayang sasyon sa ligid nagsinggitan si Respesyo samtang nag-auyat sa mikropono.
4: Ginpaathag naman ni Respesyo sa interview sa K5 News FM Bacolod nga una siya nga ginhambalan nga bastos ang mga nagtambong sa meeting antes siya nga nagsinggitan sa ginpatigayon nga sesyon.
5: Samtang nagapangatubang naman sa kaso ng paglapas sa Republic Service Act si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste.
4: Oktubre 5, nag-issue na sa mandamiento di aresto para sa kongresista ang Makati Regional Court Branch 235 nga ginpermahan ni Presiding Judge Ricardo A. Moldez II.
5: Mahimo man nga makapiansa si Liveste sa 72,000 pesos para naman siya sininga temporaryong kahilwayon.
4: Ginkompermar sa NBI nga nakabayad na sa piansa si Liveste.
5: Sa karon wala pa sa Pilipinas si Congressman Liveste, bango naman nagatipan pa ini. Siya sininga Iloy nga Senator Loren Ligarda, samtang nagapabulong ini sa pungsod sang France.
4: Gin palagi ni NBI Director Melvin Matibag nga wala pa sang impormasyon ng Bureau kung saan on magabalik si Liveste sa Pilipinas.
5: Sa dugang pangmabalitang nasyonal, ginhuna-huna naman sang prosecution panel ang pagpatawag kay Vice President Sara Duterte posible sa naulihing mga inadlaw sang impeachment trial.
4: Sininga si Mana, target sang prosecution nga unahon ang pagpresentar sang ng mga representatives gikan sa bangko kag insurance companies sa pagpadayon sang trial.
5: Tunod sa spokesperson sang prosecution nga si Benjamin Tolosa Jr., may 13 pa ka mga representatives gikan naman sa 8 ka mga bangko ang magapresentar sang bank balances sa mag-asawa nga si Vice President Sara Duterte kag Manases Carpio.
4: Himaloon sang prosecution kun bala ang mga balance sa barko nagatugma o kun balance sa bangko nagatugma o kun makita sa statement of assets, liabilities and net worth o kun sal-en nga gindeklarar sang Vice Presidente.
5: Base naman sa nakasaad sa Article 2 sa impeachment complaints, ginakusahan ang Pangulo sang kung Vice President sang unexplained wealth, false sal-ens, kag-continued business interest apesar sa napilian na kag-nagpungko bilang ikalawa nga pinakamataas ng opisyal sang Pilipinas.
4: Sunod kay Tolosa, napaslawan si VP Sara nga ideklarar sa iya sal-ens ang pagpanag-iya sa mga armas, real properties, kagpila ka mga kumpanya uko negosyo.
5: Ginahanglan man nga maghatag sang ebidensya ang representative sa mga insurance companies sa diin na nagbayad ang mag-asawa nga si Vice President Sara Duterte kag Manases Carpio sang 20 milyones ka pesos sa isa lang kaadlaw para sa insurance policy.
4: Sunod kay Tolosa, makabig sa gihapon ini nga manggad sang Vice Presidente nga dapat nakasaad sa iya sal-en.
5: Matapos ini desisyonan na sang prosecution kung iparawag na ang Vice Presidente sa iya sinikaw galingon nga impeachment trial.
4: Sa katapusan ng balita national, ginpalayag sa Department of Agriculture o kundi eh, nga hindi nagkakaigo ang rason ng very strong El Nino. Agod nga magpasakas ang presyo sa mga produkto sa Pilipinas bango nagahimo man sang tikang ang gobyerno. Agod nga may nagkakaigo ang supply sang pagkaon sa pungsod samtang nagapanghalit ang El Nino phenomenon.
5: Tunod kay DA spokesperson Arnel De Mesa, ginpasigurado sa gobyerno nga mas mapasanyog pa ang local production sa mga nagkalainlain nga mga produkto sa Pilipinas.
4: Kalakip man sa ginpasiguro sa gobyerno ang pag-angkon sang access sa mga imported items kung kinahanglan para sa produksyon sang supply.
5: Sa karon nagapagigangot na ang Department of Agriculture kung DA sa Department of Trade and Industry kung DTI subong man sa mga local government units kung LGUs. Agod nga mapatayan ang posibleng nga pag-hoard kag pagbaligya sa mga produkto nga mas mahal pa ang presyo samtang nagapanghalit ang El Nino kag ang na-experiensyahan nga malawig nga pagmala sang duta sa pungsod Pilipinas.
15: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, laboratory technician sa Russia patay bangod sang misteryoso nga balatian. 200 ka mga persona ginpaidhalom sa quarantine. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
16: Patay ang isa ka laboratory technician matapos nga nahalitan sang makamamatay nga bacteria samtang nagapatigayon sang research sa Anti-Plague Research Institute Siberia and the Far East. Nahamtang ang laboratorio mismo sa lugar sang Siberia sa pungsod Russia. Base sa report, may 200 ka mga persona nga ginpaidalom na sa quarantine bangod sa insidente. Apang padayon nga nagapanginwala ang Russia nga mayara ang pungsod sang biological weapons program nga sekreto ginatago sa publiko. Bangod sini nagdemand na si US Secretary of State Marco Rubio nga dapat maging transparent ang Russia angot sa sitwasyon. Ginpalayag man ni Rubio nga ginamonitor na sang Amerika ang Russia kasunod sang nasambit na insidente. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Gila sa Pilipinas Girls, ginlotos ang New Zealand sa FIBA Under 18 Asia Cup. May kampiyon ng balita si KK5 Jimboy Ganag-ganag.
17: Marang kasong na nalutos ang Gilas Pilipinas ang team sa New Zealand sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Sa score nga 69-64, naangkon sang Pilipinas ang kadalagan sa pahampang ginpatigayon sa Charisma Arena sa Malaysia. Ini ang pinakauna nga daog sang Pilipinas matapos nga nakasaka sa Division A. Bangod sini, kwalipikado na ang Philippine team sa semifinals sa nasambit nga Continental Meet. Sunod nga pag-aatubangon sang national team ang China sa buwas nga adlaw sang Huwebes antes ang Australia sa Biyernes. Ako si KK5 Jimboy Ganaganag sang Bacolod City College. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
16: Mati nalagon nga nakuha sang Filipino girl group nga Bini ang duha ka mga awards sa ginpatigayon nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon, October 6. Naangkon sang Bini ang Tour of the Year Award para sa ilang Signals World Tour 2026 kagang Artist of the Year. Nominado man ang Bini sa People's Choice Artist Awards, People's Choice Song para sa ilang blush nga kanta kagang ilang unang kilig bilang Pop Song of the Year. Ginkalipay sang girl group ang mga pagpasidungog nga nabaton kag nagapasalamat naman sila sa tanan nga fans sa padayon nga pagsuporta. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Congratulations sa Bini, grabe duha-duha gid ka.
5: Dasik sang ila sining pag
4: pagsaka no, pag pagsikat nila. Hindi man bibasa-basta ang ilang ano tawag ni nga grupo kay nami man ang mga gina-produce nila nga mga kanta
5: ang kuan gid
4: nami man ang performance
5: not just
4: nila
5: sa itsura o kagwapahon nila pero sa performance.
4: Tantawa mo lang yung tsura ni Sir Rose, matulog na mo, ginajudge na naman ang binubuka na pagkatao.
5: Oo, kay dala na basta given na, guwapa sila, sexy sila.
4: Talentado.
5: Talentado. Ang kinanglan man ng ibig sabihin babae kag G5 sa gad magkanta.
4: Na nga man?
5: Oo.
4: Dapat alam naman
5: ng mga lalaki kantahan nila.
4: Oo. Sir, just agree ka da. Ang mga lalaki na mian kung ginakantahan sa mga babae. Eh mamalandong ka. Pero hindi may mga lalaki man ginya na namian sila yung ginakantahan. Sila kami mga singers ng ilang mga asawa.
5: G5, ako sa tutod lang before ka magkaon. May kakanta. Dito may mga ano na, may mga event. Kinaharanahan ka. Samtang kakaon ka.
4: Sa mga ano no, mga ano tawag na gani?
5: Fine dining.
4: Mga fine dining. Nan. Yung mga nag-me.
5: Refine na lang sa itsura nila. Na-refine pag ito yung sining performance. My goodness.
4: Super fine. Hoy, dali lang gid bala. Kamo na yang imo nga mga ano man.
5: Congratulations for para sa ila kag G5 Jean Kitty. Hindi pa basta makakuha ka duwa ka award sa FMA.
4: Sakto na. Pero dali lang ready ka na for Sunday?
5: Yes, of course, no. And nakabutwa na gid man ko for si Saxman na ganoway ko tulugan. But thank you sa mga sponsors na ito.
4: Lapit na lang mga ka-K5 kita na ito sa
5: champions na ito sa NGC. May libre sakay sa kwan ha, sa 5-star carnival.
4: Pwede ka mo to ka ano, date. Sakay ka mo to sa mga rides nila ah.
5: Oh, sakay ka mo to. Kunway ka mo mga sakyan, sakot pwede mo makasakay.
4: Ay, nako. Tama ka na yung imo ya. mga ka-K5, amoy atong dalago ng mga balita sa mga Miyerkules, October 7, 2026.
5: Banda man, boss, nga't lang pa bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
5: Ito naman si ka-K5 Ron sa Palma.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Salamat sa
7: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
1: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca. And exactly 34 minutes past 6 in the evening. Lorca. Beaming live from Bacolod City, Philippines on 101.5 MHz. Kag nagapanag man sa Facebook sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Ini ang Larga Vista. Kag ako si Julius Mariveles. Lorca. May mga patimaan sang torture ang lawas sang isa kalalaki nga nakit-an dito sa Dakbanwa sang Victoria sa apang ang inisyal nga report nagapalayag nga inisya mayara sang madamo nga mga kaso sang posible pagpangawat. Iba noon takaroon dugang ang dugang nga detalye parte sila, but first let's have this video nga nagapakita nga amat-amat na naghahanda ang mga dalagko nga mga nasyon possibly for the escalation of conflict gikan sa inaway dito sa Iran ang sunod nga pamangkot na nobala ang ginahandaan sang pungsod Russia bangod hindi lang kay ordinaryo na nga drone na ang ginagamit karon. In fact, may ara na ginadevelop jet powered drone ang pungsod Russia. Yari, una ini nga video patikim pa lamang ini sa inyo para tuntunan.
1: This is Russia's new mass weapon against Ukraine. Drones with a jet engine. They fly up to 600 kilometers per hour, much faster than the older piston engine models. That makes them much harder for Ukraine to shoot down. But here they pulled it off. Ukrainian air defense shot down this jet-powered Garand 4 drone over central Kyiv.
2: This engine is really what makes this new class of drones so dangerous, because they travel much, much faster than what the Ukrainians were used to in the past.
1: Garand 4 and Garand 5 are both equipped with jet engines. Lorga
0: Vista! Balikan ta na karon dugi dugay sa aton sini ang kalibutan karon nga gabi segment. Ang ginareport ta lang initially nga ang pungsod Russia may ara na sang panibago nga jet-powered drone. Hindi lang nga makina sang motorsiklo ang ginagamit subong nano ang buot silingon sini. Nagasingke nga nagasingke ang paghanda sang dalagko nga mga pungsod sa Ilinaway. Lorga, but balik kita diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Let's have Mr. Sam Sulon, ang presidente sang Bacolod Business Community, angot sa dalagan sang negosyo subong. Sir Sam, good evening.
3: Sir Julius, mayong gabi. Kagsalamat sa sininga kagayunan nga makapanamya mo kita at maka-upload kita sa imong programa.
0: Sir Sam, salamat gid tiyempo. Una bes, tiyempo galing na, kamusta ang negosyo ninyo subong diri sa Dakbanwa?
3: To see everything, no? Kung ma-observe sang kadamaan sang aton subong nga mga pumuluyo, kalabanan sa mga negosyante, especially ang mga magagmay, makita nato, kung ma-observe nato, sakwan na nato sa subong nga maskara, medyo mariit kag magagmay gid kag
0: uy
3: ato nga mga negosyante grisgo kag sa pag akomodar sang sininga sitwasyon nga maka join sang aton nga selebrasyon sang maskara, kaupod man sang aton bala nga pag sinalayo sa pagnegosyo kay subong ang aton nga mga negosyante nga mga gagmay nagakabudayan bangod sang unstable nga mga sitwasyon, especially sang aton kuryente,
0: mm-hmm,
3: na gasolina, ang aton nga ginapropose nga wage hike, ang aton
0: uy
3: nga ang tanan halos nagasalalaka. So tanan subong nagahipos lang kag wala gani subong mayo nga mga negosyante nga nagarisgo para ang mm-hmm mga adventurar para sa isa naman ka business. Kay kung according pa sa ka MBCI advisor man no nga si Sir Frank Carbon, ambal niya staying afloat ang aton subong status sa mga negosyante, especially ang mga gagmay.
0: Oh, okay. Now sir, I'll go in particular sa ginpangmuno mo. Kay kalabanan sa inyo mga membro, halin sa gagmay pagkadto medium medium scale nga mga negosyante. Sa gagmay, sir, are, I would suppose nga pati manugbaligya is da damo kamo membro, no?

0: sila. Amo lang nanay mabakal nimo. So hindi
1: So meaning daw diriya sa consumer side ang problem, medyo conservative ang mga konsumidor magbakal damo nga isda.
0: Yes. So, dahil katama nga maglisgo. Katama, especially pala sa buong Sir Julius, ang atun mga magagmay nga mga stores nga mga kapihan, gariklamo bangod nga isa na sa mga problema nga nagakagubang ilang nga makina, ilang ng power supply sa ilang machines nga sa pagkamahal pa abi. Siyempre, pag shutdown, gubaon niya.
1: Oo.
0: Iban, aircon, at muna, mga appliances nila.
1: Oo. Okay. Now, iniya sir ang party sa, of course, we understand, nga tungod sa world events, gasaka, panaog, subong, ang yes. presyo sa gasolina. Ano ang ginistorya sa inyo, sir, sa inyo magagmay nga mga negosyante, nga membro, butang tabi sa isda, mga pila nang nadula sa ilang ganansya ko, no?
0: Actually, kwansa, ng relative siya eh. Relative siya. Depende kung diin kagabaligya kay kalabanan sa mga members namon nga ara dira siya sa Burgos naman nga area. Mabatsagan nila ang kwan. Mga kwan ah, 30%.
1: Wow!
0: Yes.
1: Oo? Uy! So, ay Diyos ko, 30%. Meaning kung gakita sila sang una, 1,000 ang adlaw, mga 700 na lang subong.
0: Yes, palinagles. Bangod sa ang kwan, bangod sa unstable ng kuryente.
1: Oo.
0: Pag at the same time, ang kwan, pagid ang fuel.
1: Oo.
0: So, gakinot ang tao subong.
1: Correct.
0: Mga konsumidores kasi siyempre paano kakabaligya kung wala'y konsumidor, di
1: ba? Ah, okay. So bali ang i-clarify ko lang sir, bali diriya sa buyer side ang problem gid subong. Gadyutay yes. nga gadyutay ang gambakal sa ila.
0: Yes, kay ganito. Pagapasigo-sigo na lang.
1: Correct, correct.
0: Pangunin ka na nagmahal.
1: Yes, yes. Very very unfortunate, ano? Now, sir, nagsugod ng galing. I know nga wala pa man nag-isa ka semana pero mabulubatsyagan ta na ang velocity of money. Doon nagpuro pagsik ng tiyog sa kwarta. Wala pa?
0: Wala pa, sir.
1: Uy!
0: Wala pa. Subong wala pa. Hindi pa. Hindi pa. Mahatag pa. Mga another 3 weeks.
1: Yes, yes.
0: Mga first week of November, madirita na di makita. Subong do medyo puraot pagigyapon.
1: Well, anyway. I hope later on, sir Sam, nga makapungko kita for a longer interview. Kay damo, kung gusto, istoryahan parte sa negosyo diri naton sa Bacolod. In the meantime, Sir Sam, salamat sa tiyempo.
0: Well, di problema. Anytime, sir, and madamo liwat niya. Salamat.
1: Good night. Good luck. Alright.
0: Thank you.
1: Thank you. Lorga, si Mr. Samuel Solon, kilala ini siya bilang isa sa mga sikat nga bodybuilder kagtag-iya sang Sam's Slim Jim diri sa syudad sa Bacolod and Subong, presidente sang Bacolod Business Community o kon BBC. Tika-batika mo to. Sulo kay Mr. Sam Solon ang pamangkot karon o ang problema diri sa buyer side sa konsumidor mismo nga tungod sang problema sa kuryente, tungod sang problema sa pagsaka panaog sa presyo sang petrolyo, tikundi ang gakatabo gakinot ang tawo. Number one, sa kuryente, kumo kay kulang ang supply, hindi ka kasigurado kung tayo yun ang imo sinirefrigerator sa balay. So meaning, jutay ang nagabakal, hindi ang consumer magrisgo bakal sang sobra sa iya kinanglanon nga isda sa isa kakaon. And so that is very very interesting. So nagakaapektuhan karon ang magagmay nga mga negosyante tungod sang damo nga isyu. Kakulang sang supply sang kuryente ang inaway sa Iran kag iban pagid nga mga itabo sa bugos nga kalibutan. Lorga, pero tisino sa kay Mr. Sam Solon, will be having Mr. Manolet Lamata sa hindi gidlamang madugay ang problema amo sini. Apisar nga nagsugod na ang tiempo swerte, amo ini ang milling season sa industriya sang kalamay, pero in

0: di pa mabatsyagan subong ang pagbuylo sang kwarta diri sa probinsya, ilabi na diri sa syudad sang Bacolod nga tibag-o pa man lang ang tiyempo galing. Wala pa gani isa kasimana ang iya sining forecast nga posible makaligad ang tatlo kasimana maburbatsyagan na unta ang epekto sang milling season. Lorga, halin sa Bacolod Business Community, let's have Mr. Manuel Lamata sang United Federation of Sugarcane Producers, Ukon Unified. Sir Manolet, good evening.
1: Mayong gabi, Sir Julius.
0: Sir Manolet, first of all, mapalabot ko anay sang congratulations. May Michelin star na ang inyong Manami Resort.
1: Oo.
0: Wow.
1: Mayo gilang trabaho sang kabataan.
0: Oo. Sir, if I may, no, gamay lang, kay I hope later on I can face your children nga ma-interview ko sila. Ang pamangkot amoni, are you the first diri sa Negros Island region nga nakabaton Michelin star?
1: Sa amon pangusisa daw amo.
0: Uy!
1: Daw amo na.
0: Wow! So very, very big congratulations, ha? Nano, I don't know, sir, kung kabalo ka mo, nakita ko sa Michelin website, eh. Ano gid ang daw na namian nila daw nga pagkaon sa inyong resort?
1: Ate, ang kalabanan na nga ginaserve, local food,
0: aha,
1: sa the Negros, mga kinilaw,
0: wow,
1: mga chicken inasal, mga boneless.
0: Wow.
1: So, damo ang mga putaheng local gidya.
0: Mm. Okay. Alright, I hope later on ma-feature ko na separately, sir, no? Ang inyo sining Manami Resort. I'll go now, anay, sa tiyempo swerte. Nagsugod ng galing, kamusta sa inyo nga paglantaw?
1: Well, so far, ang aton mga puresa, do ako ya, personal, hindi ko happy.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kanubo, 1.4, 1.5 LKG, nubo na. Pero te, hindi naman na mabasol ang aton mga sentrales, kay ang aton tubo, lipot, mm-hmm, bilang way nagtubo. Kay huli na ang ulan, tungob sang cloud seeding sang SRA hanggang di eh, amo na nang nagsigi sa ulanay. Eh. Mm. So kung ganin makita mo do ka green.
0: Uy.
1: Green kayo sang aton tubo, no? Pero
0: uh-huh,
1: ka tubo pala na. Meaning lasay. Hindi siya tamis. Siguro taga-ante isa pa kabulan matamis na siya.
0: Uh-huh. So although at least nagsugod na eh, pero matyag mo sir, damo mga planters even in new members nga daw wala pa yan nagpatapas ang ilang mga tubo.
1: Ah, nag-tinapas na, matamat ka tinapas. So, mm, everybody's started na.
0: Yes,
1: nga
0: yes.
1: Ngayon, nga yung ngayaraman ng gahulat.
0: Aha, aha. Although, I don't know kung ang dason ni ngalalisa ni ang party sa presyo eh. I'm sure basulon naman ni ang SRA tungod sa presyo. Wala pa man kita kabalo kung nano ang posibleng agwa sa millgate prices, no?
1: Hindi nga webis, ma-first bidding.
0: Uh-huh.
1: First bidding after the milling season. Mabalaan sa gina.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pero insakto ka gina, Julius, no? Tanan nga basol, ang pobre nga isari ang galokdo. Pero sa matutuod, wala sang control ang gobyerno. Wala control ang isari. Kaya nga, ari kita sa demokrasya. It's an open market. Meaning, supply and demand, kag trader ang nagapalakat sang bakal baligya.
0: Yes,
1: why,
0: yes.
1: Why sing makahambal nga ipako ta ang presyo sa amo ni magsugod? Hindi na, why na? Kung martial law ta siguro, pwede gid.
0: Wala
1: problema po. Hindi talaguro magbalik.
0: Yes, yes. Now, Mr. Manolet, medyo interesting subong ang sitwasyon sa industriya sang kalamay kiti magluwas sa international events. May ara ta want to punch subong eh. May El Nino kag may RSSI. I hate to ask you this, pero te, ang matuod si ni sir, wala pa natapos ang chimpo galing. May bag-o naman tang atubangon nga problema. Ang El Nino malawig until 2027 eh.
1: Yes, that is correct. Double whammy gigita, no? Pero ginahimo subong sang SRA hanggang DA, nag mapa-download sila more funding para sa cloud seeding.
0: Oo. Aha.
1: Okay, tungob sa mga expert. Ini mga expert ha, mga taga Bureau of Soils, marami ang mga tao ba inatutukan ginilang ilaobra. Naka seminar ni sila sa Thailand.
0: Mm-hmm.
1: In Thailand medyo advanced ang Thailand kaya ang gobyerno toya gagasto
0: yes.
1: sa mga cloud seeding nila.
0: No? Uh-huh.
1: So ang ilaya finding based sa experience ng Thailand, kung hindi mo kuno paguntatan cloud seeding,
0: uh-huh.
1: ang clouds masigi siya forma.
0: Oh.
1: Bilang kung sumulod gin man ang El Nino, pero kung ginasigi biras ang cloud seeding, hindi madula ang clouds.
0: Mm.
1: So, dako nga posibilidad na magsigi tayo ulanay. Although, as usual, kung cloud seeding, ano, di pugtak-pugtak ang ulan.
0: Mm-hmm.
1: Pero way kaso, ang importante nga maulan.
0: Uh-huh.
1: Sang sa waray nagid.
0: Yes, yes. So, ang inyo appeal, sir, is for additional funding, Subong?
1: Ara na, nag-appeal na yung UNIFED, no? Nag-appeal mm-hmm. sa kay DA Secretary, kag sa SRA, ginaproban nga additional funding ang cloud seeding up to March next year.
0: And how much would that be, sir?
1: Daw, kung di ko ito magsalado, 30 o 50 milyones.
0: Wow!
1: Pa-download nila.
0: Wow! So, as in...
1: Mayo, gid, dako, kayo, bulig, dako, gid.
0: So meaning, nagsigi, subong ang cloud seeding operations, and this would continue until sa Marso, dasong tuig.
1: Dira, ginagawa.
0: Very nice.
1: Ang nami gali, Sir Julius, kung maulanan ng RSSI, nagkakulo.
0: Ooh.
1: Kakulo, kagkapatay.
0: Aha.
1: So, ulan man ang isa ka venue, wala abot sang chemical, nga matap na nato ng RSSI.
0: Wow. So, at least, double whammy, manigali, para sa problema sa industriya sang kalamay, kay magluwas nga masolve mo ang kawadun sang tubig, ang RSSI maapektuhan pa. Very nice.
1: Yes, that mm-hmm. is very true. Tama, mm-hmm. tama.
0: Nice, nice. Sir Ari Pagid, nano sa inyo paglantaw, ang cultural practices maapektuhan for the next planting season? Kasi imbis nga kalaanan ka para wala RSS, ay mapilitan ka gid magkabaguhan?
1: Hindi man, not necessarily.
0: Basta, okay.
1: Basta nasunod lang siya sa spray.
0: Mm,
1: kapatay man siya.
0: Okay.
1: Ang imong raton, guwapo mo ng guwapo.
0: Oh, nice, nice. Very nice. At least may ara tapag-asa nga lang taon, sir. Ang fire ants daw wala pa man indication nga rin sa ato, no?
1: Ang ano na?
0: Fire ants.
1: Wala pa.
0: Daway
1: pa makamikita, oh.
0: Ay, salamat. Ang isa galing ka problema nga ginalantaw man, kung mag-El Nino, basi mag-abot naman ang mga apan.
1: Hindi. Ang apan nga kadto, yes, correct. Kasi El Nino na, no? Pero kung nabla, kung masigi kita diya sa Negros ang ato niya cloud seeding, te kabay pa nga hindi kalambot ang apan ni sa aton.
0: Ay, kabay pa. Basta gaan lang sila hilamon, hindi na sila mag-apan ang tibakla, eh.
1: Ah, maya ganina, guru. Pakano na mariwana para palahubog lang mga tunto na.
0: Anyway, daw radical na yung solusyon na. Anyway, Sir Manolet, again, let me congratulate you kag kabay unta nga ang milling season ta. Medyo masanag-sanag man ang palabuton tanga Pasko. Sir Manolet, thank you so much.
1: Madamo kayong salamat, Sir Julius.
0: Good night. Good luck, sir. Lorga, Mr. Manolet Lamata, Presidente sa United Federation of Sugarcane Producers o kon UNIFED sa Pungsod, Pilipinas. Lorga, Vista. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista. Duro kita mga balita. Ang inyo nabatian nga pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Kamusta hunta? Kung anong sitwasyon sa panibot sa tiyon sang maskara, kag ining balita, tawo, katatlo ka beses ginpitkan sang isa ka revolver. Asos! Wala naglupok, grabe nga buinas ang tawo, no? Amuning pinasahi nga balita nga nabatian ko during the tiempo suerte. Indeed, suerte ang ininga tawo. Balikan ta, pagkaligad lamang sini. Magba.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magaling, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
11: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye? Pirmig ang katul, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
17: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
20: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-brost mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: 101.5 K5 News. Checker time, kagisigong inyong mga rasan oras sa K5 News FM Philippines. 5 minutos na nakaligat sa takda ng alas 7.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga terminan sang balita e ba dokumentaryo karingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga
0: Vista. Dere sa akong bago nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo
1: Fish. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabit-bit ngayong aniban sa kahanginan. Magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Maravella sa ngalan.

0: Lorgo Vista.
1: Ginaabi-abi tanan sa siningabahin sang aton nga pagpangalagad mayong gabi sa atong mga tagpaminaw og mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamati karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Daghan salamat sa inyo padayon nga pag-upod diri sa Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: Simulcast man kita live na live sa 100.5 CPSU Radio Mascovado. Nagalabot kita sa pila ka mga dakbayan o mga lungsod diha sa Negros Oriental. Sa aton mga igsuon sa pikas nga bahin sang isla, mayong gabi sa inyo tanan.
0: Larga Vista.
1: Sa iluhan ta si K5 Berto Gakit Jr. Antes kita magkanto sa developments bahin sa Iran, ang pamangkot madayon gid bala ang ginatawag ground offensive o kung paglusob sang Amerika sa Iran. Ina may broon ta karon dugay-dugay. Pero ari anay, ini nga balita talalupang don karon nga tiempo swerte. Isa ka tao na swertihan katatlo ka beses ginpitkan sang armas lutang. Balo ka mo, mapati ka mo sa hindi, wala naglupok ang armas. Pero nano ang ginalinan sinikag, kagawad kontra kagawad ang ginalinan langaw.
0: Lorgo,
1: nga aman ko naman. That's up, K5 Berto, back to back nga mga reports. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, mayong gabi. Good, kamusta nga konsulo dira?
1: Kadaku sang tingog mo.
2: Oh, gani man.
1: Nga,
2: ari kita subong exclusive, ari kita sa puloy-an sang anay former kagawad, no? Nga si
1: anay na former sir, pa? Former guro.
2: 13 years na siya sang unang kagawad.
1: Okay.
2: Kag kainalang gid o konsubong gid lang mga gabi sinumbag ni kagawad sa barangay hall gid mismo kag K5 Julius.
1: Ha?
2: Medyo intense ang natabo kay nga. No?
1: Daw parehas to sa diin ganito to si Vice Mayor Respicio nangakig.
2: Nangakig to sa may Isabela.
1: Oo, iniya nanumbag gid.
2: Nanumbag.
1: Sobra pa kay Vice Mayor.
2: Bupurte. Papaton ko ni bala ang aton sining background kung paano ni nagsumbagana ni sila. And later on,
1: okay,
2: upot mo, ikaw mismo maka-interview kag Kipe Bro sa kay Ari.
1: Sino ngalan niya na?
2: Si kagawad, si former kagawad, amuning biktima, si Sir Rani Escote Senior, no?
1: Okay.
2: Rani Escote Senior.
1: Uh-huh.
2: Ang natabo ni Kaki 5 Julius amuni.
1: Sinong nagtapungol sa iya allegedly?
2: Si kagawad Marino Peruelo.
1: Marino kagawad, Peruelo.
2: Marino Peruelo.
1: Ano ni Juliana?
2: Kagawad ni sa subong, no?
1: Why labot kay Julia? Mm.
2: Ano?
1: Why labot kay Julia? Hindi pariente ni Julia Peruelo.
2: Ano?
1: Hindi pariente ni Julia Peruelo ining nanumbag.
2: Siway takabalo. Ah.
1: Okay. Sige, anyway. Sige.
2: Bali, ang natabo amo ni Kaki 5 Julius, no? Patpatunta.
1: Oo.
2: Diri kita subong sa may Purok Pagidait 2, barangay Bakong, no? Kabong ako, hindi na panumdob. Kaya naglabay kami sa Kabog mong, no?
1: Barangay Bakong, Bago City na.
2: Bago City.
1: Mm-hmm.
2: Purok Pagidait 2, barangay Bakong, siyudad sang Bago.
1: Okay.
2: Ang natabo sini, ang nasundumban mo sang nagligat ng mga binulan, may mga na-complain kita nga na baton sa
1: Itasyon
2: K5. Nga may mga langaw diri nga ginareklamo sang pila ka mga pumuluyo.
1: Okay.
2: Because nga ti lapit diri ya gali ang isa ka poultry, no? Nga nahamtang diri, so nagko
1: kay sino poultry farm ganito once again?
2: Ano no?
1: Kay sino to poultry farm?
2: Sino ganito poultry farm, sir? Ah? Kay Wellford C.
1: No? Ah, kay Wiwi. Kay Wiwi C.
2: We see. Yes, sakto ko, no.
1: Okay. Okay.
2: Ang natabo ni Kagibab Julius amuni, no? Ang natabo kaina nagpatawag meeting, no? Actually naukiyay natutani mo, no? Kapila na sila ipatawag ni kiti mabulig man kuno ni ang poultry.
1: Okay.
2: Agud nga ti mapabulong kag masprian para at least mahagan-hagan ining langaw sa palibot and yeah, nag-effect gid man bisan papaano, no? Kay na kagagapon gali nakabaton ni kuno si former kagawad Rami Scott eh, nga may patawag sila sa barangay,
1: okay,
2: together with the city health. So ti okay man eh,
1: danay pa nga siya ang ipatawag kay hindi man siya barangay official na no, siya is representing kay, Mr. C.
2: Ay no. Siya ang representing, nag-represent sa mga mga complainants.
1: Ah, mo gali na.
2: Nagrigawa ang ginapalapitan, ano?
1: Ah, baligwaya sila ang sabahin siya sang tagreklamo.
2: Yes.
1: Okay.
2: Tingi siya man kapatunga sa mga istorya na ingat sila man biktima di mo.
1: Oh, correct, correct.
2: Kay ti yung mga langaw ari man di ginakita ta. Tido sila man siya nga ti representative kag nagapatunga sa mga complainant.
1: Okay.
2: Pero nakabaton siya letter halin sa barangay nga ti masapol ining ato ang ining city health together with the barangay. So nagkato sila kaina.
1: Okay.
2: Now, sobra kuno ni sila 30. Dito sila sa may session hall kaina. Ang amo na tabo ni sa sulod sang barangay ang upod nila nga nagsapol nagmeeting amo ni ang city health ang poultry abi no
1: tagiya
2: Julius.
1: Okay.
2: Kag ang pila ka mga pumuluyo nga ti amo ning complainant amo ning mga biktima sa mga langaw.
1: Okay.
2: Kag siya man mismo ara siya. Now ang natabo ko no kaina ni sa atong sini nga mga ka K5 wala dito si kagawad Marino Peruelo kay ti actually dapat supposed to ara to si kagawad kay siya ni ang committee on health, no? Wala siya kuno ya nagsulod sa may barangay.
1: Uh-huh.
2: Amo ni ang suno sa biktima. So sila nagmeeting pag-abot ni pag manug tapos na kunong meeting no magwa naman bala kay ti nagwa na pero ara magyapon sila sa may tawag ni sa may sa hall abi.
1: Okay.
2: No, kakipay ba Julius nga magwa naman kuntani dito na nga nagsulod niya si kagawad Marino.
1: Mm-hmm.
2: Ginconfront siya ni kagawad Marino ining si former kagawad nga ti pwede dito ta sa sulod sura na sa sulod ng kwarto pagit nga dugamay nga kwarto blang o opisina.
1: Okay.
2: Ti ambalman niya ni Sir Rami nga tinga dito pa nga pwede malang diri para at least tanan makabati.
1: Uh-huh.
2: Yeah, huwag ko nun nihoy nihay kakipay Julius sinumbag ya, no? Kaga bukol gid una ko nun tampa then sinumbag kaga ti nagpukotay ning duwati ang sumbag kaya kung sakit man to una isa lang kasumbag pero
1: dyan ay pa ining ginambal ni mo sige aran na lang si Mr. Scotty sige
2: para at least maka istorya anay ka mo
1: sige
2: Sir Rami pukol lang sir para at least sir live kita sa K5 News FM Negros gisubong no? Mati kita
1: Sir Rami
2: K-Pop Julius Marebelas. Ari sa pamatian natin, sir.
1: Sir Rami?
3: Sir, mayong gabi sa imo, sir.
1: Sir, mayong gabi. Salamat, gito tiyempo. Una, bes, diin ni natabo ang pagsumbag sa imo. Sa, kundi ara ka mo sa session hall, ginagad ka pasulod sa diin. Opisina ni kagawad, ine?
3: Sa opisina ni kapitan.
1: Ha? Opisina ni kapitan? Ginimo ya talapungulan?
3: Hindi dito ya ko tani dalon sir.
1: Ote.
3: Di ganyan balko, diri na lang sa sagwa sa session hall kay damo ya makapamati.
1: Oo. Te, bali wala pa ka mo nakasulod sa opisina ni kawat ani kapitan, ginapapamahaw ya nakatapungol.
3: Amo na lang natabo sir kay te siyempre may atim sang daan ya kainit sa akon mo.
1: Okay, kadtuan ko na karon sir, no? Makadto lang ko anay sa sirkumstansya sang pagsakit sa imo. Bali ara ka mo sa gwa pa sa session hall. Damo mga tawo nga ara sa palibot na kakita.
3: Damo gid sir kay ara pang iban nga tawo sa sulod sang session hall mo.
1: Oo. Aha. Mga magambal ka sir nga tinapungol ya ka nanong plastada nagalakat kamo pakadto sa opisina ni kapitan?
3: Ragin mismo, sir, sa sulod sa barangay hall, sa session hall, sa may lamisa.
1: Amo gani. Pero, da kundi ginagad ya kapakadto sa opisina ni kapitan.
3: Oo.
1: Wala na nakalabot sa opisina ni kapitan, binuslugan niya kadayon.
3: Kaya wa ito, sir, kuya, nag-upod mo.
1: Oo.
3: Wa ito nag-upod sa opisina ni kapitan, direct me sa session hall, kit bla nila.
1: Oo. Bali na, nanginwala ka nga mag-upod to.
3: Oh, hindi ko kay gusto ko nga kung ano yung balya sa akin, damo man makabati ang tao.
1: Okay. Nano ang natabo, sir, sang nagambal ka nga hindi ka mag-upod sa opisina ni kapitan? May duro pa sa istorya o kung tinampa ya kadayon?
3: Tinagwan sa eh nga sininya dali di sa lamisa o kay istoryana ay taday.
1: Okay.
3: Ko, tinag, ang akong bangko kayo napungkuan, imbalhin man ako. Nga okay. Magulapit sa iya.
1: Aha.
3: Di kay katindog siya, sir mo. Di ako'y kapungko. Tinagtindog mo kayo kay may atin sa sakon nga daw lain man mo.
1: Okay.
3: Di pagtindog kayo, sir, tada ya buslog na yun. Di igo ko ya sa agtang ko, tumba ko eh. Di na lumap ng loko.
1: I agtang ang iya nga igo sa imo.
3: Oh,
1: okay.
3: Tang,
1: all right. Kung mo hindi takakilala, hindi ko man siya kilala, pwede mo sir malaragway mga ano kataas ining si Kagawad, ano ngalan niya gani?
3: Marino Peruelo.
1: Marino Peruelo. Ginahambal mo gid karon nga gabi nga si sir, pwede mo gid mambal sino ang nagtapungol sa imo?
3: Si Marino Peruelo eh, Kagawad.
1: Okay. Kagawad. Mga ano kataas ini si Kagawad Marino Peruelo, sir?
3: Taas ni siya, sir. Guro, mga 5'6 siya, guro.
1: Oh, 5'6. Ano ang iya pang lawason? Ni Wangon, Bukoron o Tambukon?
3: Bukod siya, sir, nga taason, Morinohon.
1: Okay, Morinohon. Diin sa inyo, sir, ang mas ikaw yung mga ano kakataas?
3: Ya, kuya, sir, ya, guro. Nubo ko yung mga 5 naman, kuya, guro, sir.
1: 5. Di mo, do, mas mataas siya sa imo.
3: Oh.
1: Okay. So, bali, pag tapungol niya sa imo, kumo mas taas siya, agtang mo gid ang naigo.
3: Oo, agtang kayo, kay taas siya.
1: Oo. Ano ang kamot nga gingamit niya, sir? Wala o kung tuo?
3: Tuo ang isumbag niya sa akon, sir.
1: Okay, abali tuo ni siya. Okay, sinumbag niya ka. Pagkasumbag mo, nanong, pagkasumbag niya, nanong natabo, sir?
3: Tumba ko eh.
1: Tumba ka rikta sa log?
3: Oo, tumba ko rikta. So, amoto na po kutay kami. Gintabagan kami sa mga tao. Pakayara pa man mga tao nga iban sa sulod, barangay hall mo.
1: Oo, okay. Samtang nagapukutay ka mo, sir, may mga tinaga pa sa nga ginmitlang, why na?
3: Why na? Kay, ito siyempre, sir, ka pukutay kami mo.
1: Okay. Oo, nakabuslog ka man pagpukutay niyo, wala?
3: Hindi na ko, sir, kabuslog kay ang akon niya kamot, kinawiran sa mga babaeng iba, iba na, iba, katambagan kami, ito yung nabakwe, ganito yung bunga ni sir, ang kamot ko nga, hindi kumakyaw.
1: Uy, nabakwe ang tuo mo nga kamot, tungod kay ginawiran sa imo mga upod. Okay. Pero sa prangka nga istorya, sir, plano mo gitani nga hamrakan man siya?
3: Ay, ito si simpre, kaya ako dipinsa naman ito, sir, mo, kaya ito, simpre, kinunahan niya ko.
1: Oo, okay. Alright. So, bali sa simpleng istorya na tabo gid ang pagsumbag sa imo. Pila kabilog sir. Igo ya sa imo, sir, magluwa sa agtang?
3: Amo po, amo lang to ang isa ka tampa ya, ka isa ka sumbag.
1: Okay, ang tampa di nag-igo sa imo?
3: Sa guyam na ko, sa
1: guya.
3: Si mata ko, arip ka din aging kuko.
1: Uy, ha? Danay, ano ni siya Wolverine nga may kuko, sir, ao?
3: Okay, tingin kong blood ka ba, sir, nga nampa mo, tingin kong blood na kamot.
1: Okay, tidiin ang pilas subong sir sa imong guya.
3: Arim lang sa left side sir, sa dalawang mata ko, may dawagis po ko.
1: Oho. Pero nasintruhan niya gid ang tuo mo nga nawong wala?
3: Waay man sa nawong sa agtang sir?
1: Hindi, I mean sa tampa, yabla, wala ka man naigo sa tampa.
3: Naigo mo ko sir, ang pag tampa ay primero, naigo-igo ya sa guya eh. Uy. Ano, ang iya tundo, baling daw tundo, ya ara ya sa may akon lapit sa mata ko ya nga naigo.
1: Okay. Puwerte ini. Now, ari katuan ko karon so natabo ni pagkatapos sina tinambagan kamo. Nanong natabo?
3: Oh, gitambagan kami, sir.
1: Okay. Nanong natabo? May nag-abot nga pulis tanod na no?
3: Wala man, sir. Wala gid, sir.
1: Ha? Ara kamo sa barangay hall?
3: Nga pumuluyo.
1: Ara kamo sa barangay hall? Wala iban nga barangay officials?
3: May isa, sir, nga si Eugene Anyuber. Nga in charge siya sa committee nga sa environment ni sir. Tiwaay man sa sir nga siling nanumbag na guwa man lang siya sir.
1: Danay, si Eduardo Anyover kagawad man eh.
3: Eugene.
1: Oh,
3: kagawad yun na sa sir.
1: Kagawad man. Pariho ni sila membro sa committee on environment tani ni Kagawad Peruelo. Pero ang chair...
3: Si Peruelo health si...
1: Ah, health.
3: Anyover amun isang sa environment.
1: Di si Kagawad Anyover, no? Ano ganito liwat, sir? Kagawad, ano to? Eugene?
3: Kagawad, Eugene.
1: Eugene?
3: Anyover.
1: Anyover. Tinanong ginimo, yaya. Nagtambag siya, nagnanong aplastada.
3: Ha? Naglakat ni saya.
1: Uy, Ala, ti committee on health, to bad for the health ni nga ta pangulon mong tawo eh. Why gid siya nag, ano? Why gid tanod sa inyo? Why gid tanod?
3: Sir, sa ang natabo, sir, siya man nilanugid siya kay Marino Perwilo nga may lain kung nung idambal.
1: Oh, danay, danay. Ay isa-isaon talang sir ha, para hindi magsibod. Bali ang gwa subong ginaaligar mo nga si Kagawad Anyover amo ni ang nagmarites sa imo sa kay Kagawad Perwilo.
3: Oh, amo na.
1: Ano pagtawag mo sir, Marites Marisol na no? Nagchismis si Kagawad.
3: No, Marites si Marisol ko sir eh.
1: Marisol. Okay.
3: Sol.
1: Ah, okay. Okay, dalanggit. Dira sa barangay hall, kahit barangay hall ni sir, wala sang barangay official, si Kapitan, wala nag-report. Nag-hearing ka mo.
3: Why sa sir? Why sa?
1: Oho. Di wala man tanod, bisan isa.
3: Why?
1: Nga, amo nang kalakaranda, nga wala ka pakita ang mga barangay official sa inyo.
3: Why sir?
1: Huh? Uy! Justa. So balik kamu-kamu lang to. Kag ining duwa ka Kagawad.
3: Ang isa lang din sir, ang isa lang gid kay ulihin nato nang sulpot yang sa Committee on Health mo.
1: Okay. Mhm. Bali nagdag nagpakita lang niya si Kagawad Perwilo amo nang buot mo silingon.
3: Napakita ni sa tapos
1: na. So officially hindi siya kabahin sang inyo sinimiting party sa problema sang manok.
3: Amo nga grocer kay ti siyempre Committee on Health kay lanitan ni sir obligasyon mo.
1: Danay si Perwilo Committee on Health chairman o kon Committee on Environment.
3: Chairman si sa health niya.
1: Si Perwilo.
3: Si Perwilo.
1: Okay. Si Anyover miyembro lang niya sang Committee on Health. So bali na no ni sir Anil tining ilagin ubra sa imo hindi.
3: Amo na sir ang hindi ko lang makakuha sir kay ti siyempre ako ya gabulig man lang kuya reklamo bla sa langaw nga ina si ako yang pan sila.
1: Yes. Okay, now katuan ko sir kay ti ang dako nga issue di guro ya. Pasensya gid, I have to tell you hindi lang ya ang pagtapungol sa imo. Ang dako nga issue di ining reklamo nyo sa poultry farm ni WWC. Igai kami be background sir. Ano nakalawig ang inyong reklamo parte sini?
3: Alawig na ni sir ang
4: napila ni
3: Rick. Tatlo na ni sir nga hearing sa barangay sir sang committee sa health.
1: Okay. All right. So dugay nyo na ni ginareklamo. May ara mantikang nga ginimo si Kapitan kag si Kagawad Perwilo parte sini.
3: Duway mas lagi ni imo ni sir nga tika nga kung anong nabulig?
1: Nga sir, ano sa imo pagkabalo?
3: Sa ako pagkabalo ya sir, ni tani ang tao kung naghimo mas lasang ilatikang sir, ang tao ay nanihali ka reklamo kung ano pang iano sa reklamo na sa poultry.
1: Okay.
3: Kaya kung ginaksyonan lang niya sir, why naman na galing kiti, why manaksyon?
1: Aha. Ano kalala sir ang problema sang langaw da sa inyong lugar?
3: Kadamo uya sir eh, kung sa langaw lang natawag sir, damo sir, kaya ang isipa ba sir, kung magsugba ka isda nga tuloy sa isa mo ka pinggan, hapunan ka langaw, hindi nagtano na.
1: Uy, grabe, hindi lang galiyat aircraft carrier, squadron sang langaw gidara sa inyo?
3: Muna sir, oo.
1: Anong kolor sang langaw sa inyo sir?
3: Itom sa sir nga langaw nga daw puti muli, bla?
1: Uy, why lagong?
3: Why lagong, sir?
1: Okay. Ining itom lang. Okay. A black soldier fly, guru panawag sina, no? But anyway, ari, sir, ang pamangkot amo sini. Paano naglabot ang ambal ni mo kaina nga daw may dumot galiya si Kagawad Perwilo as alleged ni mo? Nga nakambal ka sina?
3: Kaya mo ni sir ang ginalinan, sir, ang natabo pag sini, sir, nga nagpapaging ko bla, sir, nag-imo man ko sang petition letter ang mga pumuloyo nga magusto na ang labok plus sir nga matapna ba sila puro kay porti kadabo sir mo.
1: Aha.
3: Di nagimo makosang letter kinro ko sa kay mayura nga di mayor ga pangayo ang tawo buleng nga mapapaging man sila sa para sa labok. E di hindi masuling nga hulaton to pa nga makisis kilang dingge di dapat may pundo na.
1: Okay. Di dason, sir?
3: Di ang natabos ito, mo pa may mga rumors lag rosakon kay di na lapas ko sa last barangay.
1: Okay, nga ako no.
3: Di kay waiga lisensya sila.
1: Di nagpa-fogging gid ang City Health dira.
3: Oo, napapaging sir kay kintigin na proba ni Mayura mo.
1: Okay. Aris, kung amo, imbis nga sila kuntani ang mapalabot sang sininga problema sa kay mayor, sinong mayor ninyo ganit asumong sir? Mayet. Oo.
3: Mayet Habiliana.
1: Habiliana. Imbis sila mapalabot bilang barangay officials, wala na tabo kay ikaw na lang yan nagpalabot. Tinaglain buot nila sa imo, amo na?
3: Tiguro sila muna lain buot, sir.
1: Mm-hmm. Tigaling kay imo, yung ginaubra mo lang ang dapat ubrahon sang pumuluyo nga concerned eh.
3: Oo gani, sir. Amo na nga kung gusto, sir, nga makabulig man tabla, sir. Kay, biskan hindi na ko, sir, barangay official, ang tao ka palapit sa akon, sir.
1: Ah. Pero sa prangka nga istorya, sir, may plano ka madlagan sa masunod nga eleksyon, wala?
3: Ako, ya, sir, kung may eleksyon yung manya, madlagan yung mag-uprovide ko yung ka-atim, kaya nga sling nga madlagan yung may tikun sa pangabuhi, kuya, sir, ya.
1: Oo.
3: Kung naman, komportable naman, kuya, sir.
1: Kaya, basi amo ni sir, ginakulbaan nila nga kontrahon mo sila sa masunod nga eleksyon, may amo na nga posibilidad?
3: Ati, sir, ang tao naman nakabalo ko.
1: Ah, husto. Husto. Oo. Ini, sir, sa prangka nga istorya nga, mas ginapamatian ka ni Mayor Mayet sang sa ilaw. Sa tuod nga istorya, sir, kontra o kon upod ni sila sa administrasyon?
3: Upod na sila, sir, sa una, sir, nga administrasyon, sir.
1: Ah, okay. So, ari, sir, sa prangka nga istorya, kontra partido man ka mo sa politika?
3: Ako, ya, sir, hindi ko ya kontra partido. Kay, bali, sa pagtawag nga eleksyon sang mayor, ako din in sa liga ni mayor sa barangay Bakong, kahit siyempre, wa ising mga barangay official ang upod siya mo.
1: Leader ka ni Mayor Mayet.
3: Ako di matindog nga mga organize.
1: Bali sir, sa ari sir, karuhon tam, leader ka ni Mayor Mayet Habiliana.
3: Oo sir, ako okay. Di ang role coordinator sa barangay Bakong.
1: Sila ya, dito sa kay Anay Mayor Torres.
3: Oo, dito.
1: Okay, so bali nagpuloryakot galit ni sir nga isyo. Halin sa langaw, may samo na ni politika, may ara pagidsamo nga Marites kag Marisol.
3: Okay.
1: Oo. Tikatuan ko ni sir ining ginaaligar mo nga sulsol ni kagawad Anyover sa kay kagawad Peruelo. Nano sa imo ang kabangdanan, anong ginsugid ni kagawad Anyover nga ana init gidulo ni kagawad Peruelo sa imo?
3: Eh, amo na ko sir, ngayon ako ikunog ka pangunang-una mo.
1: Aha.
3: Amo tong natabo nga aking kuro si Perwilo, bro.
1: Okay. Tiway gin siya namang kot sa imo, hindi ka mo ni Miguhay, hindi ka mo ni Kilalanay Antesao?
3: Kilalanay kami na sir, garing kayo may rumor na sila sa akon, nga di siyempre ang ilaga unot sa ulo na nabaypass ko sila ko sir mo.
1: Bali do may ara na siya bigot-got sa simple nga istorya.
3: Kaya na sir, ako ng regarding sa may paging to. May ara pag sina sir, nga ginampak ko na sang nanay, sang kapitan sir, sa barangay bako, ginampak ko na ba to, nga may angkas ko nga bata.
1: Uy, nga!
3: Di kay ginalapas ko na sila ko no?
1: Daw dalom na ni dugay na ning hinigot ano ninyo gali sir? Mga ano kalawig na ni sir? Mga ano kalawig na ni ang inyo hinigot anon?
3: Mga sobra naman 1 month ko sir.
1: Diyos. Diba si maglala ni bla ano gani ang hayo ni mo sir?
3: Rami Scuti.
1: Oo, si Rami ari ang pamangkot amuni. Ti siyempre iniya ma-resolve ini dapat maagay pa man ni sa lupon unless nga gusto mo gid mag-file kaso kontra kay kagawad. Pero ang pamangkot, ang mayor nga problema, parte sa langaw nga nagabakya, dira, daw hasta subong wala pag-inya na sulbar.
3: Na, sir, namin naman ito ginasir nga dialogue sang tangiya sang ang manager sang Coltrane, namin naman ito kay in patag mo nila sa mga pumuloyo nga buligan nila nga ma-resolve nga maganagan ng langaw kay ma-spray sila tapos
1: very good.
3: Iti pa lang ko noon ha, nga ang naipa sila nga, isprayan nila para kuno nga ang mga itlog pa lang mapatay na.
1: Ati, very good, very good. So bali, at least may ara na yakasanagan ang inyo problema. Ang problema na lang kay tigintapungol ka.
3: Oh, amo na daya sir, okay na sir, nga gintapungol ya. Ko kay nga ang gusto ko tani sir. Nga ara ka barangay official ka kun may mga kasaypanan ko. Istoryahon yung man ko tani eh.
1: Diyo,
3: mga sala ko siya.
1: Oo eh. Kag ti ikaw kabalo kay kaanay kagawad ka man eh.
3: Oo.
1: Ay ba? Kapila na ni siya nagpungko sa iya nga pwesto as kagawad?
3: Amo pala ni sa sir nga term.
1: Ah, so baliwala ka mo niya ka-updanay sa konseho halin sa una?
3: Wala.
1: Ah. Aha. Una kaya sa iya?
3: Oo, una ko niya siya yung paglagan.
1: Oh, okay. So klaro, sir, no? Karon arin na lang, sir. Nano ang plano ni mo karon? Kay gintapungol ka?
3: Ikon sir, kung mahiring yung mga kami sa sir sa barangay, matubang ko na, pero hindi ko na sir magpapasikaso. Kung may pahiring ko na lang sa lupon, sir, mangayaw na lang ko endorsement sila.
1: Ah, so mangayaw ka na lang certification to file action in court?
3: Oo.
1: Ah, so rikta sir, kaso na gid lang. Ano ang possible nga kaso nga i-file ni mo, sir?
3: Nang i-file ko na sila, tani barangay official sila, why kung na tani... Physical injury, sir.
1: Physical injury, oo. Oo. Dasunti, ano pagid, sir? May waya man kagin buyayaw?
3: Waya naman, sir, kaya ang nagbailuana ito, tapong ulay mo.
1: Aha. Ay, okay. Te, kung sa laog-laog pa sang migo ko sa una, diba si public me dance without music, you know? Anyway, but seriously, sir, no? First time ni natabo sa inyo nga isa ka barangay official involved?
3: Oh, first time sir nga.
1: Uy! Nanon ni si kagawad, nakaagi ni buksidor, kiti bago ka mo eh. Ginalinan ka mo sang damo nga buksidor ni sa sanguna.
3: Why lang ko na sir ka, balos ang iyang mga background sir ka, iti siyempre barangay official ka, di... Ang gusto ko lang tani sir nga matabo mo na lang eh.
1: Aha.
3: Istorya niya lang ko, yung ngambali sa
1: istorya. Correct. Oo. Ti, wala na tabo.
3: Natabo? Ti, tinulan niya ko yung numol.
1: O Diyos ta. Ti, hindi, ti, base in kaso, wala siya ning ibutang sa Committee on Sports? Daw, hindi gid pwede, guro, no?
3: Sir, ng Committee on Pisan Order, Pisa, sir.
1: Ha? Danay! Siyang chairman sa Committee on Peace and Order?
3: Oo.
1: Ha? Uy! Daw, hindi amo. So, meaning, ang tanod under sa iya.
3: Oo, oh, under, sir.
1: Do hindi amuaw. Tisag to nga chimpo, sang gin sulong niya ka, kay practically, hindi siya part sang meeting eh. Hindi ba? So meaning, sir, can we say nga gin sulong niya ka?
3: Oo.
1: Sag to nga chimpo, nanong pagpulo pamangkot mo, ginambalan niyang mga tanod nga hindi magpalapit sa barangay hall?
3: Why mako sir ka, balokon ano ang iyang mga desisyon sir, kay bali ang iya niya sir, ya, di, why mita ka balokon mag-meeting sa sir sa tanod, ya.
1: Okay.
3: Duwa na ka-committee sir ang iya, dala mo sa health kag sa peace and order.
1: Ti, hindi proper ni guru sir nga chairman ka sa Committee on Peace and Order, ikaw yung nagtuga, kinagamo? Diba?
3: Oo.
1: Kanti... Unfair man na sir nga buslugan ka lang gulpi ah.
3: Oo.
1: Oh. Hindi man na guru tarong. Anyway, are kaga sir Rami, musta matyag musbong?
3: Bali sila sir ako ni nga bukol sumuro na matyag ni sir pa labot ni sa ako tapos ng bugo. May pangmedikal kina sir sa bago, kadwa ko tumagsuka mo. Tigit pa inom lang ko gani isang ano sir, sang bulong sa kura kay...
1: Uy, yala.
3: Saka pipi ko kay...
1: Oo. Pero sa danay, pagkatumba mo, nalampos ang imong likod sang ulo sa salog, wala?
3: Kuwan lagi, sir. Baga lang, sir.
1: Ay, ti, mayo man.
3: Baga?
1: Oo. Pero sir, ipa-examine mo pa, mapa-MRI ka pa o kung mapa-X-ray sang imo ulo, hindi na?
3: Hindi na lang, guro, sir. Kay di nagpa-panmanggugin na sa doktor. Okay man lang, hindi magiging magpadalong. Pero tayo mo lang, sir, Napakaya tani sila sir nga katawayan si barangay tani kinis
1: ko lang kuni. Yes. Oo. Sir, ako hindi na ko magdugang pa kay ti. Ako na lainan ko basta community ga inaway bala kay ti isa man lang kamo ka lugar, isa man lang kamo ka purok, angalan pa sang inyo purok paghidait 12.
2: Oh, yes sir.
1: Pero ti da wala paghidait karon nga adlaw. Ari na lang sir, kung ga pamati si Kagawad Peruelo, may mensahe ka sa iya?
2: Ati ang akon sir nga maminsahe si iya. Tani akong oh, may kwansa sa akon niya nga istoryahon niyo ako. Kaya siya gima nga bal sir nga mo nga istorya kami mo.
1: Okay.
2: Itani wa siya nagabusa na sir eh.
1: Oo. Oo no? Ah, justa.
2: Sir sa kwarto nga gama ito, dito kami kuno yung dua istorya.
1: Ay! Timayo lang kung wala ka ito nagsulod.
2: Away ko yun na share siya, ano kay ti pagsulod lang niya sir, medyo may atin sa takon nga lahat panulok ko sa akin.
1: Ah! Kun ilalagway mo sir, nano ang panulok niya sa imo? Kun i halimbawa mo bisa tulok sang kuring, umaral, nano nga plastada?
2: Tulok ako sir, masakit. So, no, ang yang itsura, no, kanto niya ko sir.
1: Uy! Hala! Hala! Do kanto niya ka? Meaning do gigil na gigil gidya sa imo gali sir. Ti well anyway, sige lang sir, hindi na ko magpadugay kay ti hindi ko gusto dabukan balang inyo nga inaway. But then of course ang natabo sa imo dapat matagan man sang nagakaigo nga hustisya. Sir Rami, sir salamat gid sa imo tiempo kag paayo ka lang sir Rami akabay unta makita ta kapila kadlaw. Sir salamat gid.
2: Sige
1: sir. Good night sir. Good luck. All right.
0: Lorga Vista.
1: Former Kagawad Rami Escote Jr. sa interview live and exclusive diri sa K5 News FM Bacolod. Are, hindi ni siya Kagawad ha. Si Berto Gakit Jr. Jr. man eh. Balikan ta. Bert? Berto? Ara pa siya?
5: Yes, amo to Kagawad Julius no? Yes.
1: Ayala. Bert?
5: Kagawad Jules?
1: Chairman pagali isang committee on Kagibad peace Jules? And order ni si Khan, si Kagawad?
5: Gani man, chairman Justa. Pasang committee on peace and order.
1: Eh. Bow, Diyos ko. Ay, oo. Te, sige.
5: So, i-try ta nga makuha pag-iti.
1: Uli, ubi.
5: Nga information ni Kagawad.
1: Pero danay, ina-inang lugar nga ginaplastaran mo da subong sa balay ni Mr. Escote, lapit man lang balay ni Kagawad, ha?
5: Lapit na din ang balay ni Kagawad, sir.
1: Oo.
5: Medyo layo-layo gawa.
1: Diba, si makuaan mo man siya statement, Berta?
5: Oo. Ito nga makakuha kita sa statement. Mm-hmm. Man, para at least maplastar natin both sides kay Kipa Julius.
1: Sige.
5: Kipa Julius, balita at nadulong sa kaluan sa DTX 500D3 Bayo Mighty C kag DTX Coffee Mix. Opo sa Patrodri, si K5 Martin di maisip. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista!
1: Tunga-tunga pa lang kita sa inyo para tuntunan. Larga Vista! Sa aton nga pagpanumbalik, handa ang mga cellphones. Ang aton makatananhaga nga ihibalo o kung makihibalo magasunod sa indigid lamang madugay. Very, very interesting. Ang mga videos kag mga topiko nga akon ipakita kag iplastar sa inyo tonight diri sa inyo para tuntunan. Duro pa kita balita. Balik kita pagkaligad lamang sining.

0: ang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: So subong adlaw ton anta paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga.
4: Kun may hyperhidrosis ka na blang gabasa imo TL sir boy. Gakuan man mo gabalhas man TL laton mo. Dako chance nimo nga magkalipunga ka or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho TL ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa sir boy.
3: Anti-fungi.
4: Pero ang suggest naton, labi man inyo ko ani. Inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio. Ti way labalaba imo ano, imo sa patos.
3: Imo mit lain mo yung midjas.
4: Labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio sir boy, ginagamit ato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot or gitawag na alupunga. Ining athlete's foot sir boy, siyempre kabalo naman ta, fungal daw ala ringworm, no infection ni siya caused by fungi. So gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad niya.
3: Lala.
4: Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3 Bio. Ibutang la as topical ointment, sir boy, ang aton nga D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pabakal sa mga butika.
1: D3 Bio!
6: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midjas, mahal gidya. Subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? That's why.
4: Ako, walagi ko midyas, sir boy, kaya why ko yung nagbakal.
7: Gatsinila, saan si Doki?
6: So, subong pinin siya kapag di mong factory siyang midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanamon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos, sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika D3 Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
2: Health News.
1: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
1: Sa diin nga gapangluya imulawas
2: tapos magtrangkaso?
1: Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio
2: uno sang MCTs
1: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
1: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran silinga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga!
2: Mayong gabi lang kay Tukayo Julius Libres sa kay Tukayo Nonoy Arib. Mayong gabi man sa kay pare ko Norman Black Balinsoy kay Lileth Laurencio. Dira sa Kawayan, mayong gabi man kay amigo ta Alan Takapan kay James Bornales. Salamat, salamat kid kag mayong gabi. Yari na nga aton makatalanaga nga ihibalo o kon makihibalo. Una nga video, ginadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Ang kape nga hindi kamasal ang tarsier o kung zombie sang imo asawa kung gabi. Husto lang ang iya sang cup nga kape. Ang patamis stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize sang imo blood sugar. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kag ang pinakanami sa tanan, may-ari ini siya sang sangkap milagrosong uhong ang Ganoderma nga makabulig sa pagbato sang balatian sa imo sinik kalawasan. Yari, makatalanaga nga imbensyon ini sang tao. At least ipakita ko ni tonight kay derido na lugpayan ko. Hindi lang gali mga armas panggera ang ginadevelop katawo. Are, may ara man sang mga kagamitan agod malikawan ang heart attack, ang stroke kag iban pa sa lawas. Are may ginatawag the heart watchman. Nano ang tuyo sini. Agod malikawan ang balatian sa aton kasing-kasing. Yari ang heart watchman.
3: This tiny device is placed inside the heart to help prevent blood clots from entering the bloodstream. It's called the Watchman. During atrial fibrillation, the heart's upper chambers do not squeeze effectively, allowing blood to pool in the left atrial appendage and form clots.
2: Oh, all right.
3: First, a catheter is inserted through a vein in the groin and carefully guided toward the heart. It enters the right atrium, then passes through the wall separating the two upper chambers to reach the left atrium. Using imaging for guidance, the catheter is positioned at the opening of the left atrial appendage,
2: Ooh.
3: A small pouch where blood can pool and form clots during atrial fibrillation. The Watchman device is then advanced through the catheter and expanded inside the appendage.
2: Oy.
3: Once its position and stability are confirmed, the implant is released and the catheter is removed. Over time, tissue grows across the device,
2: Oy.
3: Permanently sealing the appendage and reducing the risk of stroke.
2: All right. Now, area very, very interesting. Kay man ang dugo gali kung magpunong sa left atrium, amo ini ang parte sang heart. Kay man duwa na left and right, ina mo. I won't go into the details, pero kung magpunong ang dugo sa sining ginatawag left atrium, magpundo bala ang dugo, dira, may tendency nga makorta o kung maklat. Kung magklat ganing dugo, inang magbilog-bilog, ma-travel ina sa lawas. Pwede sa lungs, pwede sa utok. In my case, as a stroke survivor, ang blood clot nagkadto sa akon utok. Ti amo to nagtuga sang ginatawag cardiovascular accident sa utok ko nagkadto ang blood clot eh. Ti nag punong ang clot o kun ang nagkurta nga dugo, may parte sang utok ko nga wala dugo sa sulod sang pila ka minutos. Ti patay na ni ang piyak nga part sang utok ko. Ti way ko gani kabalo kun sa anuman nga abugay nga ginatag sa akon, wala ako nagmango.
1: Larga!
2: Oh, kag wala ko nagbulol, pasalamat gid ako. But anyway, amo to ang heart watchman. Very, very interesting nga invention sang modern medicine. Agod mapunggan ang clot, ginabarahan ang left atrium, ang parte sang kurason, nga dira nagapunong ang dugo, kag nagatuga sang clot o kon pagkorta. Agod malikawan ang stroke. So very, very interesting. Makatalanaga nga ihibano number 2, dala sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio, ang John Wick sang lawas. Hindi tagit pagkalimtan. Ang D3 Bio, amo ini ang duro sang medium chain triglycerides, gikan sa virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus ka man, fungus, ukon, balatian. Don't forget, John Wick sang lawas. Ang D3 Bio. Yari ang aton video number 2 karon nga gabi sa Makihibalo.
4: Did you know? It looks like a cluster of golden amber grapes.
2: Ay kasubo, sininga istorya.
4: Each globe is a living sister turned into an emergency.
2: Ay ala kasubo.
4: Meet Myrmecocystis, the honeypot ant.
2: Ahay.
4: In scorching desert wastes where droughts last for months, wasting food means the death of the entire nest.
2: Ahay.
4: 6 feet below the baking sand, the temperature drops. Here, a select cast of sisters is chosen for a permanent assignment.
2: Aray po, sanay kadali. Ang aton ginalantaw, nagligad ang ginistoryanta fire ants nga nagambal kita nga baganihan ang mga fire ants kay may ara ga sacrifice para sa ila nga tropa o para sa ila nga grupo. Iniya Myrmecocystis nano ini honeypot ants. Sa aton pa ang ila siningangalan nagapatimaan nga ini sila suludlan sang honey. Nano ang talalupang don dire. Kumo sa disyerto ini sila nagaistar, may ara sila sa panahon sang gutom o kulang abi pagkaon, may ara nagakabit nga daw abi mo may unod nga honey sa ila sining nga pugad. Nano ini honey balatod indi ila ini mga upod, mga babayi, mga utod nga babayi sang mga subay nga ginapili kag handa magsakripisyo para sa ila sini koloni, sa ila mga upod. Abi paano ka nasubuan guaw yari pamatian ta.
4: Pump liquid nectar into her social stomach. Her elastic folded membranes stretch until her abdomen swells over 100 times its normal volume. She becomes so heavy she can never walk again. Anchored by hooked claws, she hangs in total darkness for the rest of her life. When the drought arrives and food vanishes, the colony taps the living tanks. Through mutual sharing, a single replete can sustain dozens of her sisters. Chemical analysis reveals her digestive fluids contain natural preservatives that prevent bacterial growth, keeping liquid sugar sterile for over a year. Living chandeliers of honey that sacrifice freedom so the colony survives the desert heat. Now you know something strange.
2: Okay. Amo to ang honeypot ants. Ang mga bayi nga ginapili, amo to, may nectar sila, may dugas bala. Ang ila sininga tiyan, ang gwa sina, gakahimo sila, suludlan sang dugas. Mag-abot gani ang drought o kun ang tuman nga init, kiti disyerto, halimbawa may El Nino, ti kundi wala pagkaon, ang gwa, ginasup-sup, dira gakuha pagkaon sa ila, dugas, nektar, ginakwa sa ila. Ang pinaka talalupang don, ang ila gali lawas, ining honeypot ants, may ara asido, gastric acid nga nagaserbe sa pag-preserve sang nectar nga sa ilalawas ginatago. Ti anggwa sina, sila ang ginakagat, ginasuyop, kaginasup-sup sa ila ang dugas sa sining honeypot ants. But at the end of the day, sila ang magakalamatay. Hindi na sila makalakat, hindi na sila makagwa. Bilog nila nga kabuhi, ara sila sa dulom. Pero ti amo na ginasiling ko, very, very interesting, diri kita kahibalo nga hindi lang gali tawo ang kaya magsakripisyo. Bisan insekto, labi na gid ang mga subay, katulad sining honeypot ants, may ara man gali kapasidad magsakripisyo para sa ila isig kapareho. Ang sunod nga video sa aton makatalanaga nga ihibalo, dala naman sa inyo sa Kalwan, sang DTX 500. DTX 500, amo ining kargado sang antioxidants, agud malikawan ang pagtuktok sang inyo lawas. Ang DTX 500, ang antioxidants, amo ini ang magauli sang baterya nga ginkawat sa inyo cellula sang free radicals. Nga, a DTX 500 ang solusyon. Duro ini sang ginatawag antioxidants, amo ini ang nagauli sang baterya nga ginkawat sang free radicals. Actually, electrons ang panawag sina. Nga, tungod ang DTX 500, may ara di sugared sugarcane extract, may ara pa dahon sang amargoso. Sala to aw, are, ang ikatatlo tang nga video sa makihibalo tonight. Yari, makatalanhaga pagid.
4: Did you know? It doesn't chase its tails across the reef. It buries itself under the sand and ambushes passing prey with 50 volts of electricity.
2: Uy, may generator!
4: Astroscopus, the stargazer. Named for eyes fixed permanently upward, it spends almost its entire life waiting for shadows from above.
2: Ay.
4: To draw victims in, it deploys a built-in
2: Uy,
4: fishing
2: paon!
4: A
2: may paon siya!
4: Extends from its mouth, wriggling like an easy meal right Uy. Above the trap.
2: Okay.
4: Behind its eyes sits an evolutionary generator. Modified eye muscles have turned into living electrocytes, stacking Ooh. Cells together to store raw electrical power.
2: Wow.
4: When the prey strikes the lure, the generator fires. A pulse of up to 50 volts tears through the water, freezing the target's muscles before it can turn. In under 15 milliseconds, its mouth expands into a vacuum sinkhole, swallowing the stunned prey whole before the sand even settles. Studies confirm it fires dozens of rapid electrical bursts in a single attack, making it one of the few marine fish to weaponize electricity for both hunting and defense. A living landmine that hides beneath the sand, with a shock waiting in the dark. Now you know something strange. This
2: All
4: is
2: right.
4: Bowmind.
2: Amo to ang stargazer fish. Rimuel? Iniguro mayo pa may generator sang kuryente, oh? Mayo pa sa basiwa? Ang basiwa wala generator sa ila pumping station eh. Ini nga isda, stargazer fish, may ara sang parte sa iya lawa, sa likod sang iya mata. Nga stargazer fish, ang iya mata daw nagaturong lang sa langit, daw inid ang tsura. Mm-hmm. Now ang makatalanaga sa iya, may ari ini siya sang paon, abi mulago. Ang gagwa sa iya ba hindi gali paon or lure ini sa mga isda agud magpalapit. Pagpalapit sang isda, kuryente ho niya 50 volts. Patay kang isda ka. Te kundi, may ara sa chibog ining star gazer fish. Now kabalo ka na. Dire sa aton makatalanaga nga ihibalo ukon makihibalo. Yari ang sunod nga video tonight sa aton sining makihibalo segment. Yari!
3: Even though it can fly, it prefers to be a master of camouflage. As Hello? Soon as it senses danger, Disculpa. It freezes instantly, stretching Ooh. Its neck high and pointing its beak straight at the sky. The uh-huh. result? It looks exactly like a dry stalk of marsh grass. This bird belongs to the heron family. It lives in wetlands and swamps, feeding on small fish, frogs, and aquatic insects. To make the illusion even more convincing, it will even sway gently in the wind, perfectly mimicking real reeds.
2: Oh, masal-an siya hilamon. Oko, Dok, kita ti siguro masalaan tagi niya nga pispis, way ta kabalo. Masalaan siya nga hilamon kay ato nga pispis nga part sang Heron family and ang mga tikling bla kon may ara gani tawo o kon iban nga sapat nagatiskog siya kag ang iya liog nagalantaw lang sa ibabaw ti masalaan siya nga nalaya nga sanga o kon nalaya nga hilamon. Pagkatapos na ti kon insekto ti patay kang insekto ka. Okay? Ari, ang katapusan ta nga video karon nga gabi. Parte ni sa kuring, I think. Yari, last video. Ay, hindi, hindi. Okay, sige, proceed.
5: And nothing else in the carnivorous looked quite like it.
2: Ay, na,
5: instead
2: no,
5: of giant fangs, it carried hundreds of tiny teeth packed across its enormous jaws.
2: Loko, grabe,
5: close to the
2: dinosaur ba?
5: Using that strange skull to exploit prey hidden in the sediment. An animal this strange vanished long ago, leaving one question. What was it really built to hunt?
2: Grabe, dude. Doon nalapakan sang truck ang iya ulo pero puno sang gagmay kag matalom nga mga unto. Are, paamanan ta sila Chief Renzo ah, ang parte sa kuring diin ang mas madasig. Kuring o kunmanog. Are, abe, pamatian ta. Kuring o kunmanog. Okay, basi sumala man ko. Basi, okay lang. Pwede may ngagaw, partner. Pwede. Ah, sige, sige. Okay. Pasensya, gid kay nagpangabay pa ko bipaaman eh.
1: Lorga!
2: Ari, ari, kuring!
6: Some people think that cats are immune to snake venom, but that is not the case. You see, even with this snake getting right in its face, the cat just sits there, staring it down with zero fear. But your cat isn't brave. It's just operating on an entirely different biological timeline. Because while a snake takes about 50 milliseconds to strike, a cat's reaction time is an insane 20 milliseconds, making it more than twice as fast. So the cat can dodge the strike and counterattack rapidly, exhausting the reptile without taking a single hit.
2: Ooh. Okay. Ti isang una, ang ambal ni Muhammad Ali, float like a butterfly and sting like a bee. Maglupad-lupad ka kuno sa ring nga daw alibangbang. Kag magsumbag ka katulad sang buyog. Siling naman niya ni Bruce Lee, you strike as fast as a snake. Sala si Bruce Lee. Mas dasig gali ang kuring sang sa manog. Ang manog, mga 500 milliseconds, why ganito nga sa segundo kadasig. Ang kuring niya, 200 milliseconds. Mas madasig, maglikaw ang kuring sang sa buntog sang manog. Karon kabalo ka na. Dire sa aton, makihibalo. Makatalanaga nga ihibalo. Of course, dala sa inyo sa Gyapon, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Magabalik kita, dugang nga developments, gera sa Iran, kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
1: K5 News. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
8: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nakadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mayong gabi lang kay Christine de la Cruz and family, kay Janeline Encarnacion kag sa iya mommy, dira sa Moises Padilla. Romal Duran, mayong gabi, salamat kid. Renz Soriano, Jason Escalera, Gina Purano, Niel Zamora, Choli Culado, Angie Aloy, Gloria Lanaza, sa kay paring Fred, mayong gabi. Okay, Leonardo Sevilla, Anabel Perez, Anabel nano ini. Okay, Colangs, okay. Romar Duran o tapos na ini. Okay, all right. Sa ilo kita sa iban Raymond Pineda, sa kay Kenneth Chongko, galing may gabi. Emeline Cordova, Louis Magallanes. All right. Eda Vids, sakay ng Lynn Sarco, mayang gabi, kagsakay, sino ganit ni? Den Villarreal, mayong gabi.
6: Lorga,
5: sakay paring Jimmy Peral, mayong gabi sa imo.
6: Lorga, Vista.
5: Ari sa ilo kita, anay.
7: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
8: They don't know what the hell hit them, right?
9: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
10: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Samtang nagapamati si Ernesto Nipangge kag si Vicmar Cochoco dira sa Villa Ramos nga nagabantay subong. Dadboy Mendoza kag Rafi Armonio ang update amo sini.
0: Larga Vista.
1: Mahimo nga magaluzob ang Amerika. Ang problema ugaling amo ni. Sigurado ba lang nga madaog ang Amerika kontra sa Iran kon lusubon na gid ang ginatawag ground offensive. Sa simpleng istorya, hindi lang pamumba nga pamumba kag paniro nga paniro sang ginatawag air power o kon mga eroplano sang Amerika. Soldado gidya ang pasuddon. Are yari pamatian ta ang report parte sa ginaplano nga ground offensive sa Iran. All right, let's have this video.
2: The nuclear threat is back on the table. Mm-hmm. Is Iran preparing the ground for a nuclear breakout without oversight? Is Israel preparing for an airstrike? Is the war coming back? And a new front against Iran? The United States has given Israel a green light to strike pro-Iranian militias in Iraq, and the IDF and the Mossad are already preparing for action. Iran's biggest weapon is losing power.
1: Okay.
2: The blockade on the Strait of Hormuz has been broken, and over the past week, more oil left the Gulf than even the average before the war. Iran is responding by intensifying attacks on shipping routes. And was Iran behind the attempted mega attack on a plane full of Israelis?
1: Oy, hala.
2: He drops the bombshell and says, in my opinion, Iran is responsible.
1: Oy.
2: And in the investigation, according to reports, the pilot admitted that he wanted to die as a shahid and crashed the Fly Dubai plane into the Ben Gurion airport.
1: Uy, kala.
2: Began to break from within. The oil minister has resigned. A senior national security official admits the country is in one of the most difficult periods in its history, and the American economic pressure continues closing in on Tehran. And drama inside the American military. Trump reveals that a specific Iranian threat is what caused the urgent evacuation of B-1 bombers from Britain. 100 fighter jets change the picture. Have the Houthis retreated from the Bab el-Mandab Strait? The huge war in Yemen has begun. 100 Saudi fighter jets in the air, 324 targets struck, and the United States is sending intelligence support for the campaign against the Houthis. This is no longer only Saudi Arabia against the Houthis.
1: Turkey and Arang mga Houthis, oh?
2: May be ready to send forces and military capabilities to the kingdom, and the Mecca Alliance is activating collective deterrence measures. Is the war in Yemen becoming a regional war? Inside Israel's defense establishment, there's concern that the Hamas terror organization is planning a major attack, possibly even a kidnapping attempt. And 3 years after October the 7th, around 2,000 of the terrorists who infiltrated Israel are still alive. And what remains of the Hezbollah terror organization? In Israel, officials assess that Hezbollah has lost around 80% of its rocket potential, and of the roughly 20 senior figures who made up Hezbollah's general staff, only the current military commander is believed to remain. I'm Ati Shoshani, joined by Yael Pinto and Ashley Alex, and we are boots on the ground. We bring you the truth about what is happening in Israel and the truth about what is happening in our neighborhood, the Middle East. And today's report is made possible by our partner Vinya, an Israeli wellness brand with products designed to support energy focus and everyday performance. We'll tell you more about Vinya later in today's report. Visit VinyaTBNIsrael.com. And now before we begin, it's important to remember today is October 6th, one day before the terrible date we will never forget, October the 7th.
1: Prime okay. Minister Benjamin Netanyahu spoke all right, pause kadali.
2: Memorial ceremony for IDF.
1: Subong, pagdumdum, 3 years later, sa ginatawag October 7 attacks. Oo, nga. Kadumdum kamo to sa Israel, nga sinulod ang kibbutz sang mga teroristang Hamas, linibo ang patay. In fact, dala sa nagkalamatay, duwa ka mga Pinay isa dito sa Dakbanwa sang Cadiz, si Loretta Alacre. Tisubunggan ni ang mga aktivista di sa Pilipinas, wala kagidya kabati nga may gadimanda justisya para kay Loretta Alacre. Ang ilaya ginaralihan ang kontra sa Amerika, kontra sa Israel, apin pa silaya sa mga teroristang Hamas. Di kundi mga gunggong nga mga klase kabataan nga gamarchas dalan. Ay Diyos ko. Anyway, sige lang. Are, pamatian ta dugang.
2: Soldiers and members of the security forces have fallen since October 7th, and he chose to place at the center of his speech not only memory and grief, but also Israel's concept of war for the stages ahead. Netanyahu described the October 7th massacre as the opening shot in the plan of the Iranian Axis to destroy the state of Israel. And according to him, Iran sought to choke Israel in a triple ring of fire. Terror proxies around the borders, thousands of missiles aimed at Israeli cities, and above all, a nuclear program meant to erase the Jewish state. And the state of Israel, step by step, has succeeded in smashing that plan. And now, let's get started. Because today it appears that at any moment the Middle East may enter a new stage, a stage in which Iranian terror begins to be pushed out of the region. Is the Israeli Air Force warming up its engines? The United States has granted Israel a green light to expand its operational freedom in the airspace near Iraq in a way that would allow it to carry out strikes against militias and armed groups identified with Iran. The IDF and the Mossad have completed a series of operational preparations for the possibility of airstrikes and actions against headquarters, weapons depots, and supply routes of armed groups loyal to Tehran on Iraqi soil. In Israel, there's concern that the American withdrawal could open for Iran a land corridor from Iraq to Lebanon, a corridor for moving missiles, drones, and money to militias.
1: Alright, are ang sitwasyon banwa. Ang Amerika nagpasugot na nga ang Israel masugod sang airstrikes kontra sa mga proxy bala. Ining mga bata-bata kung sa pelikula pa, minions sang Iran nga araya sa katupad nga Iraq. Mandamo ni mga sulugoon mo, mga surok boys bala. Hindi gani mga maton ang Iran sa mga nasyon sa palibot sang Middle East. Halimbawa, may ara sila Houthis sa Yemen. Inasubong ti ginatira naman sang Saudi Arabia. Manining Houthis, amo ni gapanggamo sa ginatawag Bab al-Mandeb. Isa man ini kaalagyan nga daw Strait of Hormuz nga pananglit gani gamuhon ini kag masira disgrasya pagid ang negosyo sa kalibutan. So that's number one. Dito ya sa Iraq, may ara man Muslim Brotherhood ang gapundo Iran man. Dito sa Lebanon, may ara man sila grupo. Ano ganing grupo na nila? Pero diri sa Israel, sa Gaza Strip, upod sa mga Palestinhon, ara naman niya ang Hamas. Di modo kon sa simpleng istorya, pinakbet na ang inaway sa Middle East. Nagagumon nga nagagumon ang sitwasyon, nagadalom nga nagadalom ang ilinaway, and yet until now banwa, ang ma-report ko lang sa inyo, wala pa kasiguraduhan kung bala matapos ini sa labing madali nga panahon ang kinagubot kag kinagamo dito sa pungsod Iran. What is clear now is this: magatakop ang ininga tuig, posible malutos ang Iran, posible man nga hindi na makapungko bilang presidente si Donald Trump, pero ang klaro, at least for me, ha, pagbukas sang 2027 ang aton sine nga isa ka atubangon nga bukol magluwas sa El Nino, mahimo ang inaway sa Iran kon sa pilas pa makalamayo. Pero galing wa ina ko chimpo, ah, matapos ko timprano kay may bilin pa ko nga mga commercial. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Aid Sinosubong, Remuel Alcantara and si Chief mismo Renz Alcantara Julius Maraveles. Salamat sa inyong pagpakigupod. Good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. 105 News FM. D3, Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
8: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend!
0: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gini carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Isaling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
14: Ano na yung engineer man?
18: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
15: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
20: Sakto.
15: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
20: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boy on Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kung aga. Bango ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
15: Agali ka ini tubig.
20: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kun aga.
15: Uy, mas nami daw kuno Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
20: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kay gali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
15: Ang init, Dok, ang nag-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit. Kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
20: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay sang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nag-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
15: Magluwas si na Dok, ano pagit ang nagapatambok kun aga?
20: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no? Ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga sa RGP.
19: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan naginom ka? DTX 500.
23: Di na nalas mong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
19: DTX 500 YTC ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Luzer, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Nasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko YTC alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isang akong paminsari.
19: YTC mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong lawa.
27: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
20: So, lain gid man apply nung ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kun clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
28: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
20: Dr. Mill? So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orac units, sir boy.
29: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang Mighty C reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klaseng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500!
2: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
26: Informasyon sa ikayong lawas.
27: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
29: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
20: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
29: Oy,
20: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis ba boy.
29: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris,
20: siyempre,
29: Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
20: ako, sir,
29: hours.
20: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
29: Swipe.
20: Swipe ka na yun.
29: Swipe na yun.
20: Para hindi, wala
29: doble
20: ka BI.
29: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
20: Sir boy,
29: mo
20: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
29: Uy! Uh-huh. Uy, ala na. D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok, syempre may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga
20: samtang wala pa na, amo ni himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
29: Uy!
20: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
29: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX premium coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
28: Lain niya ginabubod, engineer.
29: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant.

0: 500.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galis yari yan. Nagkantot sila yung kisang nagligad. Sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Dula ang sakit sa akon. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City,
8: atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
11: Andito'y bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Ang muna ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
12: Si Lolo Kobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
11: Oo.
12: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
11: Oo, sa state.
13: Dumayo.
12: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
13: Hayusto.
12: Kung hindi mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa atong lawas, na infeksyon.
13: Among papatay si mo?
12: Damo ga kapatay tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
11: nanabili.
12: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
11: Correct.
12: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
11: Kampiyon.
14: So of the nagin na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na yung nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
11: Ila pang pintahan. X.
14: Tapos si killer T cells amo ni ang
11: nagahimos sa nagapintahan,
14: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga pathogens nga sanhi sang

0: information, Sir Boy, sang infection, para pat yun, hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tigin na pasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, oy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
1: Hubagit.
2: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Correct, sir.
2: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
2: The inflammation.
1: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na bala nga, may problema ka na hindi madudula.
2: May mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage.
2: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
2: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Vicio. Ang Vicio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Para sa libreng a check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
2: Ang D3 Bio, hindi bot pahangok kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
0: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
2: Correct.
0: Oh, so, ginamoisturize gila isang D3 Bio. No?
2: Subong yang, iba niya, nabuhawa na, kwan.
0: Teng D3 Bio ay baho no, ibutang sa aton nga.
2: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
0: Why? Lubi lang.
2: Lubi lang ginausang ibutang sa no.
0: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir JP.
7: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
8: Campion. Kalaw, ay ganito sa natawag ko, kakas nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako, ganito ako. Kakas, kumusta nga ng kas? Anyway.
7: Ito, BI, kakas.
8: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
2: Mm-hmm.
8: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
8: D3 Bio. Kampiyon.
2: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
7: Ito ay mag-namiskin ko.
2: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosiritis sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa nga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Muternamax, Muternamax, Max Effect.
8: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight

0: K5 News FM, oras natin, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agapi, text yun na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 7, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K-5 Jirilin.
0: Kamusta ang mga adlaw, Lolo?
1: Well, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa itong tanahan ako naman si Jay Lolo. Kamustas, natastas, patatas. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati Goda. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, aton gid sa liwat o launtat sa pag-remind sa aton tanan. Nga aton gid pasulabihon ang aton nga igayong lawas. Likaw kita sa mga sakit kag balatian, gani maghalong kita, piliyon tagin ang mga masustansya nga pagkaon kag mga ilimnon. Likawan tanay ang mga mamantikaon. Kalinda kamudle, baka doon sa Christmas. Ang litsyon sa mong gangangana. Ginapadako na sa mong ang baboy. Ang mga litsyonon sa mong niya ginadamo na kay para pag-abot sa December ya, bauti ho. October pa lang daan pangumpra na tudo ang mga mga litsyon. Kay pag-abot sa bulan sa December ya, wala unta tanay nga usapay sa baboy. Sang loto nga baboy litsyon. Mga ka-K5 di huo ha. Likawan gina. Di na patama. Subong man aton gilimpyuhan ang aton palibot. Kay ang dengue subong isa ka dako nga balita mga ka-K5. Madamo ang biktima sa dengue ni. Din kagat sang lamo kamay dengue virus. Masobra 200 ka mga estudyante. 235 ka mga estudyante nakadengge o nagkadengge sa aklan. Sa aklan mula. Atiatihan. Hala, mira. Biskan gutok, sige, dasok. Hala, mira. Dinagyang niya sa iduilo mo. Sakla niya.

0: at Etihad. Nagdagat sa 235 ka mga kaso sang dengue sa mga bulutuan sa probinsya sang Aklan. Sa diin 36 diri ang na-confined sa ospital. Nag-ingkabig naman ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., CSO 6, the School Division Superintendent, nga maka-alarma ang mga nasambit nga datos mga kakay-5. Sunod naman kay Dr. Mar Bien Gregory Parel, Division Information Officer sang DepEd Kabankalan o Aklan, bilang intervention sang ginapatuman sang DepEd nga 5S strategy nga kag nagapanugyan sa mga estudyanteng magsuksok sang mga masanag nga duag kag may long sleeve nga pantalon kag nga pantalon long sleeve nga pantalon may short sleeve nga pantalon ako. Bilang proteksyon sa mga lamok mga kakipay. Ginmanduan man sa mga bulutuan nga mag-kooperar ang mga barangay officials para magpanilo kada aga kaghapon. Agon maguba ang mga bring sites. Lakip na ang pag-request sang fogging gikan sa local government units. Ginandaman man sa nga posibleng magataas pa ang kaso sang dengue sa masunod nga mga bulan na son nga dapat na ining pagtutukan mga K5. Okay, dengue mga K5 na ulaon tabi ang mga lata ng mga nagatiner na may tubig. Mga guma da yang na arala sa kilid da o may panghimusa na biyanay. Kabulo kang mga lamok sa bungaya, mga alam na mo. Ang ambal ko nila, yung lamok ko na immune na sa katol. Doon duman yung katol nga ginasindihan tayo sa unang. Manambal sa amigo ko, iya pag-usirba, nagkwa sa microscope. Pinapanilagan yung lamok mga kakipay. Nagasubol sa asosang katol mo. Daw na immune na kunong lamok mga kakipay. Wala iya balagin himo, no? Ang katol. Ginpudpud niya nga daw powder. Ginpudpud niya siya butilya. Nga daw naghimo siya nga daw pulbos. Ang ginhimo iya, kay kumuna pulbos na. Nagkuha siya kunong siya nga isa ka litro nga tubig. Kinatunan niya nga epektibo lang kung paano gidapat yun ang lamok mula. So, hindi kali mapatay ang lamok na mga kakipayb sa paggamit sa katol nga sindihan mo. Kundi bakal ka katol, kagdugmukon mo siya. Nga daw powder gin siya mula, daw pulbo sa kada pino. Kagtapos, kung mga pino mo na siya, kada pulbos na siya, makakakunos ng isang kalitro ng tubig. Kag sa mungon mo kuno ang ginbok-bok-bok nga katol, nga daw powder sa isa kalitro ng tubig, lugayon mo gid, ha? Lugayon mo gid todo. Kag tapos kuno ibutang mo siya, ref. Pagkabas kuno mga K5, no, amo na, no, ipainom mo sa lamok. Tingalon mo sa kutsarita. Kay sigurado, patagi kuno, no, tingalon. Hambal ko siya, Bishet! Ikaw na. Dedikadong lamok mga kakipayb, halong kita. Kaya siyempre nga blood platelets natin, maganubo. Nakakita na ko na sa pasyente nga may dengue, kaluoy ka palang luya. Nga daw helpless bala. Wala bala sa nga ikasarang ang lawas yan, nga daw ay persa. Kaya naganubo ang persa niya, ang platelets niya, blood platelets. Daw nag-bleeding ang iyang baba, mga kakipay. Di asta na lang mapatay ang pasyente. Hindi man madalas sa dextrose, kaya nga dextrose. Kinaglabot ganit sa punta sa unang istorya. nga mga pasyente sa nga dengue sa mga ospital, mga kakipab, ginaluad na. Ginapagwa na sa ospital, ginapapuli, kay waay siyang bulong. Halong ka mo, ha? Meto man to sa una, nga grabe ang rampant sa nga dengue, mga kakipab. Ang ila suggestion niya yung iya sa gobyerno to. Government initiative, no? Ang plano nila kag-proposal nga mahimo budget ang gobyerno. Di nila basta-basta nga budget, no? Aray naman, budget naman. Mahimo budget ang gobyerno sini nga proyekto, parte sa dengue. Kinagalibog ang ulo sa atong gobyerno kung paano ini-address o paano ini-solusyonan ang problema sa dengue. Kaya ang dengue, ang nagapangagat, ang lamok nga babae. Kagalabanan nga gabusong ni sila. No? Kundi kilala nila sa dugo kag parang isupply sa ilang sistema kay nagabusong ang lamok. Wala ka bulong sinong amay. I'm sure, girl, lamok man. Now, karon ang amos ito, grabing crisis sa dengue, mga kakifive. I don't know kung nabati anyo ni. Nga may nag-propose somewhere kung somebody from our government nga mahimo sa budget kung proposal kag-budgetan ini nga proyekto. Ano ni nga proyekto? Matso Guapito. Ang ngalan sa proyekto nga ipatyon kung solusyonan ang dengue, Matso Guapito. Ano ning Matso Guapito? Na kuno amo nin. Komo babayi nga lamok nga pangagat kay may dengue. Mabreeding sila mga kakibay sang lalaki nga lamok. Mabreeding sila yung lalaki nga lamok nga naplang daw maskulado ko sa tao pa. Maskulado ko sa tao pa, flawless ang guya. Daw sa tao pa, bino mga artistahon ang tsura. Guwapo nga lamok, mga kakipay. Daw ang muna yung plano sa nga proyekto ni Tani, mga kakipay. Nga madakop sila sa lalaki nga mga lamok. I don't know kung paano nila pili ni. Kilala guro nila mag-teleskopyo. O kung mag-microscope, no? Now, tiyan mo na, Ben. Nya madakop kita sa lamok ka lalaki. Parang kagahimuon ta nga ibridingo sila nga guwapo nga matso. Kaya nga para ma-attract ang mga babaying lamok, poverty. Nya, pero ini nga lalaking lamok, once mag-meeting sila, bin, o kung mag-contact sila kag mag-huliray ang lamok, abisining babaying lamok na may dengue, mapatay ang lamok na babae, poverty. Grabe nga tsuriya, no? Grabe nga plano, grabe nga konsepto. Di kilala niya, simpre malmahal na yan. Paano mo dekaroon niya nga, ha? Mas eh, patiningon mo yung malamok. Yan pagdaga, paano mo, ipabarbilon mo sila? Mano sila, maset up, ma-jumping jack ang lamok na naman. Nga para magmatso ka mga gwapo, ngatso ka pito, gani. Ngay para nga ma-attract ang babae nga lamok, no? Kilala ko naman breeding siya sa lalaki nga lamok, nga mga gwapo. Kay para ma-attract ang babae nga lamok, baperte ba? Ang naminsa ko ni Gurone, ang naminsa Gurone, ang utok ni lamok. Nga balaan niyang utok sa lamok, ako. Guro may utok lamok, Gurone. Diyan muna kuno ang proposal, no? Isa pa ito ka-insa sa gobyerno nga nagatuon sa pagpuksa sa dengue sa mga amutong panahon. Di nakakadla matas ito. Lingko daw kinarto, no? Magatanaw at Tom and Jerry. Or Mickey Mouse and Donald Duck o kunigani si Winnie the Pooh nga wala dargo. Gagwa ang iya nga ano. Hoy! Buyon! Si Winnie the Pooh, wagin man nag-assure kagwa nang mag-largo. That's why gagwa ang iyang ano gani. Ang iba na lang ng pinsan, buyon gilang. Tiwag ito matigayon. Ito yung mga plano, mga kakifive. nga mabreeding sila laki nga lamok, eh, triningon kag pagapuhon to attract sa mga babayi nga lamok nga may dengue. Kaya para mag-minimize ko madula ang dengue, grabe no. So, kumbunda si ito, in kaso ito, binaprobahan sa amutuming nga panahon, na proposal, no? Ang nag-approve to guro, may mga utok lamok man. Wala gito niya mga ba, na yun niya. Kabudla si ito, bawa. Kabudla ito niya, i-justify sa tao ito niya. Kaya kinanglan mo tayo, guro niya, masyarap lang manakop ka lalaki nga lamok mo lang. Paano mo na itakpo? May kuruting mo. Kuruting, manok. Amanok, lamok. Kuruting mo nga, ano ni? Ang mga lamok. Kabahil mo naman. Namayo matugani nga way matingayon mga K-5, no? Kay inkaso kaya kabudla ito yung mag-kontrobersa ito. Kag may mga anomalya matabos ito. Kay ma-interview kay nila lamok. Ma-interview kay nila lamok. Lamok nga ano ning project ni ito. Eh, sabto ko mas ang lamok yan nga. No busy sa bla. Iway kag ito yung hangpo niya kung nakatigayon. Dabi kag nabajitan. Dabi bla kamilyon. Kag na naman be na karati naman ang budget. Di alam lang magkuta tong lamok. Interview ha tong lamok. Di bla. Nyaw ay ding lamok na kalabwe. Hindi mo na pangitaon man di wala na lupa ng imo budget. Ay tapos gini. Mayo lang kayo madayon ba? Tanay nga lamok, tanay suspitsado, gid. Sang magiging anomalya, mga kagipa, no? Perti, no, mga alam sila, no? O, sige, amo inakaroon, mga kagipa, no? Kailang lalipyuhan ng palibot naton kay isang maning naghahatag rason nga nagmasakik ang nagbalatian ang mga pamilya naton o kung membro sang aton panimalay, mga kagipa. So, kailangan aton ginpraktison nga limpyo og saran, limpyo man ang aton nga sulod panimalay, no? Especially kung gabino sa liwat gina-remind aton nga kung katulog kita, especially sa kagahon, may ara nga nagahari sa aton nga panimalay, mga kakipayim. Ano ni sila ang nagahari? No, katulog kita, ang nagalagaw sila yan. Ang unagida sa aton nga listahan, ang tanga. Ang tanga, abla. Tapos ikaduwa, ang ilaga. Ikatatlo, ang tiki. Ikapat, ang tuko. Ikalima, ang damang nga nagakamang. During sang kamuok sang tulog na to, naguluwa ni sila. Kaya nga, managpangita sila sang ilang pagkaon. Instinct niya sa mga insikto, sang nga mangita sila pagkaon to survive. Kagkalabanan nila nga mga ginakantuan, amo ang kusina, ang lababo, ang party sa aton balay, nga kusina diin nga may mga posibleng mga basura, may mga mumho na namuna. So karoon ang problema kay sa bilog nga adlaw, nagkasuhot-suhot sila sa mga lugar. Nga hindi yan aton makitaan, kag hindi aton malimpyuhan mga kakipayip. Ang mga kagaw ka mga bakterya nagatapik sa ilang dapa-dapa. Nagatapik sa ilang mga tiil. Nagkaroon, sa pagpangita nila sa mga na mga pagkaon during sa kagabihon, katulog kaya, hindi sila ma-disturbo kay tulog kaya, kaya kung bugtaw ka lang at itapos kini, lasakon mo gini. Hindi gani, at siyempre, isprihan mo siya. Hindi nag-aalaman sila mo mga ilaga, mga tanga. Nga gagawa sila sa kontulogan. Niya tulog na si boss, kung ano ta? Di karoon sa pagwa ni mo, no? Sa tulog ka na abe. Pagwa ni mo, pagkatulog mo na. Pagwa na nila, no? Kanto na sila sa may kusina. Bawa ang duwa katanga, nag-backdive sa tunga sang pinggan. Nagpalakpak ang nuwa katiki nga nagakamit sa baso, blaga tungtong. Ang isa nahulog pa sa sulod sang baso. Ang ilaga na maya nagpre-pre kay naglalisay ang duwa katuko. Tuko! Nga dako. Nagrepere ang ilaga sa sulod sa tasa, mga kakipay. Di pagkabasaga, yati siyempre gamiton mo gina mga cooking utensils and eating utensils mo. Pero nakamaga na sa mga kasapatan o kung mga insekto ni nga nagkakamang-kamang during na nga nagkakatulog kita. Tingilat-tiil pati kay ko. May mga kagaw, may mga bakterya. Tingala ka na lang gasakit ang imot siyan. Ang imong yung membro sa panimalay mo, balang luya. Tungod kontaminado na sang bakterya. So gani subong nga gabi, kung posible palang ibutang mo sa mas safety kag matabunan mo mga pinggan mo da. Tabuni na ang imong toothbrush pagigali. Ang toothbrush ni mo mga K5, no? Bausus Mariusip ang tanga nagabanot brush mga gali. Nakita ginaton ang tanga nga naga ang duway ka sungob la, ang duway ka antena nga naga nagagihog-ihog samtang gina dumog yang bristles o kon ang mga brush mo bla sa imo toothbrush bla na nahasip tihon yung man kay bas agay gulo mo na sa baba mo ang ginkamanga sa tanga. Taguang imo toothbrush isulod sa brief. Di lang iba si matuslok. Matuslok pusod mo bla. Mga KK5, siyempre naman, atong gid nga gawion nga maglimpyo kita permi sa aton panimalaya. Just like kay aton nga abyan na Mary Ann Severino, kagay pari boy, Ray Boy. Ang tanan niya nga ilagay yung pang pusasan na nila. Ang tanan nga mga tanga, yan naka-blindfold na para magdalang. Mayong gabidaan. Pari Ray, mayong gabida sa inyo ah. Paglungas nga halungan nato, kaglimpyuhan nato, natong palibot, kinanglan man nato mag-exercise o kung magpabalhas. Ang toxins amugin ang mayor nga ginatudlo mga ka-K5 nga nagadulot sa kahalitan sa aton nga sistema kag nagaresulta sa paguba kag nagahatag ini sa sakit o kung balatian sa tao. Ang mga toxins nga nagadala o kung nagaupod sa aton nga ginainom nga tubig ginahaklo nga hangin kag subungban ang mga pagkaon nga ginakaon naton everyday. May mga toxins, no? Ini mga toxins mga paagi sa mga tawag naton nga mga artificial flavoring nga mga pangpanamit sa pagkaon kon limnon. May mga mataas nga sugar kag asin o kon mantikaon nga mga klase sa pagkaon mga KK5. Preservative isaman ina, no? The form of toxins nga nagasulod sa aton mga lawas. Kaya siyempre preservative, no? May isa gani kabangkay, patay nga tawo. Para hindi mamanimaho, kang hindi para magdunot, ano ganing nabutang? Kang chemical nga formalin. Kang para daw preska lang gyapon, kag daw bago lang sa napatayan. Preska na haya na sa isa ka simana daw kagapon lang sa naka ako na patay. Tungod siyang formalin, no? Amoy na ang preservative nga para nga mapreserba ang lawas ng tao nga hindi madunod kag hindi magbaho. Di amo man na ang mga dilata, especially in example na ton ang sardinas. Sardines. Ah, sardinas. Sino ka kaon sardinas? Namigin man sardinas ni bla. Ako gani ka kaon man. So since na i-realize mga ka-K5 nga ang sardinas gali isa ka manamig nga pagkaon pero kinanglan mo gali, no? Realize mo lang, no? Nga inagurong isa ka latang sardinas na antes mo siya baklon. Nagtinir na siya sa grocery pila kasimanang. Kang nagtinir naman sa stanging nga nagbakal, kagin baligya, pila makasimana, binula na guro. Pero tingala kapag bakal mo, pag-abrim mo sila, sang lata, binol, no? preska yang isda daw kagapon lang gisulod. Daw kagapon lang gisulod sa latak tungod nga preska gapon tanawon kay tungod nga may formalin India. May preservative, no? Gamay-gamay mo lang ng amal kag tolerable sa atong lawas pero ina siya sa gradual kung namatamal. Kagdalayo na to nga kaon sa may mga preservative nga pagkaon. Nagahimo inisa sa nga toksin sa aton nga lawas. Kabangdanan nga amo ini ang nagahalit sa aton sistema kay nagapaguba sa aton mayo nga sistema kay nagresulta sa masakit kag balatian. So kinahanglan tagin mag-exercise o kung magpabalhas. Kaysa kada ilig sa aton balhas, amo gali ni ang natural detoxification process of our body. Ang pagbabalhas, wala yung gasto mong pisanan mo lang. Nagatulo ang balhas mo, nagaupol sa pag-ilig ang masang balhas mo ang mga toxins. Nagalimpyo ang imong sistema. Talawan nyo bala sa mga babae, sino gagamit deodorant? Para hindi magbalhas ang ilok mo na kang magbaho. Kinanlan mo magamit sa deodorant, no? Kag ato na balaan gali mga K5, no? Isa sa mga ingredients ang ining tawag natin nga deodorant para hindi ka magbalhas, no? Ginatabunan niya mga pores o kung mga buho sa panit natin sa ilok lang, sa kilikili, no? Kinagagi ang balhas. Ginatabunan niya, no? Ang ining isa ka formula ko isa ka panakot o ingredients ang anti-deodorant na tawag nilang aluminum salt. Tanawan nyo ang inyong deodorant kung may aluminum salt. Kay man sa nanayon, especially sa mga babae, hindi kagawa ang inyong mga sweat ami o kung mga balhas. Kag ma-absorb ini ang mga aluminum salt, magsulod sa inyong mammary glands, sa inyong mga dughen. Kabangdanan man ini sang pagtubo sang breast cancer, mga kakipad. Grabe ini. Breast cancer, no? Di sample, di nga yung breast cancer sa liog. Asdughan sa mga babae, breast cancer, no? Makakos ang breast cancer sa ina according sa pagtuon. Ang ining aluminum salt kay isa ka ingredients makita sa deodorant, mga kakifay. Nagkaroon ano ni ang aluminum salt. Di amoy na siya nag-absorb ina sa skin pores kaya nagkakanto sa mga babae, sa ilang mammary glands, sa ilang mga, ano pa naman, sinunggo naman, boobs. Nag-question karon ko na muna gali ang dangers ng aluminum salt nga ingredients sa mga kanadeodorant. Delikado, gali na. Nagkaroon ang aluminum salt sa ilunggo. Kamulukan mo kung ano ina sa ilunggo ang aluminum salt. Tawas. Iba naman nagkabakalihan ang powder nga tawas kaya ginabubo sa ilok. Iba niya bato, bilog, sakit-sakit, ganit. I-type nyo bala na aluminum salt, bla, i-google nyo bala kung ano bala, i-translate nyo bala ano sa Tagalog ang aluminum salt kay tawas. Ang tawas, gali mga kifab, delikado gali ni. Now, karoon na, ma, di yung fresh ang amon yung deodorant kay wala yas ang aluminum salt, ha? Pero preska kag gabamuti sa ilok. Di yung fresh ang amon yung deodorant yan sa clinical alternative, ha? Hindi mo ina mga K5, ha? Kinanlan, magbabalhas kita. Research nyo na ang aluminum salt. Ano sa Tagalog ang aluminum salt kay ang sabat sina tawas. Ano ang danger nga mapwede ihatag sa aluminum salt kaysa sa mga ingredients ng deodorant? Tanawan nyo na malang. I-google nyo, ha? Ala nyo, amo nagalisa sa iba kalamanan may mga breast cancer kali mga babae. Tungod sa aluminum salt o kung tawas, ha? Bawa, grabe. Now, anyway, magkaka-K5, halungan man ng mas stress tungod sa mga sitwasyon, ka mga bagay, ka mga sitwasyon na nagkaka-stress kita. May arasang pagtuon na nagresulta ini sa masakit o balatian. Isa na dira ang stroke kung sa ang ining heart attack o kung pwede man magtubo ang cancer. Kag iban pagiging mga lala ng klase sa sakit, kag makamamatay, delikado ng mga sakit, ang pwede mag-trigger o kung mag-tubo kung ikaw permi stress, mga kakipay. Gani halong igig, kag bantayin igig, nga ikita makalikaw sa kunano mga stressors sa aton nga kabuhi, mga kakipay ba? Kag hindi gi magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500. Ang aton bulig ang masaligan sa paghatag sa dugang pag-atipan. Sa aton nga lawas pagpaninlo sa aton sistema, DTX 500 ginatultol gin ang nagapanago ng mga toxins kag ginailiminar sa aton nga lawas, mga kakipay. Kung adlaw-adlaw ka nagapasulod sa mga toxins pagi sa mga nasambit naton nga mga alagyan ang pagkaon, tubig, kag hangin. Adlaw-adlaw ka mainom niya sa pamaaging kag mabuligan ang lawas mo kang maglimpyo. Inom ka man adlaw-adlaw sa DTX 500. Isa ka natural nga suplemento himo ini sa Ampalaya Extra kag super antioxidant kahalin sa tubo. Nga nagahatag man sa proteksyon batok sa mga free radicals. Ang free radicals, mga K5, tulad sa toxins, nagahatag minisang kahalitan sa atong sistema kaya nagatuga man sa masakit kag balatian. Hindi kita gusto magmasakit kag magbalatian. Kaya nabalanan naton, kadelikado magmasakit kag balatian kaya nga aman. Saliwat, no? Kag saliwat, kina sulit talang abi kag saliwat. Nga ang pagtuon sa mga eksperto, kagpahayag sa mga eksperto, sa bilog nga kalibutan, mas dako nga porsyento nga kapatay nga tawo tungod sa masakit o kon balatian. Magamay lang nga porsyento nga kapatay nga tawo tungod sa katigulangon. So amo ina ang rason nga hindi kita gusto makangkon sa masakit kag balatian. Kay naku ang chance nga risgo na naton na pwede ka matay sa isang tao kung hindi siya makalampuas o kung makasalbar sa kunano may nga sakit kang balatian. So that's why gina-identify naton, natunan naton kung ano ang kamagnanan kung nagamasakit ang tao. Yung toxins kidya ang ginatudlo kag ang mga free radicals. Kaya mo ina ang kamagnanan kung nagatugas sa sakit kang balatian sa tao. Kamu naman ina ang pamato naton DTX 500, nagalimpyo sa toxins, nagasagang sa tanan nga free radicals nga nagasulod sa lawas. Para hilway kita sa sakit kag balatian, mga K5, inom kita every day sa ang DTX 500. Nainom ng Mighty Shin. Ati, good ah, very good ah, mayo-mayo ha. Bawal magtulo ang sipon. Maghabog pagigaling sipon mo, damal mo lang. Kasaba, dugay-dugay, pangat siya. Dober, mila yan nagalangaang yaman. Kulang gurong resistensya, kalipin siya, nubo guro. Imni bala Mighty C, ang alkalay nga vitamin C bala. Para ulikaw kasi lang na trangkaso sumong pangakalain sa chimpo, ulan-ulan. Dugay-dugay mainit naman. Doka bugnaw sa kagahon. Wala patod ang aton nga chimpo sa mga K5 note. At siyempre, ara kita sa transition nga may ara na kita sumong sang amihan. Kag plus pagiging gina-hype sa buong gina-emphasize ang Super El Nino. No? May mga low pressure kita nga ma-experiencehan mag-sumong ang atong weather condition sa mga K-pop according sa pag-asa. mayara kita sa intertropical convergence zone. Convergent eh. Di what iba, bikun hindi na. In intertropical convergence zone, magkaka-K5, ang pag-bungkuan na, o kung pag-mix klahanay sa duwa kahangin. Ang hangin sa norte, kag-hangin naman sa norte. Nag-mixkla sila sa equator. Nag-tabuay sila sa tunga-tunga sa kalibutan, o kung tawag natin equator. Didirigin ni Saturn, kay ara kita somewhere in equator mo. Kaya nag-hormaman sila sa dako nga bahin sa tubig dagat, diri sa Pacific Ocean. Kag-hampak niya dirigin Saturn, no? Kag-iniya ang intertropical convergence zone, ang pagtabuay sa init kag-bugnaong hangin. Magka-resulta ini sa moisture o kung paggalong. Lapta-lapta ng pag-ulan, subong man ang mga matalom ng mga kilat, kag mga matunog ng pagsigabong sa mga dagoob mga kakipayon. So far, wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga gina-advise sa pag-asa. Ang mula galing, no, may intertropical convergence zone, amihan, kag localized thunderstorm sa mga lugar mga kakipayon. Tikilan lang kita mag-angkon sa mabakod kag mataas nga depensa kag resistensya. Ang atong kinanglan is Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata naman kinanglan nga panayon ang ilang pagtuon nga hindi sila maka-absent. Kay man maka-absent ang bata mo, di siyempre ya, pagkabuas siya, talang-talang na yung utok ya. Kung lawig pa, bidwa ka daw, tatlo ka daw, lawig na yung mga discussion sa pagtuon. Sa eskwelahan nga ma-miss out sa mga kabataan, budlay sila mag-cope up. So parang nga mabakot ang kabataan naton everyday, ginalang painumunta sila sa Mighty C Syrup for Kids. Now, karoon, sa ilang pagkanto sa mga tagsakang mga eskwelahan, hindi lang niya gatos, kundi linibo ka mga estudyante nga nagpadulong sa eskwelahan. Karoon, lain-lain ang mga lugar ang ginhalinan nila. May mga estudyante niya karoon nga nagbatsyag sa Hilana, Trangkaso, nag-aubo, no? Nag-pangatsi. Kaya siyempre nag-upod sa hangin, kang basip lang masurtihan, basip matambuan lang, nga nakahaklo ang bata mo sa mga germs, nga tugas ang ining ibang kabataan. Nga may ginabatsyang sakit, abi. Titingala ka na lang pagpuli mo sa inyo balay. Ang bata mo yan ay lain matsyag ko. Tingala ka sang agad daw pagsik pa man to. Pero pagkahapon nga daw lain ang sitwasyon sa bata mo. Kapaluyan na. Kapaluyan na sa pag-ikap mo yan sa iyang ano ganito panawag na liog ay daw lang nga ang sindaya o. Pag-ikap mo siya agdang ay daw lang nga ang si Toto o. Eh siyempre kung ikaw ang ginikana nun ni man, nun imuun ko man. Nga amoy na. Tungod na, ha? Nalatnan siya. Kay tungod nga, nubo ang iya resistensya. Nubo man iya nga depensa. Painumang mata mo ah. Mighty C Syrup for Kids para iwas ang laton-laton in kaso yun may mga atsi magubuyak ang maglapta ang bakterya kang gagaw. Kung nagainom ang bata mo sa Mighty C Syrup for Kids daw na puto siya sa proteksyon nga daw hindi siya madutlan malayhaw. Kaya nga ni man mataas ang resistensya kag ang depensa sa taga kabata na nagainom sang Mighty C Syrup for Kids. Alas 10:21 na mga K5. Do hindi gya pun mapatay-patay ang issue sang mga itlog sa plaza. Do nag doon naglapad, nagabanog ang pilas, ang pilas, ang isyo. Ang plaza, gali kag NGC, gali, ang total budget, gali. 300 million galing. Grabe, no? Daw mo ito kabatjag ba? Sino ay hanakabatjag sini? Iniya wild imagination malang sa mga utod natong nga aras sa kapiha. Nya, siyempre gagata man utong sa mga ganalize man sa kapiha. Nya, guru, ang chesa, guru, ang mga, kamo ang chesa, ini, chesa, muni ang nagapangita sa proyekto. Dali lang gina, may caller kita. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Dilolo.
0: Oo, may gabi, si Loni.
1: Si Raymond, hindi ko nga ang take kay Dilolo.
0: Oh, yes, Mon, may gabi, nainom mo na.
1: Dilolo, ang Litlebayo, kag may kisilo.
0: Okay, okay, sige, thank you. Ano tanim malagad ko si mo, ha?
1: May, ano, may pamangkot ng kodag, Dilolo.
0: Pamangkot, no? Kung nga pamangkot ka, kung ano kalaba, perte kalaba, lapos tuhod. Taglapa pa sa pusod. Ano pamangkot mo na?
1: Parte dyalo sa nasyon lo, nga, parte dyalo sa live-in partner ko lo.
0: Sa live-in partner mo, babayi? Black Bilog, live-in partner mo?
1: Siya lang, Dilolo.
0: Ay, siya lang, oh. Pila edad mo yan ni Muya?
1: Inkaling na po, Portito.
0: Portito, no? Sino kaning alam mo liwat, Migo?
1: Raymond.
0: Ah, Raymond. Berarti nga nga lang, no? Raymond, at least tahon man. Okay. Ang imo yung kalipin partner, bila edad?
1: Medyo nabulong ang sakon, diwa katuig.
0: Ah, nabulong doon katuig. Anong ubra mo, Raymond, amigo?
1: Diyan lang sa balay, dilulog, tipad ng baboy.
0: Nag-huli sa... Ano, ang imo nga ubra is, ano, baboy?
1: Atipan sang baboy.
0: Pila ka bilog ang baboy ginaatipan mo?
1: Isa lang dilolo, pero ano, isa lang ang inang, pero siya mang bata.
0: Ah, okay. Hindi ko ako ng problema mo. Guro ang problema mo. Basi ang party sa imo partner ni, no? Nagaduda sa nga ikaw ang amay sa mga bata sa baboy? Ano problema, Mon?
1: Parte dyan sa nagatawag sa iyalo, kay silingan ko nga, ang tatanatawag sa iya, pero ano, why is lagot pa? Tapos ang kapilaman sa living partner ko, yung lang ang number nila, tapos ang Facebook. Pero sige, gano'n. Create account mo sila sa bago, tapos magtawag yung siya daw, ano, gawin mo sila sa fake account mo.
0: Tiyan na kadalit lang. May kabataan ka mo sa live-in partner mo?
1: Ito lang, lo.
0: Pero dugay na ka mo nag-lugayay? Nag-lugayay of the night?
1: Ano, mga 15 years na, lo.
0: 15 years. So, mo't mo silingon kali na ginag-ga... Hambal ka din, ang imong live-in partner nga may aras sa gina-istorya. Ano ni gina-istorya niya sa Facebook ni kag sa telepono? Karelasyon niya?
1: Hindi, lo. Ano, ang tarantanan ng ginasobin sa ako nga gatawag sila sa ila, sa iya, tapos ano, gina-blackmail siya, lo.
0: Ang gina-blackmail ang asawa mo sa gatawag sa iya. Sino ang tawag sa asawa mo?
1: Taga-diri lang sa amon, lo. Kaso lang, ano, ang problema ko lang, kinamalan ko sila.
0: Kilala nyo man ang nagatawag siya?
1: Gilolo, ginano ko rin dyan sa ano, ginano ko ni sa barangay, pero ano, todo din na yung dalo, Gilolo.
0: Okay, oo.
1: Pero ang itsura, ilalo kay gin butang ko din sa cellphone.
0: Ano ko nung mensahe kag ano ang blackmail? Nga gina-blackmail ang misis mo. Ano ko nung anong inform of blackmail, abi? Nga ano ko no, abi?
1: Ano ba wa? Di lolo ko na ano ko na di. Kung hindi ka nang pasabot si anong living partner ko, ano sa ginapagbuhat si iya, ano ka nang i-post nila, ka nang ang nakuha nila ng video sa iya.
0: Ano nga video ko nun na nagapanilhig sa?
1: O kayang, ano, kayang tao na alaga, ano, asa, ano, online 6 man niya klo.
0: Ah, si ano karon ang gina namin niya may video nga gauba si Mrs. mo ako si living partner mo muna? May nude video?
1: Amo si Lolo, ayaw kabalo.
0: Di ko yung kabalo, yung kabalo ako pa. Di nga, ano ang namin niyang i-post niya nga mga video na ano na abig ginawa magkot mo live-in partner mo? Ano kuno wala kamaturan?
1: Why kumatauran
0: ang kanalo? Ah, okay. Di karon.
1: Na-block pa lang. Na-block mo lang nila siya para mapasagot siya sa ginapayman nila sa iya.
0: Ano ginaayo siya ng imuo niya? Mag-sex la mo na?
1: Oo, sa online. Pero hindi mo pasagot siya.
0: Hindi mo pasagot ang living partner mo?
1: Oo, di lolo.
0: At hindi na lang siya na mag-Facebook ah. Hindi na lang sana mag-telepono kayo para wala sa communication, kaga wala sa chance na maka-trigger ining mga klase ng tao sa inyong mga pangabuhi. Na? Hindi kawa niya na yung mag-Facebook, kag mag-gamit telepono.
1: Amo ka na yung lawa, siling ko siya, ano, ma-change ko na siyang number ako, mo iya sa mga number. Tapos iya, ang iya it be-driven sa konti. Kung kaso, ano, may mga chat sa iya, ano, gagawa ang itsura kang friend niya. Gagawa ang ila itsura ko mag-chat sila sa iya. Tapos ako magtawag sila sa messenger. Ila mag-yapag picture makita. Hindi ang ngalan.
0: At hindi na nanay si Mrs. mo pag mo nag-ani, no? Ikaw nag-kapot sa mong sa Facebook yung kag-cellphone ni Mrs. mo, ni living partner?
1: Ano, mabaka na nang kukuro siyang bagong number tapos
0: Oo, abi testingin. Listingin, abi, no? Bagong numero, abi, no? Bagong numero, kag, para hindi na, pag lino na ngalan, no? Imbutan na isang Balbi Maria, ngalan niya, imbutan mo Jose.
1: Nga para. Ako na lang ang pangalan nilo sa number, tapos siya magamit.
0: Ah, pwede. Kaya mo lang na, atong ngayon mo, guru, listingin, anay na kasolusyon, basi mo lang, maging epektibo na kag magsulhay inyong pangabuhi kag wala na sang gabisit-bisit.
1: Gilolo, kagayo. Isa pa, Gilolo, kung kaso nga pa, no, mapamatadaan, Gilolo, nga mo na nang imon. Amo na nang imon nila sa ano, si Yalo. Ano, pwede yung mapasa kaso sa Ilalo.
0: Ah, kaso? Basitrang kaso? Hindi ah, makonsulta ka na sa mga abogado, no? Kay parang aton yung giho, kag aton yung maging tikang, suno kag santo sa aton yung mga layi. Kaya ang abogado, yaya, nakahibalo sila sa isakto nga paghimuon kung ang mga muna ng mga bagay ang paghambalan, okay?
1: Kagano, kag-isa talo ang ano, lo, ang hindi lang isa kabahay na imo ano nila lo na damo na kabahay na amo nila lo kasi anong eh simple ano naga create account sila ano daw Facebook user na lo tapos iba
0: pwede na yung i-report mo sa NBI kay NBI I think mayara sila sa capacity nga i-track down o kung isumayon ang nagagamit sila ng mga accounts, no? So, amoy na. But importante sa mga anay, sulbaron mo anay ang imoyang asawa kung imo nga live-in partner. At kung hambal mo nga mabakas ang bagong numero o kung SIM card, mayo itong inisitibo kag testingan mo kung maging efektibo di para hilubay ka na kag tauhan ang imoyang pangabuhi. Ah. Testingan mo anay, kung magsigipagin, mga yutas ang advice sa ano eh, sa pulis o kung sa abogado kung anong dapat na itong himuon amo nang ang atong plano anay ha? Okay, Mod?
1: Okay lo, ano mabaylo anay na kami isang cellphone ko rolo parang ano para clear.
0: Ah, sige. Tisingin anay kung ano ang epektibo kag doable, workable, kag attainable sa pagsulbar sa ina nga mga problema testing eh himo ah no kag magpangmuyo gid para nga mag dugang kag matagang kasang giya sang Ginoo. Okay, thank you gid ah.
1: Okay lang, ma, pwede request lo.
0: Ano na saot?
1: Music lang lo.
0: Music lang. Hindi saot. Habi ko na yung ma-request ka saot. Okay, masaot. Hindi. Ano na yung sa ano music mo? Ha?
1: Ano,
0: pasumpa-sumpa ka lo. Ah, pasumpa-sumpa. Sige. Thank you again mo na sumpa-sumpa. Ano na pasumpa-sumpa naman? Magkuhan na yung request niya, ma-request sa sao. Gala yung music. Hindi nga bahay na dolo na sa aton sa niya, D3 Bayo. Ano man nga simptomas ang virus, mga K5. Ilan at ang kaso, sipon, kagubo, D3 Bayo mo na. Proteksyon nga para nga mamligan ang atong nga sistema nga hindi kita makaangkon sang infeksyon tugas sang virus. Mag-inom sang D3 Bio every day. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 ha. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Sarang ginbabakal sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede niyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato ang presyo sa mga produkto ni Dr. Ramiloy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na yun sa ito nga medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayan. Alas 10:34 na mga kakaipay, mga oras na ito. Hindi nga bahay na duluman sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ano man nga oras, ano man nga panahon, basta kape, DTX Coffee Mix muna. Nagkakape ka na, nag-detox ka ba? Mga kakaipay, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back. 101.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Effect.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman, usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

Ang kampiyon nga habon, mga ka-K5. DTX sa beauty shop, no? Kinanglan tagining habon? Kay man, gapakarina ang madamo ng mga posible ng mga alatinan at tunokon aton nga tambungan ng mga pagtipon-tipon. Isa na nila ang mga alumni homecoming reunion o kon Christmas party. Kay iban paging mga okasyon, baka doon na kita sa highlight sang peak season, abi, sang aton tuig. Last quarter of the year, especially pag-abot sa December, madamugin sa aton nga mga appointments. Mga kalatuan, may birthday, may kasal, may bunyag, may lubong. Di kinang natagin nga makipag-halubilo. Makipag-istorya sa aton nga mga kakilala, kang mga miyembro sa aton pamilya. Especially sa tiyon sa mga pag-initanay sa mga old friends. Mga barkada sa unang dugay na kamuwala kita na eh. Namigid ko na nakapresenta ko, nakaprepara ka sa imong kaugalingon lang. Sa pagitanay ninyo ya, hipid imong guya. Kay Manti, siyempre alam lang kang magtutumangay ka mo, mapiyong ka mo. Meg din ka, Meg. Ay ko din, Meg. Kapiyong ka, Meg, hindi ka gusto makita. Ano ba yung purpose nga mag-tipo-tipo? Ka mo magpiliyong malang ka mo? Siyempre yung muklat ginmata nyo kag mag-himotaray sa inyong guya. Kamusta na yung guya sa amigo ko ni man nga 20 anyos na kami wakita na iman? Kamusta na yan ang guya sa akong nga mga crush sa una kag mga girlfriend ko sa high school man? Damo na yung pikas ila guya ko na nag-corinot ng ito. Di kilang lang niya amoy na ang ato niyang obserbaran. Nga ang tagsa-tagsa nagkapanilag sa imoyang o ko sa mga guyabi. Di kilang lang niya yung presentasyon aton kag ang aton guyaya hipid. Wala punggod, wala nagamantika, wala nagabuho-buho abi na ang nagya sa punggod. Wala sang alapaw kag wala bikas-bikas. Anong sikrito ta? Ah, bala nyo na na. Adlaw-adlaw, bala pang habon ng DTX Beauty Soap, bala. Pating baho sa lawas mo, kakasi mo. Hamot-hamot, lawas mo yan. Kag ako lang natura, no? Pag gamit ko sa DTX Beauty Soap, nandiyo na tingala ko, bala. Kay ba na sa ikatatlong adlaw, dudamo ko bala bulingaw. Unano ni man? Dudamo ko kalakala? Damo ko bulingaw? Nagaling hindi bala ka pa puti ni? So, ginpamangkod ko ang research and development department sa among nga kumpanya. Unano ni pare ang habunta nga DTX Beauty Shop naman? Nagdistingan ko, gusto ko nga pamatunan. Nga kung epektibo gid, nga paputi gid. Ang natabo pa rin, nga daw nga nagdamo buling ko ako, nga grabe ang buling. Nga hindi na buling pa rin. Kung ano manigalik mi, nga mga dead skin ina. Dead skin mga kakayfag. Hindi ko nga ano naman, nga dead skin ina sa akin nga amar, ginakakasya ang mga patay mga pangapanit. Ang aton galiyan nga mga panit mga kakayfag. May layers ni sa galing. Mas nipis pa sa papel, bla. Mga sobra 20 ka mga layers sa skin. Nga hindi na nato mamatsagan galing nga nagpasaka ni siya. Nagakambyo ni siya. Nga daw nagahinulot, bla. Nga daw manog, bla. Nga nagakambyong panit, ha. Pero hindi nato mamatsagan kay mga manipis ka mga magagmay. Nakadala kung magmaligo ka. Galing kong gamitan mo sa sanga DTX Beauty Soap. Ang tanan nga mga daan kang mga gulang na kang mga dead skin sang imong panit, kaksonya, kay para matagaan ligwa ang ka-second layer, ang nagasunod nga layer, mas puti nga layer mo. Tagaan nga ligwa nga magpangibabaw na. That's why mga K5, kung DTX Beauty Soap ang gamit mo, dasig ka lagi niya puputi mo.
Ang kanabi pa bang puti mo blayag no nagapula-pula kag nagahugot yang panit mo yaya. Kung ikaw abi medyo may edad na kagaya ng mga panit mo sa may imo ding bahay sa lang guya mo. Doon nagasag na blang nagaluy-luy na blang. Doon nagainat na siya. Now, umabuni mo lang at every day, sa hindi DTX Beauty Soap lang. Mabatsagan mo yung ginagahugot. Nagahugot ang panit. Kag ang mga wrinkles mo yan, kung medyo may edad-edad ka na, kag may mga linyada ka na sagtang sa imuguya, hindi nahil mo nun, babahi ka man lalaki, yung chance na niya. Chance na niya may amuning ng klaseng habon, tisdingan na niya. Now, karon hindi man ni naton pang i-endorse o kung mag-introduce sa inyo, kung hindi epektibo, ang iyang ingredient ini puro sa prutas. Mga prutas, sa prutas ara-ara ang antioxidant mga kakipay nga nagapahubin, nag-revive sa mga panit. Kinala sa panit naton sang antioxidant nga halin sa prutas. So ara na sa aton nga DTX Beauty Soap ha, mayor nga mga panakot, mga prutas ang gitingob nga matag-as nga klase sang antioxidant ang iyang nga panakot sina. Mabukal sa masang habon, mabukal sa abing, kag-apos lang sa bunlawan lang. Kag-siyempre, ang mga kagaw, bakterya, nga nagtira sa panit, dala ng oil, kag mga yapok, kakas mga kakipay. Di plus, pagin ang iyang epekto yan, di siyempre, sa kamilugan, magwapo kag magwapa. Mahubing katulukon, di kaya yan. Total nagagamit ka mag-inhabon, abi. Abi, sa isa mo ka once in your lifetime, abi. Tistingan mo ni ang DTX Beauty Soap. Kitudloan na ka mo sa sikrito kung paano gamiton kinsa isakto ang DTX Beauty Soap nga makuangigit ang isakto nga resulta. Amo niyo, ang imuhimuon, siyempre baso mo na yung lawas ni mo, no? Especially kung ang imuguya. Example to sa guya. Sa guya, basun mo na isang tubig. Kaghabunan mo sa DTX Beauty Soap. Kagpumukalon mo, kagkaga daw masayon mo blang. Nabukal na sa, no? Karon, bunawan mo. Ang purpose ng panghabon mo to, no? Kikadawa tamang habon mo. Ang unang panghabon, ang purpose na is para ma-eliminar ang mga yabok nga nagasuok sa imong buho sang balahibo o kung sa puno sang balahibo sang panit na lang. Kunin mo na yung microscope na do panit na siya kung na balahibo na naton. Ang puno sina niya doon nagalubluhob na da. Then nagasok-sok ang mga yabok. Kaunin na siya kay para magligwag kang makasulod ang mga importanteng panakot sa atong habon nga antioxidant. Kaya kung barado ang puno sa balahibo nato sa mga panit nato sa guya, hindi makasulod ang mga antioxidant nga makasulod to sa next or lower level sa atong skin. Nagkaroon tapos na nga nagbukal na siya mabunlawan. Pagbunlaw mo, habunan mo liwan. No? Ang unang panghabon para ligwahan kag limpyuhan anay dulaon ang mga oil kag mga yabok anay ginagatinir sa ato nga panit. Ikaduwa naman, this is for penetration kag parang pag nourish o kung paghatag sang sustansya kay masulod na to ang nilimpyo na to, wala na to yabok, wala na to oil, masulod na this time sa mga skin pores naton ang mga antioxidant nga ara sa aton nga DTX Beauty Soap. Kagtapos no, ishambo na maliwal, masahion mo siya for about guro mga 30 segundos o kung 1 minute, ha, 60 segundos. So, tapos mulawan mo. Himuon mo na siya sa aga kag sa gabi. Nga mong ina, kaduwa ka firmi mga habon. Especially sa guya mo para makita mo gilang ka-epektibo yan. For 15 days, mangilampos ka kung magagamit ka sa DTX Beauty Soap, sample na ito sa guya mo,
kadua mo habunan. Kung gusto mo naman sa bilog mo nga lang, was with di kadua ka manghabon. Amo ina ang purpose nga kadua kita manghabon. First is to eliminate ang mga dead skin, eliminate ang mga oil, ang mga yamok, mga kakifag. Sa ikadua, aradang totoon nga paghatag sa nourishment sa atong tagsa-tagsa ka mga panit. Gets nyo? Dito ay minggini sa guta sa buong October, November, doak bulan, mag-abot sa Disyembre, at Disyembre, tawhay ka na, no? Plastado ka na. Kung magkapaya, arat na yung peak season sa ato niyang mga pagtipon-tipon, Disyembre, alumni reunion, nagkag-tawag natin ni pag mga Christmas party. Di nami na yung guya mo, nami na yung supat mo ya. Ang sikreto ta ano, hindi lang magpanugin lihog. Aton-ato lang ni, para yutay lang tayang maging gwapo kagwapa. Hindi mo lang pagpasugig nga gagamit na Ditex Beauty Soap. Sikreto ta lang niya, hinaya lang. Hindi pag isugit sa iban para yutay lang tayo kabalong kag-yutay lang tayo maging gwapo kag-gwapa. Hindi bla. Sige ah. Ha? Hindi mga nugid ah. Nga nag-gabit tayo dito ex-beauty shop. Papaka sa tanan nga Great Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generic Pharmacy. Pwede nyo man ma-orders online na Sara Shopee kag TikTok. Para sa mas baratong presyo sa DTX Beauty Soap, kag-iban pag mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magkanto lang rikta sa tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpakonsulta ng dayon sa atong medical alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Iningabahin man doon naman sa atong sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy masaligan gin mga kakipay. Basta heart ailments gani ang problema mo. About corazon lang. Dr. Pinoy masaligan gin. Kinapalayo kita sa mga heart attack at high blood pressure. Subong man sining mga stroke, no? Dasi ka lang magkamatsyag sang alibyo tungkol himo ini sa soft gel kag shark liver oil. Dasig na siya mag-alibyo sa aton nga maginabat siya katulad sa arthritis o kung gout arthritis. Nga kung sa diin, nagabanog kag nagangot-ngot. Madulaon niyang ngot-ngot una, dulaon niya ganyang ngot-ngot. Nakapoy ka na guro kag gasakit ng imo yung bahay sa tiyan mo sa pain reliever. Sa para madula ang sakit sa imo arthritis o kung gout arthritis. Tanan lang ang pain reliever nga ginainom mo para maibsan o kung para madula ang sakit. Kung kabalik-balik sa Yapon, kitungol, ara Yapon ang kamangdanan sa pagtukar sa imong rayuma o kung arthritis, ang uric acid. Di ka deposito sa mga kaugatan o kung sa imong mga joints na nagamalang, nagatalom siya, kaya nagaragumo. Nagaragumo kag nagasakit kon imo yang gihuon kag kun pin magin matandugan daw masumpit yang wiwi mo daw sa dala yun mong inom sang DTX Beauty Soap ginatunaw yang uric acid nga mo gid ang mayor nga kabangdanan sa pagpenitensya mo sa imong arthritis o kon imo gout arthritis o kon rayuma. Kaga siyempre unang gidulaon niya ang ngot-ngot, ang banog, pagkupuso niya. Kag saliwat sa dalay ng pag-inom at law-law sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ginatunaw niya ang uric acid kag gina-repair niya pa ang tais nga bahin sa aton nga mga tulaan. Kakabahin sa aton nga joints. Kag ginalimpyohan niya ang aton nga kidney, no? Kag sumuman aton atay. Kag ginapanubo niya ang aton nga blood sugar. Kag ginapastabilar yung atong blood pressure. Para sa mga babae nga may mga yuma. Mayuma. Problema sa mga babae, mayuma. Aning Dr. Pinoy, nagabulig sa atong gina, magabuligid sa atong sa pag kupos ang mayuma mo, especially kung ikaw may araman sa ginatawag dysmenorrhea.
Isa man naka painful nga parte nga mabatsagan sa mga babae, abi. Now, Dr. Pinoy, schooling capsule, gina ariglarya ka gina balanse ang atong sistema. Nga para malibihan ang imong mayoma kag imong dysmenorrhea. May problema ka bala sa imong menopausal? Pirmi na ka kubang-kubang dughan mo. Daw ginakulbaan ka. Now, hindi magbabaiya. Inumin na yun sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Inuman mo na yun sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kung may arak ka sa depression, kung may batsyang ikaw nga daw, pirmi ka lang na dakup sang subo. Doon ka subuan ka sa pirmi. Delikado, ina. Kay base ko na ano pang maging resulta sa tuman ka subo o kung depression. Ang Dr. Pinoy's Calling Capsule, ang pinasahik nga suplemento, natural. Nga nagpagwas ang happy hormones sa aton niyang lawas. Nagabulig sa activate sa aton nga happy hormones. Nga para kita nga makalikaw kamumpuan sa tumang nga kasubo or depression. Namigin Dr. Pinoy, inom ka isa kamilo, kundua, o kung tatlo. Sa kanadlaw, no, as your daily maintenance. Pero kung may ginabatsya ka na, nagduwahon mo kami gamilong para kusog, para dasi ka mapawan. Wala side effect, kag wala sang overdose. Kay tungod ining Dr. Pinoy sa schooling capsule, is natural. Himo ini sa shark liver oil. Mapakal sa halos na lang ang mga butika sa inyong lugar, mga K-5. Dira sa may Bata Bacolo Drugstore. Kay Kyle Pharmacy, kay JDN Pharmacy, TGP, Chrismar Pharmacy, kay Grace Pharmacy. Sumuman sa Sumag Drugstore, sa Droga Life Drugstore, Lisa Tan Drugstore, Boutique Sandra, kay Grace Pharmacy. Sa Pontevedra, good evening sa inyo na kabilang mga sa inyo sa mga drugstore sa Pontevedra, CJN Pharmacy, AJT Pharmacy kaga Butika Marayo sa Pontevedra, Bacol Ocon Negros Occidental. Sa halos tanan ng mga kasyudaran kaga kabanwanan diri sa Negros Island Region, kagbilog ang panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayong gabi anay kay Neyman sa intanas sang Himamaylan. Naka-tune in gina. Kagliwan sa aton abyan na ha. Sa kay Mary Ann Severino. Kagi si Pari Ray Boy. Good evening ha. Kagay Ma'am Rose Montinola. Kagay Sir Boy Montinola sang Victorias. Good evening. Sa tanan ato nga suking naka-tune in na sa K5 News FM si Palay. Kag K5 News FM Hinubaan. Good evening na sa inyo. Mayong gabi ha. Siyempre ang atong nga mga pinalangga nga mga suki dyan sa K5 News FM, Rojas Capiz, hello. Tanan natin nga mga listeners from K5 News FM, Calaon City, good evening. Kag sa norte nga bahin sa atong nga probinsya na nakatunin ng K5 News FM, Victorias, K5 News FM, Cadiz City, K5 News FM, Sagay, kag K5 News FM, Escalante, mayong gabi na sinyo. Kag sa liwat sa diri sa norte naman nga bahin o kunsur nga bahin sa atong probinsya, ara nakatutok ng K5 News FM, La Carlota, K5 News FM, Hinigaran, K5 News FM, Kabankalan, kag sa liwat, K5 News FM, si Palay, kag Hinubaan. Good evening, J. Lolo, si Ismael Nilo. Ismael sa Victoria sa Ligo ng Kota Miao, kay Nene, kay Nene, no, Inday, kay Budo, kag God bless lang, tanan, no. Sino pa gini? Mayung gabi, J. Lolo, kapamari kami sa Alihis, no, si Doreen, galini. Doreen, mayung gabi, Simo.
Sa may mga problema, kagusto gid nga mag-share sa ilang mga istorya sa kabuhi, no? Kung may arak mo sa opinion o kung komentaryo. Parti sa mga issue ka mga balita, subong, pwede ka mo katawag. Kaya makapahayag sa inyo yung himumunod o kung opinion kag pangunahuna. Sa aton nga linya, libre gina, magtawag 0928-611-2263. Kagsaliwat, ato nga Globe number 09277-448940. Alas 11:09 na ang oras naton. Kanto kita anay sa isa ka problema nga ginpadala sa ato sa mga gabi.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ko, Jay Lolo. Pati ini sa baby ko. Pati ko sa bata, yan ang problema yan. Jay Lolo, pwede ko bala mapuwersa, makuha ang baby girl ko. 7 years old na siya, lo, kag ini ko gusto nga ang baby ko mapiktuhan sa umbra sang iloy niya. Medyo may konflikto sa sanging misis niya. Tanan nga pag-pretend. Tanan nga pretend kag as if himuon niya sa baby ko, pati ang lalaki. Okay na nun namin niya. Ang maiyagurong asawa may lalaking iban. Kag may bata sila, 7 years old. Ang babae nagpahayag tanahimuon niya para nga maproteksyonan kag malagaan niya ang babaang bata nila. But ining ilang iyang asawa may ginaupod ng ibang nga lalaki. Kasal kami, J. Lolo, kaso may commitment na sa ibang nga lalaki. Nakita ko sa chat niya, J. Lolo, kung hindi nami ang topic nila, Lolo. Please, Lolo, anong himuon ko? Advice, please. Well, ang imo party, sina ang imo nga gusto nga daw kuha o mong bata, mong babae, abi, no? Sa asawa mo kung plano ko mong bulagay. Ang kami commitment na siya sa isa kalalaki kung nag-open na siya. Guro, mas mayo sina guro is number one, magpakalma ka lang. Relax ka lang, kagkalmado ka para makapaminsa ka sinsakto. Kay man, kung isa ako nagpangimabo, kag nagpanguna ang init sa ulo mo, kag ang imong selos, ang lain sa buot. Doon nag-himo kita sa mga desisyon, later on, pag hinulsula na ito. So that's why nga kalma ka, kag mga muyo kagin, kag para magbakod ka. Himo-himo on the son is mahusisa ka sa abogado. Kung ano ang mga posibilidad nga himuon mo, suno sa aton nga laye. Kay para nga matagaan ka sang isaktong ihibalo. Kay man kung may anak ka sang sufisyente kung saktong ihibalo. Doon nagataas man ang imuyang pagsalig si imo kagalingon. Doon nagabakod ka nag-iisog ka sa imong mga desisyon nga pagkahimuon. So, kinala natin sang knowledge about sa legalidad. Kag number one, gin mga muyo, kagay para tagaan ka sa nga giya kung nga kalam, wisdom sa ato nga Ginoo. Nga para nga magiyahan ka sa imoy nga tama nga buhaton. Kay ini krisis sa nga mag-asawa. Nga kung sa diin, hindi mo niya ginapangayo kag ginahandom nga bagay nga matabo. Pero here comes, no, ang katambukin sa inyo, kag ano ang imong himuon, do confused ikaw. Amo na gani nga kasal for better or for worse, no? Sama yung abi kag sa problema, gaob na nai ka mo. Karoon ugaling lang kay iniya involve na niya ang ibang nga tao. May ara na siya sa ginubdang ibang nga lalaki. So, insulto man ni sa part mo kag violation ini sa inyo yung kasunduan, no, kung sa inyong marriage contract. That's why rason nga mangusisa kita sa abogado. Kaya ini siya nag-bind sa inyo ang kontrata, kag ining kontrata, protektado ini sa aton nga layi. So, wala kita kabalo kung no, good, to the extent abi ang pwedeng himuon ta kag bagay nga paghimuon sa sunod sa atong laye, not unless nga makapamangkot kita sa mga ATTY. Sa mga ATTY, bla, attorney.
kay sila yan nakabalo sa mga legalidad kag mga legal options. Parti mo sa imo nga tuyo nga call mo bata. Kay 7 years old na sa ati, ano gid to what extent abi ang mga parameters ni sang atong laying para ma-aprubahan kag matigayon ang tinutuyo mga pagkuha sa bata mo nga 7 years old nga babae nga sa imo ya mapod. Now regarding naman sa kasal ka mo kag siyempre maginaupod sa ibang nga lalaki. Ano naman ini ang iyang obligasyon kag iyang maging konsekwensya? Suno sa atong layi kag para ma-konsulta mo ni sa abogado kag ma-istoryahan ninyo kag mabalaan mo man kung ano ini ang iyang maging konsekwensya. Suno sa atong layi kung imo ini pag tagaan sang aksyon o kung pagreklamo o kung pag kaso sa iya, no? Ano naman ang imuyang obligasyon in kaso abi nga tagaan ka sang pabor sang korte nga sa imong bata nga babayi? Ano ang imong nga mga dapat ipipara kay imoon para mahimos na kag maplastar na ang saktong plano mo suno sa imuyang luyag matamo? So kailan

So good lang si Mo Letter Center. Alas 11:17 na, isa rin pag ino, isa pag ka problema ang ipadala sa ito. Dear J. Lolo, ako galit lo si Christian o si Chris. Ang ako na problema, gusto ko gid ipabati sa kahanginan. Ang ako na problema, para ma-advisean mo man ko kag malagayan mo ko kung ano ko J. Lolo kag maano ni malagayan mo ko. Nag-obra ako sa Manila at 3 years. 3 years ako dito, kagway may textmate ako. May textmate siya. May textmate ako taga Isabela. Kaga pagpuli ko, nagkitanay kami na yun, no? Nagkitanay kami yun dito sa iyang balay. Ginpakilala ako sa mga amay, o sa mga amaya, kaga, sa amaya, kag Iloy. Tapos si Lolo, daman ko nagtulog sa iyang balay. Pagkaga nagpuli ko sa barangay namon. Pagkaligad sa isa kabulan, nakita na naman kami J. Lolo. Ginhagad ko siya makadto sa Iloilo, Barotac, Nuvejo. Hasta subong lipin kami subong J. Lolo. Akong ginaproblemahan J. Lolo. Ginapatawag kami kaugangan ko sa akon nga ginalibugan. Anong ginalibugan man? Ginapatawag kami kaugangan ko 6 months na o 6 na kabulan, amon of the night. Nga duwa. Buligin man ako, J. Lolo, kay nakulbaan ko, kay mapuli, kag mapuli, anuhon ko pagrason, J. Lolo.

0: daw hindi ko mag-gets ang problema yan. May textmates, ha? Sa 3 years na ako dito sa dito, may textmate ko taga Isabela. Pagpuli ko, nagkitanay kami dayon diretso sa iya balay. Ginpakilala ko sa mga sa iya amay kag Iloy. Tapos diraman ko nagtulog gilolo sa iya balay. Pagkaga, nagpuli ako sa barangay namon. Kaga pagkaligad sa isa kabulan, nakita na yaman kami, J. Lolo. Ginhagad ko siya makalto sa Iloilo, biho, ah, okay. Hasta subong, galipin kami, J. Lolo. Ang ako ginaproblemahan, galit, J. Lolo, kaya ginpatawag na kami, kaugangan ko. Ugangan ko ang akong ginalibugan. Kaya ginpatawag na kami ka ugangan ko, anong kamula na kami gabtanay? Nga duma. Buligi man ako, J. Lolo, kay nakulbaan ko kung magpuli, anong ko nang pagrason? Muna bala. Sino nakulbaan mo si ugangan mo? May ano may ugangan? Textmate mo malang ni... May sawak ya, guru. Oh, may sawak ka. Di siyempre, lipin malang kamo to. Napuli ka lang sa Manila, textmate ni. Naso na diriso kay Isabela sa balayan sa textmate mo? May textmate ako taga Isabela kag pagpuli. Nagkitanay kami. Dayon diretso si Ila Balay ipakilala ko sa Mike at Iloy. Dito ko natulog. Tiyan mo na. May makakabalo di ko na may sawa ka. Ang putang tayo may sawa ka. Kung ginapatawag ka, kung siyempre siyang iginikanan sini, nga ginataban mo siya li. Nga ginhagan mo siya pa iloloni. Ano ni, taga Sabarotak niya, biho? Amo ni, pinapatawag ka na sa ginikana, sining babae ni? Nga, wala mo sila ginformal nga gindala mo ilang bata sa malayo nga lugar. Kaga, siyempre, nagapangyo sila sa imong pag-explicar sini. Kaya bisan pa paano, ilan na yung bata yan, sila na yan nagpadako, sila na yan nagpakaon niya kung nagbisti na, yan, nagamot ka lang sa kamuhi yan, lagko na kamuhiya. Tingnan ang ginikanan niya, siyempre, halin sa paghimo na yung kapag busong, kagasta pagbata na yan, pagdako, ginsubaybayan na kaginpalangga na sa ginikanan. So, kilala lang nila, guro, di deserve man niya sa explanation mo. Agi mo yung pagrespeto sila. Karong ginababuli na kamo kag gusto sila mag-atubang ka sila. Atubang ha? Ling mo chay, joy, ginlasa ko ginbata nyo. Ginlama-lama ko gina. Kati mayuman eh. Masita po yung sa amay. Siguro, kailan mo lang, guro, yung this time, ano ni, chance mo na ni? Chance mo na ni, kung may tuyo ka magin sa sining babae, kaya mo na gani, no? Login taban, mas login ilop mo siya ni? Yung dala mo siya sa layo nga lugar, sa Iloilo, ilika mo ni sa ginikanan niya kag wala sang formal yang deklarasyon kung anong tuyo mo. Doon basic isuhan ka niya kidnap o kidnapping. Di ka kung lugaya, nagaluyagay na malaging gamuting padugayan niyo pa namin. Di mo tiyo yung nag-ready man ko magpakasal, kag-ready man ko sang ano man nga bagay nga maging responsibilidad ko. Ready man ko, ako ay lalaki at tapang at tao. Hindi atakbo. Ready man ko panagutan ko na inkaso kin man nagadala sa sang binhod mo. O kon na bihod mo galing. Line man nang binhod niya. Tiyan mo na yung chance mo na rin ginapatawag ka, no? Alingin na siyempre at the back of your mind, guilty ka lang bla. Nga gintaban mong bata nila kay masim lang ginapatawag ka din rin. Pero piparado, nagali ang mga utol kang mga pakisahan ng lalaki nga balbalon ka bla. Ang wala nang imo na yung ginano, nga masim lang kabain, binangon tong tiyo ka bla. Kung ang niya nga tatay bla. Daw mo lang lang imo yung gina posible nga ginakulbaan da, be. Kung luyag ka mo lang yan, ti luyag kayo, no? Luyag ka, no? Di amal na galing, ti siyempre, guro, himoon mo para mapanatag ka kung mapahamtang ka. Mga muyo, kagid. Guilty, kagid yung sa ginubra mo ni sa ginikanan. Mga muyo, kagid yung kamay pang wala na sang kung ano nga plano kung buko sa ikabuhi mo. Kagtapos, tuon ka na karate. At least kung na kung kastiguhon ka to niya, kabalo ka na managang. Kag practice ka man lagan. Ingkaso, lagsok yung mga binangon kung talibong isang amay si niya, hindi ka lasik na siya mong maglagan. Hindi ka na yan maalaot. Di alam mo, kaya itaban mo na kagawala mo ginformal niya biyang ilisinsa sa ginikanan. Nga kung may plano ka magin niyang pangasawo na iyan, ginapalayo pa sila, man kay palangga man na nila. So, ginbayulan mo ang ilayang balatsyagon. Ang pilakabulan niya nga gintublago man ang ilayang pangunauna. Nga kung ano na matabo sila nila bata, daya. Hindi ka man niya nila ya parinti. Ang parinti nila yang ilang bata mo, ilang na kadugo, daya. Kagin mo yung ginbuhat niya do, dako ginayang nga dapat nga question. Nga kinala nila sang sabat. Ginano mong nila bata. Kay parinti na yan nila ya. Kadugo na nila ya. Na hala mo, taon ka gigarati ni. At least kabalo ka managahin kaso ginman nga tumungulon ka kag karatihon ka dito. Kabalo ka magsagang. In kaso yung gabain binangon nga. Practice ka man lagan kay makita mo ang gabain na minangon na lasik ka na yung maglagan na yun. Pero magpakabakod ka. Kung sa galan sa imong ginabatsyag, abis sa imong sulok-sulok, sulok-sulok, ginabatsyag sa imong tagipasoon sa iya, kag pagpalangga mo, ready ka man siguro mag-atubang sa responsibilidad kag magiging obligasyon mo. Kung ano ginman ang tuyo mo, iti siyempre, ipahayag mo na. Nga gintaban mo ning ilang bata, ay kilala niya, panagutan mo ginya, ginmitiran mo niya, ginhalungan na nila ya, nga daw itlog abi, ginhalungan na nila nga daw kristal karon niya, ginlama-lama mo. Di kinala natin, may ka that choice, kundi pakaslan mo gini. Hindi man pwede yan sa kadugayon yung pag-ilop o kung pag-panago. Nga nag-ano ka muna, tulukay lang ka mo to. Tanan, guro, yung party sa sulok-sulok sa inyong ginisteran, guro, kung basi kung na-turn nyo na. Nga sa kusina naman, wala, para lain naman ang feeling. Nga sa manyo, mauna ka lang to, sunsun doon, nakangaway ka na sa panapton. Lain naman ni nga eksina. Berti ba? Niya kung abi ka panilhi ka kung nagahuyop ka sa nga tayhop. Nagahuyop ka tayhop sa ato niya nga dapugang nagasilang. Tapos gulpit ang kibuton sa likod nga ara na yung kargada nga nagatuon. Lain naman niya nga no, feeling ni. Tanan na lang guro no. Diyan sa kisami naman tabi mo pwisto, babe, para sadya. Tanan na lang, kornesang inyo balay guru nga napustuhan nyo na. Sa anong ka mulan ni nga inabdanan nyo, hindi man pwede nga mahambal ka. Huwag may natabo sa amon, Choya. Di mo ba ginaguro pag gurgori og mo na guru? Kahit nga madinay ka pa nga wala ang tabo nga gindala mo na gani sa layo nga lugar para masulo mo kag lama-lamaon. Karoon na muna na yung ginapatawag ka sa ginikanan niya. Ha? Nakapwisto, nagali ka, nakabalo, nagali ang bilog nga pamilya. Bo, grabe daw. Sa diin kita, taga diin ni man. Taga... Sa diin siya kang babae ni man. Taga Isabela, no? Taga Isabela. Karoon problema ni karoon niya kay... Basi nakabalo na yung iyatiyo nga bago lagi gagawa sa munting lupa, bla. Ang kaso ya, tatlo ginyang kaso ya, murder tanan. Ulbaan mag-amuni nga balita ni. Sample mala na. Basi nakabalo na yung lang mga tiyo niya. Sino na si hindi na sinday ako. Oh, naging dalat sa nobyo, yung taba na sa tiksmed sa ililo. Natunto na eh nga gintaban niya si Inday nga palangga tanaya daw wala siya respetasyon sa aton diyaw. No, anong klase lalaki na daw? No, mabalik ko sa muntin lupa ako. Oh. Alam mo. Daw mabalik ko sa muntin lupa, mag-amuni iyang inabuhat sa aton nga pinalangga ang inablos. Ano pa na daya ka ni Luya, kaya tumangon mo gini. Prangkaha sila, hindi ka mo magkabalaka, mga tiyoy, kay... Kapalaganay man kami, hindi bala dahi. Gipilit ka dahi. Di, simpre, yung imo yung partner ng bata nila dahi, briefing mo na nga daan. Istoryo mo na nga daan kung ano ang inyong maging rason. Isa ka mo ka, ano bala, ng tula ang ginatawag. Isa ka mo ka rason nga duwa kung gaangot ang inyong mga panghambalanon ka mga rasones. Para wala sang bulyaso. Kung kinandaan, siyempre problema na eh, kami arang kaginyang i-plastar nga solusyon. Ano ang plano mo karon sa punto abi kag sa punta kag sumatutal? Anong plano mo ni karon kay bata ko nga ginmitiran mo na ginbulagyo mo sa amon? Mamba kami karon ti uli ko lang nanay. Di ka nakapuli. Kumaa mo na sa bat mo, di ka nakapuli. Kagin ka kas mo to kun pahalin mo to sila balay sa luyos ang ginikanan. Ano ka bulan niya, tapos siya ginlama-lama mo, tapos magutong sa ginikanan. Ano ginang suma, total nga plano mo niya, kaya ginlama-lama mo mata namon. Nga tiuli ko na yan. Tiwata ka balong anong buhaton sa amin na basi magpulan doon panulok, wala kang mga pangita plus light kag... ha? Pakita plus light, wala kag... Nagpulan doon pananawa niyo. Palayo ko ng dada. Basi tatlo ka bisis ka magbaliskad, blao. So, seriously speaking, no? Tiyan mo na. Kinalagin mga muyo, kaga siyempre, prepare mo gid ang mga plano mo. For sure, kapag ayaw ginisang ginikanan niya sa ustisya, kaga ma-restore ang ilayang kahuyanan. Ma-restore ang ilang dungog, ano, naging mansahan mo, abi. Di mo na nag-expecta nila sa suma total nga plano kag solusyon sa magiging simpo nga magkitanay ka mo, maplastar mo ang klaro nga tinutuyo mong panindugan. Ang imo yung gintindugan. Panindugan ang imo yung obligasyon kag responsibilidad sa ilang bata. Ha? Good luck sa imo. Kabay pang mapaktis ka man sa dalagan, ha? Doon ka gigrati. Nga, ingkaso yung pulihan ka na, kawalo ka managang. Ingkaso yung lagson ka, unida, si ka na magdalagan. Oh, good luck, good luck. Alas 11:34 na mga K5, ini kabahin na dulo na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City. Gina's Seafood Restaurant. We're going to take a short break again, mga K5. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisi. Ang VCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit ng hihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
17: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
24: May makaw kag vabuhaska.
25: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, mustabo lang kagabi pre.
27: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasi.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Hey, push! Kagahoji mo. Magagagay-five, no? Balik kita, gabi subong ang ginamo sa France. Kasi ibang pagiging mga nasyon sa Europe, mga kagay-five. Especially subong ang Paris sa France, no? France. Isa ka tahong mga lugar, eh, no? Sa Europe, no? Di subong itong kaginaguan kay tungod sa mga portista, sa mga estudyante, kag mga ibang tao. Dito sa ilang nasyon. Perte ka mo. Damo na nag-kaladakpan kag nasamaran ng mga tao abi dito. Nilibo-libo na yung involved sa sining massive nga riot o kung protesta mga kipay. Riot na gini. Kaya man nag-pangguba na sila sa mga gamit ini mga protesta. Nag-protesta. Kag nag-pagwa na sa mga tear gas ang mga police dito sa France. Sa nagkalinlaing nga lugar sa France, mga K-5. No? Di grabe ni, tungod man sa puno ka punta, korupsyon man niya. Hindi pabor ang tao sa mga palakat kung sa ilayang gobyerno man dito. Daw amu-amu man di sa ito. No? Sa Netherlands, amu man daw nagkaginual man sa Netherlands, no? Kung grabe niya sabong ang France, ganyan. Kagamadamo sang nasyon sa bahin sang Europe nga perte kagamo mga K-5 as in ginamo ganyan kaga ginabuyan na isang bato kaga hindi mga tear gas kag mga palupok wala at natungod ini sa hindi magsanto ang ilang sistema sa kalaman wala nag-ilegendihan na kaga wala nag saktuhan na ang ilang mga churiyas, mga buhi. Nawala na nila ma-feel nga effective ang ilang gobyerno, mga K-5. Domo mo malisa to na. In short, abi, nagpangibabaw na ang kwarta kagang poder, kagang greediness o kung nagkanalok sa mga tao. Kaga daw ato niya daw mataban na ganing kapanghimo sila mga K-5 no last quarter of the year 2026. Daw sako na sila, no? Tiara na na yan, nakalatag na yan ang mga programa diri sa aton. Kung ano ang matabo, nasun nga tuig sa aton. Kamay pang, hindi kita magpareha sa France nga nagatugas ang tuman kagagamo mga K-5. Bantayan ba sa Foros de los Pueblos with K-5 Eljan Castaño kag K-5 Eric Tenerefe ang mga detalye sang ining report kag balita mga K-5 regarding sa kinagual kinagamo sa Europa specifically sa may sa bahin sang France sa Foros de los Pueblos alas 6 imedya sang aga tumtum alas 9 saliwat with K-5 Eljan Castaño ana K-5 Eric Tenerefe. Ang ilang mga pag-obserba kag analysis kag ilang pag-komentar sining mga itabo bas inyo mabatian sa atong nga duwa ka eksperto diri sa K-5 K-5 News FM sa programa nga Foros de los Pueblos ha. J-Lolo, good evening. Mga iyong magkutanin sa advice lo kung ano ang dapat kong himuon. Kay may karelasyon akong may asawa, pero bulagay sila, pero nag-

kamatsyagan ko nga posible sila nga sila sang asawa ya posible magbalikay abaw. Okay, ang atong letter sender ni may involved siya sa isa ka lalaki nga may asawa. Nag-obdanay sila sining lalaki nga may asawa nga nag-bulag kay abi siya asawa. Ya? Daw siya ang proxy. Siya ang nag-bulus anay sa posisyon kag lugar sang iya asawa ining babae nga letter sender for tonight. Nagaroon na rin na, no? Na nabatyagan ko mga posibleng magbalikay sila sang asawa niya, no? Nabatyagan sang atong letter sender, no? Nga daw may chance na magbalikay ining ang lalaki nga ginaupo niya kang iyang asawa. Kay daw nagabugnaw sa ang iyang pagpalangga. Doon nagabugnaw, nagalik. Daw hindi yun na mamatyagan ang init, abi. Nagabugnaw na itiga ang muguro sa ano na sa sa dapog anay para mag-init-init do kay daw gabugnaw na ang pagpalangga niya sa akong J. Lolo. Kasakit subong ang ginabatsyag ko J. Lolo. Ano bala, i-give up ko na lang siya J. Lolo kag magpalayo para maka-move on. Sa subong J. Lolo, nagahibi ako kay nasakitan gid ako. Salamat J. Lolo sa advice and more power to your program. Iuli na na. Di amo ina ang konsekwensya kag maging kanang tanaton. Nag-intra kita sa relasyon kag gindesisyonan naton nga even though nga nabalaan naton komplikado. Kaya man number one niya, kilala niya walang sabit ang lalaki. Kaya kung ang lalaki, abi magluwas labi sa maayong nga tulad sa amon. Hindi kinaya mag langulangoy sa relasyon, abi kung may panapton na bi ang babae, hindi na yung mag-intra ang mga mabuot kay lalaki. Kung na so happy ining lalaki nga naging karelasyon mo, no, may asawa, dali pa lang, una pa lang nabalaan mo nga komplikado ang iya status, kagkasal sila, wala ka na nag-intervener kag nagpadayon pa. Kay kung nagasugod ka sa sala, ang punta ginaya sa lagya po. Gawa sila yung kasado sila at ikaw yung kirida. Number two, sakit man, purti amo ng kamaturan. Nakaroon, nasakitan ikaw tungod initugas ang imong ginapatihay ng gugma. But actually, ang imo sining desisyon, no? Nga wala mo gayon nga natalupang dan, nga dapat ang mga desisyon sa kabuhi nato libre. Pero may mga resulta ini kaga konsekwensa. Kung mayo ang aton desisyon nga pag-imuon, mayo man ang madangta naton. Pero kung komplikado, kag may diferensya, kag may problema, no? Desisyonan mo nga batunon, kag ma-intra ikaw. Tati, amo na. Especially pag-istoryahan naton na relasyon. Kati, amo na ang resulta subong. So, hindi niya gugma mo lang niya ang dapat nga rason nga nasubong nga kasakitan ka tungod ini sa matter of decision making nato, no? Libre ang decision mo, wala bayad. Pero makahimo ini maayong pag-asenso sa ato niyang palabuton sa kabuhi. Pag ang aton man nga madangtan man, malain kag pagkaguba sa aton pangabuhi kung decision naton ang sala sa mga sala nga mga bagay. Kag padayon kita nga magabaton kag maga-intra sa mga nagakaigo ako naga hindi nagakaigo nga mga sitwasyon kag nagasala ako mga sala nga mga desisyon nagatuga ini sa sala mga resulta be. So sometimes may panahon pa igwa ko na
Igwa ka na kag magpakabakod ka. Magpangamuyo ka. Baguha ang imo kabuhi kag imo yang direksyon sa imo yang kabuhi. Intra kaya sa relasyon kag involve ka sa lalaki nga wala sang may asawa. Wala sang komplikasyon. Katulad na mon bla. Nga mga mabuot. So ikaw gid pangamuyo ka kag pangayo gid nga sang kapatawaran somehow sa mga desisyon kag mga sala mo nga nabuhat. Kag i-correct mo na ang imong nga kamuhi kag realize mo ang priorities mo. Pero idad mo sa imong kamuhi i-realize mo. Kung kinanglan mo yung mag change direction anay sa imong prioridad. Unahon mo anay ang financial security mo ming ita ka ubra. Kita ka na yung negosyo. Kung dyan sabi, magkapa-abroad na kami ikaw. Kung ano na nga makastabilar ikaw sa imo kagalingon sa palabuton, kasi siyempre, kinalanta nga mag-stabilar sa aton nga future kid niya, isa na dyan makabulig it if we have the financial security nga gina-prekurar ha. Tiyan mo na, Naya. Good luck na kang chance mo na nga makagwa ka dira. Laing sinada karon kung naiyakusa ka sa babae, karon kung napriso ka pada. O kung na ipaano ya ka na, ipagorgor ya ka. O kung ano man nga pagtika nga ikaguba ni mo sa kabuhi mo, hindi na lang nga, di ba? Guwa ka lang na yun, kagagwantahan, kag hindi nagbalwalikid ah. Bala na, total nagbugna naman to. Kita kaya sang init-init eh, ha? Inablang bagong gaanggit. Mga kaka-5, ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Basta seafoods gani, huwag na tayo alaysay, wala ya? Hindi na tayo mag-duha-duha pagkag mag-cambio sang aton direksyon. Ang aton niya nga isakto nga direksyon, Gina Seafood Restaurant. Sinig Maskara Festival, mga kaka-5. Ready na kag-piparado na ang tanan niya, ara na tanan, nga mga gusto niyong mga seafood sa Gina Seafood Restaurant. Arreglado na halin sa Pasayan, pagkado sa Locos, sa Kasag, Bocanamit ba? Ara na ang lapu-lapu, ang gingaw, kaiban pa nga mga isda, katulad sa Blue Marlin, kag-tangiging, kaiban pa. Ang mga siyal, abi ara man, tanawan nyo sa ilang Facebook page bala kay naka-Christmas na nagani ang dating, ang vibe na gani sa Gina, sumong Christmas na gani. Tanawan nyo bala sa ilang Facebook page bala, no? Aradang menu, aradang mga luto nila, mga videos and pictures ng mga niluto nila kag iban pang mga bahin sa ilang restaurant. Itkatuin nyo ah. I-type nyo lang Gina Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga detalye, mga kakipaib. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Boss, kita na kita. 9:13 in the evening to 12 midnight, din mag-iapon na sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sang aga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa bungalo sa Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Makita kang mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ato mga pangulong, dinalan
0: Regional
1: 960 ka mga polis gin-augment para sa Mascara Festival 2026.
2: PJMP personnel arestado sa kasong estafa sa Gilungan, Negros Oriental.
1: DILG nagakahangawa sa nagataas ng kadamoon sang prank calls sa 911.
2: Senator Ligarda, luyang nga ipa-extend ang iyang medical leave.
0: Balita International.
2: Tapos shipment na balabagan sa mga kapulisan sa Laos.
0: Balita Sports.
1: Lady Warriors ginlutos ang Lady Chiefs sa V-League.
0: Balita Entertainment.
2: Asawa ni Ninong Rai nagbata na.
0: Balita Negosyo.
1: Kagposibilidad sang mas mataas na sukot sa kuryente tugas ang El Nino, wala ginadula sang DOE. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Watchman na sapuan patay sa construction site sa San Carlos City. Batay na sang masapuan ng 40 anyos nga lalaki sa construction site sa siyudad sa San Carlos, Negros Occidental, Miyerkules ang aga Oktubre 7. Nakita nga nagamyangon kagdugoon ang lalaki sa sulod sang compound sang ila ginakayo nga balay. Sunod sa inisyal nga impormasyon, masaming nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon ang lalaki kag posible nga ginatake sang iya balatian kun sinin nagsululuka ini sang dugo. Dugang pa ginaligaram o kon ginaligar mainom pa kontani ang lalaki sang tubig apang ginbawian ini sang kabuhi.
2: Katuig nga bata patay matapos na bungguan sa salakyan sa Kabantalan. Patay ang apat katuig nga bata samtang pilaso naman ang iyang amay matapos nga mabungguan sa salakyan sa Puroktaytay, Barangay Uringaw, Siyudad ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ginkilala ang napatay nga si alias Neil samtang pilaso naman ang iyang amay nga si alias Lito, 26 years, residente sa Purok Payong sa nasabit nga barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, nagapaninlo sa ilang tricycle na magamay sang hinali na lamang nga naglapaw ang salakyan nga ginamatay ni alias Marvin na residente sa Pasig City nga nagresulta sa aksidente. Dead on arrival sa ospital si alias Neil samtang padayo naman nga ginabulong ang iya amay.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, 960 ka mga pulis ginogment para sa Mascara Festival 2026. May balita si K5 Carla Longa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagdangat sa 960 ka mga pulis personnel ang gin-augment sa siyudad sa Bacolod para sa Mascara Festival 2026. gikan ng mga ini sa Bacolod City Police Office, Police Regional Office Negros Island Region, kag Police Regional Office Western Visayas sukod Pier 06 nga iga-deploy sa mga lugar nga mayara sa mga aktibidades nga pagahiwaton. Ginpatigayon ang augmentation sa BCPO sa pagpanguna ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia. Panugyan naman ni Ribadomia sa mga kapulisan nga maging responsable, maging matindo, yara sa formal ang uniforme, pagdumili nga mag-inom sa makahulubog ng ilimnon, kaginsakto nga paggamit sa issued firearms. Ginadumilian naman ang paggamit sa mga cellphone sa oras ng ilang duty, magluwas na lamang kung ginakinahanglan nga mag-report. Luyag naman ni Ribadomia nga mag-enjoy ang kapulisan samtang nagaservisyo ang mga ini sa syudad. Ini nga balitag na dulong sa inyong Sangliriax 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Opisyales ang Piazza makigsapol kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. May balita si K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Natalana ka makigsapol ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kong Tiazza kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya subong adlaw. Iniyamay kang tanan sa proyekto sa Tiazza sa Bacolod Public Plaza kag ang fountain nga nahamtang sa Bacolod City Government Center. Pahayag ni Gasataya nakigsapol man siya sa nagkalailain ng mga grupo sa syudad kung sariin nagpresentar ang mga ini sa ila tagsa-tagsa ka mga kwestiyon kag proposal agod nga ma-preserve ang plaza. Ginpadalaman sa syudad ang among mga sugestyon sa Tiazza bangod nagpangayo ang mga ini sa proposal. Samtang gindaya man ni Gasataya makatapos ng City Engineer's Office, Office of the Official kag iban pang ginhimo sa mga ini nga monitoring sa plaza kag government center. Dugang pa magapadayon naman ang selebrasyon sa Maskara Festival apisar sa sitwasyon sa plaza apang ginsiling man ni Gasataya nga nagpromesa ang Tiazza nga ila i-restore ang plaza pagkatapos sa Maskara Festival. Balita gikan sa Government Center ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Samtang BJMP personnel arrestado sa kaso nga estafa sa gihulungan Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa tauhan ng Ilungan City Police Station, isang nga 38-anyos sa tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pamamagitan ng Warrant of Arrest sa Barangay Blason, Gihulungan City, Negros Oriental noong Martes, October 6, 2026. Ang akusado ay residente ng Shaton at na-assign sa Mabinay Municipal Jail. Pinaghahanap siya batay sa warrant of arrest na inis ng Regional Trial Court Branch 102 sa Gihulungan City noong September 30, 2026 para sa kasong estafa. Inirekomenda ng korte ang piyansang 20,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos ang pag-aresto, dinalang akusado sa Gihulungan City Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: 235 ka mga estudyante sa Aklan, Ginigo, Sandengue. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Naglapot na sa 235 ang kaso sang dengue sa mga eskwelahan sa Aklan. Akon sa diin, 36 ka mga estudyante ang hospital tubtob September 18 karon nga dagon. Ginkabigmane ni Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Buena Fe Jr. nga makaalarma na ang nasambitan nga datos. Suno kay Marbian Parel, Information Officer sang DepEd Aklan. Bilang intervensyon, ginpatuman sang DepEd ang 5S strategy kag nagapanugyan sa mga estudyante nga magsuksok sa nga light-colored kag long sleeve clothing bilang proteksyon. Ginmandoan man ang mga bulutuan nga magkooperar sa mga barangay officials para sa pagpanglimpyo kada aga kag hapon. Agod gub-on ang mga breeding sites. Lakip na ang pag-request ng fogging gikan sa local government units o kon LGUs. Angot sini ginalauman nga posible nga magataas pa ang kaso sang dengue sa masunod nga mga binulan. Rason nga dapat na ini nga pagatutukan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Antique Provincial Health Office handa sa mga emerhensya sa epekto sang El Nino. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Ang Antique Provincial Health Office kon APHO kaimaw ang mga district hospitals kag rural health units kon RHU sa Antique sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Nino. Suno kay Dr. Leoncio Abiera Jr., ang Provincial Health Officer 1 kang APHO, nakahanda rin ang tanan ng mga tinaho kang opisina sa pag-alalay sa mga individual nga nagkinanglan kang bulig kag nagapadayon sa tulad ang anda nga training para sa basic life support. Padayon man ang APHO sa pagpalapnag ang impormasyon may kaangtanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikaayong lawas kag ang mga dapat himuon agad makalikaw sa heat-related illnesses parehas lamang kang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Sa piyak nga bahin, nakatutok man ang APHO sa pagpatuman kang mga tikang agad masig guro nga bastante malimpyo kag safe ang supply kang tubig. Isa ra sa mga tikang kang ahensya amo ang rainwater harvesting o kun pagkolekta kang tubig uran nga mahimo gamiten para sa mga insakto nga kinanglanen. Lakip man ang pagtumod kang alternatibo nga ginabul-an kang tubig agad may iban nga mabul-an pananglitan nga magnaba ang supply halin sa kinaandan nga mga water sources. Tinutuyo kang nasambit nga tikang nga mapabilin ang bastante kag safe nga supply kang tubig kag mabuligan ang mga komunidad nga mangin preparado sa posible kakulangan kang tubig. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast.
2: Mga empleyado sa Santa Clovan City Government ang nagahingyos ang flag ceremony suspension bagong sa tumay nga kainit sa panahon. May balita si K5 Jen Pelinio.
8: GTX 500 Morning Newscast.
9: Nakiusap ang mga empleyado ng Tacloban City Government kay Mayor Alfred Romualdez na pansamantalang isuspinde ang lingguhang flag ceremony dahil sa matinding init dulot ng El Nino. Sa pamamagitan ng Government Association of Tacloban Employees o GATE, ipinahayag nila ang pangamba sa posibleng banta sa kalusugan ng mga kawani dahil sa matagal na pagkakabilad sa araw. Pumasa rin sa pagsusuri at suporta ni CDRMO Head Ildebrando Bernades ang naturang motion bago opisyal na isinampas tanggapan ng alkalde. Binigyan din ni GATE President Eden Benusa Reyes na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa public service. Nagmungkahi din ang grupo ng alternatibong paraan sa pagsasagawa ng seremonya upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan ng mga kawani. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilinio para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: GTX 500 Morning News.
1: Sa dugang pa nga balita, halit sang red-striped soft-scale insect sa Iloilo nagdangat na sa masobra 1 billion pesos. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
8: GTX 500 Morning News.
10: Sa masobra 1 billion pesos ang halit pintuga sang red-striped soft-scale insect o kung RSSI sa katubuhan sa Bugwas nga probinsya sa Iloilo. Sa datos sa 1,181,878,839 ang balor ng halit na kapirgihan sa mga mungunguma. Sa diin 1,122,406,000 ang totally damage kag 1,058,411 ang partially damage. Nagtaas naman sa 10,342 ka mga ektarya sa katubuhan ang naapektuhan sa RSSI sa diin 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. 27 naman ka mga local government units sa probinsya ang may reported na kaso sang peste nagdato na ang nagdeclare sa state of calamity.
11: Ginatunan na sa karon sa Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklara man sang state of calamity bangol sa epekto sang RSSI sa Bugos nga probinsya. Report ni gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko gagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast.
2: Pagkatapusan nga balitang regional on sa ka firearm owners sa Bulacan voluntaryo nga ginsungkang ilang armas. May balita si ka K5 Aileen Sanchez.
8: GTX 500 Morning Newscast.
12: Pulisya ng kanilang mga barilang 11 firearms owners sa Santa Maria, Bulacan matapos mapaso ang kanilang mga lisensya. Ayon sa Santa Maria Municipal Police Station, voluntaryong itinurn over ng mga may-ari ang 11 handgun nitong Martes, Oktubre 6, habang isinasagawa ang proseso ng renewal ng kanilang mga lisensya sa baril. Iniulat ni Lieutenant Colonel Mark Louis Sigwa, hepe ng Santa Maria Police, ang voluntaryong pagdeposito ng mga armas kay Colonel J. Baybayan, Director ng Bulacan Police Provincial Office. Bahagi ito ng kampanya ng Bulacan Police Provincial Office para isulong ang responsableng pagmamay-ari ng baril at mahigpit na pagsunod sa umiiral ng mga batas at regulasyon sa firearms. Ayon sa pulisya, maayos na isinagawa ang inventory at dokumentasyon ng lahat ng 11 baril at inilagay ang mga ito sa safekeeping ng Santa Maria Police Station. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga may-ari ng baril na pasuna ang lisensya na sumunod sa tamang proseso at makipag-ugnayan sa pulisya para sa ligtas na pag-iingat ng kanilang mga armas habang hinihintay ang renewal ng kanilang mga permit. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News Event.
8: DJX 500 Morning Newscast. National.
1: DILG nagakangawa sa nagatas ng kadamon sang prank call sa 911. Nagakangawa ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa nagataas ng kadamon sa nagabaton ng prank call sa 911 emergency hotline. Sino kay DILG Secretary John Vicremulia sa 70,000 ka mga tawag nga nagakabaton kad adlaw-adlaw, 12,000 sa mga ini ang prank calls. Dugang pa ni Remulia bangod sa prank calls, nagkakadelay ang ila pagresponde sa mga lehitimo nga emerhensya. Apisar sa problema sa prank calls, ginpahayag ni Remulia nga yara na subong sa 94% ang efficiency sang 911 hotline.
2: Ligarda Luyang ay pa-extend ang iyang medical leave. Ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na ginaduso sa kampo ni Senator Loren Ligarda nga ma-extend ang iyang medical leave. Sunod naman, Gatchalian, ginpahibalo na siya sa kampo sa senadora na luyag sinitang extension sa medical leave. Madumtuman niya una naman niya nag-file sa medical leave si Ligarda sa Agosto 3 kung sarin ulihini nga nagtambong sa plenary session sa Senado sa Hulyo 29. Madumtuman niya yara sa France si Ligarda agod nga mabulumakon. Agod nga mabulong ang iyang balatian sa baga kag autoimmune condition. Kaupo naman sa senadora ang iyang bata ng si Batangas Congressman Leandro Liveste.
8: Balita International. International.
2: Shabu shipment na balabagan sa mga kapulisan sa Laos. Nabalabagan sa mga kapulisan sa Laos ang 521 kilogramos nga ginaaligar shabu shipment nga gintuyo naman nga ipasakay sa isa ka pribadong eroplano sa Luang Prabang Airport padulong sa Pilipinas. Una naman nga nagwa ang report matapos nagpaayag ang mga otoridad sa Malaysia nga ang private jet nga na-intercept sa Laos Police ang hindi para sa Malaysia. Naglunta naman ang insidente sa Oktobre 1 kung sariin ginpaunta sa mga kapulisan na paglupad sa eroplano matapos nga makabaton sa impormasyon nga may dala ini nga mga droga.
8: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Lady Warriors ginluto sang Lady Chiefs sa V-League. May balita si K-5 Troy Lawrence Basa.
13: Ginluto sang University of the East ang Arellano University sa 2026 sa V-League Collegiate Challenge nga ginpatigayon kahapon Miyerkules, Oktubre 7. Napastawan ng Lady Chiefs nga maluto sang Lady Warriors sa scores nga 25-23, 25-22 kag 28-26 sa nasabit ni hinampang. Nangin intense ang hinampang sang duha ka grupo agud nga magkakuha sang pwesto. Apang sa ulihi, Lady Warriors ang nagpangibabaw. Bangod sini, nagtakop ang hinampang sa University of the East nga may bronze medal. Para sa balitang sports, yung edurong sa DX500 D3 Bayo kag May TC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
2: Asawa ni Ninong Ray nagbata na. Ginpakibahin naman sa food vlogger kag chef nga si Ninong Ray ang pag-abot sa ilang katatlong anak sa iya kagugma nga si Bel Cruz. Sa social media post, mainit naman ang ginabi-abi ni Ninong Ray ang pagbunag kay Baby Rafa. Nagpasalamat man ini sa tanan niya staff, doktor kag nurse nga nagulig naman sa delivery sa Asian Hospital and Medical Center. Dakuman na pagpasalamat ni Ray sa ginuob pangod healthy nga nagabot sa ila si Baby Rafa.
8: Balitang negosyo.
1: Posibilidad sang mas mataas nga sukot sa kuryente tugas ang El Nino wala ginadula sang DOE. Wala ginadula ni Energy Secretary Sharon Garin ang posibilidad nga magalunta ng lapnagon nga blackouts kag mas mataas nga sukot sang kuryente tugas ang epekto sang El Nino sa Pilipinas. Pahayag ni Garin sa sidelines ang ika-44 nga ASEAN Ministers of Energy meeting ang tuman kainit ka panahon ang posible makaapekto sa coal-fired power plants samtang maganubo naman ang water resources nga kinahanglan sang hydroelectric facilities. Sa subong hugot nga ginabantayan sa Department of Energy o kung DOE kag Energy Regulatory Commission o kung ERC ang electricity spot market agod mabalabagan ang mga potensyal nga pagpang-abuso gikan sa mga industry player. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 77 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zero Van Hulya za Albay.
2: Haga ko naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: 101.5 News D3, Bayo, ganikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
21: Mabakan sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
24: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
3: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
5: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: My long lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
5: This is a mental health acid camphor. It's a generic Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak! Kitkamusta nga?
6: O sa pinakamalayo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
9: Papauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
12: 101.5
13: K5 News
12: FM.
13: K5 News FM.
14: Aras sa K5 News FM Philippines. Aras 6:31 sa aga. Pagka K5 si Tantay Ucho Diaz naging lamang nabiliin kag Pasko na!
15: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
16: Kag himay-himayon! Standby!
17: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
15: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
16: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
15: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
16: Sobra!
17: Objective and analytical.
15: Aprobado ba lang ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
16: Di pagprangka lang bala.
17: Informative.
15: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung ini makabinipisyo sa mga pamilyo.
16: Inaiya!
17: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
16: Te, ano nang resulta sa kaso?
18: Hulat-hulat lang!
16: Ay, kanami! Karon lumpatan!
15: Oh, come on! People of the Philippines!
17: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos!
14: Isa ka, my nega morning. Sa ito naman, mga palangga ng mga kautunan sa beautiful Mascara morning.
15: Foro! Delos.
14: Kamusta ang ato naman mga palangga ng mga ka-K5 Saigan sa may bayon tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kamukiran lakip na sa Bilogan Provincia sa Negros Occidental kanag Banwa sa Bacol. Sa Bilogan Negros Island Region, good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world. Kami naman ang inyong silinga, black and white. Guwapo ba? Beads in white, beads in black. A combination, BW. No?
19: BW.
14: Ako si K5, Aljan Castaño.
19: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
14: Kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning, dari sa inyo palatuntunan.
15: Foro de los Pueblos.
14: Kag K5, Eric, ari kita sa Petsa Uchong Edisyon, yes, sa bulan sa Oktobre tuwing 2026. Tatlong tulog na lang po at K5 Season 5 League of Champions na sa Mascara 2026. Live sa Bacolod City Government Center on October 11. Ha? Sa October 11, pananaw ko, kipa birik, mapuswak lang fountain da.
19: Doga sirit na gani.
14: Do, kagablay, damo tao actually, paglabay ko. In fairness man sa Tiesa, kung gabi, kagipa birik, katahong ginmanggalis ang lugar, no?
19: Uh-oh.
14: Ang di sa Bacolod Plaza, damo galagaw na kung gabi, subong. Kay katahong. Ti sulo lang gid nga wala maplastar sang Tiesa nga dapat tani after nga nahumanyo tong mga suga. Do ang maibanto nga daw nagkalapakit pa pero kay hindi pa man to pagbaturon ka mayora.
19: No.
14: May tani ang ginobra, ginlimpyuhan nyo man hindi kay do nagpangaboy kamo, wagway nagkaon kamo. tapos sa inyo basura, binili nyo lang sa labisa nyo.
19: Nawala ang inblaka, kwanblan, nawala ka damil-damil.
14: Correct ka. Pero, kalipatan na mo na na isubong ni Kipa Berik because the show must go on. Ang amo na binig kay Kipa Berik, hindi kami gusto kagaton mga kauturan na agawon ang highlights mula sa maskara. Ano panawag na? Limelight?
19: Limelight.
14: The limelight, limelight sang maskara. Yung pangabudlayan sa ato mga opisyalis. So we have to give due credit kag ano ba ang aktibidad sa maskara sa mga adlaw? Kamusta ang advertisement isa-isahon talaga karon? Pero anyway, sa mga utod ta sa abroad, ha? Di man kamo gabayin sang kalibutan. Updated kamo sa mga balita diri sa Bacolod at the same time mga balita man sa Negros Occidental, Negros Island Region. Pagi sa aton mga social media platform. Ara kita sa 101.K5 News FM Bacolod, 101.5. Ara man kita sa K5 News FM Negros Island Region. Puni nga itong dua ka mga platform from social media sa YouTube and live sa 101.5 sa Bacolod FM. Sa Northern Negros, of course, ara sa 89.7. At ino gabaskog lang ito yung istasyon ta. Ara man ta sa 102.9 sa Kabangkalan.
19: Yes.
14: Okay, ano ba nang ginihimo ninyo sa abroad? Kami ni K5 Eric, nagatamyaw sa inyo sa Morite. Good morning! Kag, good night!
9: Baga mainit lang issue at usapin ng bayan.
14: Sabi ko, anay, kung makakosyong ka pickleball, aga pa mo. No? Hindi ko kulbahan ko sa iyo. Kayo makakotong, mapikol, mapalda kita yan.
19: Hindi ako mag-exercise.
14: Ganipis ang tingog mo.
19: Ganipis ang tingog.
14: Ayoko. Mapikulbol kami ni Wilson. No? Kima-intra kami sa Benitez Pickleball. Ha? Million ko nung premyo kang ipamirik.
19: Hindi ko.
14: Ay, tinintoyas ng liga kundi sa Norteya football to mo.
19: Oh, namin.
14: Dumduman mo man to. Oh, ang muna galing nga ginatawag na nga sporty si 3D. Oh. Versus pickleball ni Javi. Kasan dyan. By the way, sa ato ka mga utod, nga nagupon sa mga adlaw, kami ni Kagipay Merik nagatamyaw lang sa mga utod na sa abroad sang More Night. Good morning, Kaguna. Oy, sa mga utod naton, yung may mga klase, may opisina, gurong iba na pulaw-pulaw pa para sa bira-bira ginsang Maskara Festival. Ibang gurong ang mga dancers, Black Kipay Merik, bira-bira, pressured na nisla. Kayo nangilapit na. Sa mga nagabarikutot, ka nagkaturog pa tara dyan. Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga pa rin yung Power Do Every Morning ka K5 L. John and K5 Eric. Ring adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
19: Lord, salamat sa sining adlaw nga Huwebes. Kag salamat sa ining adlaw nga ginhatag mo sa amon nga puno sang grasya kag kahimayaan. Lord, guide us today. Atagi kami sang wisdom, strength, and a peaceful heart sa tanan namon nga himuon. Buligi man kami Ginoo nga magpadayon bisan may mga challenges kami nga ginatubang kag nagasaligid kami sa imo mga plano para sa amon tanan Ginoo. Keep our families, Lord, and loved ones safe, and bless our work, our plans, and our journeys today. Ikaw gid ang amon kusog kag paglaom Ginoo. May our words and actions bring kindness, love, and glory to you and your name. In Jesus' name we pray. Amen.
14: Amen and amen.

0: have lost.
1: Yung talaga may ako, tingin ko talaga adik eh. Eh kasi may honorable vice, ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba?
2: Mukha siguro akong adik, pero hindi ako gumagamit ng drugs.
0: Amo ini ang masadya nga second part sa kinagamo sa Reyna Mercedes. Do mga bata, jutay nga naga sinunluganay. Kay man matapos ining controversial nga bruhaha dito sa session hall sa Reyna Mercedes. No? Sa Isabela or Kawayan Isabela province.
3: Isabela Kawayan.
0: Nagagwa sa mga state nagpagwa statement si DOJ Secretary John Vic Rimulyas nga daw adik bla ni si Vice Mayor Harold Respicio. Eh may guro nga daw drug addict. Ang natabo ginsabat siya ni Respicio nga tiyagal adik ha. Automatic nagpa-drug test dayon kag ipabirik. Pagpa-drug test negative. Bima no ang bali Rimulya bago na ban subong. Di nga confirm in the addict natural nga may sayad. Do na mi ukiko ang tak mo bisales no. Ayo oh, sa piyak kabahin mga ka K5. Ang Bacolod LGU nagapalindugan ka nag-follow up ini sa Chesa. And ang ahensya magapakigsapol bla ka K5 Rick subong adlaw. Mayo ni bantayan kun anong matabo no. Paking sapol sa alkalde subong adlaw.
3: Basi baka kwantas na makakuha si
0: Kipa. Para gina si Kipa Wilson tumatambay no. Tutukan niya gid na. On the other hand, sa ato naman maskara update, pustang assessment sa atong kapulisan sa peace and order. Considering ka kadamo police ka Kipa Wilson so far ha. Do kalinong kagatawa'y po ano ginang aktual nga assessment sa aton sining Bacolod City Police Office Director nga si Police Colonel Rebadomia. On the other hand, ano mga activity kagabi sa maskara? Kag ano ang mga activity sa mga adlaw? Sa ato naman, maskara update. Adlaw-adlaw na kag ipabirik. May maskara update kita.
3: Ang, maskara, eh.
0: Ang dako nga update. Amo ang kagapon.
3: Amo na
0: may MOA signing.
3: Yes.
0: Sa tunga sang Gugma Foundation.
3: Na
0: ang official nga nagadumala sang bilog nga maskara event.
3: Okay.
0: Ang natawo diri ang pagperma ang in-charge sa street dance competition sa papauna naman sa Gugma Foundation President, Chairman, nga si Sir Rodney Ascaron. Nagpirma na isla kapon ni Station Manager Rods Palma sa MOA dari sa studio nga nagapahibalo ngang K5 is the official carrier station sa street dance competition sa barangay kategory sa Sunday.
3: Kita mo lang na.
0: Kasi gabong ang signal
3: sila. Kung sigano nga kung mag-dance parade na.
0: Nag-dance parade na.
3: Kag ang barangay kategory ang magabirada.
0: Ikaw ba tabo, binagasaot sila. Ang music nila nga ginabasihan, amun ang music sang K5 News FM.
3: Buti nga noon, ma-play kita diri music sa istasyon, hook upon kita kagkwaon sang tanan nga mga sound system.
0: Sound system.
3: Kita mo gilang na.
0: Ti ang aton nga
3: salamat
0: station kita. 101.5 FM. Ti, imagine mo na, samtang nag-play music, gambal pa na mo. K5 News FM. The official carrier music station of Maskara Festival
3: alas
0: 2026.
3: Alas 12 siya mo.
0: Tiprano pala una pala yung hindi yan nga silinga-silinga sapo lang yung mga sugod.
3: Oh.
0: Alay mo na yung sagay, sinigabong na yan.
3: Hindi ko niya alas 12 yung sugod.
0: Oh.
3: So alin sa agas, nag-hook up, nasa kaya fine-tuning na.
0: Oh.
3: Ginagbagay mo ng mga amplifier.
0: Correct.
3: Tibot siya nung bilog na adlaw na iya, ang bilog na Bacolod, K5 ang iya ginapamatian.
0: Ti, ang talaga sa system ka sinigabong na K5 News FM. Kuya labot sila samtang kapanaog sila to sa Maykuni SM City ang aton nga rin ha. Bogurabi si Sir Dave. Kag si Ma'am May Castro, Sir Dave na di bas? Hindi sa plaza? Kasi ni gabong gapon. Pag panaog mo gabay sa adan niyo nakiganti nga linwol.
3: K5 na kudako naman.
0: Ha? SM City Bacolod na kang K5 do CPM nga collaboration.
3: Mapapista kami ah. Nga daw po role na K5 kang mga produkto ni Dok Ramil daw.
0: Hindi ah. Nga mga protesta kagid yaw.
3: Hindi
0: yaw. Wala. Ang sa punto na daya, ang K5 yan nagpasalamat lang.
3: Salamat Gugma Foundation.
0: Gugma Foundation for giving us. Dara na ito ipakita nga kung part kag tagaan chance ang K5 mag official carrier station, panindigan niya ka K5 yarik mo.
3: And, of course, damo. This is very historic because K5 is 7 years old in Bacolod.
0: Manog 10 years old na ta.
3: Manog 10.
0: By next year 10 years old na ta.
3: Ang network.
0: Pero si K5 is 7 years old.
3: 7 years old. Sa 7 years old nun ni K5, nangin carrier station siya
0: sa
3: Maskara Festival
0: 2026.
3: Kita mo gila na kadibida sa Ika City.
0: 7-7. Oo. Kagti, kabalo ka naman kung Pizza City, birthday ta na.
3: Na, mugi na siya.
0: Ikapito nga tuig, nangin official radio station sa Maskara. Oo. Ang ato lang dahil sa malipot ka po lang. Aray, tanawa. Aray, amunin kayo mga tao kagapon nagmuha sa ining.
3: Kagapon, hindi ba?
0: Kagapon lang na.
3: Ano nga studio? Pizza kagapon na?
0: Pizza 7.
3: Kita mo na. Ikapito tanga tuig, Pizza City sa Oktubre.
0: Nagpirmahanay.
3: Kita ang career station.
0: Kag isa sa nagpirmahanay, isa sa nagtambong sa nagpirmahanay, Pizza City birthday.
3: Isa pa na.
0: 7-7-7.
3: Kita mo gilang na.
0: Lucky 7
3: gilang
0: na. Kag si Dr. Ramil Uy, no? Ang aton niya boss, while dito siya nagabakasyon sa Cambodia, Laos, kag Vietnam, tinakita niya ning official signing ni SM Rhodes Palma, kag ni Sir Rodney Mitz Escalon, tang Gugma Foundation.
3: Taho, mga kakaipay.
0: Ang punto na tonda, tanan nga mga utod ta, kumamati ka mo sa mga sound system da, ang music nga nagatukar, halina sa K5 News FM.
3: Tapos may ngalan pa to, ibalik isa ka picture bitan nga si K5 Rhodes Palma.
0: May ngalan nga no?
3: Sa likod.
0: Likod.
3: Oh. Ang atong siya lang, ang hindi, ang siya
0: lang. Sa piyak pa.
3: Englishon ko tan, that he is alone. Aratan, focus, ipokus na. Mowa signing.

0: pali si Rodney Mitch, no? Okay naman na. Ah. Nga, live man sa official page ng K5 ang Maskara Street Dance Competition.
1: Oo, tikita mo gila na. Ah? No, ako yan ang ian ko sinabi.
0: Live, ha? Live
1: nga maki... Live na kita sinabi.
0: Oo, oo.
1: Siguna mo ng maskara, eh. May mga pirmi.
0: Tido ka nami lang.
1: Kuha na siguna, galaban na yun siguna para mag-career station ka lang.
0: Tiya mo to, guro nga, na-stress si K5 Wilson kagabi na nawagin sa akon, hindi siya kagwanta.
1: Ano ko, no?
0: Ah, basta lang mag-inambal sa'yo, hindi ko na paghambal kay nga. No. Hindi to naman naguro kayo ng listoryan mga insecure. Hindi. Namin ko bala, siguro may mga insecure kay Wilson. Kaya kung mapulse mo, 110 kilogram, 255 balihan. Ikot si Gison. Kita mo na gamay siya. Rayo Gym lang na yung sekreto, ya? Rayo Fitness Gym.
1: Patitigog
0: yung gagalapoy
1: mo.
0: Oh, hindi. Guro na sa tulugan. Tingsa ato ka mga utod. Bo, grabe. Ang inyo istasyon is the official partner sang Maskara Street Dance and Arena Competition. Araw ito, no, Ablao? 55 kilogram? From 110 kilogram, no?
1: 55 na lang siya?
0: Amo na. Nagpunto ka sa Rayo Fitness Gym and Black K5, Eric. Sa piyak kabahin, mga ka-K5, sa iyan pa nga nagabaga kag mainit ka mga barita nga itong tutukan karong adlaw. May apat katuig nga bata o po nang tatay nagkakarawas sa gadalan dito sa kabangkalan. Ano man, nagadala ka sa lakyan nga kapoy. Kung tuyo ka kakipay, Barry, kang atong suggestion is you have to pull over. Inablambot si ganun sila, paigad ka, hazard ka da, lock mo, pertahan mo, kag magtulog-tulog ka kakipay, Barry. Power nap, 5 minutes, hindi pagpilita drive, nga nagapiyong-piyong ang imo mata because just in just a split of a second, kag ipaberik, isa ka na kung abutang ang pwede matabo. Either mahulog ka sa bangin, makabunggo ka sugata mo, or may balay nga pagbugtaw mo pero sa kilala mo nagligad. Pagbugtaw niya, sunod na changis, lakyan niya. No? Delikado. Patay ginang bata, kag ipaberik.
1: Ang ibang nabi, ipaberik dyan, tipa sa ito, permita ka drive lang, lagyo-lagyo. Kung tuyo, munaambal mo, pahigad. Kay pagpitik sang mata mo, pagpiyong sang mata mo, segundos lang. Ang segundos kung gadlagan kasi, layo na,
0: no?
1: Na eh. Ang segundos, layo na na.
0: Layo na.
1: Layo na na.
0: Tapos di gani nga sa ato nga makautunan, nagagawpon subong adlaw, tutukan, tali masubo mong tatay ara sa ospital. Kag nagasuffer pa ni subong kagipay, berik sang mga injuries niya. Pero ang bata, patay gid. Ang una nga semana sa Maskara 2026, generally peaceful. Check tani karon. On the other hand, sa iban pa nga mga balita, anong matabo kag ipaberik? Kung nag-isa ka impeachable officer, magsiling ka impeachable officer, ombudsman, Supreme Court Justices, takto, commissioner, vice president and president, pamangkot, kung antes pa man hindi siya papanaugan sang sentensya, mag-resign abi siya. Ano ang matabo? Eh, manti ko mapapanaugan ka sentensya, hindi ka nalagan kang ipaberik mo. Ang mga bagay ng ini ato istoryahan sa ato naman yung pagpalagay karong adlaw. Kag kung may impeachment proceedings para sa president, vice president, Supreme Court justices, commissioners and the ombudsman. May recall man niya para sa mga local government units pareho sa mayor kag vice mayor. Paano bala na ginihimo? Istoryahan ta na. Kay nga bangun sila natabo dito sa area sa Rida Mercedes, doon gatulog balita to sila ba si recall nila si Respicio?
1: Actually, may mga undercurrent si for recall.
0: Paano na ginihimo? Kabalo ko ang recall, may ginatawag sila nga People's Initiative.
1: Ang People's Initiative.
0: May ara man niya ginatawag. Ang People's Initiative ni may certain percentage sa voting population na silang maghimo sa petisyon kag ipaberik for recall. Kita na hunta niya. Sa ato naman, yung pagpalagad sa karong adlaw. For the meantime, lagaw tanay, Black K5, Eric sa plaza. Si Ma'am Gina Bura, nagmuno, paglabay ako, no, tahom na.
1: Tahom na. Gabi siya naglabay.
0: Oh, in fairness man sa Tiesta, kanami isang suga. So, palakpakan taman sila. Pero, ang huol nga gindala niyo on the first day sa opening nga dapat tani dito himuon ang opening mo kasino plus ang himuon to kasino mas sponsor tani mo ara tani si ato ka kantabla sang ang ano na Dals, no,
1: sino ka Dals man?
0: Oh, kasi nga gulipat ko na kantabla sang ano kanina noy
1: Laina Contra Multa ya
0: nga kanta gani sa ano nang paborito niyo blang kanta na blang
1: Pusikat Dals.
0: Hindi alam Pusikat Dals ya Amerika mga ba.
1: Sino naman na yan?
0: Ang buto nun yung Dals animal yung lipat ko. Bud lagi niya kung Dals tayo ya. Uring.
1: Gabisto kita sila. Oh? Hindi na makilala.
0: Bibidal ko no. ang senior.

0: Bala, upo sila to tani na isa ina, Beraki, makantono din sila, no?
1: Kiway madayon tungod sina.
0: Kay paano madayon kay pagkanto din sa casino plus inspection to days ago, wala sila butangan sa ilang mga, no?
1: Amo na, lest we be misunderstood sa ginahambalta party sila sa lago, sa plaza. Mga K5, ang puntum lang naman ni K5 Eljan, kung din tapos na nakikin plastar, kung di okay na, kung may mga kulang-kulang, plahambalan, blah, sir, kulang kami, mga kami bulig. Di amo na ninyo turnover naman subong sa inyo.
0: Saina Barake. No. Ano ganing kanta nga sikat gani Tan Budlay na kuno ay na taga pamati sa mga kanta nila kay Laina mo ni Kipay Berik ina pamatian. Ba ti matabo si Kipay Berik imbis ka dito sa perform sa NGC Dream lang sa Lacson.
1: Na kita mo lang na.
0: Ti ang pamangkot sa mga nagabaligya na subong san odi kami magsadya sa Biyernes sa Huwebes na. Pizza Huwebes na. Masugod na da ang banda kag activity sa Bacolod City Government Center. Ti ang tananda nga may cues ko mabuhi na ni kami event na kag ipaberik mo.
1: Correct.
0: Ti asta na magmaskara festival. Ti okay. So on the other hand sa iban pa nga mabalita nga aton tutukan, hibal-on ta man karon ah. I-update si Kipay Brad Salgado. Nanungod sa ning kaso dito sa may Victorias. Kapulisan sa siyudad sa Victoria, wala pa sa motibo nga ginatanaw sa pagpatay ito mula sa kay Jumar to, sa Trian.
1: Barangay 1.
0: O Barangay 1. Pero mapati ka kang hindi. Kung may buyayaway dito sa Reyna Mercedes, may tapungulay sa bakong sa bago.
1: Nga.
0: Kagawad, nagtapungol sa ex-kagawad. Ambot ano ni, amo ni Guru ginatawag nga the battle or the match of the century.
1: Election suspended. Boxing wala masuspend.
0: Wala ma. Pero basic kagawad masuspend na magpanapumukod.
1: Pero ang suspension is coming.
0: Budlay niya magpatupa. Ano nga marabot? Napilasan gibla X kagawad. Ay, ito ano man? Pamulitik. Ano naman eleksyon? Ano nila? Oh? Nila. May problema sa barangay. Iplastar. I don't know. Malabot ako si Berto Gakit. Kaya nga.
1: Basi may punsyon?
0: Gapangamuyo lang ko kung malabot na si Berto Gakit. Kaya nga, kung isa magabalas ako, manong tunog na ko mo. Sir, importante ka, boss. Pero karon ba si Tiksan ni Mabalas, sir, sorry, ito yun ako. Ah, tanawon, karon ko pwede pa niya. I-plaster ta.
1: No comment ko na. So,
0: tan, i-preparar mo lang dang ato niya fountain kay time out na tas mo. Mga pita na DTX Coffee Mix. Pagbalik ta, pakita naman sa inyo yung ano'y tsura sa Bacolod Public Plaza kung gabi. Ang oras, dalas ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alasay si Guadisigo.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyo kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Uy, amunang teknik na ah. Mag-probiotandem, kids.
7: Yes, ganilang ilimbig kita sa ang ginatawag
6: D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinahanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
7: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hinilibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
1: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
1: Kulang ka calcium.
4: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Mm. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
4: calcium maabsorb gid sang tuod. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
9: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
1: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
9: Oh, iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
4: Vigor.
9: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
7: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang dito na ang Mighty Malaban
12: mo. Mighty C! Na may superpowers, na lakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Gah, ma-joyride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, Gidia.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
12: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
13: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntan sa imo maayong mga gawi,
14: mag-usar sang salon pass,
13: may direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit,
14: naka-epekto sa surut sang 30 minutos,
13: may long-lasting relief,
14: tugtog 8 oras,
13: para sa nagkapanalakit nga baka,
14: liyaw kalikod sa salon pass.
15: This is a mental health lasting camphor, it's a generic name salon pass, symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga, liyaw kalikod.
16: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
14: Let's go with the flow.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kitkamusta nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
20: Day, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
23: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: Oh la la, Vivi Dals. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Oh la la, Vivi Dals. J Lolo, alas 7:12. Lalo ng K5 J Lolo nga mo niya kanta nga paborito yan ni K5 Eric, no? Yan ang mga pinaka-modern pag niya nga mo niya kanta. Mga sang nagligan tuig lang nagsikat, di na kamiklumdom.
1: May laki ka monitor siya.
0: Oh.
1: Sinig nga, ulala na, Bib Dals.
0: Ang Bib Dals na loon di sang Casino Plus mo. No?
1: Okay.
0: Dapat, tani na rin sa opening, di sa NGC, okay. Bacolod City. Tiwi naman da yun. Kiti, paano ka madayon tong itsura to do? May kudal pa. Ayo. So sa ato kabautod, kamusta ka mo talaga? Welcome sa ato naman, kapagpakalagad sa second portion.
1: Yes.
0: Kami ni Kagipay Merrick on the break, nagkutsukutso. Ano kutsukutso? Nagsugilanon kami sa bagong kami kami.
1: Kaya nung kami DTX ko, Pimex, kung kasi sino ka man tasa, ginulamta ka.
0: Ariway sa pinika, kuha kay nga. Sa naglakat si Kipay Merrick sa Malaysia, kag sa Singapore, no? Ah? Amo ning gindala niyaw?
1: Pinkin.
0: Oh, singko nga pink ning color niya, no? Tapos sa birthday ko gidigalo ni Boom Granada pink man. Pero in fairness, ang pink gali namin tulukon sa lalaki, no?
1: Sexy
0: no?
1: Color.
0: Budo aga patukin na si adapted mo to, no?
1: Mayo.
0: Dumayo pa ning kaysingkay ni birthday boy to.
1: Blue ang uniform.
0: Oh, blue. Motivated happy birthday kag. Wala na ta. Okay, this time around, dali na ta, kay nga, ha? Ano mang garit-garit aga pa?
1: Garit.
0: Uy, may arab lang, pit maskara si Councilor Romel Bae sa Pizza Jess.
1: Ano?
0: Pit maskara.
1: Ano yung pit maskara?
0: Inaab lang mga far babies mo, mga ido mo.
1: Ah, mga ido? Una, oh.
0: Dara na himuon, panami-nami, do fashion show, panami-nami, guwapa, guro, sa Robinson's Place na sa Bacolod.
1: Mayo, ha?
0: Sa mga pet lovers, kadto ka mo sa pit maskara ni... City Governor of Bacolod ang nagapanguna to si Councilor Homer Baez. May illegal din sa mga alagang aso. Ito sa Bukos Manila. Walking naman sila, no?
1: Hindi lang magampang pikul bola.
0: No, hindi na siguro magpapikulbol. Ikaw sa kanawa. Uy, okay ka magpikulbol. Uy, ka nagparegister. Uy, babalaan pa. Pero di sa gusto, no? I don't know kung saan nagparegister. Check talaga ka si Wilson. B, paano makaparegister? Binites, pikul, million pikulbol.
1: Sa midya.
0: May midya, may novice.
1: Sa midya kategorita.
0: Oh, sa midya kategorita. Mm-hmm. Bakang budlay din kwentro, amigo ko.
1: Sino?
0: Si John Dale.
1: Ha? Salazar?
0: Oo. Oh,
1: siya ka-pikulbol.
0: Kaya permiso siya ka-pikulbol. Ikaw ba?
1: Ato pala.
0: Ikaw
1: ba? Pamikulbol ganit.
0: Ano nga balong ganit? Pagpormiro. Ato hindi. May harap mga foreigner nagkanto sa Thailand. Kanto nila to, macho pa. Pagbalik nila, kita mo itong mga dapo ganit na sa ano, pretty, ano ganit? Girl, ano ganit na? Boy, ang boy, ano ganit? Lady boy!
1: Ang atubangan sa ang pickleball do kay do gubago lang si Kanton.
0: Okay.
1: But we've been playing pickleball sa Dubai.
0: Okay.
1: Dugay na yung
0: so pickleball. Dugay na.
1: Oo, so ka aga kabalo ka maghampang pickleball kung gampang ka badminton kag pingpong.
0: Do mo lang na.
1: Pingpong kag badminton ang iya kombinasyon. So easy to adjust. Di mga kapdanan ko itong mga Briton sa
0: ito
1: ko. Pickleball kami, sige hampang. Dugay-dugay. Ang mga lagko na kalawa, siguro lain na lang ko. Ang tabo na kontak ko.
0: Look, I'm all influence yan. Ay, nako. Well, this time around sa ito naman, yung pagpakalagad mga kakipay, mga garit-garit kami. Ha. Si Mayor Greg sa Tayaga, pang garit-garit na nga daan.
1: Ay, may yeah. Blogger, ha? Nagkanto siya?
0: Oo. Oh,
1: si Mayor Greg.
0: Ang Amerikano.
1: Amerikano?
0: Grabe, no?
1: Baka siya ko in English yan.
0: Oo, oh, hasta si Atty. Mark Mayo in English. Ano ito?
1: Lumayo. Oh.
0: Si Mayo, kayo may mga blogger galagaw to. So, here we go. With official music sa maskara, mga garit-garit kami. Kasi Mayor Greg, kapanguhit mo. Sige, masumba na tabla. Sige, Mayor. Pero ang tanong niya, no? Aring pang garit-garit sa K5, okay nga, mamaskara na ta. Yeah. Here we go!
1: Tira!

amo ni mga vintage mascara music. Oh! Mga vintage kini. Elias, hindi ko permiso sa disato, masumpot naman eh. Tahom.

0: At the Homes of Music sa Mascarano. Okay. Isti, ano, mabalos naman sa San Kevin Bigay kay 5 Mascara Music. Kaya muling isa pagid mo?
1: Ang official music, sang Emilio Jaime.
0: AJ, ano?
1: Jaime.
0: Jaime, elementary school. Ay, gali ka.
1: Official music
0: nila. Ipakita naman sila liwat, ah.
1: Taan ang K-5.
0: Ari lang kami sa kilid, no, ah. Taan mo talaga kami sa kilid. Ang music lang ang ginasautan. Amo ni, tigaling pa, i-expose talaga ilang performance.
1: Gusto nila ipakita ang K-5,
0: ganyan music. Okay, here we go with the E.L. Jaime Elementary School. Official music niya sa K-5 sa 2025, no? Courtesy of Kevin Bigaya. Gamabati, sa to sige ito, number ko lang na sa inyo. Ikaw, blaso mo. Okay, here we go. Ang E.L. Jaime Elementary School. Go, go!
1: Tira!
0: Up!
1: Salam.
0: Kanami, tulukon sa mga bata.
1: Kanami, hindi natin.

0: Uy! Ang ilay ang galing ang koryo, yung pang aton, hindi niya kantay, ano? Okay! Katahong mga kakipay. Daw, itor kita na yung nikipay bita, no? Ari Plaza, kay si Ma'am Gina Burha, nagmunog. Hindi nga nakatahong galing isang plaza kung gabi. Dumidyo na lumpawan, tagabakulod kung gabi maglagaw sa plaza. Kung di promiro to. Matsaga ko nung ginakutot, kabagangan, utok sang tagabakulod. No? Subong sang nalimpiwan ni Mayor Greg, ginkaka sa mga bungyod nga daw kampo nga daw ay marado, abi sa Granada. Tikinam mo to kampo sa tubo mo. Kay pirmi ko galagaw, kung nagkampo la marado mo, naitsuraya mo. May hilamon nga mambungyon nga. May mga tinapsan nga kahoy. No? Here we go. No? Abitan, Torbital, yung gabi. Malagaw kami ni Kipay Berix Plaza.
1: Abe.
0: Okay, amun eh, Tan. Ang bata, gina may suga na, no?
1: Okay.
0: Oh, hindi gina pusla nang sa log, no? Huwag gina lagi butangan ka Kipay Berix ang daw drain bla sa palibot.
1: Hindi nang tubig makanto. Amun yung ginareklamo.
0: Oo, nga nagadanaw. No? Tan, kung nagapiswit, abis sa fountain, tan, din na din nga porsyon ng fountain, kung nagapiswit, tan, natong ginagawa, no, bla? Ang inagaling circle, ang ginagyan ni Anon, may mist, gali siya kaki Five Eric. Oh, total, ma. Kagtapos kaki Five Eric, ang music, gali, nagasanto sa hulag sang fountain.
1: Okay.
0: Ano ba, tanong ba, kaki Five Eric? Abis ang music, bitan. Ang music, na, nagasanto na sa movements ng tubig and lights. Ali Benedicto. Kita mo sa ulota. Stop ni Mayor Greg sa PIO. Eh. Tanawa-tanawa ko. Atong tao-tao, ginapaliguan, galing ang ipaybiri ko. Tanawaan niyo, bla?
1: Huwag yung tinluan. Kaya mo tinluan.
0: Oo, kasi nga, huwag yung tinluan. Kaya nga, sa fountain, puswakan lang.
1: Puswakan mo na siya ako.
0: Para, tanawa, ipaybiri ko. Kung di magaling kong gabi, ipaybiri. Huwag na aerial shot, kay Pabitan.
1: Sa ulong mga drone.
0: Ano kabalo sa? Pagkisitan mo lang kapanilag, no? Aling kay, hindi pa ko bilib si Botan, kaya nga, ginatawagan ka lang sa Iloy, layon mo padala, pwede niya. Dapat ang anak yun.
1: Kita mo, maya siya magkuha picture, yung tabunan niya, yung istatwa siyang pusteo. Tari-tari mo, may tabunan ng subject.
0: Araw, araw, araw. Araw, araw. Nan. Nami, in fairness, kagipay ba, Erica? Tahom. Kagkong mag-music, no? Ga-santo siya, no? Kays, at the sun, ang iba nga lights, nag-reflect na, lain-lain na.
1: Ang team song sa plaza, ano ka napanood niya?
0: Ano?
1: Sana gabi everyday.
0: Ay!
1: Kung
0: ano hindi siya mag-gabi. Sana gabi everyday. Oh, mani, siling ni Bing, wow, ganda! Lagaw ka mo, Ma'am Ninit Marquez, no? Kaya nga, bawi unta, na! Gatakilid, tan!
1: Liwatan.
0: Ara kakipay, ama, ang itlog na ginadumtan mo, bla? Ara ang kasatsao itong mga bulak, kakipay, Birik. Huwag lagan-laga, no? Doon to be sa gali, kakipay, Birik.
1: Amo nili nga nga way suga, kaya parang kita, kukuan.
0: Ang to be. Kasi, ha, ara sa babaw ka, aerial shot na kakipay, Birik, ha? Actual na na. Amo na na yung actual. Grabe. Duha na kabilo, gali, kakipay, Birik, dito sa piyak. Isa, no? Na amo na siyang fountain kagipay. Amo na lang actual kagipay Berik kung gabi. Aerial shot siya na. Okay. Tawong siya kung gabi. Iki sa babaw tulukon yung kagipay Berik. At oto kagipay Berik ko. Nan! At itong ginatanaw, takina o. Oh. Taho mo.
1: Siya din siya government center.
0: Na? Hindi. Sa plaza na. Kung gabi, amo na nang itsura. Kung gabi, kung mag-aerial shot ka. No? Araw ang kita mo ng
1: pasat. Amo na replika.
0: Oh, o, replika mo na to. Tahong tulukon. Oh, no, tanawag ka Kipay Berik at yung tiyog pang lights, oh. No. So, lagaw ka mo sa plaza. Palakpakan taman. Ito namin yung Kipay Berik, no? Wonderful.
1: Sana gabi everyday,
0: oh. Indas tubangan sang replika, may gin-paintingan na kagibutangan suga pag Kipay Berik mo. Mga artist nagtira mo, taong tao mo.
1: Hindi
0: niyo? Na. Oh, sa tubangan sang replika, bla.
1: Oo.
0: Gin-paintingan na. Tapos may suga. That's why, kung, tanawag, bla, oh, loop. Di Marky, lagi ni helicopter guro mo ni nga sugid guro ang crane mo to sa transload. Di ba banaugon mo na di kay nga masakay ka nga ginabirik ka pababaw na. E why ka man drone mo? Pero may crane ka. Kamahal sa drone, 120. Pero ang 2 million is ka crane, okay naman na. Tapos beating, masilangari ka niyo, tiway ko drone na mo ni nga.
1: Coverage kami.
0: Coverage kami.
1: Beating mo ko ni Sita ni. Parang program boss.
0: Siling ni Romar Duran, siya doon nakarecover man na Bacolod Public Plaza.
1: Correct.
0: Very good.
1: That's a good point.
0: And ang point na to na muni.
1: That's a good point.
0: Kung maayo, wala ganyan problema. Ski 5 kayong dayaw, yawa, unlimited na yamo. Unli dayaw. Pero kung daw pigaw, ti unli buyayaw. Pero very good. In fairness, ha?
1: This one looks good.
0: Butangan lang ni Green Guru kay 5, very ko. Kilamunan, bla. Bisan synthetic nilang. Pero nagitanong to sa mga staff ni Mayor Greg. Naglapta na dayo. Nambal ko naging simoy. Pilalang kadlaw. Naglapta na itong ilamon.
1: Tida, usto ginapaglapta. Yung linaso naman
0: sa... May guro ko rin imuon ko muniyo.
1: No?
0: Gadon ko kuno nga kon nga mga plangga nga mga kabataan no.
1: Malagaw
0: sa plaza. Mga lagaw ta sa plaza. Kan pagkadapos mabakal ta quick quick kang mabuli.
1: Ano pon pamilya mo? Kuno kay mo ko chi mo.
0: Oo.
1: Kuno kay kay makabalik ba? Hindi na hindi ka na makatuto
0: sa. Aso bait sa niya.
1: Hindi ka na makatuto. Ito kay ka balik
0: balik. Ano ano ka ba manicure ka baliwat sa ako nga ari ni sta dangdang manicure sa ako. Hindi mo manicure ka pagidaw.
1: Dangdang kini mo.
0: Intriga ito na Max tapos na matrik. Jan Eric Rosal, ba guwapo magliubra katisa? Mali Jan Eric ko. Guwapo siya actually, no? In fairness to them, pasalamatan tang tiyesa, no? Amula na galing, bla, opening sang aton maskara, yan na butang sa kompromiso kaki Paberi. And definitely, mag-amun ni Chura sa plaza by next year, kampiyo na gini aton opening, no? Mayor Greg, ang imo damgo, dumadayo na gina, no? Nga ibalik. Actually, ibalik ang sadya sa plaza. Muna taling handom ni Mayor Greg mo. Puti, Mayor, but nonetheless, you did great. Nga bisan pa paano, na makeover sang mayor sa panahon niyang itsura sa tukon sa mga tao pa, black and blue.
1: Black and blue. Ang plaza, abe, kuwan siya eh, ng... Doon na kita lang ako may kantuan ta plaza, kita mapahuway.
0: Dira ko na yung muna ng drum and bugle competition. Dira ko naman intra to itong...
1: Siya nga ilahin mo dyan naman.
0: Dali ka?
1: Shine Bacolod Bright na dito naman.
0: Shine Bacolod Bright.
1: Dito naman
0: ha. Saan dyan eh. Okay, this time around sa Iluanta, si K5 Carla Defensor Lunga. Ano ba lang assessment sa nakaligad ng Maskara Festival? And then, i-check na si K5 Wilson. Ano ang mga natabo kagabi? And what will happen today? Ano na premise sa aton Maskara Update, mga ka-K5? Standby Carla, i-check ta ang assessment sa kapulisan. Importante kay Kipay Eric, peace in order situation.
1: In order,
0: kay kun magarot, tawod o takan, maglagaw. And san uwa yan ang bulk sa tao makita at mag-ginutok. Pananaw ko kay Kipay Eric sa Friday nga niya, this Friday. Hindi Friday nga niya, gine-expectar ko na nga kung magbukas ang Lakson. Mabukas abi ang kasadyahan, lagaw na kamo sa Pitsa 9, kay Webes pa lang niya. May activity na kag may programa na sa Bacolod City Government Center.
1: Friday that will be tomorrow, it's 9.
0: Thursday?
1: No, Thursday subong eh.
0: Ah, 9. Friday gali.
1: Friday, so 9.
0: Hala, Friday na gali, boss.
1: Friday na, boss.
0: Ay na, nung maring yung gagipay, Eric nga doon, nalipat sa isang pizza man.
1: Sugod at delivery centrals din.
0: Ay, gali ka. Sige ka.
1: Pizza lang na matayan niyo mo.
0: Ang ako na, piso ka na delivery, ha? Hindi mo na makalipatan na.
1: Pizza lang na matayan
0: niyo. Kasi hindi mo makalipatan na, piso lang tada. Ako lang mo nang promote niyo.
1: Tipi suggest ang drum and bugle competition.
0: Tipi?
1: Sabado.
0: Di na sa'yo aton.
1: Sa drum and bugle, ang ala niyo, Bacolod Public Plaza.
0: Ti dragid. Ano oras?
1: Alas 3 ng hapon.
0: Ti ukiin.
1: Pagkapit sa 11, ang tanan aga pa mamahaw, aga pa manyaga dayon.
0: Ti check ta na karon kay Kipang Wilson. Kay nga pagkapit sa 11 ang Foronians, ang KSS patipon sa Bacolod City Government Center kay League of Champions.
1: Ara na alas 6 ang gabi mo.
0: Alas 6. Ato na tato.
1: Ato na ti alas 4 kun ara.
0: Abi mo bula ka Kipang Birik. Do kanami. Sang last year ara man ta sa official schedule of activity sa maskara.
1: Ote.
0: Panahon ni Mayor Greg. Salamat eh. 2 years in a row. Ara gyapon ang dugangan pa official music career station pa. Okay. Ara na si Carla tanawon ta pisin order situation. Away gunung sabat si De Carla. Ano ni unahon lang si Wilson guno na, no? Back to back lang sa permi unahon lang si Wilson kay para hindi mausik aton tempo. Kay kada mo ta kag standby si Arf na lang da sona, no? Kay masubo-subo to ka balita. it's a lesson learned.
1: Yes.
0: Kung magbutang kita guro sa kalingki kung tarong humbla ka kipay berik, ang karwas do sulod-sulod naman mo, sumaka gidi yung slakyan abi pababaw.
1: Maskin sa sulod to sa or sa sagwa kung natuloyan.
0: Ang siling nila nga kung panahon mo ka kipay berik, hindi mo gidi mapalagyuan. It's your time. Luwas lang yan nga ti adlaw-adlaw, it's your time to shine sa program ni Sunshine.
1: No?
0: Iti, isa na. I-check na rin, Skipper Wilson. Ano ba ang mga activity kahapon? And anong dapat bantayan sa karong adlaw? Sa ato naman, Maskara Update! Skipper Wilson, good morning!
2: Skipper Wilson, may inaga ka mo sa atong sabot?
0: Ka, Skipper Wilson, kay nasa nga gana, notisyan. Son, ang imo report kay nasa DTX 500 Morning Newscast ko no, nag-gym ang imo tingog, nag-dipis. Ano
1: mo itong tingog mo no'y man, kay ina?
2: Mag-inay?
0: Hindi nga inay daw, wala, why sa pursa, daw, no, boss, backwat barbell.
1: Nagkaroon sa aton mga balita.
2: Ako matabis ang high blood kita sa
0: dyan. O, nanawag siya sa akon, hindi siya makarabutay. Nga, sir, hindi talaga mag-istoryanso na, ato na lang to, at least, ang ginahambal naman si imo ni Kaki 5 Eric, at least ma-learn mo na na. Because di kami yung K-5 Eric, siguro the next 20 years, ari pa kami mo. Pagka 25 years, ikaw muna na mo. Joke.
1: Mag 20 years, mabata. Mga K-5.
0: Si Kuya Romeo, kapamating relasyon. Now, K-5 Wilson, anong lagkong activity kagabi? Ano ang dapat bantayan sa mga adlaw?
2: Okay. Ganda po, K-5 Wilson and K-5 Eric, nung isama natin kapilog ang activity na kinpapitayot sa Gupa Foundation, pero meaningful.
0: To kahinay kay Kipay Wilson sa imo sulod daw?
2: Ano lang, baka blanket sa dyan, kaya rin, naging sa mga, mga
0: sige, tapos ang kaginas ang agang delivery mo, bla, maluya, doon matyagan ko, doon nagsalong ko naman sa sipalay.
1: Doon kaluya, subong sa imo.
0: Ang energy man, ano man, ari-ari, di lang, ari lang kami din ni Kipay Berico, to the rescue.
1: Just call us if you want to
0: spend money. Anong natabo, son, hambal sa tagpalamatita, do parehos lang kuno nga nagiling ka sa isa ka-break up sa isa ka-relasyon.
1: Ay, agba.
2: Wala, okay
0: lang. Ha? Ano nag-break up na kamo, ha?
1: Obvious ba?
0: Son?
2: Wala.
0: Kaya tag naman to sa iba na.
1: Obvious ba?
2: Tao, hi, Black. Kung niya ka buhay, sublo kayo sa radyan kayo, Eric.
0: Oo, amo na. Tapos, si Ibi, ha, tag to siya, kay damo pa naman subli.
2: Anyway, kayo sa radyan kayo sa Eric, nambal sa nga meaningful, no, kay sectoral event in Engi, pati kayo, kagapon.
0: Okay.
2: Na may isang kambol, no, sa likod sa nga Kapitulio Provincial sa nga Negros Occidental. Pwede si ang activity o kung PWD kasi dyan kasi rin. So, nagpasundayan no, ang aton sa ding mga utod at mga apyan na may persons with disabilities wala kayo sa bagay kasi rin na ipakita man ang ila si ni excuse me, tagsa-tagsa ka mga talento kasi dyan and kasi rin. Kaya subong adlaw naman pati kayo no, naman kasi dyan kasi rin ang creative papakulot launching. So, makikita ninyo may mural dira sa may atol, sinatubang sa replika sa Bacolod City, Public Plaza.
0: Nakita mo dang mural painting? Ang ilang karsada, ginpintahan nila? Sino na nagtira naman?
2: Iya ka, ano na yung organization, yung non-government organization, ni Shakitan Elzen and Kishan Eric, based in the institutional sa Bacolod.
0: Okay.
2: Amo ini ang nagpanguna no, sa pagbukla. Actually, ka namin, man ganito na Kishan Elzen and Kishan Eric. Kaya, tugintungan na niya man, no, at least na kita pa, no, mapapakita, mabalakon, ano, ka-artistic o creative ang Bacolod City, kaysa na dyan.
0: At taon mo lang tulukon sa babaw sa aerial view, kagipay, very kagipay, Wilson?
1: Taon, marami ah.
2: Taon, di kayo. So, amo na siya karoon ng activity, pag anong siya roon, ina alas 10, no, sa Bacolod City Government Center lobby. So, buwas naman ni Adlaw, kaysa na dyan, amo na niya ginahulan sa Biyernes, no? Pinakadako ng activity kasi diri masugod ang highlights ng Maskara Festival October 9. So may arap kita sa Maskara Ribbon Elimination sa isa ka mall man sa Madalaga 4 PM. May MPM Corporate Day kita ako na Miss Bacolod Maskara nga Corporate Day alas 5 sa hapon sa isa ka mall sa likod sa nga Kapitolyo. May Maskara Battle man kita alas 5 sa BCGC. Kagwas man kita sa Jan kita Derek ay no ginahulat mo sa tanan choreographer showdown.
0: So, oh, una daw makita talaga choreographer, no?
2: Na choreographer kita sa Jan and kita Derek. So may man sa activity 8 p.m. man ang isa ka drinking brand ni ako na liquor brand kita sa Jan kita Derek na amo ni magapanguna sa opening buwas dito sa Maya Bacolod City Government Center. So para maghatag, lamalas ang gamay kita sa Jan kita Derek kung anong natapo no, sa pwede si kagapon. May ara kita dira ang video maging send no, sa activity kagapon kita sa Jan kita Derek.
3: We're very grateful.
0: Ara.
3: And celebrate Gugma with all the people here in Bacolod.
0: at least ang celebration sa maskara hindi lang isa tanang gidya multi-sectoral kay Pabiri kay PWD gingaan chance mo mga may special needs kay mga kabataan ang gingaan chance mo nami man ba tiyagoy kaya doon celebrate na maskara ang ila no
1: hindi kang dapat din man eh
0: nami bala kay Pabiri
1: give them a special
0: time yes may magic magic man sila yung ilaw oh hi nami kay Pabiri no and oh. You know ang balila ko no bless. Wow, grabe may mga performance man ng mga kabataan. No?
1: Ano kasi kundi ang gapausos to si Michael Jackson.
0: Oo.
1: Ato yung bloko sino to?
0: Si Michael Jackson?
1: Isa pa na.
0: Ha? Oh, nagahilibi ang mga ginikanan nila sa kalipay nga makita ang ilang mga special child ginagapakita sa ilang talent, no? Wow.
1: Very good, very good.
0: At home wells ka namin, very emotional ang video nga ginapakita mo subong. Kang naga-perform da, may mga special needs ni sila, no?
2: Imagine, malaki sa Valjan, ito ay festival na tagaan sila sa nga tingin. Nagsang nga champ ko kasi Valjan na Subuan. Kira ko doon na Subuan.
1: Nga na Subuan ka so now?
2: Hindi man, kasi sumalagsahon, di ang isa ka LPU nga nag-aatag.
1: Doon ka-emotional, subong si Imo, so na yung kagabi so now?
0: Ano na tabo si Imo? Gipulihan ka naman nila so now?
1: Wala so na. Don't worry. You and Ethan will join the next year. Don't worry. Hindi, sa kwanta yun
0: sa pickleball.
1: Sa pickleball. No, no, yes, sa pickleball.
0: Ano na tabo ni Tito Eric? No, ikaw naman yung subong kaya.
1: Oh, next year, we will join.
2: Ako naman ang Imo, nga trip kay Eric, kagalo.
0: Hindi ang iabot si ganon sina singa something like inablang nagaan special concern kag special attention ang mga kabataan nga aparawag tani sila may mga special needs
1: kag no nami, gina. Kita yung anytime maka-enjoy kita sa
0: kag na-notice nakita mo mga parents nila mga guardians nila ang kalipay galumaw-lumaw ang mata to inablang bata mo makita mo ga-perform nga with all the confidence despite sang ila sitwasyon kay Kipaberik, no?
2: Yes, Kipaberik. So, si Roman Gurong na makumok at Kipasor, especially no last boy na pareho sa akon.
0: Isa pa na.
2: Sa mga amon ng mga activity kay Kipaberik.
0: Correct.
2: Maski pa pa, no? Makontinue lang kita, no? Sa taga-Vantay Man and update sa ato, Sininga Maskara Festival. Kag-update sa ni Kipaberik, balikan niyo lang ako kami update ako sa Piesa. No?
0: Sige, mabalik kami karon sa imo, no? Kag si Carla ra no ay naka-ready na. Ipalik ta karon Matias sa kay unaon anay na mon si Carla den si Arf, no?
2: Yes, kay Carla.
0: Salamat gid sa imo kay Son kag boss, no? Na mga activity ready mo naman may mga clips lang ta everyday para ma-update ang atong tagpalamati because this is our humble contribution ginambal gid na mon turbi ni K5 Eric. Amo ni ang humble contribution sa K5 sa Maskara Festival sa Bacolod.
1: In our own little way.
0: Inabla mapabatsyag ta nga this is a true-blooded nga Bacolod nun nga kontribusyon.
1: Kampiyon.
2: Oh. Kita sa Eric.
0: Pero ang gambal nga true blooded, tigil Wilo, tapos si Sir Eric, taga Inigaran. Taga Inubaan. Pero di, it doesn't mean naman nga, kung hindi ka taga Bacolod, hindi ka na pwede manginano. Duha na kaklase mo. Ako yan, made from Iloilo. Pero my heart belongs to Bacolod now.
1: Isa pa na.
0: No, hindi ba?
1: Di ako, kwan man, born in Bacolod, yun.
0: Born in Bacolod, willed in Hinubaan.
1: Raised in somewhere else.
0: Ha? Nagpa-Mars ka pa yaw?
1: Nagpa-Mars pa ko.
0: Well, Son, salamat kina.
1: Son, thank you, Son. Thank you. Gina.
2: Yes, kita ba dyan? So, Kugma Foundation deserves better and K5 deserves Kugma Foundation. Kita ba dyan? Kita ba dyan? So, muna nang aton nga feeling at tinagasubong aga. So, yung nakabalik na gradulong sa inyo sa kalwan sa Mike, si City Rebecca, K5 Rebecca, na po nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson, hindi na para sa kampiyon na balita. So, bisyo publiko, kilingawan sa Necro, K5 Vincent.
0: Salamat, K5 Wilson, Bilina. Siya ni nagabulig para mapasilitate ang aton nga tie-up with Gugma Foundation o PodCSM Rods Palma. And salamat sa atong boss. Kabalo ka, why na sila kayong chinding, Ivan? Gugma Foundation, wala. Kundi supposedly, kung ikaw the official radio station, ginabayaran ka na kagipay, Barry.
1: Oo, dapat lang.
0: We did not accept.
1: Bilang nga mo lang niyang kwan niya. Do amot.
0: Wala, iasang ginpangayo si K5. In return, himuon lang si K5, official partner.
1: Libre.
0: Libre. Ang airtime na ton sa bilog ng adlaw, why sila sa bayaran sa ton? Kaya ang ibang blaga bulubunggod, basi masiling lang wala niya. It's because, you know, kung ikaw, abi si Dr. Miloy, ang Bacolod nangin maayo sa imo. Maayo ang Bacolod, balikan mo. And just in a very simple, kagsalamat sa Gugma Foundation, kanaging partner kita kagipay, Beric?
1: Tid ako man, nakikon holding a coverage na equipments and all. We will be, guru,
0: airtime. Ang airtime mo kagipay, Beric, hindi luglahog.
1: Ang airtime mo, isa guru ka.
0: Tigaling, in return naman, na. Ang Ambal sa Gugma Foundation, you will be sponsor sa street dance competition. Uh-huh. I-acknowledge to ang inyong, you know, that's life operates kagipay, Beric.
1: One day, guru, mga 500,000 operation na.
0: Masiling gabi nga, you lose some, you win some, always. Hindi mo na pwede nga win-win ka lang yung permi.
1: Hindi pwede win permi
0: Hindi na yan. No?
1: Makuwarga kita. Uy,
0: si, nakita ko naman si Kipay Bruns Palma kag si Sir, pero sila sila kataas ni Sir Rodney Mitso, Ascalon.
1: Kanami, no?
0: Ang mga paman, naraskilid, no?
1: Ang forma mo kali subong si Riljan, bagulo ko talupangod naman, no?
0: Ano?
1: Executive na kanyang dating mo subong mo.
0: Ano nga namin mo man?
1: Siyang giga dyan, broadcaster, subong kayo pag BP mo, ito nag-executive
0: na kanyang dating mo. Hindi, kabalo ka kung sikrito, sina. Amo na ginahagad, permi nito kami loy pa gym.
1: Dito ka sa gym.
0: Oo, amo na permi gym. Ati, salamat kinsa kay boss, ang influensya na permi ako.
1: Ano ka ngayon, kape ko naman, boss. Dayaw na ka sip-sip ko si mo.
0: Sige, alam pa sip-sip, daman mo ang piso ko ng delivery. Silipat, di joke lang eh. Now, si Carla Arana, talawunta kung kabusta, ano naman ang, ikaw na lang alang, aran siya, si Carla. I-check ko si Kipeb Carla. Carl, peace in order really matters in an activity like this, Kipeb Eric. Isa ka bagay nga na nabita ng mga taga Negros maglagaw, kung ang lugar feel nila safe. Hindi ka bang safe, Kipeb Eric? Mm. Ang augmentation force, 995. Mm. A total of almost 2,000 personnel. Dala na daw ang rescuer, army, police, and that other groups. 2,000? Bureau of Fire Protection, 2,000 ang gideploy para mag-maintain sa peace and order sa Bacolod. Mm. Ano ang assessment sa aton sa Ikapulisan? Ega pamatigin si Kuya Romeo Incarnacion, ha?
1: Ngayon, pang-executive, gin, pang-executive. Kita mo, sugot sila sa aton.
0: Hindi, nag-upod sila sa iba. Sige, masip-sip ko mo, ano yung mga law. Kag si ano pa kag si Kuya Cesar ga pamati ni. Kuya Eric mao punta gid jak hindi nila magsugot gamay ka sa tupad kong daan niya kun magino.
1: Basta ko biris to padala ta kadu.
0: Ma orientation ta sa soon na malunsar na sang K5 Paglaom Eagles Club.
1: May pakita ko digli ka picture si Bernal Lipad ko na kalkalan ko kid.
0: I-check ko ano si Kipab Carla kay naka-standby na. Carl, good morning. Kamusta ang assessment sa peace in order sa Bacolod? Carla, good morning.
3: Yes, sir. Kay Kipab Aljan, kay Kipab Erika, good morning. So, nangin na generally peaceful no ang una nga semana sang Mascar Festival of 2026 diri sa syudad sa Bacolod. Kay Kipab Aljan, kay Kipab Erika, kiti tungod nga may ara sang augmentation nga natabo. Ang aton sining nga bakapulisan is alerto kid. Tanan nga mga kasulok-sulukan. Kay Kipab Aljan, kay Kipab Erika, ara sila. Body-body. Kay Kipab Aljan, kay Kipab Erika, kagdi sa mga activity area diri naton. Ang duwa pa lang eh. Ang aton sining nga activity area, ang area sang NGC kag ang Public Plaza kag Kipeb Aljan kag Kipeb Eric wala gid man tuod dalag ko gid nga mga event pa sa subong pero tiyang aton sini nga mga kapulisan gid advance na deploy ang aton sini kapulisan para at least nga magbantay sa aton sini nga mga festival goers kag Kipeb Aljan kag K5 Eric. So sa una nga semana from October 1 hasta subong kag Kipeb Aljan kag K5 Eric nangin generally peaceful no sunod diri kay
0: why sang reported abi kag K5 Carla Carl.
3: Yes,
0: wala bala sang reported ng mga instances kay Kipeb Eric nga during the frisking may nakuha nga kutsilyo, may nakuha nga pusil, whatever during the operation sang mga pulis naton dere sa area sang Mascara Festival.
3: So far wala pa kay Kipeb Aljan kay Kipeb Eric kay aton sini kapulisan na drop pa lang mismo sa entrance ginapang kung may backpack ka lantawon ginanila
0: okay.
3: Kung ano inang unod pero ginabawal gini na ang
0: backpack. Mayo man kay kung kami ni Kipeb

0: Bacolod really mean a festival and peaceful celebration.
1: Yes,
0: kay doon na notice ko do why nagkapasyada subong ang mga pickpocketers. Why ta reported ng bang pickpocket kay Kipay Berik mo?
1: Wala na kay Kipay Aljan kay
0: Kipay. Ba mga mando, salamat kay kinagbuot kamo subong. Thank you.
1: Kabay pagid as nga matapos ang festival kay Kipay Aljan kay Kipay Berik. So muna ato si ning kapulisan di sila matingala kung sa entrance pa lang damo nakita kapulisan nga nagabantay kay Kipay Aljan kay Kipay Berik. Kay hindi laman isa-isa ang gasulod kundi grupo kay Kipay Aljan ang nagasulod sa aton sini nga.
0: Ibati ko kung no Carla mga kababayan mo sa Concepcion to matimprano paslakad to iya sa SM City.
1: Yes.
0: Matanaw gud sila iya sa street dance competition amugin sa Domingo. Gapangagdala to daan si Ma'am May Castro kag si Sir Dave Dalibas.
1: Yes, amugin.
0: Ang SM City, no? Kanami, manggani kaya rad ako di, abi mong nano nga part, nami nga part na kay Pabirik. Kung magpaang, sulod ka lang sa mula.
2: May kwan kay midlaganan ka.
0: Oh, kung magpaang, sulod ka lang sa mula.
2: Kung mag-ulan, may pasilungan correct naman.
1: Yes. Kag pero si dapat madalagi tubig, kagpayong.
0: Dala. Dala kagi. Ang atong advice sa ila,
2: may tisi,
0: stay hydrated. Yes. Balon ka mo sang tubigan. Para nga at least di ka mong pag, hindi ka mong mainitan. Salamat, gida.
1: Yes. So, tiyan mo na kay K5 Aljan, kay K5 Eric, ari pamatian nato ng pahayag na nagika na kay Police Colonel Eugene Ripadomia.
3: Peaceful kayo, wala pa kita sa incident recorded within sa festival site. Kaya even ang crime natin subong sa bilog makulot, grabing pagnubo because probably number one is nagnugang augmentation natin. So mga police natin sa station more nakapukos na subong sa nakatutok. Unlike before nga bina-export pa natin dito sa pakanto sa atong mga festival site.
1: Wala mga related incident sa maskara?
3: As of this date, is wala pa. Wala pa sang reported or natabo sa mga festival site natin. Wala pa yung reported.
0: Mm. Okay. Very good.
1: Mm. So, muna ka kay Favel Jan, kay February, assessment sa aton sino yung mga pulisan for 1 week, no? Sa Mascara Festival 2026, kay Favel Jan.
0: Sige. So, doon ka pa, mahaw ka pa, Carl. Pwede maging kami naagda.
2: Double anon. Ang lagapak, kino, umugin. Ang lagapak, kino, pansit. Ang pandisyon siya.
0: Carla, salamat kiji mo da. Tunuhin na dati mo kay ma-break na ta.
2: E pag-break mo, nag-timo niya
1: na isa. Yan, so nakikipable dyan kay K5RT. Tula. Malita nga dulong sa inyo sa DDX500 by BC Kagintay Bayo. Using K5 Carla to pag para sa kapiyon nga balita. Servisyo po piko kagkalingawan sa Negros. K5 Yusef.
0: Salamat K5 Carla to pag Lunga. Ang natabo kay K5RT. Very peaceful. Sir Ribadomia, salamat, no? Kag sa bilog nga peacekeeping force sang Mascara Festival. Mapos lang kami commercial break when we come back mga ka K5. Tutukan tang update, kaluluoy patay ang 4 anyos ka bata. Matapos gindalasa sang salakyan sa Kabangkalan, ang iya tatay medyo critical pa K5 Eric.
2: Mm.
0: Kay gap car wash din sila kag K5 Eric eh. Mm. Sa ginsalakay sang isa ka salakyan. And then when we come back, what will happen if an impeachable officer will resign before the verdict? Mara natin istoryahan sa atong pagpalagad sa atong program.
2: Damo gulat sina.
0: Istoryahan ta ni. Ang aton niya is, regardless kung sino ang gin-impeach, ang aton lang niya is, pwede ba lang makaresign ng isang impeachable officer before the handing of the verdict? Amo nang pabangkot niya gusto na i-plastar.
2: Oras, what will happen?
0: What will happen sa iya, no? Amo ng mga istoryanta sa ating program. Oras sa K-Pad News FM Philippines, /7:52, dala na sa inyo sang Dichibayo, Kilarat, Sipon, Gagdrangkaso, Iklinika, Dichibayo mo.
4: Stand by. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyo kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
6: 470.
5: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtikod 2.

0: 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
0: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500!
1: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo ng mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nag-vary, depende sa kadakuon, kag itsura sini, Dr. Ramil.
3: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babayan anaton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
1: Gusto. Sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
3: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babay tungod sa ininga problema, breast cancer.
1: Husto.
3: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
1: Oo. Hindi tanan, Dr. Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang canceros.
3: Correct.
1: Pero
3: may mga benign man ah.
1: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita nga tawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kadlukan. Kaya kaangay lamang inisang palaba abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
1: Siyempre.
3: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa noon ang problema. Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
1: Ang bag-o bata nga babae, Dr. Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
3: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
1: Daw kalunggo?
3: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kaya nga man, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
1: Amuna da.
3: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
1: Oh.
3: Mga tamis, guy. No? Tapos huwag ka gainom DTX 500.
1: Oh.
3: Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
1: May bukol na.
3: May cancer na. Amuna pag-inom mo sa DTX, kag may TC.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo. Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sige ka, Gidia.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga magagawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: My long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyong kalikod.
3: Salon Pass.
5: This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
4: Liyong kalikod.